0: 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Cola. Cola.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo.
7: Ma, tama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
13: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
13: Radio Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
13: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: May nagwawala sa labas?
15: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
14: Siatong? Ano yan?
15: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
14: Di nga, paano siya nilalaro?
15: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
14: So there's a pitcher since parang baseball siya?
15: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Siatong!
15: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
6: Yay!
14: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
16: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide.
17: Balitang pambansa.
18: Sa ulo ng ating
17: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
18: Sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan.
0: Sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa.
19: Magtulungan.
18: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3
0: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
0: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico.
0: And The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
0: in the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Publico.
2: Sa 104.3 The Capital.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Oras sa buong kapuluan na ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Bangon, bayang mahal.
18: Bangon,
2: bangon, bayang mahal.
18: Pag-uusapan,
2: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Tatalakayin,
2: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
18: At sasagutin,
2: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
18: 738 AM.
0: Tsang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Pagbalik namin sa amin pong frequency, 738 kHz po sa inyong mga AM bands. Asahan po ang mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay po namin sa inyo ng serbisyo publiko. Musta po kayo mga kababayan? From one cabinet secretary kahapon na nating nakapanayam from the Department of National Defense, ang ating pong butihing kalihim, Secretary Gilberto Chodoro Jr. kahapon. Sa ilang mga saglit, maya-maya po makakausap naman natin mula po sa ating Department of Tourism, ang ating pong butihing kalihim, Secretary Dita Angara Matay. Ito ay upang pag-usapan mga kababayan, ang panibagong campaign ng Department of Tourism, yung tinatawag nating Discover More to Love campaign. Gayun din, mga kababayan, ang approach ng Department of Tourism sa pagsuporta doon sa mga tourism-related na mga MSMEs o yung ating mga micro, small, medium enterprises. Bukod dyan, mga kababayan, yung marketing. Minamarket po kasi natin ang atin pong bansa sa world stage bilang isang viable tourism destination. And not just viable tourism destination, mga kababayan, one of the top tourism destinations sa buong mundo. And of course, mga kababayan, with the advent opo, ng mga digital technologies, especially dito sa pagpaprocess natin ng kung tawagin data, meron pong systematic approach na ginagawa rito ang Department of Tourism, yung tinatawag nating tourism data. Ito ang ginagamit ng Department of Tourism, mga kababayan, upang matrack nila gaano po karami ang mga pumapasok na turista dito po sa ating bansa and what particular area sa Pilipinas ang paborito nilang bisitahin. How much headcount is there? How much foot traffic is there? Ika nga mga kababayan, gaano karami at sino-sino yung ating mga lugar dito sa ating bansa? Ano-ano yung mga lugar dito sa ating bansa na talagang kinakailangan ng mas pinaigting na suporta sa sektor po ng turismo? Yan lamang yan sa mga pag-uusapan natin sa umagang ito.
18: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Habang inaantabayan po natin ang ating panayam sa ating pong butihing kalihim, Secretary Dita Angara Matay, e narito muna ang mga ulat mula sa ating mga kasamaan sa labas po ng ating himpilan. Secured payment process, tiniyak para sa government purchase card. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tiniyak ng Land Bank of the Philippines sa pamagitan ng payment network partner nito na Visa na maayos at secured ang paggamit ng government purchase card o GPC. Ayon kay Visa Country Manager for the Philippines, Jeffrey Navarro, protektado ang seguridad ng mga cards mula sa pag-hack o anumang tangkang pagsabotahe sa payment system ng pamahalaan. Paliwanag nito, kung anong ginagamit ng sistema ng Visa sa mga corporate, private, commercial cards, ito rin ay kaparehong seguridad ang kanilang ipinapatupad sa GPC. Gayaan niya ng mga normal na credit card detectable at mababantayan ng kailang sistema ang mga posibleng fraud transactions. Ang GPC ay isang credit card kung saan maaaring i-customize ng isang ahensya ng pamahalaan ang credit limit nito at mga lugar at tindahan o suppliers na pwedeng paggamitan para sa halip na cash transactions na magre-resulta sa maraming paper process ay cashless transaction na ang gagamitin kung saan mas magiging transparent naman at madali ang proseso ng audit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Salamat, Lawrence Tanhoco. Samantalang, Department of Agriculture, pinaghahanda na ang mga magsasaka at mga mangingisda sa banta ng bagyong Quiapo. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Inalerto na ngayon ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda sa bansa sa banta ng bagyong Quiapo. Ayon sa DA, batay sa taya ng pag-asa kabilang sa inaasahang maapektuhan ng bagyo ang Northern Luzon, kung saan posible ang paglapit o paglandfall sa Cagayan. Kaya naman ngayon pa lang ay inaabisuhan na ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil para maiwasan ang pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na kung malakas ang hangin at alon. Sa panig naman ng DA, tinayak itong tuloy-tuloy ang kinakapaghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magsasaka at mangisda ng bagyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Department of Transportation patuloy na maghahatid ng libreng sakay sa mga mai-stranded na pasahero. Kasunod yan ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Tuloy-tuloy nga ang paghahandog ng libreng sakay ng Department of Transportation patuwa ng Itatibang Ahensya ng Pamahalaan ngayong araw. Ito'y kasunod pa rin ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela na may panawagan hinggil sa iba't ibang isyong pa-transportasyon. Ayon sa DOTR, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, efektibo ang libreng sakay at susundan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bilang tugon pa rin ito sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Ramos Jr. na tiyaking ang may ligtas na masasakyan ng mga pasahero sa nagpapatuloy na tigil pasada. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ay ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao, Baya Nagtahan, Quiapo Cubao, Baya E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig, Palengke at PITX Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR na pumibigay ng libreng sakay ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, gayon din ang Department of Economy Planning and Development at ang Department of Labor and Employment. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 15 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break, magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
21: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
25: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
26: SONA.
25: SONA
27: 2026. Hiya naman kayo.
28: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
25: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
26: SONA,
25: SONA 2026.
29: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
9: Bangon. Bayang mahal.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
9: 738 AM.
0: 19 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3. Hey po mga kababayan, ako ang inyong lingkod, Alcor po sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Police Regional Office 5 magde-deploy ng mahigit 4,000 pulis para sa mapayapa at ligtas na ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
12: Nakahanda ang Police Regional Office 5 pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes. Matapos ilagay sa heightened operation readiness ang 4,190 mga pulis sa buong Bicol Region. Ayon kay PRO Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, layunin ng deployment na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA habang pinananatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kabilang sa mga ide-deploy sa 785 personnel sa mga border control.
0: Balikan natin ang ulat na yan ni Gary Carl Carillo. Wala po yan sa Radyo Pilipinas Albay. Nga po mga kababayan, ilang araw na lang po, ilang tulog na lang, ikalimang sona na ng atin pong Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ang SONA, mga kababayan, o State of the Nation Address.
14: Hello, ma'am.
0: Ito po ang binibigay na mensahe ng ating Pangulo, ang talumpati ng Pangulo, kaugnay po ng mga issue na nararanasan po ng ating bansa. Kabilang na po dyan, mga kababayan, ang accomplishment report, ika nga, na ginawa ng kanyang mga gabinete at of course, ng mga naging accomplishments sa ilalim ng mga opisina sa Executive Department. Ligan natin ang ulat na yan ni Gary Carl Carillo mula Radyo Pilipinas Albay, Police Regional Office 5, magde-deploy ng mahigit 4,000 pulis para sa mapayapa at ligtas na ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin si Gary Carl Carillo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
12: Nakahanda na ang Police Regional Office 5 sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong darating. Ito ay matapos guys, sa heightened operational readiness ang nasa 4,190 na mga pulis sa buong Bicol Region. Ayon kay PRO 5 Director Police Brigadier General Erosito Miranda, layunin ng deployment na mapayapa, maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA. Kaya kabilang dito sa mga ide-deploy ang nasa 785 na mga personnel sa mga border control points at nasa 2,000 kasunog crowd management contingents. Mayroon ding 596 area security personnel.
0: Okay, talagang napuputol ang linya ni Gary Carl Carillo. Bago natin balikan ang ulat na yan ni Gary Carl Carillo, tatanggap pa tayo ng ilan pang mga balita mula pa rin sa iba pa nating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Sa ibang balita, 200 batang mga manggagawa at kanilang mga magulang sa Rosario, La Union na kinabang sa Child Labor Prevention Program. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Go'o.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
0: Albert?
1: umabot sa 200 batang manggagawa at 200 mga magulang ang nakilabang sa isinatago ang Child Labor Prevention and Elimination Program ng Pamahalaang Bayan ng Rosario Taunion sa pangungunan ni Mayor Wilhelmine Flores II sa pamamagitan ng Public Employment Services Office na pinangunahan ni Dr. Alexander Flores. Itinagawa ang umahal ng mga pangungunan ng servisyo sa kasukan at pangipunan ang pangunahan ng pangangalangan ng mga beneficiaryo. Bilang bahaging programa, ginawin ng Department of Labor and Employment ang Certificate of Eligibility para sa 540,000 pesos na livelihood grant sa kwalitadong samahan ng mga magulang at ng mga batang magsasawa. Gayun nito ang makapagbigay ng matatag na pinagkakitaan sa mga pamilya upang maliwasan ang pagpasok ng mga bata sa paggawa. Ayon sa Lokan na Pamahalaan, bahagi ang programa ng patuloy na kampanya upang maprotektahan ang karapatan ng mga bata, mapanatili sila sa paaralan at mabigyan ng kanilang mga pamilya ng mas maayos na kabuhayan. Nagpasalamat naman ng LGU Rosario sa mga katupang na ahensya, mga volunteers at iba pang mga sumusuporta sa programa para sa patagumpay nitong pagsasakat para. Para sa Bagong Pilipinas, Bert Tawili, Radyo Pilipinas, Kagutupitong Ago.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mula sa Goa, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Dagupan. Higit 5,000 residente ng isang isla sa Pangasinan na kinabang sa mga hatid na serbisyo ng pamahalaang panlalawigan. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: Report. Higit na inilapit ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Santiago Island sa Bulinaw, Pangasinan bilang bahagi ng programang Alagang Ang Galing. Ayon sa ulat mula sa pamahalang panlalawigan, umabot sa kabuuang 5,117 na residente ng 4 na barangay ng isla ang nakinabang sa mga dinalang serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical consultation, PhilHealth Yamang Kalusugan at Protection o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT, PhilSys Registration, Employment Services, Libreng Anti-Rabies Vaccination at Veterinary Services, gayon din ang pamamahagi ng mga punla. Layunin ng programa na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga Pangasinense, lalo na sa mga naninirahan sa mga liblib at malalayong pamayanan. Ayon kay Olivia Villanueva, residente ng Santiago Island, malaking tulong ang pagdadala ng mga serbisyo sa kanilang lugar dahil hindi na nila kailangang tumawid pa ng dagat upang makapagpakonsulta at makakuha ng iba pang serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 26 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break, magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Balita, laging totoo,
23: impormasyon,
22: detalyado at kumpleto,
23: serbisyo,
22: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
23: Bagong Pilipinas.
22: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1.
23: Radyo Pilipinas.
22: 738 AM.
24: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 2 minuto makalipas ang 8 PM. Mga kababayan, mapalad po tayo ngayong umagang ito dahil pinaunlakan po tayo ng ating butihing kalihim mula po sa Department of Tourism. Secretary Dita Angara Matay ang atin pong panauhing pandangal sa umagang ito. Secretary Matay, ma'am, magandang umaga po.
30: Magandang umaga po.
0: Opo, Sec. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Sa ilalim po ng bagong promotional platform ng Department of Tourism, yung Discover More to Love campaign, ano-ano po ang mga programang inilunsad at plano pa nating ilunsad upang makapanghikayat pa ng mga turista dito po sa ating bansa?

0: eh napakalaki pa naman po ang share nila. So, ang ginawa po namin, magtanong tayo kami sa iba-ibang taong nakakaalam, nakakaintindi. So, ang mga nabanggit nilang rason, syempre ang Vietnam, hindi naman kami nagkakaila, no, na mas mura talaga sila. Pero ang tingin namin may subsidy po yun eh. Pero let's not be, ano, force, give excuses. So, marami pang ibang bagay. Nalaman namin na ang gold fee pala sa Pilipinas, twice mas expensive kaysa sa Korea. Eh, nung araw, maraming Korean golfers pupunta dito. So, ang gusto namin kausapin yung mga namamahala o nagmamayaari ng golf courses kung makahanap sila ng paraan para maging mas mura ito. Kasi, hindi naman sila mauubo ng kita kung mas maraming pupunta gumagamit ng golf course, no? At isa pa ang sinabi nila, kailangan may direct flights from cities like Chongju and Daegu sa ating beach destination. Hindi lang Maynila, no? Tapos, kailangan din maging mas creative tayo sa experience na binibigay natin. Kunyari, ang Koreano, nasa bucket list nila, eh makipag-swimming with a whale shark, yung mga butanding. Kung nagawa na nila doon, eh sabi namin, eh meron din kami isang lugar na pwede kayo mag-swimming with jellyfish, ang gaganda. Parang ano siya, parang mga fairies sa loob ng tubig na hindi nangangagat, yung mga ganoon, no? So, tapos pangatlo, yung peace and order, hindi natin pagkakailayan kasi mayroong mga nangyayari, paminsan-minsan na may nananakawan, ganyan. So, meron kaming gagawin special program, programa na may magbibigay ng sense of safety and security sa visitors namin. In fact, may papasok sa amin by August na bagong USEC. Yun lang po ang gagawin niya to handle safety and security in a special program, no? Tapos, lastly, we want to promote staycations kasi hindi po lahat ng tourism kailangan mahal or long distance. Marami din magandang staycation na makakain ka ng mabuti, may mga show sa loob ng hotel, etc. So, ang approach po namin is to listen to the market, understand the problems, and find practical solutions.
1: Opo. At thank you for sharing po, no, Sec Mata, yung inyo pong mga plano. Talaga nakikita natin na ang Department of Tourism, yung approach natin dito sa pagpapalakas ng ating tourism sector, eh talagang very, very systematic. Ano po? Which brings me to my next point, Secretary Mata, ma'am. Nabanggit niyo po kanina, no, na kailangan bukod dun sa mga airlines, bukod dun sa mga hotels, and of course, yung mga tourism destinations natin, kailangan din palakasin natin yung part naman nung sa mga payments. Ano po? At pagpapalakas, of course, ng mga ating mga micro, small, medium enterprises. Nagkaroon po pala kayo ng partnership with MasterCard. Paano po nakakatulong ito sa ating mga MSMEs?
0: Hindi lang po MasterCard, gusto pong isali mga GCash, mga ganyan po. Ang gagawin po nila, marami na pong gumagamit, no, ng mga nakakaalam. Pero itong mga payment systems nito, nagbibigay po ng seminar, ng libre, online or in physical, kung paano magamit po ito. So, hindi ko lang po alam yung mga detalye, no, pero they are teaching, parang tinatawag financial literacy, para ano, mas madali ang pagbayad, no, ng iba-ibang mga kailangang gastusan, no. Kasi kunyari, no, meron kang meron ka pong French na galing nag-travel ng 18 hours galing sa Europe para pumunta sa beach destination natin, no? Tapos hindi naman sila maghahanap ng coins or peso para magbayad sa every stop they make, kunyari sa airport, sa pagbenta ng snorkel equipment, sa kung ano-ano. So, naghahanap po kami ng paraan na isang bayad lang kasama ng ticket. So, ang katulong natin din, mga fintech, mga airlines. So, pinag-aaralan po natin ito. So, maraming pwedeng gawin, pero bigyan niyo po kami ng panahon para maisagawa po itong mga different solutions.
1: Opo. At true to your words kanina po, no, Secretary Mata, ma'am, actually, nararanasan din po natin ng ilan sa ating mga kababayan. That is a fair observation. That is a very, siguro, makamasang observation. Talaga naririnig niyo po yung ating mga kababayan. Totoo nga naman. Eh, sino pang may panahon maghanap, no? Nang magpapa-cash out ka pa. For example, kung gagamit ka ng mga e-wallets, eh, kung gagamitin mo na lang rin naman yung card mo, kung meron ng mga POS o yung ating mga point of sale na mga machines, yung ating mga MSMEs.
0: Opo.
1: We have a new tourism ambassador. Pinatatanong po ito ng ating mga viewers during our interview. Paano raw po mas makakatulong ang atin pong new tourism ambassador, ang Bini?
0: Po. Nako, malaki po matutulong ng mga ng Bini po kasi po ang lakas ng hatak ng mga Philippine Pop. Kasi kahit ako po, army ako ng BTS eh.
1: Po.
0: So alam ko po kung gano'ng kalakas ang mga fans na manghatak ng information at saka negosyo o pagkakitaan or ways to experience new things. So ang Bini po, napaka ano po, popular nila. In fact po, ano eh, yun ang pinakamaraming likes namin, ang Bini. Pag silang lumalabas, nakaka 6,000 kami in the first hour, no? Tapos ang maganda po sa kanila, napaka-humble ng mga bata. Para din silang very relatable people. Parang kung may panahon ako, gusto ko pong ma-experience ang Batanes, gusto ko punta sa Baracay, gusto ko punta sa Coron, tapos gusto ko ma-try ito. At saka kung saan po sila galing, kunyari isa galing sa Laguna, anak po niya yung banga, yung istorya ng banga na lumalabas. Yung pinakamalaking 100-year-old na mga nilalabas sa festival. Yung mga ganun po, pag narinig po ng fans nila, gusto na rin tignan. So, we know the power of Philippine pop in drawing tourists and business. So, you know, it's not just, you know, using them as commodities, using them as role models para kung sila mismo, no, mga idolo nila, gusto mong bumiyahe. Di kayo na rin gusto nyong bumiyahe, di ba? So, ganun po ang hinahanap namin. And then, we want to talk to other people po rin na nahilig din sa... Kasi ang music, grabe mang hatak ng ano eh, ng interes eh.
1: Opo.
0: So, gusto namin ma-engage yung mga Pilipino na sa labas, yung second and third generation, na mahilig sa hip-hop at kung ano po man, no? Na pop, no? Na malaman kung saan galing po itong mga to at kung pareho po din sila mapuntahan nila. Yung mga ganun po, maraming story, maraming pwedeng gawin po.
1: Po. Sec, on a personal note, sino po ba bias nyo sa BTS?
0: Ako po si Taeyang, Kim Taeyang.
1: Apo.
0: Kim Taeyang, kayo po. Kayo po BTS fan po ba kayo?
1: Si Jungkook po.
0: Ah, Jungkook po. Si Jungkook. Ako rin si Jungkook po. Ang tawag ko
1: dun
0: kay Jungkook, ano, bias
1: breaker po. Actually, no. Talagang medyo badwagon po kasi ako. Anyway, like, going back to ito pong pinag-uusapan natin. Nabanggit nyo kanina, very analytical lang approach, data-driven ang approach ng DOT para po sa ating sa ilalim po ng ating pamumuno. Do we also use this as a metric for success sa ating mga programa?
0: Oh, yes po, yes po. Kasi po, ano po eh, it's a very important part of how we should be planning and making the decisions, even how we measure success. Kasi through data, mas naiintindihan natin ang behavior ng mga travelers, saan sila nang gagaling, anong gusto nilang puntahan, gaano katagal, magkano ang ginagastos nila, no? Kasi there are different kinds of sources of data where we can capture that kind of information. Tapos po, ang ginawa po namin, we went a step further. Nag-hire po kami ng mga graduates ng math at statistics. Meron po kami tatlong taga-Philippine science na po ngayon na who will head our data analytics team para ano maintindihan natin ang mga nakukuha naming raw numbers at para makagawa ng programa na pwedeng ma-design nila so we can in fact predict or project demand. Parang po ganun. Meron po kaming consultant na matagal nang tumutulong sa amin, pro bono. Mag-aano lang ako, Dr. Twinkle Lodolfo. Napakabait po yung tao na yun, napakatalino pa. Tumutulong po sa DOT po yan para bayaran daw ng binigay na scholarship ng gobyerno sa kanya. With her leading the team of these young people who will find a practical use for numbers or their gift for numbers, they will be working with DICT and Bureau of Immigration, Philippine Statistics Authority, and MEDA para po ano bigyan ng sense yung data na kinokolekta po namin at para po mabring to international standards ang reporting system namin. So we will have our second workshop na udlog po ito, itutuloy na namin dahil alam namin napaka-importante yon para mag-reconcile kami ng data at saka para ano para hindi lang mag-reconcile para makapanghanap ng bagong paraan gamitin ito.
1: Opo. Secretary Dita Angaramatay, ma'am, before you were appointed as secretary, nakikita po natin yung mga naging achievements nyo, no, in representing yung ating bansa outside of the country sa usapin po, excuse me, ng ekonomiya. And a little over 2 months since your appointment as secretary, ito po ba enough time na para makita natin yung mga areas of improvement pa ng tourism sector?
0: Kung sasabihin kung nagsasabi ako ng totoo, enough time ito, sana mas matagal. Pero sapat po, sakto lang. Kasi ang ginawa ko po, no, kasi mag-3 months na po ako, ginawa ko po yung first month, pinag-aralan ko po yung organization kasi alam po natin, hindi naman talaga ako talagang purong tourism na tao eh. Trade po ako. Pero I understand na maraming similarity. So pinag-aralan ko po yung organization. Tinignan ko yung strengths and weaknesses, review ko yung sistema, mga proseso, nakinig po ako sa lahat ng stakeholders, tapos binalidate ko yung mga nababasa ko sa mga stakeholders. Tapos so, ko nakita yung mga gaps. Kaya ginawa ko po, nung nakita ko yung gap, nagdala po ako ng mga tao na may expertise sa mga sectors pa yun. Kunyari, procurement and budget, dahil na yung bagong management, mas po kaunti ang field building natin, magaling po ang branding and creative services namin. Kasi po, alam nyo, yung nagpakita po ako ng video na ginawa for this event that I attended last night as a speaker, ang tawag doon, E-Class, 150 to 200 sovereign fund managers, private pension fund managers, no? Tapos pinakitaan ko sila ng video. Tapos nung nakita nila yung video, gandang-ganda sila, sabi nila, parang ordinary yung nakita nila. Ha? Hindi nila alam, parang Pilipinas, no? Kasi yung background music ba naman, with IP rights, gladiator. So, syempre madadala ka sa emotion, di ba? So, gandang-ganda sila. So, we have a very good, what you call this, branding team. Then, standard presentation, pinairate ko yung isang tao na dapat magtrabaho para sa ASEAN. Para hindi lang dalawang accreditation ang lalabas o star rated. Dalawa in a year. Nadami po yan and it's up to standard. It's not like just hand over your chest. That's not what service excellence means. It means you are able to anticipate demand. You are able to anticipate requests. At saka, you're able to compare yourself to the best in the world. Yun po ang dadalhin namin expertise. Tapos lastly po, si Captain Stanley lang po, yun po si Mr. Turnaround Artist. During the pandemic, siya po ang napalago niya ang negosyo ng PAL in the middle of the pandemic by refleeting and developing new routes. So siya po ang bahala sa airport operations management and new route development and the incentives that these people need to have to bring new routes. So ganun po. So tapos po yung second month, nagpunta po kami state visit, nagpunta po kami ng $3.4 billion in investment at saka credit lines for direct projects and indirect projects. And third month, nag-discover more to love kami, na pag-usapan ko na. Tapos ngayon po, nag-mobilize po kami ng mga donasyon, siguro 100 million pesos para sa earthquake victims at saka education. So it's a very full agenda. So in the coming years, months, ang gusto namin gumawa ng mga tourism itineraries for markets such as United States, Canada, Australia, Japan, Korea, and Taiwan. So, kasi iba-iba dapat, customized dapat eh. So, I went to General Santos yesterday po. Nakita ko, maganda ito. Bagsakan ng isda, may auction parang Tsukiji Market. Kakain sila ng grade A sashimi. Pupunta sila sa Dole Plantation. Pupunta sila sa Cebu Lake. Isang itinerary na yan na maganda. So, gusto ko ang regional officers namin, marunong gumawa, mag-bundle ng package, hindi lang yung regular government work. That's how I want them to transform.
1: And actually, if I may say so myself, Secretary Matay, ma'am, yung inyo pong take, yung inyo pong multi-sectoral approach, domestic tourism and all that, si breath of fresh air na nakikita po natin ngayon from the Department of Tourism. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin.
0: Salamat po.
1: Ngayong umagang po ito. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang ating mga kasamahan sa Department of Tourism. Thank you very much po.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you very much po. Magandang araw po. Si Secretary Dita Angara Matay mula po sa ating Department of Tourism, siya po ang butihing kalihim ng kagawaran.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam kay Secretary Dita Angara Matay mula po sa Department of Tourism. Gusto ko magpasalamat po sa ating butihing kalihim. Maraming salamat din po sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito, mga kababayan. Of course, ang ating pong tourism sector, isa po sa pinakamalakas natin na katuwang in nation building sa pagpapalakas po ng ating ekonomiya. Kaya tayo, mga kababayan, bilang tayo po ay mga Pilipino, hindi po tayo dapat turista sa sarili po nating bansa. Suportahan po natin ang ating domestic tourism. Huwag lang tayong puro punta sa ating mga karatig bansa. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Rifarial, Boss Mark Boquiron, and Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating production side, Miss Tess Ramirez and Miss Glorife Bagon. Ito po ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal. Abangan po ang mga balita mula sa ating PBS News Division. Ihatid sa atin ni Ms. Zef Bosongan. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Tantabayanan din ang susunod niya palatuntunan, Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Association of Southeast Asian Nation at United Kingdom pinalalim ang ugnayan sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas pinalalim pa ng ASEAN at United Kingdom ang kapaugnayan nito sa gitna ng lumalalang mga hamong pandaigdig. Ito ang naging pangunahing mensahe sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the United Kingdom na ginanap sa Maynila. Ang kay Vietnamese Foreign Minister Le Huy Trung, naging mas kritikal ang kooperasyon ng ASEAN at United Kingdom sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific. Binigyang diin niyang sa harap ng pabago-bagong pandaigdigang sitwasyon, kinakailangan ang mas malalim na pagtutulungan, pagtitiwala at epektibong multilateralism ng mga bansa. Samantala, sinabi ni UK Foreign Secretary Edward Miliband na hindi lamang limitado sa gitnang silangan ng epekto ng sigalot sa Iran. Aniya, ramdam ito hanggang sa timog silangang Asya sa pamamagitan ng epekto sa ekonomiya, pagtaas ng gastusin sa pamumuhay at lumalaking panganib na kinaharap ng mga marino mula sa mga bansa sa ASEAN na naglalayag sa mga rutang apektado ng kaguluhan. Sa pagpupulong, muling iginiit ng ASEAN at United Kingdom ang kanilang pangakong palalimin pa ang kooperasyon upang sama-samang matugunan ang mga hamong pangseguridad at pang-ekonomiya na kinaharap ng rehiyon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Inaugurasyon ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Palawan, nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang program, pangungunahan din ng punong ehekutibo. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dalawang aktibidad sa Palawan ngayong umaga ang nakatakdang puntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang sasadyain ng punong ekutibo ang pagbubukas ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aborlan, Palawan. Inaasahang makapagbibigay ng irigasyon sa hindi bababa sa 1,000 hektarya ng sakaan sa Aborlan ang saklaw ng nasabing irrigation project. Ilan naman sa makikinabang sa Small Reservoir Irrigation ang mga kasapi ng Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. Agad na bang isusunod ng Pangulo ang kanyang ikalawang aktibidad sa Puerto Princesa City na dito ay pangunahan ito ang bawat bayan makikinabang program na kung saan ay mamamahagi ito ng tulong pinansyal sa LGU at sa mga barangay, ganoon din ang scholarship sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: National Bureau of Investigation posibleng maghain ng kasong grave threat at inciting to sedition laban kay Mayor Basti Duterte. Ito dahil sa kanyang ulo statement laban kay Pangulong Marcos. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Posibleng harapin ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang mga kasong kriminal na grave threat at inciting to sedition. Ito ang inihayag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa ginanap na paglilitis sa Senado. Kasunod din ito ng tanong ni Senator Judge Panfilo Lacson ukol sa pagkapareho ng mga banta ng magkapatid na VP Sara Duterte at Mayor Basti laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Lacson, kapwa ang nagpahayag ang magkapatid na Duterte na gusto nilang putulin ang ulo ng Pangulo. Inihayag din ni Matibag na pinag-aaralan ng NBI ang teorya ng sabwatan ng conspiracy sa mga ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Inamin naman ang opisyal na mas matagal at mas mahirap itayo ang kaso kapag conspiracy ang gagamiting argumento sa hukuman, kaya't kinakailangan ng mas malalim na pinal na ebidensya. Samantala, kinumpirma rin ni Matibag na ang naging trigger point sa pagbuo ng NBI Special Task Force ay ang mismong ulo statement ni Mayor Basti. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pangatlong grupo ng beneficiaries ng Uplift Assistance pinag-iingat sa mga scam email at short message service. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaalala ang Department of Social Welfare and Development at ang Social Security System o SSS sa mga Group 3 beneficiaries ng Uplift Assistance na mag-ingat sa mga mapanlinlang na email at text messages na nagsasabing kwalipikado sila sa programa. Ayon sa SSS, ang opisyal na abiso para sa mga beneficiaries ay ipapadala lamang sa kanilang my.sss account. Binigyang din ng ahensya na hindi ito kailanman nagpapadala ng mga link, tatawag o hihingi ng one-time password o iba pang personal na impormasyon sa pamagitan ng email, SMS o anumang messaging application. Pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri at huwag agad mag-click ng mga link mula sa kahinahinalang mensahe para makaiwas sa mga scam. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Labor and Employment may tulong na nakahanda para sa mga negosyong maaapektuhan ng 85 peso wage increase sa National Capital Region. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magbibigay ng agarang tulong ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga micro, small and medium enterprises o yung MSMEs na maapektuhan ng 85 peso sa dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Ang Key Labor Secretary Francis Tolentino, gagamitin ng DOLE ang Adjustment Measures Program o yung AMP upang pondohan ang mga kagamitan na tapang na magpapataas sa produktibidad ng maliliit na negosyo. Layo nitong magamit ng mga employers ang kailang kapital sa pagpapatupad ng wage increase ng hindi agad lubang naapektuhan ang kanilang mga operasyon. Saklaw din ng AMP ang capacity building, business enhancement, product development at labor compliance assistance. Maaaring maghain ng mga kwalipikadong negosyo ng aplikasyon para naman sa exemption sa DOLE sa loob ng itinakdang 75 araw. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit eh.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:10 na po ng umaga. At ang petsa po ay July 23, 2026, araw po ng Thursday. At ako'y excited kasi medyo iba ang ating format ngayon. No? Meron akong dalawang panauhin. Special guest natin ito. They are... law students. They took up law. Basta they took up law. And it is serendipitous kasi siyempre pwede mag-plug, no? Today is the 61st death anniversary of my grandfather. Walang iba kundi si Jorge Bocopo. Yun ang para dun sa hindi na nakakaalala kung sino siya. Siya ang principal author ng Civil Code of the Philippines, among other works, no? So, para sa aking mga kamag-anak, bumisita kayo sa Manila Memorial Park, sukat nandun ang grave ng ating lolo. Anyway, I'd like to greet also si Alan Bacolod from Taytay kasi yung sinakyan kong in-drive, kumpare ni Jamie Quintos ang apelido. So, sabi niya, kumpare ko yan si Alan Bacolod. So, Alan, yung Team Paris, kumusta kayo? Pupunta tayo ngayon sa ating guest, no? I first came about them just recently and ako'y naintriga kasi napakasaya ang kanilang tambayan, no? Yung tambalan. The first time I had, I remember si Lovely Granada, siya unang-unang nag-guest bago siya nag-guest ng iba-ibang network. Biglang nag-rating siya, medyo hindi na siya ma-reach, no? So, I will take advantage now of their presence here kasi sooner or later mahirapan na tayong kunin sila kasi ano na, marami nang mag-iimbita sa kanya. I'd like to welcome first they have a YouTube channel and they have a vlog. It's called Politically Correct Bigot. Yun ang tanong ko sa kanila. That looks like an oxymoron, no? So, aalamin natin sa kanila. On the right side is Abel Quintos.
5: Magandang umaga, boss.
4: Ayan, teka. Ayun, Abel. Sige, bumati ka.
5: Magandang umaga, boss Leslie, at sa lahat ng nakikinig at nanonood.
4: Ayun. Tapos, sa kanyang kanan si Jason Gaguan. Jason, magandang umaga sa iyo.
6: Magandang umaga rin po, magandang umaga. Salamat sa pag-imbita sa amin.
4: Ayun. Ang inyong blog, yung inyong site is called The Politically Correct Bigot, tama ba?
6: Yes po.
4: At kayo lagi magtambalan. Walang nag-iisa muna tapos sa so kumbaga Chad and Jeremy, ewan ko kung naabutan niyo yung Tom and Jerry. Yeah. Hindi maaring magiging ano pangalan ng isang tambalan na yung anyway,
6: Beavis and Butthead.
4: Beavis and Butthead.
5: Panahon ni Jason 'yan eh.
4: Ayun. So kanina pinapanood ko and kahapon pa pinapanood ko yung mga vlogs nyo. Napakasaya nyo lagi, no? Pero napansin ko yung likod nyo para kayong nasa bar, tama ba?
6: Yes.
4: Ayun. Ano yung bahay nyo
6: sa
4: lang?
6: Sa bahay ko lang yun.
5: Ayun. Sa bar niya. Siyang bar dun sa bahay niya.
4: Oo. Meron akong napanood kanina yung 10 things you learned from the DDS, tama ba? Ang tanong ko, meron ba tayong natutunang mabuti sa DDS?
6: Marami po tayong natutunan ng mga hindi dapat gawin.
4: Sige nga, paki-explain kung what is your the politically correct bigot all about? What is it all about? Sige.
5: Sige, mauna na ako. Nag-start yan ng 2017, Boss Leslie. No?
4: Yeah.
5: Naisip namin na ano, nagiinuman kami dito sa Makati. Tapos naisip namin, paglasing kami, para kaming mas matalino sa ibang tao. Ah. Because we're drunk, naisip namin, bakit di tayo mag-political vlog?
4: Yes.
5: Dahil iniisip nga namin, ang mga, I would like to think na ang nire-represent namin is yung lower than the middle class, tapos kami naman yung mga tambay lang,
4: okay,
5: laging lasing, na mahilig mag-usap tungkol sa politika.
4: Oo.
5: Which is always happening sa Pilipinas, no? Kung saka pumunta, lagi-lagi pinag-uusap sa politika. So we realized, why not, you know, start something na talks about politics, but
4: yes,
5: also having fun talking about it. So parang yun yung synthesis nung show.
4: Okay. Jason, ikaw naman, anong mas sino ba talaga nag-umpisa ng
6: Sabay talaga kami kasi yun nga, lagi lang kami nagiinuman. Pero ako personally kasi ang tingin ko, I think truth comes out dun sa mga ironies and comedies that we see in politics. Eh.
4: Yes.
6: Kaya dun ako parang, if you see like a guy like, you know, pinipilit sa atin that they were under attack and banging the table, parang you see the truth of insecurity, yung mga ganong bagay na nakikita mo siya in the comedy. Yun yung tingin ko. Dun sa mga ironies and comedy, you see the truth. Kaya ginagawa namin to.
5: Tsaka ano eh, kaya rin siguro merong parang yun nga, parang may irony dun sa pangalan. It's politically correct, pero it's also a bigot. Parang ano yan eh, you put a mirror in front of the Filipino people.
4: Correct.
5: Di ba parang, and parang kuminsan di mo matanggap yung nakikita mo eh. So, wala, ano ka na lang, na you gaslight yourself.
4: Mabuti na banggit mo, hindi mo matanggap. Kahapon, doon sa day 8 ba o day 9 ng impeachment?
6: Day 9.
4: Medyo nahulog sa upuan lahat ng mga audience ng kasi merong binanggit si Robin Padilla, parang nagrereklamo siya na yung prosecution tila bias ang dating. So ang immediately ang naisip ko, dapat ba maging lawyer din sila for the defense? Parang ganun ang dating ni Robin sa akin. Dapat ang sagot natin kay Robin, dapat ang judge maging unbiased.
5: Correct.
4: So ano masasabi niyo na? Panood niyo 'yan, I'm sure.
6: Ang natawa ko doon is nagsabi siya na nakakatawang bagay, no? Sinabi niya na, "Oh, dapat na napaka one-sided niyo naman. Pinag-uusapan sila Scanias, di ba?" Mm-hmm. Tapos may mga tao sa audience na tumawa. Tapos parang siya nagsumbong, "Oh, uy, bawal yung ginagawa niyo." Ah, nagko-komento sila.
4: Hindi ko nakuha yun. Yung pala yun.
6: Oo, kasi natawa dun sa sinabi. Tapos
4: may nag-react.
6: Tapos nagsubog siya. Uy, tumatawa sila. Bawal yun ah.
4: Hindi niya alam. Buong bansa nag-react dun sa sinabi niya. Imagine para sabihin pa kay Jervin Luis Troyon, no? Yung lead prosecution, no? So, well, ano mo sasabi mo dyan?
5: It's sad sa akin. Why? Because this is a guy that was number one in the senatorial race.
4: And he's still number one.
5: And he's still number one. And again, this is the sad reality of our politics right now.
4: Uh-oh.
5: It seems like he doesn't, one, it's sad na hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya.
4: Uh-oh.
5: Two, he doesn't really care because maybe he has the following. Yun yung medyo nakakalungkot talaga eh. Na parang pwede na lang ba sabihin kahit ano na supposedly ikaw ay judge at sinabi niyo na rin, boss, di ba? Na dapat,
4: yes,
5: you should have been impartial and yet you have statements like this and people just readily accept it because you're part of the cult. I don't know. It's sad. It's sad for all of us. It's sad for what is happening in the impeachment trial itself.
4: Pero kayo ba, Jason and Abel, naniniwala kayo na dadating ang araw na pag nakita na ng mga senator judges ang ebidensya, mm-hmm, pwede magbago ang isipan ng mga bias para sa mga Duterte, katulad ni Robin Padilla?
5: Malabo na yan, boss. Hindi na kami, ako personally, hindi ako maasa. Sinabi niya na eh, kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte siya eh.
4: Hindi, pag sunugin siya, maamoy plastic.
5: Tama naman din.
4: Kasi, alam mo na. Pero, Sige.
6: Ay, so, sorry. Ang tingin ko dito is yes, may mga bias talaga dito na senador.
4: Yes.
6: Pero unlike any trial, feeling ko special ito kasi ang normal na trial meron kang judge, inappoint siya. Hindi siya pwedeng matanggal sa posisyon niya kahit ano yung gawin niyang desisyon.
4: Tama.
6: Now this is an exciting thing kasi yung mga judge natin politiko at sila, binoboto sila ng mga nanonood. So, unlike other cases, dito sa case na to, kahit papano, parang may kapangyarihan yung mga tao eh. Kung nanonood tayo, nagkokomento, baka nakikinig din sila eh. Kasi may chance natin na hindi rin sila botohin after. So, this is a special thing, I guess.
4: Yeah. Kasi, yung merong survey lumabas na 81% of Pinoys express skepticism or uncertainty about our senator judges as them being fair and unbiased and strictly evidence-based.
6: Mm-hmm.
4: So, meaning to say, they are skeptical when our senator judges will render a verdict on evidence alone. In fact, marami dyan, may mga political allegiances na and backroom negotiations. Kasi I remember in 2012, during the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona, I was part of the defense team. I was behind. Pero nakikita ko rin yung mga senador, pag nag-break, nag-uusap-usap sila. So iniisip namin, everything really is a optics, no?
6: Yes.
4: So, pero alam natin kung sino na talaga yung bias, no? Of course, a day does not pass without Alan Peter Cayetano. he's muddling the issue with the technicalities and all, and then the emotional outburst of the sister. Parang ganun na lang. Pero napansin mo yung mga ibang senator judges tahimik. Ano masasabi mo dyan?
6: Yeah. Ako ang tingin ko is, number one, yes, hindi maalis yung mga bias. May mga bias katulad ng magkapatid, mm-hmm. siguro, no? Tapos, pero ang thing din is, baka rin kasi, again, dahil this is a political arena where the judges are being voted by the people, lalo na 2028 na, the opinions of the people still matter. Kasi kung sakaling, okay, kilala na natin sinong boboto dito against or pro sa impeachment, why are they going through this circus?
4: Yes.
6: Siguro kasi they still also, not only that they have the votes already in their head, pero gusto rin nila i-justify sa tao eh.
4: Yes.
6: Kasi politiko sila eh, they need to be voted there. And as Filipinos, sa tingin ko, this gives us a little bit of power na to have our voices heard. Na yes. Yung circus nyo, hindi namin yan gusto. And sana makinig sila kasi we have the voting power. So yun yung nakikita ko dito.
5: Abel? Sa tingin ko why some of them are silent is because hindi nila matansya kung saan papunta na eh. Kasi nag-shift yung perspective ng mga tao. As we've seen in the surveys, 8 out of 10 Filipinos would want to see Sarah explain herself. So I think, especially for the Villar siblings,
4: yes.
5: Hindi sila maingay eh. Kasi dapat, syempre diba, kung ang situation is na-identify ka na as pro-DDS, pero nag-shift yung political landscape, kailangan eventually ma-justify mo yung decision mo. Eh kung masyado kang maingay, katulad ni Cayetano na tumaya na siguro.
4: Alam na natin eh.
5: So here, makikita natin na kung hindi sila ganun ka-biased at nag-render sila ng decision contrary to what the people perceive, kaya nilang i-justify later on. Kasi
6: si Mark tahimik lang.
5: Talaga namang ever since naman yata, tahimik siya eh. Bukod doon sinabi niya na 30 minutes na lang yung biyahe sa EDSA na hindi rin natuloy eh.
4: Pero na-insecure na si Lito Lapid. Kasi siya ang binansagang ghost senator eh. Pero mas ghostly na ito si Mark, tahimik talaga eh, no?
5: Tahimik talaga. Hindi nga nagtatanong eh. At least si Lito Mr. Lapid na pag-uusapan pa eh.
4: Pero kahapon na pansin niyo umakyat si Bonggo, no? Senator Bonggo.
5: Kailangan na eh. Masyado nang palang na-feel niya na siguro na baka tinext din, uy, magsalita na kayo.
4: Yes, yes. Sa tingin nyo, marami kasi nagsasabi, Kuya Les, sa optics, hindi dapat nakaupo yung Senate President tabi ng presiding officers kasi lalo na hindi siya masyadong nagsasalita. Baka maging laman ng batikos. Kaya minsan nakikita ko yung camera, nakafocus lang kay Cheese Escudero. Yes, yes, yes. Kasi pag nakafocus sa kanilang dalawa, lumalabas na yung si Cheese lang ang nagmamando. Yes. What is your opinion on that?
5: if I'm being honest, dapat yes, umupo yes. na lang siya kasama ng iba pang judges.
4: Kasi, naaalala ng tao na.
5: Naaalala ng tao eh. Tsaka ano eh, every time they see him, parang naaalala nila, hindi, nagaganchilyo siya dyan. Maraming memes na lumalabas. So, mas maganda sana. And kung nasa baba siya, mas madali for him na ano eh, to also participate dun sa question and answers
4: and with the other senators.
5: Like with the other senators. Oh,
4: ikaw, Jason?
6: Ako, ang tingin ko, optics is very important.
4: Yes. Ha?
6: Kasi talagang yun yung nagdadali, di ba? Or malaking part siya. Pero, kagaya rin po ng ano ninyo, ng palabas ninyo at iba pang media, trabaho natin, well, kami, ewan ko, maliit kami na vlog, na trabaho natin din na ipaalala sa tao that there is something beyond the optics, which is justice and everything. Yes, so yes, we look at optics, pero I guess it also falls in our heads or hands kung sino yung kumakausap sa mga tao to explain to them properly na, you know, there is more than optics. Nakaupo siya dyan, pero hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Pero nakakatawa nga siya doon.
4: Pero dapat ang dapat gawin ni SP Win, no, is he would be more participative.
5: Correct.
4: Yung magsalita siya lalo, no.
5: Correct.
4: Kasi parang nagkakaroon siya ng parang dead air, tahimik lang, napupunan ng tao yun.
5: Oo, parang yung vlog namin si Jason tahimik lang lang.
4: De, pero ngayon pareho na kayong madaldal, so talagang tandem na kayo.
5: Yes,
4: no.
5: Anyway,
4: may live report muna tayo. Pasok muna natin isang live report from J. Mark Dagala. Pulisya ng Pilipinas at Australia magtutulungan para labanan ang transnational crime. J. Mark?
0: Radyo Pilipinas. Report.
7: Well, Leslie, pagtitibayin nga ng Philippine National Police at ng Australian Federal Police ang kanilang ugnayan para sa higit pang mapagpapaigting ng kampanya kontra transnational crime. Ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagbabahagi ng impormasyon at intelligence, pagpapalawak ng mga pagsasanay at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga operasyon. Ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pahayag, kasunod na rin ang pagbisita sa kampo krami ni Australian Federal Police Commissioner Chrissy Beret na sa isang courtesy visit sa punong tanggapan ng PNP sa kampo krami kahapon. Muling pinagtibay ng dalawa ang pagmatagal na ugnayan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga batas at kanilang nag-iisang layunin na tugunan ang mga banta sa seguridad na lumalampas na sa hangganan ng bansa o mga border. Anisunodaan niya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang paglaban sa transnational crimes. Matagal na nagtutulungan ani Nartates ang PNP at ang Australian Federal Police sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga impormasyon at intelligence, kaya hindi ng pagbibigay suporta sa imbestigasyon at mga espesyal na pagsasanay at magkasanib na operasyon laban sa organisadong krimen. Dahil dito inatasan ng PNP Chief ang mga commander sa natukuyin ang mga larangan kung saan maaaring agad makatulong ang mga pataigdig ang kooperasyon sa kasalukuyang mga operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA 2026.
8: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na sona sa kasaysayan at 5th sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo.
10: Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagdeklarang walang pasok sa ilang bayan at lungsod sa Rizal, La Union, Davao del Norte, Sultan Kudarat at Samar. Si Alvin Baltasar sa ulat mula Malacanang.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga proklamasyon na nagdedeklara ng special non-working day sa ilang bayan at lungsod sa Rizal, La Union, Davao del Norte, Sultan Kudarat at sa Samar. Nabatid na nilagdaan ang mga ito ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng otoridad ng punong ekutibo. Kabilang sa mga ideneklara ang July 22 sa Pilila, Rizal para sa pista at anniversary ng bayan, July 30 sa Sudepen, La Union para sa founding anniversary, Agosto 1 sa Asunción at Kapalong Davao del Norte para sa araw ng Asunción, Sirawag Festival at mga anniversary ng pagkakatatag ng mga bayan. Ideneklara rin ng Agosto 3 bilang special non-working day sa Tacurong City, Sultan Kudarat para sa ika-75th anniversary ng lungsod at August 5 sa Calbayog City, Samar bilang pagunita sa kaarawan ni dating Senate President Jose Avelino. Ayon sa palaso, layunin ng mga proklamasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makiisa sa mga naturang pagdiriwang. Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, walang dapat ihingi ng permiso sa China. Kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. May live report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: J-Mark.
3: Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na ang BRP Sierra Madre ay nasa Ayungin Shoal na bahagi ng features ng Pilipinas o West Philippine Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang iginiit ng AFP kasunod na rin ng pahayag ng Chinese Embassy na pinayagan nito ang isinagawang medical evacuation sa BRP Sierra Madre, kasunod nga ng pagkakasugat ng dalawa sa mga sundalo ng Philippine Navy na makipagbuno ito sa mga tauha ng Chinese Coast Guard habang itinataboy sa naturang karagatan. Giit ng AFP, hindi kailangan humingi ng permiso ng Pilipinas sa alimang bansa dahil ang lugar ay nasa sakop ng teritoryo at exclusive economic zone ng bansa. Layunin lamang ng AFP na igiit ang karapatan at soberanya nito sa nasabing karagatan sa ilalim na rin ng arbitral award noong 2016 at sa UN Convention on the Law of the Sea on UNCLOS. Ang BRP Sierra Madre ay isang Commission Philippine Navy ship na isinagsad sa naturang bahura it ang soberanya nito sa nasabing karagatan. Koordinasyon at sa mabilis na pagsagot sa mga sundalong Pilipino na nasugatan sa insidente. Nakakita na tinangkang harangin ng PLA Navy at China Coast Guard ships ang isinagawang medical evacuation ng Coast Guard sa mga tauha ng Philippine Navy. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa live report, J. Mark Dagala. At sa iba pang balita, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, at European Union pinalalakas ang alyansa sa gitna ng mga pandaigdigang sigalot. Si EJ Lazaro naman sa kanyang live report.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Mas pinaigting ng ASEAN at European Union o EU ang panawagan para sa mas matibay na kooperasyon kasabay ng lumalang mga hamon sa seguridad, ekonomiya at pandaigdigang hidwaan. Sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the Union sa Manila, sinabi ni Brunei Foreign Minister Prince Abdul Matin na hindi na kayang tugunan ng isang bansa lamang ang mga komplikadong suliranin sa mundo. Aniya, mahalaga mas matatag na pagtutulungan ng ASEAN at EU upang makapaghatid ng konkretong benepisyo sa kanilang mga mamamayan. Kahakalyas, pagsusuportahan ng EU ang Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan laban sa Russia. Binigyang diingan na nananatiling seryosong banta sa seguridad ng Europa ang naturang sigalot, kaya mahalaga ang pagkakaisa ng mga kaalyadong bansa nito. Iginigit ni Kalyas na sa harap ng mga krisis sa buong mundo, kabilang ang mga ekonomiya at seguridad, hindi na laron kundi ng EU at ASEAN.
5: It is exactly at moments like this that the partnerships like ours stop being nice to have and becomes essential. This is how we turn ambition into results worth celebrating next year, when we raise our relationship to comprehensive strategic partnership, stable, predictable, reliable, and delivering to our people in every area that counts. Thank you.
4: Umpisa naman po pinuntong na layunin ng dalawang isulong ang mas konkretong kooperasyon bilang paghahanda. Sa pag-angat ng ugnayan ng ASEAN at EU sa comprehensive sa ika-50 taon nilang dialogue relations pagsapit ng 2027. Mula dito International Media Center sa Malacca City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided. Ibinalik ng prosecution sa mambabatas bilang isang hukom sa impeachment trial. Ang detalye sa balita naman ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang mahinahon, ngunit direktang pananalita, sinagot ni impeachment trial lead prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided ang panig ng prosecution. Ipinaliwanag ni Luistro na likas sa tungkulin ng prosecution na maging biased o magkaroon ng kiling upang patunayan ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Anyang impeachment trial ay isang adversarial proceedings kung saan malinaw ang magkakaibang papel ng magkabilang panig. Binigyan din pa ni Luistro na mas magiging kadudududa kung magpapakita ng kawalan ng kiling ang kanilang hanay sa gitna ng paglilitis. Paalala naman ni Attorney Lorna Capunan sa mambabatas na ang hindi dapat maging one-sided at kailangang manatiling walang kiling ay ang mga tulad ni Padilla na tumatayong Senator Judge sa impeachment court. Narito ang pahayag ng prosecution panel.
7: Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to Senator Judge.
8: I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. Because it goes back to you, the issue of bias also. We're bouncing back the question.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcasting.

0: around the world in 5 minutes.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mga kinabang dito, ang higit na apat para ang farmer beneficiary. Ang sukat ito yung saklaw ng magiging pag-inexaminabon ng bagulbang na ito ay aabot sa 1,072 hektarya na sakahan. At ito particular sa mga barangay ng Saipangan, Iraan at Isaud sa Amorlan. At ito yung ginagawa nga dito yung nasa 425 na mga magsasakang nagasaki ng iba ito Iraan Farmers Irrigators Association. Ito ba yung proyekto ng supply ng tubig mula doon sa ilog, Ibato, Iraan, at binubuan ng 31 metrong taas na stone earth film dam, mga istruktura ng kanal, konkretong kanal lang, pati na yung tinatawag na access road, mayroon 350 meters pahaba ng irrigated stairway. May kasutin ito na sabo at pwedeng mag-imbat hanggang 3.013 million metriko ng tubig ulat. At ang sabi nga ng Pangulo Marcos, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang administrasyon sa paglikha ng mas moderno na sistema ng pagsasaka. At ito ay sa pamamagitan ng mga solar water farms, gumamit ang artificial intelligence. So, hindi na rin na kailangan gumamit pa ng krudo sa araw pinukuha yung kuryente para matatakbo yung irrigation infrastructure na binag-develop ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsisikap ng administrasyon. So, yan mo na, tulad ko. At Yusek Aboy, ang naging kabuuan ng naging aktabilan ni Paolo Marcos dito sa may gawi ng Palawan. At ito'y nagkagayan dito sa inaugurasyon ng iba to Iran's Reserva Irrigation Project. Wala sa palasyo na malaman niya ang Alvin Baldassare ng Pilipinas Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 8 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Samantala, Pangulong Marcos Jr. dinadaluhan ngayon ang dalawang aktibidad para sa mga magsasaka at residente ng Palawan.
0: Headlines.
4: Pagbibigay ng parangal sa Navy personnel na naging biktima ng pambubuli ng China sa Ayungin Shoal, suportado ng Philippine Coast Guard. Armed Forces of the Philippines pumalag naman sa pahayag ng Chinese Ambassador sa umano'y construction work ng mga Pilipino sa BRP Sierra Madre.
0: Headlines.
3: Signal number 1 nakataas ngayon sa ilang lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Department of Social Welfare and Development naka-blue alert dahil sa banta ng bagyo.
0: Headlines.
4: 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 nakahanda na para sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Traffic plan ng MMDA sa sona ng Pangulo sa Lunes kasado na rin.
0: Headlines.
3: Ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos lalong lumakas kasunod ng pulong ni Pangulong Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Headlines.
4: Prosecution umaasang mananatiling patas sa mga na Senator Judge sa impeachment trial.
0: Headlines.
3: Uplift program ng pamahalaan na pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas.
0: Headlines.
4: At Labor Department nagpaabot ng tulong sa mga karaniwang negosyante na apektado ng dagdag sweldo sa Metro Manila. Dagdag budget ng Small Business Corporation, pinag-aaralan ng Trade Department para matulungan ang mga lokal na negosyo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Sa pagkalahating minuto, makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Webes, July 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang pagpapatuloy ng mga reforma ng kanyang administrasyon. Punong ehekutibo sinigurong walang maiiwan sa pag-unlad na sinisikap ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hihinto ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng mga reforma. Partulad na dito, sabi ng Presidente, ang mga reforma ang may kinalaman sa lalong pagpapabuti sa kabuhayan ng bawat Pilipino, pagpapalakas ng ekonomiya at matiyak na walang komunidad ang maiiwan sa pag-unlad. Ayon sa Pangulo, hindi nagbabago ang tindig ng kanyang administrasyon para mapabuti pa ang kalidad ng buhay ng bawat Pinoy at mas palakasin pa ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna na din ito, sabi ng Chief Executive na makamit ang tinatarget ng pamahalaan na walang maiiwan ng Pilipino sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaugnay nito, umapela naman ang Pangulo sa lahat na maging katuwang sa nilalayo na ito ng gobyerno at makaambag sa patuloy na pag-unlad ng mga komunidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: This administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino, that strengthens the foundations of our economy, and to ensure that no community is left behind.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nasa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para daluhan ang dalawang aktibidad. Una rito ang inaugurasyon sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aborlan. Inaasahang magbibigay irigasyon ito sa hindi bababa sa 1,000 hektarya ng lupa. Samantala, mamamahagi rin ng iba't ibang tulong ang Pangulo sa Puerto Princesa City sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang makakatulong sa sektor ng agrikultura sa Aborlan, Palawan ang Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, sinabi ni Rodriguez Integrated Farm Owner Roel Rodriguez na sa pamamagitan ng proyekto ay matitiyak ang sapat na supply ng tubig sa kanilang sakahan, mapapataas ang produksyon ng pananim at mapapabuti ang kanilang kabuhayan. Ang naturang proyekto ang pinakamalaking irrigation project sa Palawan at kauna-unahang reservoir type irrigation project ng gobyerno.
7: Napaka-importante nung patubig sa aming mga magsasaka sa agrikultura. So, napakatagal na po namin hinihintay ito na mabuksan, na maging operasyonal.
3: Ang tinig ni Rodriguez Integrated Farm Owner Roel Rodriguez.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo. Payo ng kagawaran sa mga magsasaka, anihin ang mga palay at mga gulay bago maapektuhan ng bagyo habang pinalilikas sa mga mangingisda ang bangkang pangisda. Pinayuhan din ng mga fisher folk na ipagpaliban muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar kung saan malakas ang hangin at alon. Samantala, pinalilinis ng kagawaran ang mga irrigation na kanal para maiwasan ang pagbaha.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakataas ngayon ang signal number 1 sa 11 lugar dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Kabilang po dito ang Batanes, Cagayan kasama ang Bubuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Gitna at Silangang bahagi ng Mountain Province, Silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, Hilagang bahagi ng Ilocos Sur at Hilagang bahagi ng Aurora. Hindi naman inaalis ng pag-asa ang posibilidad na ilabas ang pinakamataas na warning na signal number 2 habang dumadaan ang bagyo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahang lalakas at magiging tropical storm bukas ang Tropical Depression Quiapo bago tumawid sa Babuyan Islands Biyernes ng gabi. Ayon sa pag-asa, posibleng makaranas ng malakas na hangin at ulan, particular sa Northern Luzon sa pagitan ng Huwebes ng gabi at Sabado ng gabi. Hindi inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad na lumakas si Quiapo at maging severe tropical storm bago tumawid sa extreme Northern Luzon. Posible ring mag-landfall ito sa mainland Cagayan. Inaasahang lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-blue alert na dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaiiral na ng Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development ang kailang blue alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy na ang kailang monitoring at koordinasyon ngayon sa mga national agencies, local government units at field offices para matiyak ang maaga at maayos na pagtugon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. Kaugnay nito ay inilagay na rin sa heightened alert ang lahat ng field offices ng DSWD para sa agarang mobilisasyon ng quick response teams, pag-activate ng camp coordination and camp management operations at paghahanda ng mga food at non-food items. Gayun din ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons. Inihanda na rin ng kagawaran ang mga disaster response vehicle at iba pang kagamitan para matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga maapektuhang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11, 16 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Sa iba nating mga balita, lalong lumakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio matapos mapagkasundoan ang pagpapalakas sa balikatan ng dalawang bansa sa iba't ibang linya ng kooperasyon. Taos-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary of State Rubio dahil sa partisipasyon nito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at paglalaan ng oras para mapag-usapan ang mahalagang usapin. Ilan sa mga paksang binuksan sa pulong ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict, mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon din ang economic cooperation. Napag-usapan din ang mga kooperasyong maaari pang buksan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific, trade and business cooperation, gayon din ang disaster response.
11: I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. We are. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kabilang dako, labis din na naging pasalamat ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa delegasyon ng Estados Unidos kung saan pinuri pa nito ang napakahusay na hosting ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026. Ipinabot din ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kung saan sinabi rin nito na nananatiling mataas ang pagkilala ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang isa sa mga kaalyado nito at tiniyak na mananatili ang ironclad relationship ng dalawang bansa.
12: Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
4: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinagtibay sa ginanap na pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito po ang binigang diin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kasunod ng mga napag-usapang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa linya ng ekonomiya at seguridad. Dagdag pa ni Romualdez, kabilang sa main points ng usapin ni Rubio at Pangulong Marcos Jr. ang Pax-Silica Project at ang Luzon Economic Corridor na kapwa magiging daan sa economic prosperity ng bansa. Senyales na rin umano ito ng mga posible pang kooperasyon na maselyuhan ng Pilipinas at Estados Unidos.
13: Of course, Pax-Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. I wouldn't say gratitude, but he's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we were looking for, because it spells economic security for us.
3: Si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Suportado ni Labor Secretary Francis Tolentino ang US-led Pax-Silica Project na itatayo sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang Pax-Silica ay isang US-led international economic at technological coalition na inilunsad upang ma-secure ang supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors at critical minerals. Ayon kay Tolentino, isa itong napakalaking oportunidad sa bansa upang mapalago ang economic standing nito. Dagdag pa ng kalihim na kung matapos na at mapagana na ang Pax-Silica Project sa bansa, ay tiyak kakambal nito ang pagbuhusin ng trabaho para sa mga Pilipino na direkta namang sasalamin sa magandang employment rate sa bansa.
14: Fully support that. In fact, andito pa ata si Secretary Rubio, nakaalis na, pero Pax-Silica is envisioned to really not jumpstart but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now.
4: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa operasyon ng Pax Silica sa New Clark City, Tarlac. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na hindi rin ito makakaapekto sa pangangailangan sa tubig ng mga residente sa naturang lugar. Ginawa ng NWRB ang pahayag sa gitna ng pangamba ng environmental groups sa posibleng epekto ng operasyon ng Pax Silica sa kapaligiran at supply ng tubig sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang pinag-aaralan ang planning at development activities bago ang pagsasakatuparan sa isang proyekto at sisiguruhing masusunod ang mga inilatag na kondisyon.
15: Tapos silang sumunod no sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po mineral sa mga regulation po natin kasama na rin po yung mas sustainable no pangalaga po ng ating kalikasan at yung watershed po binibigyan na rin po pa rin po naman natin ng prioridad no ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po.
3: Si NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, bukas ang Estados Unidos na makipag-usap at makipagkasundo sa Iran kahit nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the US, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na kailangan lang maging tapat at tuparin ng bawat panig ang pangako at kasunduan. Anya, kapag hindi tinupad ang napagkasunduan ay dapat may kapalit na parusa.
12: The United States remains open and willing to engage in positive constructive negotiations and talks so long as the commitments that are made are kept. And when those commitments are not kept, which is what's happened in this particular case, then there will be consequences. And that has to happen.
4: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: ASEAN Plus 3, pinagtibay ang pagkakaisa sa harap ng mga hamon dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Binigyang diin ng Pilipinas ang kahalagahan ng mas matatag na pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng lumalalang pandaibigang hamon sa pagbubukas ng 27th ASEAN Plus 3 Foreign Ministers Meeting kung saan sentro ng talakayan ang seguridad sa pagkain at enerhiya, katatagan ng ekonomiya at sama-samang pagtugon sa mga krisis. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, walang bansa ang kayang harapin na mag-isa ang mga pandaigang krisis. Ano yan, nananatiling mahalagang mekanismo ang ASEAN Plus 3 upang mapanatili ang katatagan ng rehiyon sa harap ng pagtaas ng presyo ng pagkain at enerhiya, pagkagambala sa supply chain at iba pang hamon sa ekonomiya. Samantala, nagbabala ang South Korea na maaaring lumala ang banta sa seguridad sa pagkain at enerhiya dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, sinabi nitong pagkakataon din ito upang palakasin ang kooperasyon at bumuo ng mas konkretong hakbang para sa rehiyon. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Foreign Minister ng Republic of Korea, His Excellency Cho Hyun.
17: Disruptions in the Strait of Hormuz have exposed vulnerabilities which had long been simply hypothetical. They have placed both our food and energy security under severe strain. Yet, paradoxically, this crisis also opens a window of opportunity.
16: Ipinunto naman ng China na ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay nakaapekto sa supply ng pagkain at enerhiya. Dahilan upang higit pang maging mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga bansa para mapanatili ang kapayapaan, natatagan at katatagan ng ekonomiya sa rehiyon. Atin namang painggan ang bahagi na naging pahayag ni Her Excellency Hua Chunying, ang Foreign Vice Minister ng China.
18: As we meet here today, the world has entered a new period of turbulence and transformation. The situation in the Middle East has spilled over. Energy and food supply, chains and security and resilience have been disrupted. Traditional and emerging security challenges are intertwined. The call for regional countries to jointly address challenges has grown stronger, the willingness to prioritize cooperation and development has grown higher, and demand for maintaining peace and stability has become more urgent.
16: Inaasahang magtitibing daan ang pulong upang higit pang mapalalim ang kooperasyon ng ASEAN at ng Plus 3 partners sa pagtugon sa mga umiiral at paparating na hamon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mariing tinututulan ng bansang Australia ang mga isinagawang missile testing ng China kung saan inilarawan nila ito bilang destabilizing and risky behavior. Ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong, nakakabahala ang mga ballistic missile launches ng China dahil sa itong malinaw na banta sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Kinundin na rin ng Australia ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang sundalong Pinoy. Ani Wong, dapat pa rin pairali ng diplomasya at marapat lang din na tumalima at sundin kung anuman ang itinakda ng rule of law at mapairal ang rule-based order.
19: We have real concerns about behavior that is destabilizing and risky. We think that parties should have the UN Convention on the Law of the Sea, and we have consistently said we would not want to see any code of conduct that diminished any rights.
4: Yan ang pahayag ni Australian Foreign Minister Penny Wong.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumalag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pahayag ni Chinese Ambassador Jing Chuan na may construction work ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre, kaya pumunta ang China Coast Guard para magsuri bago mangyari ang tensyon sa Ayungin Shoal. Walang nakikitang mali si AFP Chief Lieutenant General Antonio Navarrete sa panig ng mga sundalong Pilipino dahil military outpost ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sinasabi kasi ng Chinese Ambassador na nakita ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagtatayo ng barrier net sa barko, kaya nagpadala ng dalawang bangka para tingnan ito. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanenteng military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inaasahan ng ASEAN na maisapinal ang Code of Conduct o COC sa South China Sea sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Ito ang sinabi ni Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Muhammad Hassan matapos ang co-chairing sa ASEAN-China Post-Ministerial Conference kasama ang kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi. Ayon kay Muhammad, ang COC ay magisilbing framework para tiyaking magiging malaya, ligtas at bukas para sa lahat ang South China Sea. Anya, sisikapin nilang maisipinal ang COC dahil mahalaga anya ito sa lahat ng ASEAN countries.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:30 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
21: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
20: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon, habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Iginiit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
10: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Itinanggi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nagkaroon ng harassment ang mga polis nang pigilan o itulak palayo ang mga nagpoprotesta sa labas ng ASEAN meeting. Ayon kay Nartates, walang pagmumura o pananakot na ginawa ang mga polis sa mga relihista habang inaayos nila ang sitwasyon sa labas ng pulong. Paliwanag ni Nartates, bawal ang mag-rally sa naturang lugar dahil may isinasagawang ASEAN meeting at may mga dayuhang bisita. Aniya, dapat ay kumuha ng permit ang mga relihista at ginawa ang protesta sa mga itinalagang lugar.
5: No such thing as siyempre, nandun sila sa hanay ng mga rallyista, balag sila.
3: Yan po ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: National Press Club nais makipagdialogo sa Philippine National Police hinggil sa nangyaring insidente sa pagitan ng dalawang photojournalist at mga tauhan nito sa isang rally sa Pasay. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
10: Radyo Pilipinas Report.
6: Nakikipag-ugnayan na ang National Press Club of the Philippines, o yung NPC, sa Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS upang magsagawa o maisagawa ang dialogo sa Philippine National Police o PNP kaugnay ng naganap na insidente ng sinasabing pangharas sa isang rally sa mga media dyan sa may lungsod ng Pasay. Ayon sa NPC, layo ng pag-uusap na mapalakas ang ugnayan ng media at pulisya at maiwasang maulit ang katulad na pangyayari. Igigit din ng grupo ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag kasabay ng paalala sa mga mamamahayag na palatilihin ang profesionalismo at paggalang sa mga alagad ng batas. Naniniwala ang NPC na ang bukas na komunikasyon at paggalang sa isa't isa ang susi sa mas matibay na samahan ng media at ng pambansang pulisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dalawang suspect sa pagpatay sa isang vlogger sa Caloocan City arestado na. Magbabalita si J. Mark Dagala.

0: at follow-up operations ng Northern Police District. Nangyari ang pag-aresto kaninang umaga kung saan na-recover sa kanila ang dalawang hand grenade, kalibre 45 pistola at 9mm pistol. Nasampa na rin ang reklamo ang mga suspects sa kasong murder, paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Sa ngayon ay nananatili pa ang mga ito sa o nananatili sa personal at may kinalaman sa trabaho ang nakikita motibo sa krimen. Samantala, inanunsyo rin ng PNP ang pagkakahuli sa dalawang suspect din sa ambush sa Sharif Aquac sa Maguindanao del Sur na ikinasawi ng 5 pulis. Sinabi ni ko na naaresto naman ang isang suspect sa General Santos City Airport habang ang isa naman ay sumama sa pano. Samantala, sinabi ni ko na may 30 pa mga suspect ang pinaghahanap na mga pulis. Sa ngayon ay nakapagsampa na ang pulisya ng 5 kaso ng murder, 3 counts ng frustrated murder at robbery with violence or intimidation of persons. Inaalam din ng PNP kung ang mga naturang suspect din ang sangkot sa ginamang pagpapasabog din sa nasabing lugar na ikinasugat naman ng 2 sundalo. Mula rito sa Kapo Grabe para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Sa iba pang balita, sa portada ng Philippine Coast Guard o PCG ang ideya na pagbibigay ng parangal sa 2 sugatang tauhan ng Philippine Navy na naging biktima sa pinakuling insidente ng pambubuli at pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nararapat lamang sa 2 sundalo anumang mataas ng pagkilala ang maaring maigawad sa kanila ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Tariela, saludo sila sa profesionalismo at kabayanihan na ipinamala sa mga naturang tauhan ng Navy habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa katunayan, kung siya mismo ang tatanungin, ay nararapat lamang na gawaran ang parangal ang mga ito tulad ng ginawang pagkilala sa tauhan ng Philippine Navy na naputulan ang daliri noong 2024 dahil din sa pangaharas ng China.
3: Pagulang, gusto ko silang parangalan, no? But these are AFP personnel. And it's for Commander Western Command, and of course, the decision of the chief, our new chief of staff, Armed Forces of the Philippines, to recognize the heroism of this wounded soldier. On our level, hindi sila part ng organization namin, but of course, we salute their professionalism and their heroism in maintaining our presence in Ayungin.
2: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakahanda na ang papalo sa 1,500 pulis mula sa Police Regional Office 3 o PRO3 para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Sinabi ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez na partikular nilang tututukan ang pagtiyak sa seguridad sa Ayala Bridge at Mendiola, kabilang kasi ang mga lugar na ito sa inaasahang point of convergence ng pagtitipon ng mga realista at iba pang kaugnay na aktibidad sa SONA. Dagdag pa ni Mendez, magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay at hindi magpapakakampante kahit wala pang namo-monitor na banta sa darating na SONA.
5: May mga additional instruction lang naman. Normally, wala namang hindi, pag tingin natin yung security as usual, ganun naman lagi. We're still waiting for the final, pero so far ang nakalagay sa amin, we will be deployed in Ayala Bridge and some part of Mendiola.
4: Si PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasado na ang traffic plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa panay ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, aprobado na ng Office of the Sergeant at Arms ang nasabing traffic plan at sasailalim na lang ito sa rehearsals at stress test na pagaganahin bukas at sa darating na weekend. Ilalagay din ng MMDA ang mga abiso patungkol sa traffic rerouting plan, gayon din sa mga dapat tandaan pagdating sa dadaan ng main routes, alternate routes, zipper lane at mga ipatutupad na blockade. Ibinida rin ni Yusek Torre ang mga napagtagumpayan ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular sa larangan ng traffic management plan.
6: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of

0: the son of the president at nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes at mga schedule ng mga gawain dyan, ng mga utilities at ang iba pa na pwede makaapekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
1: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Prosekusyon, umaasang mananatiling patas ang mga Senator Judge sa isinasagawang impeachment trial. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pahayag ng tiwala si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na gagamitin ng mga Senator Judge ang kanilang tungkulin ng may ganap na impartiality o kawalan ng kiling habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, tinitignan ng prosecution ang mga tila paborableng tanong o pahayag ng ilang senador bilang bahagi lamang ng kanilang pag-usisa upang mas maunawaan ang mga ebidensyang inihaharap sa impeachment court. Binigyan din ang mambabatas na malinaw sa Senate Rules on Impeachment na kailangan magdesisyon ng mga senator judges batay lamang sa ebidensya, proseso at pamantayan ng konstitusyon. Samantala, nagpaalala naman si Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na hindi lamang ang Vice Presidente ang nililiti sa Impeachment Tribunal kundi maging ang mismong pag-aasal at integridad ng mga senator judge sa mata ng mamamayan. Hinimok ni Capuna ng publiko na patuloy na gamitin ang kanilang right to information at suriin ang testigong humaharap, ang mga dokumento at ang pagtatanong ng mga judge upang lumabas ang katotohanan. Ipinanawagan din niya sa taong bayan na huwag mawala ng gana o maapektuhan kung nakakaramdam man sila ng kiling sa ilang miyembro ng Senado. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
5: The one being judged here is not only the Vice President. The judges also are being judged by the public. Correct? So, marami pong nanonood ng impeachment trial. Sabi namin, it is your right to information. It is an exercise your right of discernment. From the evidence presented in the impeachment court, from the questions and answers of the judges, of the witnesses, and for what the documents speak.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Philippine Standard Time 11:43 po. At sa oras na to, bibigyan daan natin ang press briefing sa Malacanang kasama si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
6: Yan, pakinggan natin ang Paris Press Briefing si Undersecretary Claire Castro. Pakinggan natin.
7: Noon ay dalawang beses lang pwedeng nasanim, ngayon ay maaaring maging tatlong beses na ito kada taon. Direkta namang makikinabang sa edukasyon ang 425 farmer beneficiaries at sa local food supply ng mga nakapaligid na komunidad. Konkretong solusyon sa tagtuyot, kapanatagan sa mga magsasaka, at dagdag biyaya sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ilan lamang ito sa hatid ng Ibato Iraan Irrigation Project sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan.
8: Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Dahil dito sa inyong lalawigan ang ilan sa pinakamagagandang dagat, kabundukan, lupain, at ang pinaka na ipinagmamalaki natin at kinikilala na sa buong mundo. Isa itong proyekto na matagal ninyong inantay at bunga ng ating pagtutulungan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Kaya naman, mahalagang maihatid ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lagaan, ingatan at paunlarin natin ang imprastrukturong ito. Kayo po ang kasangga namin na pagpapanatili at pagtatagumpay nitong proyektong ito. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Palawan. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Ilan lamang yan sa mga proyekto ng Pangulo para sa ating mga magsasaka. Sa mga taong nagsasabing walang ginagawa ang gobyerno para sa magsasaka, huwag kayong manatiling source ng fake news. Ngayong araw ay makakasama natin sina DICT Undersecretary Leonido Pulido III at BCDA President and CEO Joshua Bingkang upang magbahagi ng detalye tungkol sa PAC Silica Initiative. Magandang araw po sa inyo.
9: Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. At kami po ay andirito ngayon. Ako po, tawagin niyo po akong Jake mula sa BCDA. Kami po ay malugod na magbigay ng update sa ating ginagawa para sa proyekto na PAC Silica. Ito po ay bahagi po ito ng Luzon Economic Corridor na project. Nako. So, meron po akong inihandang presentation. At para sa pagbibigay po ng update po sa mga ginagawa ng BCDA po, no, sa ilalim po ng guidance ng ating national government sa napakahalagang proyekto na nakikita namin to. Excited na excited po kami sa project na ito. Okay, next slide po. So makikita po ninyo na ang PAC Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No, ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas. Ano po? At ito po ay ang layunin natin dahil alam po natin napakadaming talento, magagaling dito sa ating bansa ay maging brain gain tayo ngayon imbes na brain drain, no po? Kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development. Okay? At ang maaari po nating ilipat sa next slide po para ma-share din po namin sa inyo. Ito po ang PAC Silica po ay nung unang sumali po tayo dito nung mga Abril po ay less than 15 pa lang. Pero sa kasalukuyan po ay more than 30 countries na po, no, ang sumali dito. Ang dami pong gustong sumali po dito dahil ito po ay pagpupul ng resources, ng talento, ng mga advantages ng mga member countries para makabuo nito mga industries na ito. Na po, na kailangan natin kagaya ng Pilipinas na meron din naman ma-i-share dahil mayaman tayo sa resources at ganoon din po sa local talent. Okay, next. At nakikita rin natin dito dahil sa inisyatibo po ito ng national government ng ating Pangulo, ito po ay magbibigay ngayon ng framework ng stability and predictability para sa ating mga mamumuhunan. Kasi bubuin natin ito na magiging compliant ito sa lahat ng mga regulation, international laws, at maging mga yung tinatawag po natin yung mga ESG goals on environment, sustainability, and governance. Okay po? Susunod po. At ito po ay, ang magpapangyari dito ay imbes na pinapadala natin sa abroad yung ating mga raw materials, kagaya po ng nickel, copper, na napakahalagang component po ito. Halimbawa po, tayo lahat dito mayroong mga cellphone, di ho ba? So, ito po ay ang mga in-export nating mga minerals na ito ay component po ng mga equipment na ito sa robotics, sa hospital equipment. Ano po? So, mayaman po tayo sa ganyang mga resources. So, ang gusto natin ay dito na ma-process, no, at source, at sa PAC Silica site po ay dun lalo siyang i-create into final products and then i-export natin. So magkakaroon ito ng high value chain contribution sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang location po nito ay sa New Clark City, na po, sa bahagi po to ng 9,450 New Clark City. At alam na naman po ninyo, nababanggit na ito ay mag-occupy ng 1,600 hectares na po. Okay? At ang lugar po na yan ay na-designate na yan bilang industrial area. Po, matagal na siyang designated as industrial area at nakagawa na tayo rin dyan ng mga infrastruktura kagaya po ng kalsada na ang mismong ating Pangulo ay nabisita na niya at mga utilities, no? Underground utilities. Okay? Next po. Ito po yung mga, ang location po nito ay nasa norte po siya ng Clark International Airport. Siguro po marami sa inyo ang naka-experience na ng magandang pasilidad po natin sa Clark na iyon. At ito po ang mga industries na gusto nating ma-attract. Ano po? At hindi lang kasi ang lumalabas po parang data center, no? Hindi lang po. Ito po more on manufacturing, no? Ang gusto natin, no? At clean industries, yun po ang gusto natin para sa proyektong ito. Okay, next. At ito po, no, inisa-isa na po namin, no. Ito na po yung mga gusto naming industries, no. Pwede naman pong mangarap, eh, no. Pero kasi ang gusto natin itong mga high value chain na industries, lalo na po halimbawa sa research and development, nasa mga advanced economies na yan. Pero gusto natin, dito rin, magtayo sila ng R&D. Bago pa lang magawa yung produkto ay pinag-aralan na dito. At makakatiyak tayo na merong susuportang local talent para magawa yan. No? At andyan po, no? Hindi lang po industries. Gusto natin na yung mga magtatrabahong Pilipino doon ay magkakaroon sila ng maayos na community. So gagawa rin tayo ng mga pabahay, mga mixed use, na balanse, no po, kasi kami meron kaming master plan na ginawa at yan po ay balanced development, sustainable development po yan. Okay, next. Yan po, no, meron na po tayo kasi sa Clark na dalawang malaking multinational companies. Ito po yung Texas Instrument at yung SMK na gumagawa rin po ng bahagi ng cellphone. Ito po, itong brand ko na to, ito po yung pinagagalingan din nila doon, ano po. So, ito po, nag-e-employ na po yan ng mga libu-libong engineers, po, mga highly skilled na mga talent. At bahagi sila ng mga major exporters natin. In fact, nakakatuwa po na last year, I think, yung semiconductor industries natin was able to export more than $49 billion. No, which is more than 50% of the total exports. And the target of the national government is to further bring it to more than $110 billion by 2030. Malapit na po yun. Ngayon, ano ang makakatulong? Ito pong ganitong mga industriya. Ito ang gusto nating ligawan pa pumunta dun sa lugar na inaalok natin na maging bahagi ng Pax Silica. Okay? Tignan po natin yung susunod na slide po. Ngayon, gusto ko pong i-discuss po, no, sana po mangyari po to dahil ito po ang potential ng project na ito. No, po, una po namin papakita sa inyo po ito. Tama po, ang lumalabas, meron po itong 1,620 hectares. In fact, ang gusto po sana nila mas marami pa, mas malaki pa. Pero dahil gusto natin responsible and sustainable development, iyan lang po ang nakalaan sa industrial development. Yung iba po for open space, urban farming, and iba pang development na makakadagdag sa well-being ng mga titira doon o magtatrabaho. Ang nakikita nating initial development, kagaya po ng ginagawang mga proyekto ng BCDA sa New Clark City, sa Bonifacio Global City, yung Subic-Clark Expressway, ay ginagawa rin natin to ng tamang plano and by phase. So nakikita natin, ang unang requirement dito, kailangan muna magawa dito yung mga internal infrastructure. So, mga $10 billion po ang kailangan dyan. At nakikita natin na yan ay investment na ibibigay ng mga gustong mamuhunan mula sa mga member countries ng Pax Silica. But at full development, nakikita natin, yan ang potential, $40 to $70 billion. Na po. Inaral na po namin yan at yan po ay base sa siyensya. Hindi po yan pangamba na haka-haka, kundi yun po ay based on science. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high-quality jobs. Ngayon po sa Clark, mayroon ng mahigit 150,000 workers. So, ito po ang pwede nating idagdag doon. Ano po? at maging sa Subic, ang Subic naman po na magiging kabahagi rin namin ng proyektong ito kasi sila magiging logistics partner namin ay sila meron silang 170,000 workers. Pwede pong ibalik po muna natin ulit yan. Yung indirect jobs naman po, ito yung mga development, yung ecosystem, no? Yung mga suppliers, ito po yung mga pwedeng tirhan, yung mga opisina, yung mga commercial, ito po ang potential na pwede nating ma-create na trabaho. At iyan po ay based on, ano rin po yan, industry practice. Yung sinatawag po nating multiplier effect, alam po natin yan, no? O yung domino effect sa ekonomiya. Kami po sa BCDA, ang tinatanya po namin dito kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits. Yung pong pwedeng mapakinabangan o makuha, ma-generate ng national government at ng mga local government units na andoroon. No, nakikita po ninyo yan, no, nasa 68 to 75 billion, ito po yung mga tax na pwedeng i-contribute ng mga nagtatrabaho basis sa mga workers na yon. Now, and then we put it in a conservative level para hindi naman masyado mataas yung expectation, para kaya namin i-deliver. And then, but including yung mga other shares up, pwede pa pong umabot yan up to 180 billion pesos. Yung pong export potential ng lahat kasi targeted na po eh. Targeted na yung mga industries na gusto natin doon. Ngayon po may kinakausap na kami pero under NDA pa kami. Pero ito yung mga type na industries na kagaya na pinakita ko kanina. Yung Texas Instrument, yung Samsung na nasa Clark. Ganung level ho ay pwedeng makapagbigay na up to 200 billion peso export potential. Ang kagandahan nito, mas mataas na ang semicon export natin kaysa sa OFWs, no? Remittance. So ang ibig sabihin nito ay mas maraming talento locally ang naano po natin na utilize para makatulong sa ating proyektong ito. Okay, next po. Ito po, no, kagaya po ng standard practice po ito ng BCDA to make sure that when we do development, we start with a good plan and consultation to all stakeholders, no. Kami po nakikinig kami diyan. At ang isa po naming pinaka binibigyan ng importansya ay compliance on environment. No po, makikita po ninyo diyan, bagaman 1,600 hectares po 'yo, pero under our master plan, kailangan at least 40% ay open space. So hindi rin naman nila lahat magagamit 'yon. Kung hindi, ang iba ay magiging parke. No po, open space kasi 'yan ang gusto ng mga workers ngayon, no, for to increase productivity. At ayan po, magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Pwede ko rin i-explain ko po mamaya. At itong ating clean and green energy. In fact, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung ang mga member countries po ng Pax Silica, sila rin ay advocate po ng strong on UN, yung pong environmental sustainability and governance goals. Kahit sila mismo, chicheck nila kung ang Pilipinas, ang proyekto, ay compliant. Magiging compliant sa ganitong mga requirements din nila, no? Sila rin ang unang titingin, ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang strictong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan. Next. Ito po, no, recently po, ako marami na rin pong nagtatanong nito. Sabi, ang Pax Silica Project ay baka ubusin ng tubig, no, because of the data centers na ilalagay. Well, unang-una po, kagaya na sabi ko, hindi maaring mag-invite tayo ng data centers. But it's not all about data center. Ang gusto, unang-una po, hindi rin strong on job generation ang data center. Ang gusto natin dito is high-quality job generation. Kaya manufacturing businesses and companies ang target natin. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, inaral na rin namin po yan na, at meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day. No? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology nito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. So yun ang kaya nga po ang isa sa mga principles din namin ay yung inclusive, socially inclusive development. Gusto namin kabahagi natin ang mga communities around sa pag-asenso. So pwedeng-pwede nating i-share itong magandang technology at mapakinabangan din nila. Of course, with technology comes better economies of scale. Makakaasa sila better quality and more economical costs. Okay, next. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin na kapatid na andon. Hindi po totoo to dahil unang-una, alam nyo po ang Clark Special Economic Zone, Freeport and Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares. Ang naibigay na po namin sa ating indigenous people group ay more than 15,000 hectares. Kalahati. 10,000 hectares nandun po sa Bamban. Binigay na po natin sa kanila yon. Para sa kanila po yan. 5,000 sa may Porac. Bago lang po yan. In fact, ang nakuha po nila sa Porac at Florida Blanca ay more than 18,000 hectares. So inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa kanila na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, una-una ay nakatitulo na sa BCDA. So, it's a public land. Na po, wala pong ancestral domain title doon. Pangalawa, ay naka-earmark na to sa pagbuo pa lang ng BCDA law noong 1992 na ito ay industrial development. So, na-classify na po siya as such para makapag-contribute ng development sa Central Luzon, lalo na nung pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo, maraming na-displace na trabaho. So, yon ang layon ng gobyerno ay makabuo muli ng mga ganitong quality jobs. Okay, next. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po. Hindi po namin aalaw yon, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So, at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pax Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI hub project natin. Okay, next. Sabi din po, baka gamitin ito for defense. Andun po ako mismo nung kasama si Ambassador Romualdez. Lagi po ito po, pwede ko naman share, nung pipirma ang Pilipinas na sumali sa Pax Silica Summit Coalition. Tinanong po mismo ni Ambassador Romualdez, head po ng US State Department assigned for this project, which is the Undersecretary for Economic Policy, Mr. Helberg, no, na bumisita rin dito. Sabi ni Ambassador, will you manufacture defense-related products? Recommend? Sabi niya, no, not at all, hindi. It's purely commercial. No? So, at yan ang gusto naman natin. No? Ganitong klaseng business na magpapalago sa ating ekonomiya. Okay, next. Ang sabi rin, yun nga, masisira ang environment. Hindi po, na-explain ko na kanina, na hindi po tayo mag-agawa. At kami po ay susunod, no? Hindi lang kami, at dahil in our contract po kasi, this will be like any other commercial contract, business contract that BCDA has entered into the past and will be entering with other investors, both local and international, na they all should comply with regulations. Halimbawa, yung pagkuha ng ECC, lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon, no? May monitoring pa. Kailangan kami, meron kaming commitment na we will comply with the for sustainability na compliant kami sa environmental regulation. So ang DNR din, maglalagay rin siya ng team, no? Nagawa na po namin yan sa airport, sa Subic-Clark Expressway, minomonitor nila yung quality ng tubig, yung quality ng hangin na it should be at international standards na hindi makakapahamak sa environment at sa mamamayan. Okay, next. At ito po, no, malinaw na rin po, hindi na ito usapin kung aling batas ang masusunod. Una-una po, kami, BCDA, guided kami kung ano po pwede lang. Hindi rin naman ho kami pwedeng mag-commit ng lampas sa aming mandato. So, ito pong kung anumang magiging arrangement na gagawin natin doon ay sa Philippine laws, kagaya po nabanggit na namin dati yung Investors List Act natin, na po, na lalong napaganda pa dahil maraming incentives at tinitingnan nila yan. At yung BCDA law kasi allowed kami to enter into all kinds of business models. Pwedeng lease, joint venture, concession, or other modes pa ho. So, ito po wala na sa table of discussion with the other parties. Okay, next. Okay, so in short po, no, gusto ko lang isummarize po na itong proyekto po nito ay, at kami naman ay maganda po na lumalabas din yung mga ganitong concern ng ating iba't ibang sector at nakikinig kami kasi kabahagi yan ng tinatawag naming stakeholders consultation. Nakikinig kami. Pero ito lang po ang masasabi namin na ang proyekto nito ay napaganda dahil siguradong panalo ang Pilipinas at panalo ang Pilipino. Dahil, i-recap, no? Park Silica, New Clark City is envisioned as a Philippine hub for industries of the future. Pangalawa, it is intended to create better jobs for Filipinos and build capabilities that will remain in the country. Pangatlo, Philippines can help us move, Park Silica can help move the Philippines higher in global value chain. Sinasabi nga, imbes na maging bystander tayo ng ganitong mga pinag-aagawang industriya, no, po, na nilalampas-lampasan lang tayo, ay magiging builder na tayo, magiging sentro na tayo mismo ng ganitong mga activities. No, po. And then, this hub will create a new engine for investment, nabanggit ko na po, for exports and regional growth. And then, this will be governed by Philippine law, environmental protection, so, especially for the surrounding communities, remain non-negotiable. Priority po yan. At ang last po, the government ay recognize the public confidence must be earned through transparency and consultancy. So ito po yung laging nasa isip namin habang kami po ngayon ay binubuo namin itong proyekto ito. At naisin namin na sana ay mangyari po ito, no? Kasi napakagandang opportunity. It will be the next big thing for the Philippines. Salamat po.
10: Sir. Okay, unang tanong po mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
11: Hi, good morning to BCDA. Sir, I know magiging priority natin sa PAC Silica Initiative yung pag-hire ng Filipino workers, but will the industries involved, will they also employ foreign workers since baka po meron pang technological capabilities na hindi pa po kaya ng mga Pilipino, kailangan pang ituro?
9: Maaaring sa simula po, ganun nga ang magiging scenario. Halimbawa po, ngayon po, kung pupunta tayo sa malalaking multinational companies, sa Texas Instrument at yung iba pa nasa Clark, meron din pong mga natawag natin yung expat na po kasi sila yung mga direktang nagre-report ng business operation sa kanilang headquarters. Pero ang mga nagpapatakbo na mga supervisors, managers, ay mga Pilipino na. So basically, ganyang setup din ang nakikita natin dito sa project na to.
11: May estimate ba tayo, sir, how many numbers are we talking about in terms of foreign workers or in terms of percentage doon po sa 130 to 190K?
9: Normally, no, based on standards that we have, less than 10% are foreign workers. No, po, ito po yung mga top executives nila. But the good thing is, majority will come from our local supply of talent.
11: And sir, since ito po ay AI hub, wala naman po tayo nakikitang security risk doon sa pagpasok po ng foreign workers.
9: Ang kasama na po yan, no, kasi po ang titingnan natin ang AI hub o Paxilica ay bahagi po ito ng entire New Clark City. Ang New Clark City naman po ay mayroong mga eskwelahan dyan, kaya andyan ang National Academy for Sports, UP, Science High School. So, it's a total community. At bahagi po sa programa namin ay yung pagbuo ng estate management. Kagaya po ng ibang malalaking development, mayroong estate management. At bahagi dyan sa trabaho niyan ay security, traffic management, and then, iba pa po serbisyo. So, papasok po siya dyan to make sure na meron po tayong security in the entire estate po.
11: So, last question on my end. Since the Paxilica Initiative is seen to boost our exports, gaano po kalaki yung nakikita yung contribution nito sa GDP natin?
9: Well, if those numbers po will hold true, sana. Ay, makikita po natin, no? The investment alone, no? Kung at 40 to 70 billion dollars, that's already around 10% of the GDP. The export po, no? Ako po, mahilig po ako magbasa ng business news, eh. At lagi akong nag-imagine, sana nasa ganung level na rin tayo ng mga big leagues na exporters. So, ito po, kung 200 billion po at full potential. And we are very conservative because we only counted hundreds of industries dahil ayaw natin punuin yung lugar naman, no, ng overly development. So, makikita natin, a big chunk will come from this area po. Thank you, sir.
10: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
12: Hi, Sir Jake.
9: Hi, sir.
12: Sir, what is the updated timeline for the launch of this project?
9: Yeah.
12: And will this happen under the term of President Bongbong Marcos?
9: Yeah. Well, if we will follow po, no, ang normal process and timeline na ginagawa ng BCDA when we enter into development contracts. Yun na lang po ang kukwento ko, no. Normally, when we had an initial discussion, exchange of information, nasa stage po tayo ngayon ng exchange of information. Pinapag-aralan po nila yung lugar, stable po ba ang ground, walang earthquake fault, meron po ba itong risk on flooding and everything. So, kasama po yun sa due diligence. Mga 2 to 3 months po yan. Okay. Meron na pong gumagawa niyan ngayon na nag-exchange of information na kami. Ang susunod po nun ay magkakaroon po ng contract negotiation. Pwede rin pong parallel yan. So, nakikita po natin kung 2 to 3 months po makukomply po natin yan. Kagaya ng ginagawa namin, ay within the year, pwede tayo makapagpapirma ng initial agreement na. After that po, do sa kontrata ay maglalagay na po tayo ng mga responsibilities and roles ng bawat party. So kami, meron kaming role doon, pwedeng tulungan namin sila makakuha ng mga permits, maklear yung area, but sila naman, they need to prepare a development plan. Po, yung development plan po, normally for a standard project mga 6 to 9 months, pero dahil malaki ito, we see it at least a year. Ano po? But once na magkaroon ng konsepto, pwede na magkaroon ng initial site activities. Ano po, yung mga earth moving. Ano po. So, we see all that happening next year kung mapapinalize po yung agreement natin this year po. No? And so, within the first 2 years po, nakikita natin yung initial site development or even the construction of those first facilities will happen. Kasi ganyan po ang normal na proseso na nangyari sa mga project ng BCDA sa mga ecozone po namin.
12: So, safe to say, mga first quarter ng 2028?
9: Yes po.
12: First 3 months?
9: Yung tanong niyo po ng actual construction, conservative na po pwede na po natin sabihin na yun po ang target natin.
12: So, aabutin pa po sa bago mag-end yung term ni.
9: Ang project naman po ito ay long-term development po itong project na ito. It will come in different phases.
12: 2028, sir, or 2027?
9: Bali, ang mangyari po, this year is the contract negotiation. Na po. Next year is the planning stage. And then by 2020 na po tayo mag-construct po.
12: 2028 daw.
9: Na po. Yes.
12: Yung full launch sa next administration na yan.
9: Ako, it's more of the normal process, sinasabi ko nga, no? Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involve the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years.
12: 10 to 15.
9: Apo.
10: Next question po.
12: Follow-up. Next na lang, sir. Sir, may mga latest for foreign firms na ba and nationalities na nag-signify ng intent to invest sa PAC Silica?
9: Okay, marami na pong nag-inquire, no? Kasi nga po, hindi lang naman kasi ito US project dahil sabi ko nga po, more than 30 countries na yung sumali. In fact, last week po, nag-sign na kami ng MOU with a Korean and Japanese company. Kasi gusto nila na mapag-aralan na yung magiging stable source of power ng PAC Silica. At ito po sila ay andito na sa Pilipinas, no po, may proyekto sila na clean power. So, ngayon po ay pinapag-aralan na nila. At meron din po tayong ibang project na magbibigay din ng support dun sa ecosystem, no, sa tubig, kuryente, at maging yung pagpiprepare po sa area, no? Magkakaroon na rin po tayo ng mga site development. So marami po tayong partners na i-announce in the coming months na in accordance with the plan that we have laid out for this project.
10: Next question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
13: Sir, since you already mentioned power, how much is the expected demand for energy that will be generated from the PAC Silica?
9: Yes. Our initial assessment is to be conservative around at full development po to, no, mga 3 gigawatts po yan, no. Of course, sabi ko nga po, we want to be responsible with this development. We don't want also to compete with the power supply that is earmarked for the communities, for the residential, for the general population. That's what I meant. Kaya nga po, nagsimula na kami, I think last week, last month, nakita niyo po, in-announce na namin yung isang malaking project with Saudi firm, yung Aqua Power, 500 megawatts of solar farm, na nasa loob mismo ng New Clark City, katabi niya ang PAC Silica. So, anong maraming benefits po ito. No? I'll go to the full explanation ng answer ko sa question ni ma'am. Una, clean and green. Yan po ang hinahanap ng mga ganitong industries. Napo, ayaw nila yung mga fossil fuel run na power plant. So, nila clean and green. So, ang mangyari po dahil solar, unlimited naman po. Di ba alam natin ang sunlight? We are blessed with 300 days of sunshine. So, ito pong project na to ay nasa loob ng Clark. Ang ibig sabihin, magiging embedded power plant pa siya. For the longest time, kinocomplain ng mga investors or ng mga ibang sector, mahal ang kuryente sa Pilipinas, sabi niya. Pero basically, that's not no longer true. But with this project pa, ay ang mangyayari ay mapapababa pa natin kasi magiging embedded na siya. It's like a power supply, a generator, right to your next door. So, marami siyang makakat ng mga charges. So, we're working on that kind of environment to make sure the power. And we are working right now to study an LNG plant. It's clean fuel din po yan. No? In fact, may proposal na po sa BCDA na magkaroon po ng dedicated fuel line between Subic. Kaya kailangan din namin ng sister company namin Subic na mag-provide ng space at mag-deliver yung fuel sa Clark. So, yun po ay inaaral na rin namin. It's an American company rin po. So, ang gusto po namin dito is reliable, clean, and stable and affordable power for this project.
13: Sir, yung 3 gigawatts, is it an annual measure, a monthly, a quarterly measure?
9: It's the capacity power requirements para on actual ano po yon. When all the motors, the engines are...
13: Daily, weekly, monthly?
9: Daily na po yan.
13: Daily. Sir, ilan na po yung mga power, regardless kung clean fuel or fossil fuel, ilan na po yung power plants na nag-commit to actually build power sources to provide or to supply or to adhere to the demand of this 3 gigawatt?
9: Yan. So, ang nasabi ko na po na may isang US-American company, they already formalized their intent to build that project at ang kagandahan po nito ay ginagawa na po yung feasibility study and I'm requiring them to come up with the results soon so that kami mismo ay magamit namin yon at masama sa pagpaplano. Second, nabanggit ko na nga po yung Korean company and a Japanese company have also signed an initial understanding with us to study, no, how to provide the needed support. In fact, yan din po ang tanong ng US government when we had an Luzon Economic Corridor Summit, where will the power and water? And we gave this same information to them and they are hoping that we can deliver those so that they can easily convince these investors to locate in the site.
13: Sir, last from my end, at least half po ba ng 3 gigawatt supply, demand, is already accounted for? Or are we still just in the hopeful phase of things, meaning wala pang actual commitments? Or kung may actual commitments, ilan na po yung megawatts or gigawatts na actually covered?
9: Meron na po tayong actual na 500 megawatts na po, na solar power. So okay na po yun. Ang next po dyan, kasi we don't want to overbuild then. No? It should be hand-in-hand with the demand. The supply, yung law of supply and demand po, kailangan laging andyan. So, yung tinitingnan po na project po ngayon na LNG, para maging, sabi po ng mga kausap nating expert on power energy, should be at least 1,200 megawatts. So, 1.2 gigawatts. But, of course, it can be built by modular size. Pwede. Kasi normally 300, 600, 900, 1,200. So, ito po ay naka-scale base sa demand. Pero, ang inaaral na po nila, ganung level na, ma'am. And we see that it will not only come, tama ka, from a single source. This will all come from all different sources of different types, no? Pwede ring wind. Actually, pinapaaral na rin ho namin kung pwede ang wind. Geothermal, kung pwede rin po yung heat coming from the underground. So, yun po ngayon ay are all parallel in studies po ng BCDA. Pero yung mga medyo nasa advanced stage na, ma'am, yung discussion namin with US, Korean, and Japanese energy providers.
10: Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times.
9: Sir? Hi, ma'am.
14: I'd like to ask po, Yusek Pulido. Sir, ano pong magiging role ng DICT in ensuring that this PAC Silica project will be protected from cyber attacks?
15: Ma'am, like any kind of large-scale project that involves high-end tools, high-tech tools, there really is a requirement to provide sufficient cybersecurity frameworks, tools, to ensure po yung privacy po natin, to ensure that the data that needs to be protected are protected. And so the DICT, not only are we here to enable our partners in the BCDA, DTI, and DOF to pursue the success of PAC Silica, we're also here to ensure that we have the proper frameworks in place, that we have the proper people in place, that we have the proper tools in place to ensure yung ano po natin, yung data privacy po at protection po of our critical data.
10: Next question po, Ace Romero, Philippine Star.
16: Since this is a long-term project po, no, and based on the timeline that you provided, this will go fully operational under succeeding administrations na po. What is the assurance of the investors about predictability, given they will invest and then there will come another administration, baka iba yung policy nila, and businesses want predictability in their operations? Ano yung assurance natin sa mga investors dito na hindi magiging shaky, hindi magiging unpredictable, inconsistent yung magiging policies na kanilang dadatnan?
9: Apo, maraming salamat po. Natutuwa kami na ang BCDA ay mayroong magandang records on public-private partnerships. No? Kanya nga po, alam din namin na itong mga foreign entities na to, foreign partners, ay gumagawa rin ng due diligence. So in our contract, we provide those kind of security and safety provisions, no po, such that they will transcend different timelines. Ano po. So, ang kagaya po ng mga contract po na pinasok na ng BCDA recently, ay ito po ay properly passed through several layers din po ng other government agencies who are entrusted to make sure that this will pass the test of time. Halimbawa po, lahat ng contracts namin ay tinitingnan din ng Office of Government Corporate Counsel. Hindi lang yung mga lawyers namin, no, pati yung mga external counsel. They give their seal of approval. And so, ang ano po namin, ang kagandahan pa rin ho dito, marami na rin tayong mga provisions. Na po, alimbawa po, yung mga batas natin, 75 years, 99 years, batas na ho ngayon. So, yun po ay meron ding mechanism how to avail, no, objectively, those kind of requirements. So, yun po ay, actually, hinihingi rin po yan ng mga foreign partners na how to make sure that there's predictability, certainty dito sa mga contract. At ang mga kontrata naman po ng BCDA ay more than 30 years naman po ang BCDA. Nagdaan na sa iba't ibang mga timelines po.
16: So regardless of sinong nakaupo sa Malacanang, the investors can be assured of stable, predictable, yeah, policies.
9: Kanya nga po itong kontrata na to ay gusto namin matreat siya as commercial business contract. Parang kausap natin negosyante na talagang devoid of any other parang risk or other concerns, na po it should be treated as a purely business contracts, na po, na kung ano man ang environmental situation, they are immune from those kind. Of course, it's all about market forces then. Kung mahina o malakas ang mga ekonomiya, then it's something na gusto rin nila yan, di ba, to make sure they can makaalinsabay sila sa plano nila sa operasyon.
10: Huling tanong na po mula kay Samedin Lilia, Business Mirror.
17: Good afternoon, sir.
9: Good afternoon.
17: Clarify lang po namin, bali ilan firms na po yung nag-express ng interest na mag-participate po dun sa Pax Silica project? Yung total po.
9: Well, right now, marami na po tayong letter of interest. Ano po, meron na po noong May, more than 20 companies na po na daragdagan. In fact, this morning, meron din akong sinagot na email request that they can visit the Philippines to check the site. Then I said, of course, absolutely. So, nakikita natin, no, more than 20, or I can say mga 30 companies na po, no, ang interesado. Kanya lang po, hindi pa tayo pwedeng mag-entertain sa kanila ng husto dahil we need to have the final agreement first to be finalized, no, by BCDA.
17: Ilan po kaya dun yung data center tsaka yung ilan dun yung high-tech manufacturing firms na na-mention po nila kanina?
9: Mostly manufacturing high-tech. Siguro po kung data center, isa o dalawa lang po yung andon. And then the others are basically on energy industries din.
17: Follow-up lang po. Na-mention po na para may ongoing pong study na kinoconduct yung DNR regarding dun sa environmental impact ng Pax Silica project.
9: Yeah.
17: Hintayin po ba munang matapos ng BCDA yung completion ng study na yun bago ma-sign yung framework deal ng November?
9: No, hindi naman po kasi basically po, ito po, no, masishare ko rin po. Ang BCDA po, nung ginawa namin yung master plan nito, 2017, and then we started developing it. Meron na po kaming general ECC na po. Meron na kaming general environmental compliance certificate para sa entire project na po. Pero individually po, ang mangyari niyan, each industry that will be putting up shops, offices, kailangan kukuha sila individual na ECC. Napo, they have to comply. And of course, ang batayan po, ang gauge po niyan ng DNR is the master plan that we have that they also look into and also their own regulations. So, parallel po yan. Pwede po ang mga industry sila ang kukuha mismo ng ECC later. Which is a standard thing naman na ginagawa ng mga projects na ganito.
17: Bale, sir, i-confirm ko na lang. Bale, on track pa rin po ba tayo na masasignan yung framework deal ng November?
12: Yun po yung gusto po natin ngayon, no? Nag-uusap na po tayo with our the concerned government agencies. Ang ano lang po dyan, paano tayo pwedeng come up with the best arrangement possible, no? Which should be basically dapat a win for the Philippines.
17: So, expected masignan po ba yung November?
12: Ako magpunta yung gusto ko po. Pero syempre po, it's a negotiation. Two parties must agree. Hindi ho ba?
17: Okay. Last na lang po. Ilan pong years po kaya yung expected na itatagal yung parang duration ng contract na sasignan po sa November kung sakal?
12: Well, ang kagaya po nitong mga economic zone ay meron na po tayong batas at natutuwa po tayo na ipasa na rin yung recent na 99-year lease na po. So, ang clerk po pala ay hindi pa po sa kasalukuyang status nito ay hindi siya pwede pang ibenta. So basically, leasehold po lahat dito. So the ownership will always remain with the Philippine government under BCDA. So, but the provisions that are allowed under law now is up to 99 years. Dati po, 75 years. Ngayon, titingnan natin, mayroong conditions, requirements, kung pwede rin silang pumasa for 99-year lease.
17: So, 99 years po yung deal?
12: Yung po pwede po nating i-offer din sa kanila basis sa mga requirements natin.
17: Thank you po, sir.
12: Yes.
10: Yung na po, huling tanong, your closing statements na lang po.
12: Kami po, okay. Maraming salamat po sa opportunity na makapagpaliwanag kami. Kami po ay natutuwa po na makapagbigay ng update. No? Ito po yung mga latest update namin. At regularly po, magbibigay kami ng update sa project na ito. Dahil napakagandang project po nito. Marami pong bansa ang gustong makashare nito. At kami naman po ay laging bukas, no? Sa mga lahat ng concern. Sabi ko ba, normal po sa amin yan. Nasa stage po kami ngayon, tinatawag namin stakeholders consultation. So, sabihin po kung anong concern, i-address na. Lagi po, ang sinasabi ko, laging merong solution dyan. Business solution or engineering solution. Na po, para ma-assure yung ating lahat ng sectors na ang project na ito ay para sa ikaulat at beneficyo ng mas nakararaming mga Pilipino. Maraming salamat po.
7: So maraming salamat at sa mga kababayan natin na nakikita natin sa social media na medyo nagkakaroon ng pag-iingay. Siguro mas mararapat po na open naman po according to PCO Joshua Bingkang na makipag-usap po. Huwag po tayo agad-agad na magbigay ng negatibong impression dahil kung wala po kayong pinagbabatayan na basihan, makakasira po ito sa mas maganda sanang idudulot ng ganitong klaseng proyekto. So kung kayo may mga concern, hindi po kailangan na kayo sa kalsada sumigaw. Pwede po kayong makipag-usap sa gobyerno para malaman namin kung ano yung concern. At nagkakaroon kasi ng takot, no, na maaari mawala daw yung mga farmers, yung mga indigenous people na sa lugar na to. Pero doon sa patatayuan ng structure, hindi po ba ito ay nasa buildable area na po, sir?
12: Tama po yun. Nasa buildable area na na-designate under the master plan po. Mm.
7: So in other words, hindi po totoo na may madi-displace ng mga farmers kasi matagal na po itong area na to na buildable area. Noon pa po, nung nagkaroon po ito ng 2019 SEA Games. Tama po ba?
12: Yes, Undersecretary.
7: Ayan. Maraming salamat muli kaya DICT USEC Designate Leonido Pulido III and to BCDA PCAO Joshua M. Bingkang. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag.
12: Maraming salamat po.
18: Alright, Alvin.
7: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
10: Unang tanong po, Christian Usores, DZMM.
19: Hi, Yusek. I'll just go back po dun sa statement nyo the other briefing. You mentioned mas nararapat na ang impeachment court ang mag-issue na mga order at mga subpoena considering na ang Pangulo ay isang impeachable officer. This is referring to the financial and tax records of VP Sara as evidence sa impeachment trial. So my question is, wala po bang malalabag na batas or rules kung ipauubaya po ng palas sa Senate Impeachment Court yung pagdedesisyon sa tax records ni VP Sara, considering po that under Section 71 of the Tax Code, the BIR must obtain the authority or consent of the President before disclosing or unsealing tax records.

0: yung subpoena ng impeachment court sa BIR to release the records.
1: Mm-hmm.
0: If ever po na CBIR Commissioner Charlito Mendoza will seek for the President's authorization, will he be open to authorize the release of VP Sara's tax records?
1: Sa ngayon ay hindi po natin masasabi kung ano po ang kategoryang sagot ng Pangulo, but noon pa naman, sinasabi ng Pangulo na sa lahat ng pagkakataon, tanging proseso lamang ang gagamitin at dapat na babatay sa batas. Kung ito naman po ay naisagawa na at ito ang pinatupad nila sa mga nakaraang impeachment trial, ang Pangulo ay susunod lamang sa proseso.
2: Next question po. Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, Yusek. Ma'am, tanungin lang namin, who will write the speech of the President sa SONA?
1: Noong nakaraang impeachment, yung nakaraang press briefing, sinabi po natin na ang Pangulo po ay kasalukuyang sinusulat ang kanyang speech.
3: Siya po mismo?
1: Yes po.
3: And there are info po na hindi daw magbabanggit ng accomplishments ang Pangulo dahil forward-looking statements lang daw po ang kanyang re-report.
1: Sino po ba yung basehan natin?
3: A grapevine? Coming from a grapevine.
1: Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisasiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin dahil hindi ko pa rin po nakikita at hindi ko pa rin po nadidinig kung anong kanyang sasabihin.
3: And kung iuulat niya rin daw po ba ang flood control at pati na rin yung mga kamustahin na rin po namin yung mga ibang contractors kung nakasuhan na po ba?
1: Kung ano sasabihin po siguro ng Pangulo sa SONA ay mas maganda mapakinggan natin ito sa Lunes. At ang patungkol po sa mga contractors, marami na pong mga contractors na sampahan ng kaso. At yung ilan po siguro ay kung wala pang ebidensya, ay hindi po masasampahan pa ng kaso.
3: Thank you po.
2: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
4: Good afternoon. Yusek, but what will make this SONA different from the President's previous SONAs?
1: Hindi ko mabibigay kung ano man. Ayoko munang pangunahan ang Pangulo. Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech.
4: But should we expect earth-shaking announcements during the SONA of the President?
1: Lagi naman pong ganon. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
4: Last na lang po. Although tinatapos pa po ni Presidente yung kanyang SONA, pero what's the target yung when it comes dun sa length ng SONA?
1: Sa Sunday, most probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
2: Follow up po, Kat Domingo, EBS-CBN.
5: Ma'am, since nakita niyo na po at least yung priority topics, masasama po ba o mababanggit po ba sa SONA ng Pangulo yung nangyayaring impeachment trial against Vice President Sara Duterte among other political things?
1: Hindi po yan napag-uusapan.
5: So hindi siya mababanggit? Wala siya dun sa at least nakita niyo yung priority list?
1: Hindi siya napag-uusapan, pero sa Sunday pa lang po namin makikita most probably kung ano yung laman ng kanyang speech.
2: Next question po, Anso Birano, Bombo Radio.
6: Yusek, good morning. Tanong ko lang, kasi kahapon, Yusek, tapos na po yung pagtalakay sa Article 4 ng Impeachment, Aggrieved Threats. At lumalabas po na may banta kay Pangulong Marcos based po sa naging pahayag ni Mayor Baste na naging trigger point po ng NBI para bumuo po ng task force. Ano po yung reaksyon ng Malacanang o ni Pangulong Marcos nung marinig na talagang may sinabi si Mayor Baste na talaga gusto nila ng ulo ni PBBM at bukod doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo po?
1: Hindi na to bago. Noon pa po ito.

0: Noon pa po natin na dinig na binanggit ni Mayor Baste Duterte sa Rage. Hindi po ito bago sa Pangulo. O kung anong reaksyon niya, alam naman po niya na may mga pagbabanta sa buhay niya na galing sa pamilya ng mga Duterte. So, kailangan din po na protektahan ang ating Pangulo at ang pagpaprotekta na ito ay obligasyon po ng mga concerned agencies na dapat mabigyan ng protekta or protection ang ating Pangulo at obligasyon din po ng concerned agencies na ito po ay imbestigahan. Hindi po ito binabaliwala dahil buhay ng Pangulo ang nakasalalay dito. Hindi ito dapat gawing joke lang o isipin ng mga concerned agencies na joke lang ito. Buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito.
1: Ma'am, with this, may mga security arrangement or may mga pagbabago po ba sa security ng Pangulo na ngayon ay talagang nakita natin na talagang may banta po sa kanyang buhay?
0: Noon pa naman po yan, sabi nga po natin kung anong kinakailangan protection ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay.
2: Next question po, Bernadette Tamayo, Manila Times.
3: Good morning, ma'am. Ma'am, sa testimony po ni NBI Director Matibag kahapon sa impeachment court, nabanggit po niya na may mga active soldiers na kabilang sa mga persons of interest sa di umano'y plot to assassinate the president. Na parating na po ba ito kay presidente even before po mag-testify si Director Matibag? At ano po reaction po niya?
0: Personally, on my part, hindi po, wala pong naibigay sa aking impormasyon kung na ito ay naibigay na na impormasyon sa Pangulo. But definitely naibigay ito sa security ng Pangulo. So, ngayon ay nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. Kung meron mang mga magiging tiwalag sa kanilang mandato, dapat malaman kung sino ang mga ito para rin sa proteksyon ng Pangulo. Again, inuulit po natin, yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino.
3: Follow up po. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin wala pang mangyayaring loyalty check?
0: Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
3: Salamat po.
2: Next question po, Sam Meldinilia, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Itatanong ko lang po kung meron kung magkano po kaya yung savings ng government doon from the national budget circular 602 and 603 po ng DBM.
0: Okay, according to DBM, na itanong po natin 'yan. Ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East.
4: Bale, ma'am, i-clarify ko lang po. may additional projects pa po kaya or mga assistance under dun sa expanded uplift yung pwedeng ipopondohan po nung 22 billion na nandun sa savings?
0: Actually, dyan na po nang galing, from the 22.79 billion, dyan na po galing yung nirelease sa DSWD na 12.37 billion pesos para sa assistance sa mga pamilya in need. At muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East.
4: Tapos, last na lang, ma'am. Yung funds po ba ng government sufficient pa rin po sa ngayon para doon sa Middle East crisis at saka doon sa possible na mga El Nino-related responses ng government?
0: Sa ngayon po ay ito yung savings at hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
4: Thank you, ma'am.
2: Next question po. Dexter Cabalza, Inquirer.net.
5: Hey, good afternoon po, Yusek. Maghingi lang po kami ng details regarding po dun sa naging meeting po ni President Marcos and ni Chinese Ambassador Jing po noong Tuesday. Mm-hmm. And are there any developments na po since then?
0: Actually, tumagal ang meeting ng 1 hour and 20 minutes. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan.
5: Follow-up lang po. Ma'am, what's the reaction po of Malacanang sa nabanggit po ni Ambassador Jing po na the Philippines violated the July 2024 arrangement between Manila and Beijing? Wala po kasing info from the DFA kung ano po yung laman ng July 2024 provisional arrangement. Ano po ba ito? Kasama po ba dito yung parang sinasabi po kasi ni Ambassador na the July 20 violent confrontation it near Ayungin started when China Coast Guard had observed Philippine Navy personnel doing some construction work on BRP Sierra Madre, which claim was prohibited under the arrangement. Kasama po ba yung sa arrangement na po yun?
0: Sino nagsabing may arrangement?
5: Si Ambassador po mismo yung nagsabi.
0: Ambassador?
5: Ambassador Jing po.
0: Hingin niyo po sa kanya yung arrangement.
5: So wala.
0: Yung kopya ng arrangement. Sa kanya naman po nang galing.
5: Opo. So are you denying po na may ganun pong arrangement?
0: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung ano arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Oh, pero hindi yon deal with President Marcos Jr.
5: So wala pong yung July 2024 na agreement.
0: That's why sinasabi nga po natin, kunin niyo po sa kanya kung meron written agreement.
5: Okay,
0: di ba? Kasi hindi po natin masasabi kung meron eh.
2: Follow-up.
0: Hindi sa atin ang galing eh. Yung statement na yon.
2: Follow-up question po, Ivan Mayrina, GMA.
6: Nabanggit niyo po sinabi ng Pangulo sa Ambassador na ayaw na niyang maulit ito and he wants a reset to better relations between Philippines and China. To which the Ambassador replied, ano hong sinabi?
0: Hindi ko po maibibigay yung detalye dahil may usapan po na hindi na magbibigay ng detalye anuman. Pero mukhang tinatanggap naman din po at naging maganda naman po ang kanilang pag-uusap.
6: So there is no categorical statement na okay, hindi na mauulit.
0: Nagkaroon po sila ng exchanges ng views at mga suggestions, pero kung ano man po yung napag-usapan nila in detail, ay hindi ko po maibabanggit sa inyo.
6: Ma'am, one last point sa ibang usapin. Alam ko po ang sinasabi ninyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, but that doesn't prevent him from having an opinion as a former senator. Ano ho ang opinion ng Pangulo sa itinatakbo ng impeachment, specifically sa nagiging demeanor, nagiging asta, nagiging mga tanong ng mga senator judges?
0: Huling kaming nagkita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion. Pero as of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment.
6: Salamat po.
2: Follow-up po. Ace Romero, Philippine Star.
7: Yusek, when the President said he wants a reset of Philippines-China relations, ano yung saklaw ng reset na yon? Buong coverage ba nito? Buong aspekto ng relationship natin? Or dun lang sa South China Sea? Paano po yung reset na gusto niya?
0: Ace, hindi ko mabibigay yung detalye. Pero yan ang gustong ipahiwatig ng Pangulo. So kung anumang issue meron ang China at ang Pilipinas, gusto niya magkaroon ng reset sa pag-uusap na yon. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ang Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta.
7: Pero it's just on the South China Sea, not other aspects of relations, I suppose?
0: Hindi ko mababanggit ang detalye.
7: Okay po.
2: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
8: Ma'am, quick lang. What was the mood when President was talking to the Chinese ambassador?
0: Yung unang pagpasok ng Pangulo, ay rather nung ambassador, ay we welcome si ambassador. Pero nung sila po ay nag-usap na sa private room, ay hindi na po natin nakita kung ano ang tsura ng Pangulo. Although, nadidinig ng konti ang kanyang boses.
8: So from the outside. So can you say na, in a way, it was an intense discussion?
0: Hindi ko masabi, wala po tayo sa loob.
8: Mm-hmm. Pero after the discussion, I understand you cannot give us details, but can we say that it was a successful meeting? Did they understand each other?
0: I guess so, kasi pagkatapos at lumabas si ambassador, nakangiti naman si ambassador, nakangiti naman din sa amin, at pagkakita namin sa Pangulo at kasama si ES Ralph Recto, nakita naman natin na positibo. Sa nakita kong mukha ng Pangulo ay positibo naman na naipaabot din niya sa bansang China kung ano yung nais ng bansang Pilipinas.
2: Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
9: Undersecretary, what keeps Malacanang and the President optimistic and faithful that China will still comply with its assertions or its claims or its, ano ba yung tamang word, deals with the Philippines, given that when you have Defense Secretary Gilberto Teodoro repeatedly saying in public that China is not trustworthy and Beijing cannot be trusted?
0: Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal. Kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith.
9: Does that mean that Malacanang admonishes the statements of Secretary Teodoro about accusing China of not complying with its word?
0: It doesn't follow, Kat. Kung ano man ang opinion ni Secretary Gibo, being the Defense Secretary, iyon ay kanyang opinion at iyon ay nababase din siguro sa kanyang mga facts na nakukuha. Pero hindi ibig sabihin na ang Pangulo ay makikipag-usap sa representative ng China, ay isipin niya na itong representative na to ay nagsisinungaling. Bakit pa tayo makikipag-usap at makikipag-negotiate kung iisipin naman natin na sila din ay nagsisinungaling? So may mga pagkakataon na maaari nating sabihin na hindi sila nagsasabi na totoo, hindi totoo ang kanilang mga kiniklaim, pero hindi ibig sabihin na pag makikipag-negotiate tayo at makikipag-usap tayo, hindi tayo maniniwala sa kanila.
9: Last from my end, how necessary is it for the palace to call the attention of Secretary Teodoro to toe the line, to have more good faith towards China?
0: Wala. Hindi i-call out ang Secretary ng Defense. Alam ng Pangulo kung ano din ang ginagawa ng ating Secretary Gibo Chidoro at iyon naman din ay naaayon sa kanyang mandato.
9: Ang concern po kasi medyo nakakalito yung dual messaging. Mm-mm. You have the President saying or you have Malacanang saying they are exercising good faith towards China, but you have the Defense Secretary also saying that China is not trustworthy given the actions that they have shown in the West Philippine Sea. So how do you bridge that gap, that divide when it comes to the messaging of the administration?
0: That's why, Katrina, sabi ko, it doesn't follow. First, nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaction ng Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the President talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, ibang estado ng Defense Secretary.
2: Okay po. Follow-up question po, Rafi Aying.
10: Ma'am, sa term lang ng Pinoy, yung pag-uusap ni Ambassador at saka ni President, na sinabi mo rin na sana hindi na maulit, pinagalitan po ba?
0: Hindi ko nakita.
10: So, hindi po.
0: Hindi ko rin masabing hindi. Hindi ko nakita.
10: Kasi may ganun tayo, pinagalitan, pero nagkasundo.
0: Sino nagsabing pinagalitan?
10: Hindi nga po tinatanong.
0: Wala. Hindi nyo pwedeng ilagay sa bibig ko yung gusto nyong madinig, pero hindi ko nakita. So, I cannot say anything about that. Basta nag-usap sila at lumabas namang nakangiti si Ambassador.
2: Okay po, last question. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
11: Yusek, habol ko na lang. Yusek, anong nangyari doon sa pag-uusap kahapon ni President Marcos sa kanya, no? Yung Secretary of State Rubio, napag-usapan ba nila yung ICC? Lalo na ngayon, medyo may stand ang Trump administration na gusto yata ang buwagayin, dismantle yung International Criminal Court.
0: Actually, nag-start po ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Secretary of State Marco Rubio. Ipinagmamalaki ng Pangulo kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipinas at ng US. At napag-usapan, nabanggit ang Paksilika. At hindi po napag-usapan ang patungkol sa ICC. Pero may binanggit po sa atin mismo si Ambassador Babe Romualdez. Gusto niya pong ipaalam sa lahat na siya po ay nakipag-usap sa US State Department patungkol po sa issue ng ICC. Binanggit niya po na ang issue patungkol sa ICC at ng Pilipinas ay isang sensitibong bagay. At binanggit din po niya ang residual obligation ng Pilipinas, pati po ang pakikipag-cooperate sa Interpol. At nung tinanong po natin kay Ambassador kung ano po ang naging reaksyon ng representative ng State Department, ang sabi po ay nauunawaan ang sensitibong bagay na ito sa ating bansa.
11: Yusek, pwede bang malaman yung sensitibong?
0: Alam naman natin kung ano ngayon ang issue ng Pilipinas at ng ICC. May mga kaso na nakapending sa ICC na ang mga akusado o respondents dito ay mga Pilipino, mga dating opisyal, or rather.
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa, ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
13: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Okta Research kaugnay sa bagong survey na may kinalaman po sa China. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
12: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Sa pagpapatuloy muna ng ating balitaan, lalo pang lumakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito'y matapos mapagkasunduan ng dalawang panig ang pagpapalakas pa sa balikatan ng dalawang bansa pagdating sa iba't ibang linya ng kooperasyon. Taos-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos kay Secretary of State Rubio dahil sa partisipasyon nito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at ang paglalaan din nito ng oras upang mapag-usapan nila ang ilang mahalagang usapin. Ilan sa mga paksang binuksan sa pulong ay ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict, mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon din ang economic cooperation. Napag-usapan din ang mga kooperasyon maaari pang buksan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific, trade and business cooperation at disaster response.
1: I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. We are. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, labis din ang naging pasasalamat ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa delegasyon ng Estados Unidos kung saan pinuri pa nito ang napakahusay na hosting ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026. Ipinaabot din ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kung saan sinabi rin nito na nananatiling mataas ang pagkilala ng Estados Unidos sa Pilipinas bilang isa sa mga kaalyado nito at tiniyak na mananatili ang ironclad relationship ng dalawang bansa.
3: Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
0: Ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Pasadahan muna natin ang ating interview ngayong araw. Nabanggit ko po kanina na meron po tayong makakausap mula sa Okta Research kaugnay po sa inilabas nilang survey na nagpapakita ng distrust o kawalan ng tiwala ng mga Pilipino pagdating po sa China. Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Pangulo ng Okta Research and Development Incorporated, si Professor Ranjit Rai. Prof. Ranjit, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Yes, magandang hapon po sa inyo at magandang have a nice day to all our televiewers, no? Those listening and watching us.
0: Opo, Prof. Fry. Ito nga po, napatawag kami dahil nga po naglabas ng bagong survey itong Okta Research about po dito sa tinatawag na distrust na lumabas pagdating po dito sa China. Sa bago pong survey ng Okta Research nga po, lumabas nga po na 64% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng distrust o kawalan ng tiwala po sa China. Bali, Prof. Fry, maaari niyo po bang mahimay sa amin itong bagong survey po na nilabas po ng Okta?
4: Okay, unang-una, sinagawa ang survey. Nationwide survey po ito, 1,200 respondents. Ang margin of error ay plus minus 3%. Malawak ang survey ito sa buong bansa. At nakita namin na tumaas, lalo pang tumaas, ang distrust, no? Okay, or pagkawalang tiwala, no, sa China. Tumaas siya from 264%. Now, kailangan malaman ng mga kababayan, 9 percentage points po ang tinaas. Napaka, isa pinakamalaking pagtaas. pag tinitingnan namin lahat ng survey namin tungkol sa China, no? So, kagaya ngayon at kagaya rin dati, mayorya talaga ang hindi nagtitiwala sa China. Ang nagtitiwala or nagtatrust around 14%, hindi ho lumalaki. Bagkos bumaba pa nga, no? Pero ang undecided natin, 21%. So, to sum it up, yung ating mga kababayan, klarong-klaro ang mensahe, hindi sila nagtitiwala sa China. Number two, pag isasama natin lahat ng survey na ginawa ng Okta Research, Okta Research ho, isang survey company, like yung naglalabas quarterly ng reports, ano yung mga lumabas over the last 3-4 months, no? Hmm. Number one, naglabas kami ng survey, tinanong natin mga kababayan natin, oh, may alam ba kayo tungkol sa West Philippine Sea? Ang lumabas, 87%.
0: Hmm.
4: Halos lahat ng Pilipino may awareness sa issue, sa problema natin sa West Philippine Sea, lalo na with China. Number two, tinanong namin, kayo ba willing to defend, ipaglaban ang ating teritoryo, lalo at mga interest natin sa West Philippine Sea? Eh, napakataas ho, 76% ang nagsabing, oo, halos 8 out of 10 Filipinos are willing to defend our interest in that area. So, klaro sa ating mga kababayan, West Philippine Sea, atin to, willing tayo mag-defend. Okay, tinanong natin ngayon, masaya ba kayo sa pagtugon ng ating gobyerno sa issue ng West Philippine Sea? Ang sabi nila, 66%. Hindi kasing taas, kasi may mga iba hindi masaya sa pagtugon, no?
0: Hmm.
4: Tinanong rin namin yung mga kababayan natin, o sige, ano bang sa tingin nyo ang dapat natin gawin? Ano yung top 3 na dapat gawin ng gobyerno para masolusyonan ang problema natin sa West Philippines? So, number 1, 6 out of 10 Filipinos are saying, dapat ho, mas assertive, mas matigas ang ating posisyon sa West Philippine Sea.
0: Hmm.
4: Number 1 option na sinusuporta ng kababayan natin ay i-expand yung naval at troop presence sa lugar. Damihan ang tropa natin doon. Damihan yung mga barko natin doon. Number two, diplomasya. Diplomasya pa rin para i-diffuse yung tensions natin dyan. At pangatlo, i-modernize ang ating armed forces of the Philippines. So, klarong-klaro lahat yan. Ito yung panghuling tanong. Tayo ba ay nagtitiwala sa China? At ang sagot ng mayorya ng ating kababayan ay hindi. Now, kailangan natin ilagay sa konteksto to, no? Ang China ang most distrusted country sa atin sa ating mga Pilipino. Siya rin ang nakikitang greatest threat. Lalabas rin naman yung report na yan.
0: Mm-hmm.
4: And ito yung kabubuan, no, isang probe to, no, na or isang series of studies to, pag-aaral, na funded by the armed forces of the Philippines. Yeah, para lang may transparency po ang ating ang pukbong sandatahan, ha, ang nag-subscribe ho, nagbayad ho dito sa survey na to. At maganda ho, every quarter, lagi sila nagsasubscribe, no? Inaalam nila kung anong pananaw ng ating mga kababayan. Na ito ang tanong, dapat ba magalit tayo sa mga kapatid natin in check? Hindi. Ang lumalabas sa survey, ang everyday Pilipino ho, hindi ho, wala ho diskriminasyon sa mga kaibigan namin in check. Number two, sa surveys eh, lumalabas, no? Although hindi namin pwede pag-usapan, gustong-gusto ng Pilipino makipag kalakalan, makipag-trade sa ating mga kapatid sa China.
0: Mm-hmm.
4: Pagdating lang dito sa West Philippine Sea, hindi tayo nagkakaintindihan. Mm-hmm. Pagdating lang sa West Philippine Sea, ang gusto ng ating mga kababayan, mas astig, okay? Mas alerto, mas pinaglalaban natin ang ating mga karapatan dito.
0: Mm-hmm. Yun nga po, Prof. Ranjit, sa nasabi pong mga figura nyo po kanina, nakita nga po natin yung pagtaas po ng kawalan ng tiwala. Tapos bumaba naman po yung mayroon pang tiwala tsaka yung mga undecided pong mga Pilipino. Kung iahambing nyo po dun sa first quarter survey nga po na sinasabi nyo nga po kanina. Sa tingin nyo po ba, Prof. Rai, may significant impact po ba yung pagpapalabas ng isang AI video dyan po ng Chinese state media? Lalo't nangyari po itong survey, kung di po ako nagkakamali, July 4 to 11. At pagkakaalam ko po, lumabas po yung video nung sa China Daily mga around na July 10 before.
4: July 10 lumabas. Maari ho may epekto siya. Maari ho may epekto. Pero nasa dulo na siya ng survey namin eh.
0: Mm-hmm.
4: Ang most likely effect niyan, ay doon sa third quarter natin, mas lalo, pwede natin sabihin, lalo pang bababa to, mas lalo pang lalala hindi pagkakatiwala, no? Hindi pagtiwala sa China.
0: Opo.
4: Kasi nga, naglabas sila ng video na yan, nagkapukpukan na naman sa Ayungin Shoal, no? Alam mo, tandaan natin, atin yung teritoryo na yon. Ang Ayungin, atin yan. Hindi dapat sila naghihimasok dyan sa lugar na yan, pero ganun pa man, nasaktan yung isa natin na sundalo, sana ko hindi na lumala yung mga tensyon. Kaya nga, nagkaroon na ng meeting in the last few days, ng ambassador ng China at si President PBBM, nag-meeting na yung mga foreign ministers natin. Kailangan ho huminahon ang sitwasyon dyan. Pero tama ang presidente, hindi natin... alam mo, 10th year anniversary ng arbitral ruling natin, opo, no, ng July. Yun rin ang kasagsagan ng survey namin, July 4 to 11. July 10 ho yung anniversary. So, nagkasabay-sabay lahat yan. Malaki ho ang impact ng information drive dito sa pagtaas ng distrust. Gusto ko ikwento sa inyo na pag tinignan natin year on year for the last 3 years, sabi na, last 4 years, yung trust, distrust sa China ho, ay highest siya noong 2024. Almost more than 90% ho ng ating kababayan ay walang tiwala. Eh ngayon, ano na lang? 64. So, bumababa. Yes, mayorya pa rin. Marami pa rin. Karamihan pa rin na hindi nagtitiwala. Pero yung bilang niyan, pababa ho. Pababa. Now, yung decline na yan, tuloy-tuloy yan for the last 2024, 2025, 2026, hanggang first quarter ho, pababa pa rin yung trend. Kasi titignan lang huli natin yung numero, final number, pero yung trend, yung galaw ng numero, pababa siya.
0: Opo.
4: Until the second quarter of 2026, etong bagong sinasabi ko sa inyo, biglang kung pabulusok yung mga numero sa distrust, eh biglang tumaas naman. So ang key dito, tanong, bakit bumababa ang distrust? Bakit pumupunta yung mga Pilipino from distrust to ambivalence? Ang malaking explanation ng armed forces sa akin ay dahil ho marami hong black propaganda, marami hong fake news na kumakalat sa internet, sa social media, kaya nalilito yung mga kababayan natin sa issue. Kaya ang iklaro ho ng media, ng gobyerno, alala through our education system, at saka yung mga kasama natin sa ano, sa paglaban sa West Philippine Sea, civil society, na iklaro na number one ng West Philippine Sea, atin to. Number two, may naghihimasok, may illegal na nagkiklaim, at meron tayong desisyon, no? Yung arbitral ruling. Kailangan malaman ho ng mga kababayan natin yung kasaysayan nito. At ang importansya ng paglalaban, na ipaglaban to. Okay? Bakit? Kasi ang kababayan natin nadadala sa fake news, kaya nga pababa ho yung distrust eh.
0: Opo.
4: Kumalat ho kasi yung fake news. So susceptible siya, nalilito siya. Ngayon, imbis na distrust, nagiging undecided. Okay? So naintindihan niyo yung panawagan ko is we have to have an information campaign on this to inform our kababayans about the true nature of the situation in the West Philippine Sea. Dapat ma-inform yung mga bata doon pala sa eskwelahan, ano yung kasaysayan dito at bakit natin pinaglalaban to. Kasi hindi lang pwede feelings, no? Strong feelings ang set.
0: Hello po, Prof. Right?
4: Basis sa malalim na kaalaman at matigas na advokasya. Mangyayari lang yan pagka natutunan ng mga kababayan tungkol sa inform sila. So ang pag-informed yung ating kababayan, empowered yan. Pag-informed yung ating kababayan, hindi ho basta-basta maapektuhan ng fake news yan. Pag-informed yung kababayan natin, magiging advocate sila. Sila mismo makipaglalaban yan. At hindi ho sila maapektuhan ng fake news na talagang laganap ngayon. Nakita niyo na may fake news, kasama na lang ngayon Batanes sa teritoryo ng China, di ba? So kailangan ho labanan natin yan. Eh malalabanan lang natin yan kung meron mga kababayan natin kaalaman. Malalabanan natin yan kung ang gobyerno mismo mangunguna doon sa education campaign dito sa issue na to.
0: Opo. Prof. Rai, may relasyon po ito sa sinasabi nyo nga po. Kapansin-pansin po yung distrust o kawalan ng tiwala sa China ay mas mataas po sa Class E o 67%. Sumunod po yung Class ABC, 66%. Tapos yung Class D na 63%. Para po sa ating mga tagapanood tsaka tagapakinig, ano-ano po ba itong mga class na ito? Sino-sino po ba yung bumubuo po sa kanila?
4: Okay, yung class A, B, C, yan yung mga, that's around 5% ng ating population. Sila yung mga mayayaman, may kaya sa atin lipunan. Karamihan sa atin, yung middle class, lower middle class, nasa class D tayo. At dun ho sa class E, maraming levels yan kasi income-based yan. At ginagamit namin yung pamantayan, yung sa Philippine Statistics Authority, no, na mga pamantayan. Yung class E, yung mga medyo mahihirap sa atin lipunan. Ang nakakarami ho yung class D. Marami ho ang ambivalent dyan sa class D at saka A, no, ABC. So, siguro kailangan natin i-up, no, o gawing mas laganap, mas malakas, no, mas epektibo, no, at mas malawak ang information campaign natin tungkol dito sa West Philippine Sea. Eh, wala ho kasing kahit website nga ho ng gobyerno tungkol sa West, wala ho tayo makita. Kailangan ho talagang pag-aralan yung EO57, yun ho yung executive order, no, na na framework diyan sa executive branch para mag-coordinate, mag-collaborate at saka mag-cooperate lahat ng agencies sa West Philippine Sea. Pero pag tinignan mo, walang isang salita, walang isang naratiba, yung media efforts to combat fake news halos wala. Habang sa kabila ho, may mga kababayan tayo, may mga na humingi ng suporta sa labas ng bansa para magkalat ng fake news. So yan ang isang kailangan natin labanan, eh. Hindi lang natin kailangan labanan sa barko, di ba? Hindi lang natin kailangan labanan sa tropa. Hindi lang tayo kailangan maging assertive, no? Sa kinetic o physical presence natin doon. Eh, kailangan rin natin labanan ho yung fake news na hinuhubog ho yung hearts and minds ng mga kababayan natin sa maling impormasyon, maling advokasya, at pinagwawatak-watak tayo. So, importante ho yung labanan yung fake news dito sa West Philippine Sea na kinakalat ng mga kalaban natin.
0: Nabanggit nyo nga po kanina, Prof. Rai, na yung pamahalaan po ay nagpapalaganap nga po ng ating mga side pagdating po dito sa West Philippine Sea. Tsaka batindaman na po natin nga po yung patuloy nga po na kampanya ng pamahalaan. Nandiyan na rin po yung Armed Forces of the Philippines, yung DFA, para po mulatin yung ating mga kababayan sa ating pong karapatan dyan sa West Philippine Sea. At yung usapin pong yan ay isa sa po sa masasabi siguro nating may malaking influence sa kung ano po yung estado po ng relasyon natin sa China. Sa tingin nyo po ba, bukod po ba dito sa aktual na ginagawa ng China na labag sa Pilipinas, particular po dyan ng yung pangaagaw niya at panghihimasok po sa teritoryo ng bansa natin, masasabi nyo po bang nagiging epektibo po yung kampanya ng Armed Forces, ng DFA, ng PCG para po sa transparency at saka disinformation po hinggil po dito sa usapin po ng West Philippine Sea?
4: Doon sa Transparency Initiative, napakalaki ho ng tulong niyan kasi ho yung pinapakita sa ating mga kababayan, sa ating lahat, yung katotohanan na nangyayari sa West Philippine Sea. Iba pag nakita mo ang video, eh. Iba talaga. Gaya yun, pukpukan nung ilang araw, no? Kaya sabi ng China, may nagpukpukan daw ng martilyo sa barko natin, in-inspection natin. Ang tanong ko, bakit naman sila mag-inspection doon? Eh, hindi naman kanila yun. Ang ayungin atin yan. Ang West Philippine Sea atin yan. Klarong-klaro yan. Okay? Unang-una, mali sila doon. Ba't sila pumunta doon? Pangalawa, ang pinagkakinalat nila, tayo doon nagsimula ng gulo. Eh, nakita naman natin sa video, sinong pumukpok, eh.
0: Tama.
4: Sino nag-ano? Unang-una, dapat wala sila doon. Hindi na teritoryo. Alam mo, yung kailang teritoryo, 1,000 kilometers away. Hindi na husakop talaga ng kailang teritoryo yan. Yung lugar na yan. At sila nang gugulo dyan, nag-i-inspection sila. So, dapat ho, klaro sa ating mga kababayan, tayo ho ang ginugulo, hindi tayo nanggugulo.
0: Opo.
4: So, balik sa tanong mo, okay yung Transparency Initiative, pero kailangan palaganapin palalo yan. Number two, hindi ako masyado kontento doon sa response o pagtugon ng ating gobyerno sa fake news.
0: Mm-hmm.
4: Wala akong malambya, hindi o epektibo, hindi ho pwede ibigay sa armed forces of the Philippines yan kasi marami mm-hmm. na nga silang ginagawa eh.
0: Mm-hmm.
4: Dapat ho interagency yan. Magtayo na ng website, magtayo ng mga resources, magtayo ng mga vloggers, magtayo ng mga taong mag-amplify, mag-extend ng magtutulong no para implement yung education campaigns natin. Kulang ho eh. Kulang po talaga. So, sa sagot mo, wala ka na mahihingi sa armed forces kasi nagbabantay na nga sila eh.
0: Mm-hmm.
4: Silang anapupukpok. Andyan rin yung Coast Guard natin na dami-daming ginagawa. You know, they can only do so much.
0: Mm-hmm.
4: Pero kung hindi ho, kung wala akong koordinasyon, wala akong paraan o plano para improve yung information campaign natin, lalamunin tayo ng fake news.
0: Mm-hmm.
4: At lalong malilito yung mga ating kababayan tungkol sa issue na ito, mawawalan sila ng lakas, no? I-advocate yung ating mga karapatan, mga interest natin dyan sa West Philippine Sea.
0: Yun nga po, yung binabanggit nyo nga po kanina, Prof. Rai, na yung China nga po nagpalabas mismo ng kanilang video at may kanya-kanya rin po silang naratibo na sabi nga rin po ng Armed Forces of the Philippines ay spliced. Kaya kagandahan na lang din po dito sa Armed Forces of the Philippines, naglabas sila ng iba't ibang anggulo nga po ng video kung saan kung ano po yung mismong nangyari dyan po sa may Ayungin Shoal. Kasama na rin po yung kanilang detalye kung ano yung mismong ginawa ng China pagdating dito sa ating mga tropa dyan po sa may malapit po sa may BRP Sierra Madre. Prof. Rai, siguro hingin ko na lang po ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan.
4: Ang unang mensahe ko, ang West Philippine Sea, atin yan. Hmm. Atin ito. Tayong problema dyan sa lugar na yan kasi marami hong bansa na nagkiklaim. Ang importante sa atin, mag-aral tayo, pag-aralan pa natin lalo yung issue na yan, bakilahok tayo sa mga usapin tungkol dyan sa issue na yan, pigilan natin, no? Pigilan natin magkalat ng fake news, no? At maging mapanuri tayo sa fake news na kumakalat dyan sa West Philippine Sea. May paninindigan tayo, klarong-klaro sa ating mga kababayan. Naintindihan na yung issue, marami pa sa kanilang naintindihan ng issue, marami sa kanilang willing ipaglaban ang ating interest sa West Philippine Sea. Maganda po yan. Pero ang maninindigan ay dapat nakabase sa tamang pag-unawa, no? At tamang impormasyon. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno, lalo pang palakasin yung information campaign natin sa West Philippine Sea, lalong ipag-alam, no? Ipaalam sa ating makabayan yung kasaysayan nito, yung interest natin dito at bakit natin pinaglalaban, para lalo pang lumaganap, no? Yung kamulatan. Pag mulat po ang kababayan natin, lalo siyang makikibaka, makikilahok at makikibaka dito sa issue na to.
0: Opo. Maraming salamat po, Prof. Ranjit, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
4: Maraming salamat po.
0: Ayan po. At yan po ang ating naging panayam kay Prof. Ranjit Rai, ang pangulo po ng Okta Research and Development Incorporated hinggil po sa kanilang bagong survey patungkol po sa distrust o kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa China.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Balik po tayo sa ating balitaan, mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinagtibay mula sa isinagawang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito ang binigyang diin ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kasunod ng mga napag-usapang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa linya ng ekonomiya at seguridad. Dagdag pa ni Romualdez na kabilang sa main points ng usapin nina Rubio at Pangulong Marcos ang Pax Silica Project at ang Luzon Economic Corridor na kapwa magiging daan sa economic prosperity ng bansa. Senyalis na rin anya ito ng mga posible pang kooperasyon na maselyuhan ng Pilipinas at Estados Unidos.
5: Yes, of course, Pax Sinica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. I wouldn't say gratitude, but he's very pleased with that. It's moving quickly, and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us.
0: The Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ito ang unang foreign minister level meeting sa pagitan ng dalawang bansa makalipas ang dalawang taon. Sa pulong, ipinaabot ni Lazaro ang matinding pagtutol ng Pilipinas sa mga hindi katanggap-tanggap na aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal, gayon din ang AI-generated video ng China Daily na nagkukumpara sa mga Pilipino bilang unggoy. Muli ring iginiit ng kalihim ang pag-aalis ng China sa mga estruktura sa Bajo de Masinloc. Binigang diin pa ni Lazaro ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa South China Sea kasabay ang panawagang iwasan ng mga aksyon na nagpapalala ng tensyon at resolbahin ang mga issue sa mapayapang paraan sangayon sa international law. Nagkasundo naman ang dalawang opisyal para sa patuloy na komunikasyon at sa pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taong ito.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Malacañang tiniyak na malayang makakapagpahayag ng kanilang saloobin ang mga realista sa Lunes. Ginawa ng palasyo ang pahayag mula sa inaasahang mga demonstrasyon kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Para sa kabuang balita, nag-uulat mula Malacañang si Alvin Baltazar.
6: Tiniyak ng Malacañang na malayang makapagpapahayag ng kanilang saloobin ng iba't ibang grupo sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang igagalang kundi poprotektahan pa ang karapatan ng bawat isa sa ngalan ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Pagsangayon naman o hindi, ang magiging sentimento ng mga magkikilos protesta, sabi ni Recto, ay dapat galangin. Idinagdag ni Recto na pangunahing prioridad din nila sa SONA ay ang kaligtasan ng publiko, kaya sisiguraduhin na nilang magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan o anumang kaguluhan. Ipinuto ng Executive Secretary na hindi lamang ang seguridad sa loob ng SONA venue ang dapat na matutukan, kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paggalaw ng publiko sa mga nakapaligid na lugar. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay pa rin sa SONA, Quezon City Police District, na ilatag na ang mga hakbanging pangseguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Para sa detalye ng balita, narito si Mary Ann Bastasa.
7: Nakalatag na ang security measures ng Quezon City Police District para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga personnel na susuportahan pa ng ibang unit ng PNP at ng ibang civil organizations para tigikin ang kapayapaan at kaayusan sa araw ng SONA. Magsisimula ang skeletal deployment ng QCPD sa July 26, habang ang full deployment naman ay nakalakda alas 3 ng madaling araw ng July 27 para matiyak ang maximum police presence. Inihanda na rin ng QCPD ang mga mobile patrol, communication equipment, barricades, first aid teams at mga checkpoint at border control points para sa mahigpit na pagbabantay sa mga itatalagang security zones. Magtatayo rin ng multi-agency coordinating center ang QCPD na magsisilbing sentro ng real-time monitoring at koordinasyon ng mga kalahok na ahensya. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, kasado na ang traffic plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1 kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, ibinahagi nito na aprobado na ng Office of the Sergeant at Arms ang nasabing traffic plan at sasailalim na lamang ito sa rehearsal sa stress test na pagaganahin bukas at sa darating na weekend. Ilalagay rin ng MMDA ang mga abiso patungkol sa traffic rerouting plan, gayon din sa mga dapat tandaan pagdating sa dadaan ng main routes, alternate routes, zipper lane at mga ipatutupad na blockade. Ibinida rin ni Yusek Torre ang mga napagtagumpayan ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, partikular sa larangan ng traffic management plan.
8: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pag-aanin ang traffic, especially during the time of the SONA of the President. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, na mga utilities, at ang iba pa na pwede maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, patuloy ang pagpapahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang mga serbisyo at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pagpapababa ng job mismatch sa mga manggagawang Pilipino upang mas maayos na magampanan ng mga working professional ang nararapat na trabaho para sa kanilang kakayahan, specialization at talent. Binigyang diin din ni Tolentino ang pagtutok nila sa upskilling, reskilling at job reintegration and trainings ng overseas Filipino workers o OFWs na repatriate sa bansa o di kaya ninais ng umuwi ng bansa at dito magtrabaho. Maging ang mga kaanak ng mga OFW ay kwalipikado rin sa mga serbisyo ng DOLE sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang mabigyan sila ng disenteng trabaho.
9: Tamang job skills, yung tamang jobs match. Kung yung pinag-aralan mo ganito, ganito yung

0: Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Karampatang tulong ang ipaabot ng Department of Labor and Employment o DOLE sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na maapektuhan ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng DOLE ang Adjustment Measures Program o AMP upang pondohan ang mga kagamitan at hakbang na magpapataas sa productivity ng maliliit na negosyo. Saklaw rin ng AMP ang capacity building, business enhancement, product development at labor compliance assistance. Maaari ring maghain ng mga kwalipikadong negosyo ng aplikasyon para sa exemption sa DOLE sa loob ng itinakdang 75 araw.
2: Meron din ang DOLE na tulong. Meron kaming programa na AMP kung saan tutulungan po yung mga maliliit na magkaroon ng masyado, Adjustment Measures Program, AMP. Matulungan sila na hindi kaagad makusyon yung impact. Halimbawa, ang DOLE po ay pwedeng magbigay ng mga kagamitan nila, pondohan yung kagamitan nila para yung panggamit nila ng capitalization ay magamit sa pagbigay noong wage adjustments.
0: Pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Suportado ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino ang United States-led PAC Silica Project na itatayo sa New Clark City sa Capasterlac. Ang PAC Silica ay isang international economic at technological coalition na inilunsad upang ma-secure ang supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors at mga critical minerals. Ayon kay Tolentino, isa itong napakalaking oportunidad sa bansa upang mapalago ang economic standing nito. Dagdag pa ng kalihim na kung matapos na at mapagana ang PAC Silica Project sa bansa, ay tiyak kakambal nito ang pagbuhos din ng trabaho para sa mga Pilipino na direkta namang sasalamin sa magandang employment rate sa bansa.
2: We fully support that. In fact, andito pa ata si Secretary Rubio, nakaalis na, pero PAC Silica is envisioned to really not jumpstart, but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now.
0: Pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat ang supply ng tubig para sa operasyon ng PAC Silica sa New Clark City sa Tarlac. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na hindi rin ito makaaapekto sa pangangailangan sa tubig ng mga residente sa nasabing lugar. Ginawa ng NWRB ang pahayag sa gitna ng pangamba ng environmental groups sa posibleng epekto ng operasyon ng PAC Silica sa kapaligiran at supply ng tubig sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang pinag-aaralan ang planning at development activities bago ang pagsasakatuparan sa isang proyekto at sisiguruhing masusunod ang mga inilatag na kondisyon.
3: Kailangan po silang sumunod no sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po umiiral sa mga regulasyon po natin, kasama na rin po yung mas sustainable no pangalaga po ng ating kalikasan. At yung watershed po, binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at Makarating lugar po.
0: NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balitaan naman kaugnay sa impeachment trial, Senate Impeachment Court, iminungkahay sa prosekusyon at depensa ang pagtatalo.

0: Talaga ng mga bagong tagapagsalita na hindi miyembro ng kani-kanilang legal team. Ito ay paalala ng korte kaugnay sa tinatawag na sub judice rule. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
1: Minungkahiin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero sa depensa at prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ikonsidera ang pagtatalaga ng mga bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng kani-kanilang legal teams. Sa kasalukuyan kasi, ang tagapagsalita ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ay bahagi ng prosecution team habang si Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense team ay isa naman sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Alala ni Escudero ang Rule 18 ng Senate Impeachment Court tungkol sa sub judice rule o ang pagbabawal sa magkabilang panig at mga testigo na magkomento sa publiko tungkol sa merito ng kaso. Batid naman anya ni Escudero na naging maingat si Attorney Tolosa at Attorney Poa sa mga public statements nila nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, sa pag-usad anya ng paglilitis ay maaaring mahirapan ng mga abogado na tukuyin ang mga komento tungkol sa merito ng kaso at ang procedural observations of facts lamang. Giniit ni Escudero na babantayan ng impeachment court ang mga pahayag na magkabilang panig. Samantala, nilino naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na walang nasabi sa kanya sa Escudero na maaaring pinagmulan o trigger ng naturang paalala sa defense at prosecution. Ayon kay Tunggol, friendly guidance lang ito mula sa presiding officer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kontento at masaya ang House Prosecution Panel sa naging takbo ng paglilitis para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang Grave Threats at Inciting to Sedition. Inilarawan ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na powerful o napakabigat ng naging testimonya ni na NBI Agent Mark Kalilong, NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at NBI Director Melvin Matibag na humarap sa pagdinig. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng Prosecution Panel ang kasunod na paglalatag ng mga ebidensya para naman sa Article 1 na tumatalakay sa issue ng confidential funds.
3: We are already preparing for the succeeding articles. Ang susunod natin, of course, is confidential fund, no? And the prosecution is always ready for the upcoming trial. We are positive because in this article, naging napakaganda at kompleto ng testimonya ng ating mga testigo. We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses.
0: Ang payag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, depensa ay giniit na hindi pa tapos ang paghimay sa grave threats o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon sa defense panel, wala pa ang panig ni Vice President Sara Duterte kaya hindi pa ito maituturing na tapos. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Luisa Erispe.
4: Hindi patuluyang tapos ang paghimay sa grave threat o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon yan sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Giit ng abogado, hindi pa naririnig ang panig ng vice-presidente dahil ang nagagawa pa lang nila sa ngayon ay mag-cross-examine sa mga testigo na ipinepresenta ng House Prosecution Panel. Pagkatapos naman ng prosecution sa presentasyon sa lahat ng articles, ay sakalang sila makakapagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kahit naman cross-examination pa lang ang ginagawa ngayon ng defense team, kontento sila sa takbo ng paglilitis. Ipinauubayan na ng depensa sa impeachment court anuman ang interpretasyon at desisyon sa mga inilalatag na punto ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, 8 contractors ang susunod na sasampahan ng kaso ng ombudsman kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Ito ang sinabi ni Senior Deputy Majority Leader G.V. Ejercito sa gitna ng paghahabol ng Senado sa mga nasa likod ng anomalya at pagiging abala sa impeachment trial. Ayon kay Ejercito, dapat matukoy at papanagutin ang totoong may kasalanan, lalo na ang mga contractors at nagsimula ng paglalaan ng pondo o allocables. Una nang sinabi ng ombudsman na sasampahan ng kaso ang 8 House members na umano'y sangkot sa mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno para sa flood control projects sa kabila ng conflict of interest.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pumalag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pahayag ni Chinese Ambassador Jing Kwan na may construction work ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre kaya pumunta ang China Coast Guard para magsuri bago mangyari ang panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Walang nakikitang mali si AFP Chief Lieutenant General Antonio Navarrete sa panig ng mga sundaling o sundalong Pilipino dahil military outpost ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sinasabi kasi ng Chinese Ambassador na nakita ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagtatayo ng barrier nets sa barko kaya nagpadala ng 2 bangka para tingnan ito. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanenteng military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa.
2: Pasada na mga
5: kung ako lang, gusto ko silang pakagalan, no? But these are AFP personnel. And it's for Commander Western Command and of course the decision of the chief, our new Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines.
0: Ito po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, narito naman po ang mga balita sa probinsya mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Una sa ating balitang probinsya, 125 pamilya sa lungsod ng Lawag nagtapos ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
6: Kagandang ti panagraduar dagiti anak da iti panagadal, nagraduar matan iti 125 pamilya dito siyudad ti Lawag, iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program 104 Peace na iwayat ti graduation ceremony dagiti 4 Peace Families iti SMC ti Lawag. Ano sa dino dinakain da ito ay iti Department of Social Welfare and Development ken lokal gobyerno dito siyudad. Dinayaw ni Mayor James Brian Alasig tinaso programa, gapotadon ti napanagnagan ana itulong ti programa para kadagiti pamilya dito siyudad ti Lawag. Gapo iti data na kimaisa ti mayor karigiti nagreduar kat impasigurado na nga at dalata iti lokal gobyerno at tumulong kadakwada no agkasapulan da. Ti 4Ps kat may salang karigiti programa ti gobyerno amang ipa iti tulong karigiti kasapulan na pamilya kas iti education subsidy, rice subsidy, health assistance, edukasyon para iti panagduras ti pamilya, ti sustainable livelihood program ken dat dumapay. Manipod dito yung siyudad Tilawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga pataba at pestisidyo ay pinagkaloob sa mga magsasaka ng bayan ng San Juan sa La Union. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
7: Kas pasatag tultuloy apa nakapapigsa ti sector ti agrikultura. Balegi anay waras dagiti farm inputs wenno mausar iti panagtalon iti 248 benepisyaryo ijay San Juan, La Union. Personal nga indaulwan ni Mayor Marikita Ortega, ti distribution kas panangipakita ti lokal a gobyerno iti suporta kadagiti mannalon. Naipay kadagiti benepisyaryo a mannalon ti 288 bag ti abono, 48 abote ti foliar fertilizer ken 88 pat abote ti insecticide. Nagtitinulong itry ito yung inisyatiba ti Department of Agriculture, Provincial Government of La Union, kenta lokal a gobyerno ti San Juan. Kagiddan itry ito yung inkariti lokal a gobyerno, tagtultuloy a panakipadanon dagiti programa para iti panagduras iti pagbiyagan dagiti mannalon. May tunos da ito iti tarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapabilag ti sector ti agrikultura. Manipod ago o La Union, Glendo Bakungan, Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Glenda mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Pagtutulungan ng Eastern Samar Police at Department of Education Borongan City Division para sa ligtas ng mga paaralan, mas pinagtibay si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
8: Ginpakasugpahan Eastern Samar Police Provincial Office ng Department of Education Borongan City Division and Ira Cooperation para siguradaden mga estudyante ng pagpatuman ng mga programa ng mga panpubliko ng eskwelahan. Hanaglabay ng adlaw ginatendera ni Police Major Aldwin Baliete, Chief and Police Community Affairs and Development Unit, inusang a coordination meeting kaatbang Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. Iniimbahin ang pag-andam para hanggin kasabutan nga synchronized school-based lecture and awareness program. Pinaagihin ni mas mapapaspas ngan magiging epektibo ang pagpaabot ng mga lecture by na crime prevention, paglikay illegal nga droga ngan mga isyu pangkababayenan ngan sosyedad. Iginpahayag ando ang opisyal nga dako ini nga bulig ang mga estudyante agud masiguro nga herarayo iraha peligro ngan magpapadayon ang taluwas nga kalibungan hasilud ngan gawas sa eskwelahan. Mula sa Borongan City, ako si Daisy Lalosa Belizar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Daisy mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Youth Resiliency Enhancement Training isinagawa sa Bayan ng Malitbog sa Southern Leyte. Ang kabuang ulat hatid ni Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
9: Ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte pinagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa panguna ni Engineer Brian Javier nagpahigayon og Youth Resiliency Enhancement Training kanatong Hulyo 18 hangtod 19 tuig 2026. Aron nga mapalig-on ang kaandam sa mga batan-on sa panahon sa krisis. Ang mga pagbansa gitambungan sa mga student leaders gikan sa Malitbog National High School, Santo Niño Academy, Santa Cruz National High School, Concepcion National High School ug Kadaruhan Integrated School. Pinaagi sa panabang sa mga guest speakers nga sila si Kathleen Ponce Cocharo ug Engineer Jason Lua gikan sa LGU Hinundayan. Natun-an sa mga kabatan-unan ang mga importanteng kahibalo sa basic life support, standard first aid o gusto nga pagtabang sa emerensiya. Gipadayag usab ni Mayor Kenneth Oben ang iyang tibok nga suporta sa mga kalihukan nga nagtumong sa paghatag og kaalam o kaisog sa mga batan-on aron sila magsilbing maayong ehemplo sa komunidad sa panahon sa katalagman. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ruel mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Divisoria sa Cagayan de Oro, may malaki ng pagbabago. Si Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
10: Dako nang nausab sa Divisoria dinis sa Cagayan de Oro. Kinang ibutsyag ni Patrick Ebutina atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club ug tipik lamang kini sa mas dako pang development sa lugar. Matod pa ni Ebutina, ang Project Lunhaw, ang flagship environmental program sa Cagayan de Oro City, LGU, ubos sa Urban Greening and Beautification Program. Ang Lunhaw nagpasabot og lush, green og fresh. Tumong din nga himuon nga mas berde, limpyo ug climate resilient ang atong syudad. Nagtinabangay nini ang mga barangay, tungaan og mga establishment sa dalan. Apil usab sa proyekto ang urban gardens og bagong pavements, lahom nga drainage ug mas dako usab nga ikatabang nini aron malikayan ang pagbaha sa lugar. gikan dinhi sa Cagayan de Oro. Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Romy, mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga. Department of Agriculture Region 9, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
11: Continua el dalida de ayuda financial con el mga sembrador y pescador estamo na gobyerno por medyo del Departamento de Agricultura na Zamboanga Peninsula. El ayuda amubaho na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kita continua implementa na diferente mga probinsya na Rayon 9. Miles ya de mga sembrador y pescador elia puede recibir asistencia na mga serie de payout kaya kundusi el DA na rehiyon. El mas reciente amo el 1,705 mga beneficiaryo desde Municipalidad de Alicia na probinsya de Zamboanga, Sibugay. Objeto del mencionado programa de gobierno amo para dale directa ayuda con el mga beneficiaryo na di ila busca vida. Desde na RP Zamboanga, iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Surigao. Department of Social Welfare and Development Caraga inilunsad ang flexible food redemption para sa walang gutom beneficiaries sa Surigao del Norte. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
12: Gilunsad sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga, pinaagi sa Walang Gutom Program ang Anytime Anywhere Food Redemption kung AAR Pilot Implementation sa Claver, Surigao del Norte kagahapon Hulyo 22, 2026. Ang bagong pamaagi nagtumong sa paghatag ug mas kombinyente ug mas flexible nga paagi sa paggamit sa food assistance alang sa mga benepisyaryo. Pinaagi sa AAR, mahimo nang gamiton sa mga benepisyaryo ang ilang binuwan nga 3,000 pesos food credits sa daghang higayon sulod sa redemption periods imbis nga usa lamang katransaksyon. Kini nagtugot kanila sa pagpalit og presko og masustansyang pagkaon sama sa karne, isda, prutas ug utanon base sa ilang tinuod nga panginahanglan sa panimalay. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa maong inobatibong sistema, mas daghang pamilya ang makapahimulos sa ilang food assistance ug mamenosan ang wala magamit nga food credits. Nagpakita usab kini sa padayon nga paningkamot sa Walang Gutom Program sa pagpalambo sa serbisyo aron mas epektibo ug mas dali maabot sa mga pamilyang nanginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dayanara mula Surigao, tunguhin naman natin ang Lanao. Maayos na supply ng tubig, infrastruktura at trabaho, inaasahan ni Iligan City Mayor Xiao sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
13: Gipaabot ni Iligan City Mayor Frederick Xiao nga hisgutan sa 2026 State of the Nation Address kon sona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lakang aron masiguro ang ligon nga supply sa tubig, mas luwas nga mga katilingban, mas maayong serbisyo publiko ug dugang dekalidad nga mga trabaho sa Northern Mindanao. Sumala ni Mayor Xiao, nagkinahanglan ang Iligan og mas dako nga suporta gikan sa nasudnong gobyerno alang sa mga proyektong direktang makatabang sa katawhan sama sa long-term water supply, husto nga pagdumala sa basura, mas digon nga mga tulay, maayong drainage ug uban pang infrastrukturang andam sa mga katalagman. Giangyo sab niya ang igo nga pondo, teknolohiya ug uban pang suporta alang sa mga lokal nga pangagamhanan aron mapaspasan ang paghatag og serbisyo publiko ug masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga proyekto nga walay mausik nga pondo sa gobyerno. naglaumsab si Xiao nga magpadayon ng suporta sa national government sa pagpamuhunan sa Northern Mindanao aron makamugna og mas daghang dekalidad nga trabaho ug hatagan og higayon ang mas daghang kabatan-unan nga makaiskwela, makatrabaho ug makatukod og kaugmaon sa ilang kaugalingong rehiyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
14: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito.
15: Sa narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ng kabuuan 4.42 billion pesos na benta ang programang kadiwa ng Pangulo sa ilalim ng inisyatibang Benteng Bigas Meron Na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay ayon sa Department of Agriculture o DA. Ipinakita ng ahensya na mahalagang programa sa pagbibigay ng murang bigas sa mga sektor na higit na nangangailangan kasabay ng pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mga isda. Mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hulyo 20, 2026, umabot sa mahigit 12 milyong mamimili ang natulungan sa mahigit 22,000 aktibidad ng kadiwa sa buong bansa. Malaking ambag sa tagumpay ng 20 peso rice project na inilunsad noong Mayo ng taong 2025 kung saan nakapagbenta ng 2.4 billion pesos at nakapagpamigay ng mahigit 121,000 metric tons ng bigas sa tinatayang 12.1 million na beneficiaries. Sa kasalukuyan, pinalawak na ang programa sa daan-daang kadiwa outlets at benteng bigas selling sites sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa DA, pinatutunayan ng direktang ugnayan ng mga producer at mamimili na mas napababa ang presyo ng pagkain habang napalalakas ang kita ng lokal na sektor ng agrikultura.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Samantala, inilunsad naman ng Department of Agriculture o DA ang isang bagong digital platform na binuo katuwang ang South Korea upang pabilisin at paghusayin ang paghatid ng suporta sa ating mga magsasaka. Tinawag itong Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE platform na gumagamit ng real-time data at Artificial Intelligence o AI upang mapalitan ang mabagal at hiwa-hiwalay na sistema ng datos. Layunin itong mapabuti ang monitoring sa supply chain, mapabilis ang pagdedesisyon at makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng pagkain sa bansa. Ayon sa DA, pinagsasama-sama ng platform ang iba't ibang datos sa iisang sistema upang magkaroon ng mas maaasahang impormasyon ang mga gumagawa ng polisiya at mga nasa front line. Malaki rin ang naging epekto nito sa operasyon dahil nabawasan ng 80% ang oras sa pagpapatupad ng mga programa mula 26 na araw ay kaya na itong gawin sa loob ng 5 araw. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na hindi lamang ito simpleng IT project, kundi isang mahalagang reforma sa sistema ng agrikultura. Sa tulong ng AI, mas napapadali ang verification ng mga benepisyaryo at napalalakas ang transparency upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay napupunta sa tamang mga magsasaka. Inaasahan naman ng DA na sa pamagitan nito ay mas mapalalakas ang food security at kita ng mga magsasaka sa mga susunod na taon.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Sa iba pang mga ulat, patuloy ang pagpapahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang mga serbisyo at pakipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pagpapababa ng job mismatch sa mga manggagawang Pilipino upang mas maayos na magampanan ng mga working professional ang nararapat na trabaho para sa kanilang kakayahan, specialization at talent. Biniyang diin din ni Secretary Tolentino ang pagtutok nila sa upskilling, reskilling at job reintegration and trainings ng mga overseas Filipino worker o OFW na na-repatriate sa bansa o di kaya'y ninais nang umuwi ng bansa at dito na magtrabaho. Maging ang mga kaanak ng mga OFW ay kwalipikado rin sa mga serbisyo ng DOLE sa pagpagnaya naman ng sa pakipag-ugnayan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang mabigyan sila ng disenteng trabaho.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: Samantala, abot sa mahigit 340 projects ang nakatakdang isulong sa ilalim ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ito ay ayon sa Public-Private Partnership o PPP Center. Sa pinakahuling tala, umabot sa 3.07 trillion pesos ang kabuuang halaga ng 347 projects na nasa pipeline. Karamihan dito ay pangunahan ng national government na may 164 projects na nagkakahalaga ng 2.94 trillion pesos, habang 83 projects na aabot sa 124.16 billion pesos ang ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Nangunguna sa pinakamalaking bahagi ang sektor ng riles na tinatayang aabot sa 1.97 trillion pesos kasunod ng property development at edukasyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay matatagpuan sa National Capital Region, Central Luzon at Ilocos Region. Samantala, kasalukuyan lang ipinatutupad ang 303 projects na may kabuuang halagang 3.56 trillion pesos kung saan mas malaking bahagi pa rin ang hawak ng national government kumpara sa local government units.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 23 ng taong 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 75 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga naman ng 47 pesos and 85 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang halaga ng South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 11 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay nasa 82 pesos and 60 centavos habang nasa 70 pesos and 49 centavos naman ng euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 85 centavos habang nasa 16 pesos and 45 centavos ang Saudi Arabian Rial.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
15: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
14: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account.
16: Narito na po ang sports balita. Nagpasiklab muli ang San Miguel Beer sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos tambakan ang Converge Fiber Xers 128-122 Miyerkules ng gabi sa Inari Center Antipolo. Umarangkada si George King ng 41 puntos habang si CJ Perez ay kumamada ng 31 upang manatiling walang talo ang Beermen sa Group A at sabayan ang pagbuwag sa 3-game win streak ng Fiber Xers. Nagdagdag naman si Marshall Lassiter ng 18 puntos mula sa 3-3, samantalang sina Don Trulliano at Junmar Fajardo ay nagambag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Lumobo pa sa 17 ang kalamangan ng Beermen matapos ang matinding third quarter run. Sa panig ng Converge, hindi nagpahuli si Justin Arana na may 29 puntos at 5 rebounds habang si Justine Baltazar ay nagbigay ng 16 puntos at 12 rebounds. Ngunit kinapos ang Fiber Xers sa huling yugto nang pasabugin ni Perez ang depensa, pinalawak ang 4 puntos na abante tungo sa 101-102-91 sa bisa ng 10-3 run bago matapos ang 3rd quarter.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: Sa isa pang laban sa PBA, nakatikim na rin ng panalo ang Titan Ultra Giant Risers matapos padapain ang Token Tech Tropang 5G 103-87. Nanguna si Terrell Brown para sa Giant Risers na may 29 puntos, 10 rebounds at 5 assists, tinapos ang kanilang 3-game losing streak at sabay ibinigay ang unang talo ng Token Tech sa 2 laro. Nagambag naman sina Jeric Balanza, Joshua Munzon at Brian Sajonia ng tig 13 puntos habang si Aris Junicio ay kumana ng 10 puntos mula sa 3-3. Sa 2nd quarter pa lang, lumobo na sa 22 ang kalamangan ng Giant Risers. Nag-orchestrate ng opensa si Fran Hughes sa 11 assist at 5 puntos na walang turnover, samantalang sina Roy Sumang at Pau Haviloñar ay nagdagdag ng tig 9 puntos. Sa panig ng TNT, may 21 puntos at 6 na rebounds si Darius Days, ngunit kinapos ang tropang 5G sa pagpapanatili ng kanilang maagang abante. Dagdag pa sa dagok ng TNT nang napaalis si head coach Shot Reyes sa maagang bahagi ng 4th quarter matapos masapol ng 2 technical fouls.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: Handa nang sumabak ang Alas Pilipinas Men sa 2nd kampanya sa 2026 CV Cup laban sa Cambodia ngayong Huwebes sa Jakarta International Velodrome. Pinangungunahan ng veteranong si Jude Garcia, target ng Alas Men na makabawi kontra sa mga Cambodians na naging kampyon ng Leg 1. Noong nakarang laban sa pool phase, nabigo ang Pilipinas sa 5 sets, 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 laban sa tropa ni Vorn Vesna. Kasama muli ng Pilipinas sa Group A ang umuusbong na Cambodia at ang reigning 2026 ABC Men's Cup champion Indonesia. Pagkatapos ng laban kontra Cambodia, susunod na makakarap ng Alas Men ang home team Indonesia sa Biyernes. Ayon kay head coach Angelino Frigoni, pareho pa rin ang lineup na dala ng Pilipinas para sa Leg 2 ng Regional Tilt.
2: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
16: Nakatutok ang Jose Rizal University Heavy Bombers sa inaasam na korona sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Preseason man o hindi, titulo pa rin ang habol ng JRU at pagkakataon ding makuha ang respeto ng mga kalaban. Para magtagumpay, kailangan nilang gawin ang bihirang nagawa ang ma-sweep ang San Beda Red Lions. Nakatakda ang Game 2 ng Best of 3 Finals ngayong Webes sa Phil Oil Center sa San Juan. Galing ang Heavy Bombers sa matikas na 70-59 panalo noong Martes. Mga transferee na sina Lawrence Mangubat at Chris Hubilia nagpakita agad ng championship pedigree kung saan nagsanib sila sa 41 puntos at 18 rebounds para sa unang dagok sa Red Lions. Hindi rin basta-basta ang San Beda na sandata sina Aldous Torculas, Zed Etulie at Jomel Puno para makabawi.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
16: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, undefeated pa rin ang University of Santo Tomas matapos dominahin ang Southern Storm Melbourne 25-20, 25-14 at 25-9 sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Binaliwala ng Golden Tigresses ang height advantage ng mga Australians sa mabilis at anggulong atake tuloy sa 4-0 kartada at number 1 seeding sa semifinals. Nanguna si Angge Poyo sa nalikom nitong 14 puntos mula sa 13 kills at isang ace habang nagbalik aksyon si Regina Jurado at nagdagdag ng 8 puntos. Si Marga Altea may 8 puntos din at si setter Arlene Wahe naglatag ng 8 excellent sets. Sa ikatlong set, sumabog ang Tigresses sa 14-1 run para sa 24-7 abante bago tinapos ni Bianca Plaza sa mabilis na tira. Walang Aussie ang nakapagtala ng double digit, si Cleo Anastasias nanguna lang sa 9 na puntos. Haharapin ang UST haharap sa Ho Chi Minh City Volleyball Club ng Vietnam sa Webes para tapusin ang eliminations. Southern Storm bumagsak naman sa 3-1 record at babawi kontra College of St. Benilde para sa number 2 seed. Sa ikalawang laro, muling nabuhay ang Final Four bid ng Enderan College's Lady Titans matapos talunin ang Vietnamese squad 25-16, 29-27 at 25-16. Kumamada si Altea Botor ng 14 puntos habang sina Micaela Ma at Ederlyn Alba ay nagdagdag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Enderan may 1-3 record at susunod na mga karap ang Letran.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
16: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat, Leo, para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para po sa balitang negosyo at kalakalan. Kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan. Sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel. At sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang ang ating producer si Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Junela at Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, kasama naman natin si Hiro and of course, gayon na rin si JP. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po'y napapakinggan. Yan po'y sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters na through the courtesy of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede nyo pong masubaybayan ng ating mga programa sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan, plataforma o platforms, both sa shortwave at sa social media at maging sa internet para kami masubaybayan ano po ang ating mga programa. Ngayong araw pong ito, tututukan po natin ito pong sinimulan na nung Lunes. And then umabot na ikalawang araw and of course hanggang ngayon nagpapatuloy po yung pamimigay ng uplift assistance, cash assistance program bilang tugon po dito sa emergency o energy emergency at sa patuloy na nagiging resulta ng matinding mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagiging resulta. Naging mataas sa mataas na mga pangunahing bilihin dahil po sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. At iba pang mga issue na patuloy na nagbibigay ng pabigat at pahirap sa ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag na sinabi ko nga kanina, yung Uplift Assistance Program. At alam nyo ba na humigit kumulang sa 7.5 milyong kabahayan sa buong bansa ang target na makinabang dito. Nahahati po yan sa tatlong grupo ng benepisaryo. Yung unang grupo po, 3.5 milyong pamilya mula sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang po dyan ang mga kasalukuyang benepisaryo ng social protection programs. Yung ikalawang grupo na nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan ang target. Hindi kasali sa kasalukuyang social protection programs at nakabatay sa 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority. At yung ikatlong grupo, tinatayang nasa 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya. Ano po? Na natukoy din mula sa talaan naman ng SSS. Makatatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso na ayuda kada buwan. Saklaw po ng ayuda ang panahon mula Hulyo hanggang Disyembre. Ayan. At layunin po ng programang ito na matulungan ang ating mga pinakamahihirap na mga kababayan. And speaking of that, alamin natin mula mismo sa benepisaryo ng isa sa mga benepisaryo nitong Uplift Assistance Program. Beneficiaries po ito, nakatanggap na po ito, alamin natin mula sa kanya kung paano ito nakatulong o makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya at paano siya nabigyan nitong Uplift Assistance Program na ito, paano yung naging proseso, nahirapan ba siya, sino ba ang nilapitan niya o kung may lumapit man sa kanya, paano yung naging proseso, naging madali ba. At higit sa lahat, paano nga po makakatulong itong Uplift Assistance Cash Program na ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Makakasama po natin live si Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, isang 4Ps beneficiary. Magandang umaga po, Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Hello po. Good morning din po sa inyo, sir.
4: Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At Ms. Ma'am, pwede ko bang tawagin kayo Marilyn na lang?
5: Okay po, okay.
4: Okay. Marilyn, so nakatanggap ka na ng Uplift Assistance Cash Program na worth 2,000 pesos?
5: Opo, sir, pero
4: mm-hmm.
5: Hindi ko pa po siya nakiklaim, pero andag pa po siya sa
4: Hindi mo pa siya nakiklaim?
5: Opo, kasi late ko na po siyang nalaman eh.
4: Mm-hmm. Ngayon mo lang nalaman na mayroong ganitong
5: kahapon lang po.
4: Ah, kahapon lang. Eh, paano mo nalaman na mayroong ganitong cash assistance?
5: Eh, ang totoo niya po, sir, napapanood ko na po siya sa FB, sa TikTok, pero hindi ko po siya in-expect na totoo po yun. Akala ko po kasi, mga bali-balita lang, fake news, ganun.
4: So, hindi
5: pero
4: mo...
5: Nung nag-chat po yung city link namin sa GC, doon ko na po siyang inform na totoo nga po pala yun.
4: Okay. Nabanggit mo city link. DSWD yan, di ba? DSWD city link. Tama?
5: Opo, sir.
4: Okay. At may mga yan eh. Alam ko may mga case managers dyan. So, sinong tumawag sa'yo mula sa DSWD city link?
5: Yung city link po namin, doon po sinabi sa GC namin.
4: Okay. Sinabi sa inyo mismo ng DSWD. So, nag-reach out sila sa inyo na para mabigyan, maging beneficiary. Nag-reach out sila sa inyo?
5: Opo.
4: Okay. So, sige. So, ngayon nag-reach out sila, paano mo in-applyan? O paano ka nag-apply para dito sa Uplift Assistance Program? Okay. Sige.
5: Pumasok lang po siya sa ATM ko.
4: Mhm. Pumasok lang sa ATM mo.
5: Okay. Agad ko pong tiningnan nung sinabi po sa GC, agad ko po siyang tiningnan.
4: Mhm.
5: Iyan nga po, totoo nga po, meron.
4: Pumasok. So ibig sabihin nasa iyo na, nasa ATM mo na.
5: Opo.
4: Okay, hindi mo pa lang kinukuha, ganun ba? Ganun ba 'yan? Ayun. So nasa ATM mo na. Yung 2,000. All right. Eh, matanong ko lang, Marilyn, ilan kayo sa pamilya?
5: Anim po kami, sir.
4: Anim. Pero di ba, ano, nabanggit ko kanina, four-piece beneficiary. Four-piece beneficiary ka. Matagal ka na bang four-piece beneficiary?
5: Opo, sir.
4: Ilan taon
5: na? Matagal na po. Mga 30 taon na po, o 14 years.
4: Okay. So maliliit pa yung mga anak mo nung nagsimula ka maging four-piece beneficiary?
5: Opo, sir.
4: Eh, yung ilan yan? Apat, ano? Apat na anak? Tama
5: opo,
4: ba?
5: Opo.
4: Gano'n na kalalaki? Nag-aaral pa rin yung mga anak mo?
5: Opo, sir. Yung isa po, grade 12, tsaka 11 and 9 po.
4: Ayun. Okay, so 11 and 12. So, eh, si Mister, anong matanong ko lang? Ano bang hanap buhay ni Mister?
5: Construction po, sir.
4: Ayun, construction. Sige, wag kang kakabahan, ha? Yan. Relax lang tayo. Okay, sige. Anyway, so si Mister, construction worker, ikaw, housewife lang, nasa bahay lang.
5: Ano po, kasambahay.
4: Kasambahay, okay, sige. So kamusta naman? Kamusta naman yung pag-aaral ng mga bata? Matanong ko lang.
5: Okay naman po, sir. Pag-aaral
4: naman po. So, ibig sabihin, for 14 years, tama yung dinig ko, no? For 14 years kanina, for 14 years, ha? Okay. 13? 13 ba? 13 years, tama? So, sabihin na natin mahigit 10 taon. Sabihin na natin mahigit sa 10 taon, four-piece beneficiary ka sa ilalim ng DSWD. So, nakatulong ba itong pagiging four-piece beneficiary mo?
5: Sa sir, sobrang malaking tulong po sa pamilya namin.
4: Okay. So, sa paanong paraan?
5: Kasi kung pagbabasihan po yung kita namin, sobrang kulang na kulang po sir eh.
4: Oo.
5: Kaya malaking tulong talaga yung four-piece po.
4: So, sa paanong paraan? Sa pag-aaral ng mga bata?
5: Sa pag-aaral ng mga anak ko, tsaka yung pangbili ng ano, mga gamit sa school, sa pamasahe araw-araw.
4: Okay.
5: Tsaka sa pagkain po. Tsaka doon din po sa ano, sa pambili rin po ng gamot pag may pag may nagkakasakit.
4: Okay.
5: Yun, nakakabili po kami.
4: Alright. So ngayon, meron ka ng karagdagan kasi nadagdagan pa 'yon bukod doon sa four piece na financial assistance na nakukuha niyo sa four piece, ano? Meron pa kayong additional ngayon na 2,000 pesos. Since qualified ka naman. Hanggang ano yan, hanggang December, ano, ngayong taong ito. So, paano nyo nakikita makakatulong itong karagdagang 2,000 piso na ito kada buwan? Paano nyo ito gagamitin?
5: Magagamit po namin to sir sa ano, sa pang-araw-araw na lalo pampamasahe ng estudyante ko. Saka pambili na rin po ng mga pangangailangan namin sa bahay. Saka ayun, pambaon nga po ng anak ko na nag-aaral.
4: Ayun, okay. So, karagdagan, ano? Pero, syempre, di ba, ang ano kasi...
5: Ang karagdagan sa ano.
4: Ang hirap kasi, sa totoo lang, ang taas kasi ng mga bilihin ngayon, ano? Marilyn? Mahirap mag-budget ng pera, ano? Kaya ito, napakalaking...
5: Sobrang mahirap.
4: Napakalaking, ano?
5: Halos buwan-buwan na lang po tumataas yung mga bilihin. Buwan-buwan, taon-taon, ganun.
4: So malaking tulong talaga, malaking tulong yung 2,000 piso kada buwan pandagdag, okay? So sa ngayon marami nang nabibigyan ito eh, itong 2,000 pesos na ito mula sa Uplift Assistance Program. So hindi lang ikaw, milyon-milyon pa tayong hanggang ano, malaki ang target kasi tatlong grupo 'yan. So, tatlong grupo, classified under 3 classifications, no? So, sa tingin mo, ano ang dapat na maging mensahe? Kung ikaw ang tatanungin ko, ha, Marilyn, bilang isang four-piece beneficiary, anong gusto mong maging, no, maging mensahe sa ating mga kapwa four-piece beneficiary na nakatanggap na at tatanggap pa nitong Uplift Financial Assistance Program? paano nila ito dapat gamitin at saan nila ito dapat dalhin?
5: Ang mensahe ko po sa kapwa ko po, please, ay yung pera pong natanggap nila namin ngayon sa AFLIP, ay sana'y magamit nila sa tamang ano, sa tamang pagbabudget, na wag kong nasayang, wag kong sayangin sa mga walang ibig kong sabihin eh doon po sa karapat dapat na ano,
4: na dapat
5: karapat dapat na pagkagastusan po.
4: Yan, oo. So, tama naman 'yon, tama naman 'yon, ano. Huwag yung ano, huwag yung dadalhin sa online sugal, 'di ba? Sugal, okay. Yung isang ganun. Tapos dadalhin lang sa inom-inom diyan or okay. Kung ano-ano lang binibili mga gadget, kinakailangan talaga nakatuon sa basic needs, yung pangunahing pangangailangan ng pamilya. 'Yun naman talaga ang layunin eh nung additional na 2,000 pesos na 'yon eh, no, Marilyn. So, okay. So, sa pamahalaan sa DSWD, sa administrasyong ito ni Pangulong Marcos, sa pamahalaan, ano ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila kung meron man?
5: Unang-una po sir, lubos po kaming nagpapasalamat ng mga

0: maraming maraming salamat po sa karagdagan na pinansyal na binigay sa amin mahihirap. At sana po'y magtuloy-tuloy itong tulong na binigay sa amin. Ayan po.
1: Okay. So, matanong ko lang, para lang magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, nabanggit mo kasi napakalaki ng mga binayaran mo, no? Sa mga utilities. Ano ba ang pinakamalaking bahagi ng ng pera ninyo ang napupunta sa pang-araw-araw? Limbawa, sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa upa ng bahay. Matanong ko lang, para lang magkaroon tayo ng idea, gaano kalaki ng bahagi ng porsyento ng perang napupunta sa inyo? Kinikita ni Mister, kinikita mo, pati sa nabibigay ng 4-piece, saang malaking pinakamalaking bahagi nito ang napupunta sa gastusin ninyo bilang pamilya?
0: Sa ano po sir, sa mga sa pagkain, sa pagkain po, lahat po, pagkain, kuryente, lahat po ng gastusin din po
1: Laki,
0: siya
1: no?
0: napupunta.
1: Lalo pa ngayon, medyo nagtaasan ng presyo ng singil sa kuryente. Hindi nyo, naramdaman nyo rin yon. Sigurado, yung pagtaas ng singil
0: Sobra
1: sa kuryente.
0: Po. Sobra po talaga.
1: Okay. Sige, enough ko sa pagkain. At least, sigurado na tayo, makakasiguro tayo, at least makakasiguro tayo sa pamamagitan ng 4-piece, pati yung Uplift Assistance Program na yan, may mailalatag tayo, maihahapag tayo sa pagkainan ng pamilya natin. Tama ba ako doon, Marilyn?
0: Opo, sir.
1: Ayan. Well, dahil dyan, maraming salamat, Marilyn, ha. Alam kong this is your first time na ma-interview. Alam kong medyo ninenervyos ka, pero nagpapasalamat kami sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa pagkikipag-usap mo sa amin ngayong araw na ito bilang ikaw nga benepisyaryo ng 4-piece plus nitong Uplift Assistance Program. At nagpapasalamat din tayo sa DSWD CityLink, ano, sa pagbibigay sa atin ng assistance para makapanayam ka ngayong umagang ito, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan. Yan. Thank you very much po, Ginoong William Bantilan ng DSWD CityLink. At sana tulad nung sinabi mo nga, Marilyn, sana lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng mga benepisyaryo ng 4-piece, lalo na kung qualified, kasama dito sa mga kategorya na banggit ko kanina, ay tuluyan na nga matanggap na nila itong karagdagang financial assistance na ito hanggang Hulyo. At who knows, baka sakali, ma-extend pa way beyond December. Ah, di ba? Okay. Maraming salamat, Marilyn. Thank you very much.
0: Okay po. Salamat din po, sir.
1: Okay. Thank you very much sa ating pong unang ikangapanauhin ngayong araw na ito dito sa ating programang Global na Tayo. Si Miss Marilyn Villanueva Alconvindas, isa sa mga 4-piece beneficiary at nakatanggap na ng ikang Uplift Assistance Program o yung Cash Assistance Program mula sa Uplift na 2,000 pesos. Nagpapasalamat din tayo sa ating Department of Social Welfare and Development, CityLink, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan for the assistance given to us. Okay. So, yun po. So, yun, doon nalaman natin gano'ng kahalaga yung karagdagan. Sabi kasi, alam nyo kasi, meron akong iba narinig kasi na medyo gusto ko ng makipagtalo, pero ayoko dahil hindi naman kinakailangan pagtalunan. Kasi marami nagsasabi, narinig ko, 2,000, saan mapupunta yung 2,000? Di ba? Kulang na kulang yan, 2,000 na yan, kung tutuusin mo, di ba? Baka pambili lang ng bigas, kulang na kulang na yan, pamasahe, kulang na kulang na yan. Pero tatandaan po natin, itong 2,000 kasi is only an additional doon sa natatanggap ng mga 4-piece beneficiaries natin. So, meron na po silang natatanggap na financial assistance mula sa 4-piece, at may trabaho, tulad na nabanggit nga ni Marilyn, may trabaho naman si Mister, meron din siyang trabaho. So, pangkaragdagan lang yon. And thus, tatagdagan pa ngayon entonces ng 2,000. Pero hindi yun ang punto eh. Ang punto is, para sa isang pamilyang Pilipino na ika nga kinakapos talaga sa pagdating sa pinansyal, kahit na gano'ng kaliit na halaga, ay napakalaking bagay na para sa atin. Kahit siguro, kahit sino ang tanungin mo. Sabi nga nila eh, di ba? Maski na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pag niregaluhan mo ng kahit nakapiranggot, tuwan-tuwa yun.

0: Tuwa yun dahil alam niyang galing sa puso o galing sa talagang buong loob mong ibinibigay sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, maski na yung ating mga kababayan na nakatatanggap nito, malaking bagay po sa kanila ito. At hindi po ika nga ito minamaliit, hindi ito dapat tinitignan kung gaano kalaki, kundi paano ito nakakatulong para makadagdag sa kanilang pinansyal na kapabilidad para maitawid ang mga pangangailangan. At yun yung ginagampanan ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Marcos Administration, ng Department of Social Welfare and Development, at ng iba't ibang mga ahensya na nakatoka na tumulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang nahihirapan. So, sana nga lahat mang makatanggap na ng kanilang, yung mga qualified for peace beneficiary. And of course, sana nga, tulad nung dalangin at o hiling ni Marilyn, sana lumawak pa. Kasi hanggang ano po ito eh, if I'm not mistaken, hanggang nag-start ngayon July, magtatapos hanggang December, pero syempre yung hiling ng iba nating mga kababayan ay sana, lalo na doon sa mga mahihirap na beneficiaries natin, eh, ma-extend pa hanggang 2027. Malay natin, hindi natin malalaman. Depende siguro sa pondo. Anyway, dyan dapat na pupunta, di ba? Kimbes na, kesa naman mapunta sa corrupt, imbes naman mapunta sa mga bulsa ng mga corrupt na government officials, kesa naman sa mapunta sa mga anomalous flood control projects, kung ano-ano mga anomalous infrastructure projects, kesa naman mapunta kung kani-kanino lang dyan ng mga politiko o mga private individuals, yung pera ng taong bayan, kaban ng taong bayan, edi ibigay natin dapat dun sa mga tao talaga, mga kababayan natin nangangailangan. Diba? Hindi lang sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pati na rin, of course, marami na rin po tayo. Total, napag-uusapan na rin lamang po natin. Pati mga middle income families, kailangan din ng ayuda, kailangan din ng tulong. Hindi lang po ng mga nasa lower income bracket. Hindi lamang yung mga minimum wage earners. Maniwala po kayo, pati mga middle income families, nahihirapan na rin po. Nahihirapan na rin dahil nga po lahat tayo apektado eh. Kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, domino effect na po yan. Domino effect yan. It doesn't matter kung mayaman ka o mahirap ka. Ang epekto po niyan, pangkalahatan. Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, it can cause inflation to quicken. It can cause manufacturing to go down dahil sa mga expenses at logistics. At pag sinabi natin yon, taas lahat na pangunahing bilihin. It doesn't matter kung nasa middle income ka o nasa lower middle income ka o mayaman ka. Di ba? Mararamdaman at mararamdaman mo rin yan. Maliban na lang kung ultra rich ka, katulad ni Elon Musk. Anyway, maraming salamat kay Ms. Marilyn Villanueva Alconbindas, ng ating 4-piece beneficiary. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating programang Global na Tayo, tanggapin natin ang report mula kay J. Mark Dagala, dating BIFF bomber, sangkot sa pananambang sa Sharif Aguac at Mama Sapano Massacre, arestado sa Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
7: Global na Tayo! Global na Tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Arestado na pinagsalim ng puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang dating bomber ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang naturang dating BIFF bomber na si Muslimina Amil na naaresto kahapon sa Purok 3, Barangay Tuconaripao sa Mamasapano. Inaresto si Amil na batay na rin sa warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder na ilan sa walay na ang ilan ay walang inirekomendang piyansa. Sinasabing sangkot si Amilil sa March 28, 2026 sa ambush sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac kung saan 5 ang nasawi. Gayun din sa 2015 Mamasapano Massacre na ikinasawi naman ng 44 na miyembro ng Special Action Force o tinaguri ang SAF 44. Dagdag pa ng pulisya, dating BIFF bomber ito si Amilil sa ilalim ni Zainuddin Kiaro at naging estudyante umano nila Abdul Basit Usman, gayon din na Malaysian terrorist na si Marwan. Itinuturing din siyang senior advisor ng Paninikelan Criminal Gang na at iniugnay din sa Daula Islamiyah Hassan Group. Kasalukuyan na nasa kustudiya ng Mamasapano Municipal Police Station itong si Amilil para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa iba pang balita, tanggapin naman natin ang balita ni AJ Ignacio, Department of Energy, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para sa patas na pagpapatupad ng oil price adjustment ngayong Linggo. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
9: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis kasunod na ipinatutupad na oil price increase kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang matiyak na patas at pantay-pantay ang ipinatutupad na presyo ng mga kumpanya ng langis sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. Mahigpit din binabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering o hoarding sa mga industriya at gasolinahan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Yan po ang mga report mula kay J. Mark Dagala at AJ Ignacio. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. Ngayong araw pong ito ay meron tayong special na panauhin. Ano po? At ito po ay sa katauhan, walang iba kundi ni Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Minarapat po nating makapanayam si Governor Rosal hinggil po sa kanyang pananaw at pahayag. Hinggil po dito sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa susunod na sa ano na po yan? Sa 27, sa Monday. So may State of the Nation address na po ang Pangulo. Kung di ako nagkakamali, pang-lima. Okay? Panglimang State of the Nation address na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. So, minarapat po natin mga kapanayam si Governor Rosal ng probinsya ng Albay bilang ama ng probinsyang ito para malaman natin kung naramdaman ba ng local government o ng probinsya ng Albay ang mga programa at serbisyo ng Marcos administration, at para malaman na rin natin ang maaring nating asahan mula sa kanya kung ano ang mga inaasahan nilang ikang mababanggit o plano ng Pangulo sa kanyang State of the Nation ngayong 2026. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Governor, Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Magandang umaga po, Governor Noel Rosal.
10: Magandang umaga po. Si Kuwan pa to, si Ray?
0: Si Ray Sampang po ito, Gob. Si Ray Sampang.
10: Yeah, Ray. Yeah, Ray. Ray Sampal, magandang umaga po sa iyo at magandang umaga sa lahat ng mga viewers at sa listeners natin dito sa Radyo ng Pilipinas. Opo. And alam mo, Ray, dito sa amin, siyempre busy kami dito sa siyempre sa pag-aalaga sa ating mga kababayan sa pag-alboroto ni Mayon. Although, sabi ko nga, I would like to assure everyone that we are on top of the situation.
0: Okay.
10: So, sa tulong po ng ating pamahalan, lalo ng ating sangay ng ating DSWD, may instruction ng ating Pangulo. Nasa kaya, ika-anin man tayong buwan, alaga natin, lalo na sa mga pagkain, ang ating mga kababayan na nasa evacuation center.
0: Buti po't nabanggit po nyo yan, Governor Rosal, ano, dahil napakahalaga po nang nabanggit ninyo, dahil alam naman natin ang probinsya ng Albay is ilang beses dinadaanan ng bagyo, nakakaranas ng kalamidad.
10: 9 to 10 typhoons a year.
0: Yes, huh? Yes. So ito pong State of the Nation address ni Pangulo na sa Lunes na ito, sa July 27.
10: Yes po.
0: Ano po nakikita niyo maaring sabihin niya nito, lalong-lalo na pagdating sa pagtugon sa ganitong klase ng mga kalamidad, lalo na para sa probinsya ng Albay?
10: Yes, hindi lang bilang gobernador, I was also appointed baga ng ating Pangulo bilang Regional Development Council Chair ng Bicol, buong Bicol yan. Meaning lahat ng mga proyekto, mga regional development investment plan dumadaan bilang chairman sa amin through DepDed. No? Alam mo, Ray, ito ngayon ang nakita ko bilang, kasi pinatawag kami ni Pangulo, I think a year ago, no? Kami mga gobernador. Nakita ko sa kanya bilang isang gobernador. Alam niya ang mga kung paano tugunan at ano ang mga problema sa ground. No? Ang in-expect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units. Inumpisahan na po niya yan. As a matter of fact, ang Albay isa sa nabiyayaan. Ano? A total of 274 million, biro mo yan, ang naibigay sa amin. Ngayong taon lang yon, and meron na naman kami. Ang kalahati niyan, maganda yung panukala ng Malacañang na sinabi sa amin, kailangan ng taong bayan yung mga poorest of the poor, yung bigas. So hindi lang one time, ano? First time ito na nakita ko na continuing ang program dapat natin, no? Kaya maraming natutuwa dito ng mga kababayan at saka mga local government officials, kasi itong programa natin sa LGSF, hindi lang one time magbibigay nga tayo ng 10 kilo. Hindi, ito every other month yung talagang declared. At saka nag-identify, hindi politiko, yung DSW, saka yung mga social welfare office natin. Kung sino yung mga poorest of the poor, bali 25% of the population, inaalagaan natin. So we are giving 10 kilos every other month. No? And siyempre, katabay pa dyan yung walang gutom, yung poor peace, at yung iba pang mga benepisyo na binibigay natin, lalo na sa mga senior citizen. Yeah. So ito ang ini-expect ko na, nung nakipag-usap kami kay Pangulo, na i-strengthen natin ito. Kasi direct ang benefit. No? Kasi alam natin na yung mga manggagawa, meron din tumutugon dyan ng mga programa, siyempre sa ating programa sa negosyo. Pero ang napakalaga dito ang ginagawa natin, yung Local Government Support Fund, we're living to the definition na ito'y talaga suporta sa ating mga local governments. Pangalawa, yung kalahati, sabi niya, sige, bahala na kayong kalahati. For example, sa Albay, yung 137 million, inallocate natin sa bigas. 1 year po yan. Six times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari. Okay. Gaya, for example, may mga tulay or kalsada or multipurpose or tubig, streetlights, gamot na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung NTA niya, yung share niya sa national treasure. So ang ibig sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating fondo ng ating mga local government. Ito talaga ang dapat palakasin. Ito ang nakita ko kay Pangulo bilang dating gobernador. The development should start in the countryside by giving them more funds to implement para may inclusive growth tayo. So ito ang, kaya man ako, I'm invited, so manonood ako nito para tingnan ko na ipagpatuloy niya ito. At masasabing isa sa mga gain niya to, yung ating mga paralan, no? Hindi niya lang binigay yan sa DPWH. I'm not saying na hindi kaya ng DPWH. Pero Ray, sinadjust namin kay Pangulo yan na yung DPWH, ang dami ng proyekto nila. Kulay, lahat. Diba? Sa kanila lahat. Ngayon, itong paralan, kung maibigay sa local government, direct kami. Hindi kami pwede magluko-luko dahil nag-observe ang mga tao, mga magulang, mga teachers. Diba? Kaya ngayon, inumpisa ng ating Pangulo. So, albay, we were given 94 billion. Although, sa tingin ko, may mga kailangan pa kami. Pero at least, for a start, may 94 million. Then, kasabay na yung mga armchair, yung mga upuan.
0: Yes, oo.
10: Pag binigyan ka ngayon ni Pangulo ng isang bagong room, kasabay na yung mga armchair kasi luma-luma na talaga. So, in Albay, masaya akong i-announce that out of 94 million, meron kami napawa na more than 30 na an average of 3 million ang isang buildings. At least Ray, ako, alam mo na matagal akong mayor, Ray, yes. 20 years ako. Hindi naman siguro ako abot ng governor. So more ako sa output. Kaya pag nakapanayam ko palagi si Pangulo, palagi ko sinasabi na ang mahalaga dito, sabi ko Mr. President, yung output ng bawat gobernador, yung mayor, kung saan pupunta para mamaya pag-isain natin ito, napagawa natin lahat sa perang ito. Kaya ito nakita ko na pwedeng mga maisabi niyang gains at saka mga way forward niya pa na dagdagan pa niya through the Office of the Executive Secretary. Si Secretary, Executive Secretary
0: Recto.
10: Recto, siya ang kaharap namin. Pinatawag talaga kami lahat. Kaya for the first time, tuwang-tuwa ang mga gobernador.
0: That's good.
10: And then
0: good.
10: Iba rin yung mga mayor. No? Iba rin yung mga munisipyo. Ako, ang ginagawa namin mga gobernador, kasi yung mga city, minsan marami na yan. Ano? Ang tinutulungan namin, yung mga maliliit na munisipyo, lalo na yung mga isla. Gaya kami dito sa Albay, may mga island kami like Rapo-Rapo, Batan, San Miguel, mga ganyan, Cagray. Na talagang makita mo pag tinamaan ng bagyo, sabi mo nga Ray, ubos talaga.
0: Yes.
10: Kaya ngayon, nagpa-design ako ng slab. Alright. Inalis ko na yung mga yero. Konti lang naman ang diferensya, Ray, makipapakita ko to kay Pangulo na it's doable.
0: Okay.
10: I-slab na natin para lifetime na.
0: Yes. So yung nababanggit yung mga slab na yun na governor, saan yun? Sa mga government facilities? Natin? O...
10: Hindi, school building.
0: School building. Ay, wow. Lahat na slab yung na lahat
10: school
0: yun.
10: Building. Oh, kung lahat pang na... kaya lang naman ng KM kasi ng allocation natin. So, pwede pa natin yung dugtungan later on. Di ba? Kasi kung ang lupa kasi natin, di na dumadami. Ano? Naniniwala ko na pwede natin 2-3 floor ang mga building. Para kung, bawa, ngayon, ito lang ang pera natin. Next year naman, dagdagan niya ako ulit. Idudugtong ko lang. No? Eh, kung, hindi na tayo papagawa ng pundasyon ulit.
0: Kung slab na yung mga bubong ng mga school buildings, kahit na anong lakas siguro ng bagyo, hindi na matatanga yung bubong, yung slab na yan.
10: Ay, hindi na.
0: Panghabang buhay na yan.
10: Marami po kung pinagawa yung sa legacy. Marami kami yan. Nung gusto ko lang i-replicate sa Albay.
0: That's nice. Okay. Pero nabanggit nyo nga po, Governor Rosal, napakahalaga, napaka-relevant nitong LGSF, ito, Local Government Support Fund, at nakatulong ito ng malaki sa inyo sa probinsya ng Albay. Pero ang tanong ngayon dyan, Governor Rosal, kamusta naman kaya ang pagtasa ninyo pagdating sa accountability and transparency sa paggamit ng pondo?
11: Yes.
0: Paano ito, paano nyo masusukat ito sa ilalim ng Marcos administration?
10: Yes, Ray, magandang katanungan yan. Yung nga ang sinasabi ko, pag ang mayor o ang isang local government o isang gobernador ang binigyan mo, ano mo, subject kami lahat? O lahat naman kami, lahat naman tayo. Eh. Pero ang malaga dito, yung listing, kailangan i-post mo. So ito ngayon, ako pinost ko lahat ng, ito ngayon ang mga school buildings natin. Kasi meron na tayong Facebook, ano? So ino-open ko online. Ito ngayon ang na-awardan natin, priority, then next year ito naman. So ang ibig sabihin, yung building, alam ng mga bata o alam ng mga teachers na meron sila. Minsan nga, pag ako umiikot, Ray, Gob, salamat ha, kasabay kami dun sa lista. Meron naman sa akin, Gob, wala kami dun. Hindi, huwag ka mag-alala. Next year, kayo naman. Kasi nga, siyempre, yung resources natin, Ray, kailangan yung order of priority. So, dun sa atin, isisiguruhin natin, nagpagawa ngayon si Secretary Sunny Angara ng parang template na talagang pinag-aralan na. Kahit ng anong mga iningyero, pinag-aralan na ito ngayon ang standard na susundin ng ating mga local governments. Kaya yan ang maganda sa ginawa ngayon ng ating DepEd.
0: Yun, okay. Yan eh, sa ngalan ng transparency, ano po, and accountability.
10: Yes. Okay. Kita ko naman ngayon, minomonitor ko ngayon. So far, hindi ko naman kami nakapag-compete. Ha? Baka mauna kami sa DPWH.
0: Okay.
10: Di ba? Kasi kami, pag-posting lang namin. Ako nga, kung hindi lang na-delay ngayon, puga-puga na kami. Mm-hmm. Then sabi ko nga kay ES, kung mauna kami, baka October, November, mayroon na tayong i-inaugurate. No?
0: Mm-hmm.
10: Huwag lang tayo tamaan ng mga bagyo. No? Pero tingin ko naman ngayon, medyo kalmado ang albay. No?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. I'll go back to Bulcang Mayon later, ano po, Governor Rosal. Pero matanong ko lang po, alam naman natin ang Albay is also an agricultural region, ano, powerhouse din ng
10: yes.
0: Albay. So
10: yes,
0: paano po ang ano, paano po ang matatasa yung naging assistance naman o tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng Marcos administration para sa ating agricultural workers, sa ating mga magsasaka, sa ating mga manging isda, sa iba pa na ikang nakakatulong para umangat ang agrikultura natin sa Albay?
10: Yes, Ray. Alam nyo, yung ako mayor pa, isa yan sa mga trust ko, kaya siguro tumagal ako bilang mayor. Ngayon bilang gobernador ng Albay, ang Albay po is, I would like to proudly announce because of the program initiated by the Marcos administration, we are now 85% rice sufficient. Meaning niya, Ray, yung 85% na kinakain ng mga Albayano, sa amin ang produkto yan. So 15% na lang ang ini-import namin.
0: Mm-hmm.
10: Hindi literally, pero ang ibig sabihin, yung produkto namin, kung besabi yung kinakain namin, 85% of ng aming kinakain, sinusuportahan ng aming produkto.
0: Mm-hmm.
10: Although hindi direct na doon natin kinukuha. Ang ibig sabihin, Albay now is 85% sufficient. Now,
0: wow.
10: Why?
0: Mm-hmm.
10: Maganda yung programa na linabas namin with DA kay Secretary Kiko Laurel, no? Ganito yan, nagbibigay tayo ng mga hybrid sa inbreed na mga seedlings, no?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
10: Pero dapat may usapan, no?
0: Mm-hmm.
10: Kailangan may kuwang ka, may quota ka.
0: Mm-hmm.
10: Kailangan not less than 100
0: mm-hmm.
10: hectare, 100 cabans per hectare. Kasi
0: mm-hmm.
10: kung hindi, sayang yung ating binibigay. Tsaka meron tayo, say 50% of the requirement for fertilizer, binibigay na ng DA yan.
0: Mm-hmm.
10: Para may counterpart, nagbibigay din ako ng additional 20%. So tulong-tulong. Kasi napakamahal ngayon ng urea tsaka yung Trep 14, no?
0: Mm-hmm.
10: Alam po rin yan kasi Ray, kasi meron din yung lolo ko noon na namana sa akin matagal na,
0: okay.
10: Na 2 hektarya, kaya memorize ko rin yan, napakamahal talaga.
0: Uh-huh.
10: Kaya ngayon, pinupulong ko sila. Kung hindi tayo magkakaroon ng kota, walang mangyayari sa atin. Kaya tingnan mo ngayon, 85%. And I'm eyeing next year. Pag hindi lang kami tagatamaan ng kalamidad, I think makukuha natin ang 100%. Meaning,
0: wow.
10: Lahat lang kinakain ng mga Albayanos, kaya nang suportahan ng ating mga farmers.
0: And sana,
10: so ito ngayon ang maganda kasi ang DA, hindi lang yung mga dati bagay, yung Pelmec, yung mga harvester, yung mga tractor. Eh yan, talagang nandyan na yan. Binigay na yan eh. Pero ang malaga dito ngayon, because of the high fuel natin, may direct impact yan sa ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
10: Kaya nga nung nag-usap-usap kami noon, mga gobernador kasama sina ES, saka yung iba pang mga representative ng DA, ito ngayon ang maganda natin na dagdagan. Kaya
0: mm-hmm.
10: po ang provincial government, kinausap ko rin ng sanggunian, sige mag-counterpart tayo, 150 ang DA, 40 million ang provincial government. Ito ngayon ang sana marinig ng mga tao ni Pangulo na mairelay niya to na i-way forward natin ito. Diba? Tsaka yung ating sa LGSF.
0: So yun bang, kung kayo tatanungin, Governor, yun ang gusto nyong marinig o ma-highlight ng Pangulo na karagdagang trust and program niya doon sa nabanggit niyo sa darating na zona?
10: Kasi ako naniniwala ko, Ray, we have all the land.
0: Mm-hmm.
10: We have all the technology. Meron tayo. Ano ba ang mga inbreed namin, yung mga local, lumalaban na sa hybrid. Ha?
0: Uy.
10: Kung kaya nila ng 140, kaya din ng inbreed. Kaya
0: wow.
10: din. Mga dahil nga, through the years, eh, mga kumbaga, mga veterano na to. Sabi sa akin, kaya nyo ba to? Kaya. Kaya ang ginawa namin sa DA, hindi lahat hybrid. Buibili din kami ng hybrid para yung ating mga local na mga yung mga local natin producer na naggagawa ng mga seedlings, meron din sa opportunity. Alright. At saka meron pa, yung panukala baga ni Senator Kiko, na ngayon, kung pareho lang naman ang presyo sa NFA, ito maganda pa ngayon na ginawa ng ating administrator. Pwede nang bumili ang ating local government sa mga programa. Gaya nitong binibigyan niyang 137 million. Kung competitive ang price ng mga farmers, doon na kami bibili.
0: Okay.
10: Kasi hindi naman kaya i-deliver yan lahat ng NFA. Kukuha kami ng certification. So, direkto kami, nakikipag-negotiate kami. Kung mataas, iko-course through to bidding dapat. Pero kung kapareho lang, ay hindi na kasi the price of the NFA now is the standard ceiling na ginawa ng ating national government.
0: Alright. Now, now I'm going back to yung sitwasyon ng Bulkang Mayon, Governor Rosal. Patuloy pa rin naman kasi na nagpapakita ng sign ng activity ang Bulkang Mayon at makailang beses na rin naman itong nagdulot ng hamon sa inyo sa probinsya ng Albay at sa buong Bicol Region. So, ano na po ang ang latest na assistance o tulong na binigay ng pamahalaan through DSWD, maging ng NDRMC at ng iba pa mga ehensya sa ilalim ng Marcos administration para maibsan yung epekto nitong Bulkang Mayon sa inyo pong mga konstituwente?
10: Yeah, right. Actually, ako baga dati, sabi ko nga, palaging pinagmamalaki ko na ang mayor, direkta talaga yan. Kung kaya namin magpunta talaga, talagang ginagawa namin. Ganito ang nangyari tayo, 6 months, for the first time, no? Na sa tagal-tagal ko ng mayor. Ngayon lang, sustainable, yung ating food packs. Halimbawa, for 15 days, binibigyan na natin. Nung yung mga, hindi lang bigas, pati delata, pati iba pang mga pangailangan, every 15 days, binibigyan natin yung ating mga 1,200 families. Sila kasi ang nasa permanent danger zone. Pangalawa, nung pumunta ako ng Malacañang, nakiusap ako kay Secretary Rex Gatchalian na hindi lang naman pagkain. Kailangan din natin yung mga matrikula, kung anong mga gamit. Kasi nga, binawal natin ang pagtanim. So ngayon, more than 12,000 na farmers na affected ang nabigyan natin ng 10,200 each para sa pagpa-enroll ng mga bata para hindi na talaga sila pumunta. Ngayon, kulang pa yon. So umingi pa ako, course through naman sa DOLE, yung tinatawag na tupad. I think this is better because sabi nga, nagagamit daw ng mga local government itong tupad for election advancement. Pero ngayon, sabi ko itong pagkakataon natin. Sabi ko, kaya natutuwa ako, in-approve to kagad ni Pangulo no, na mabigyan. Would you believe, binigyan kami ng 150 million.
0: Wow.
10: So about more than 20,000 na farmers and fishermen ang nabibigyan ngayon, nag-umpisa na kami ng 4,530, meaning 10-day na trabaho. Kasi ang regional wage board namin dito is 453 ang daily namin. So kung ilang day, at least pangdagdag yan, pinapatrabaho lang namin sa evacuation o kung anong iba sa hindi doon sa 6 kilometers. So kaya pwede silang kumobra. No? So at least ito, nakakatulong to dahil hindi lang naman pagkain. At least ngayon, ang pagkain, for the first time, sabi ko nga, ngayon talagang busog na busog sila. Wala kang marinig na reklamo.
0: Okay.
10: Maski saan ka magtanong ngayon dito, maski magtanong ka, mag-interview ka, wala kang masabi. Hindi lang yan. Kami, nagbibigay pa kami. Pero ang kailangan talaga pera.
0: Yes.
10: Yung pang mga added. Kaya masaya po ako that hindi lang siguro na nakakadirekta tayo, pero ngayon talaga bumababa. Especially si Secretary Rex Galisang, inuutusan siya. Secretary Vince naman, pag may asphalt, personal na pupunta siya dahil kailangan na mabilis ang ating clearing operation na nangyari baga yung 2 months ago, yung ginubata na nag-zero. Pero would you believe, in just 3 days, na-clear natin. That paved the way na hindi maapektuhan yung ekonomiya ng Albay.
0: Alright. Inasmuch as I want to extend itong aming panayam sa inyo, Governor, pero siguro baka sa mga susunod na araw, hihirit pa kami ng part 2 dito.
10: Ah, yes, right. Pero I'm just here.
0: Pero
10: tawagan niyo lang po ako.
0: Oh, pero bago kita bitawan, Governor, kung makakaharap mo ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung makakaharap mo siya ngayon at sasabihin niya, kung tatanungin ka niya, okay, Noel, ano bang maari kong masabi sa taong bayan na pwede nilang mapakinggan at marinig sa SONA. Na
11: yeah.
0: Ano kaya ang maire-recommend niyo sa kanya, Governor?
11: Anyway, alam mo Ray, sa ngayon din mga issues natin Ray, ano? Pero ako, kung ako tatanungin ni Pangulo, pwede niyang sabihin na sa kanyang pamumuno ngayon, yung kanyang reforma na siya mismo ang namumuno, na gusto niya talaga, hindi lang sa salita, kasi bira naman magsalita ang Pangulo, na sabihin niya na ngayon ina-actionan niya lahat. Yung mga basic na kailangan natin sa baba. Gaya nung ginawa niya itong LGSF at pagpatuloy niya to, kasi talaga nararamdaman to. Pangalawa, yung mga binibigay niya sa mga ating mga marginalized, kailangan maramdaman ng tao. Tsaka yung ating trabaho. Kailangan i-strengthen natin na ang ating local governments, yung ating mga localities, bigyan na ng oportunidad na magkaroon talaga ng mga flagship program para ma-strengthen natin yung mga probinsya, para hindi na pumunta ng Manila. Yan ang nakita ko as RDC chair, dahil ng Albay, kailangan namin yung highway. Di ba? Nababalitaan mo yan, di ba? Yung Andaya Highway na naging pamoso. Kung maayos yan, tingin ko maraming pupunta sa amin ng mga bisita. Pangalawa, yung airport, salamat po, nandiyan na. Pero marami pang airport like Ignaga na kung mabibigyan ng opportunity yan, malaking bagay yan sa mga Bicolano. Pangatlo, yung PNR. I think the cheapest means of transportation is still the railway. Kung mabibigay yan sa mga Bicolano, I think this will be a big push na magkaroon ng magandang anak buhay ang mga kababayan natin. Kaya although marami to, pero nakita ko basic to yung mga flagship na may bigay niya. Saka yung LGSF, sana mas patatagin niya pa. Kasi ito direkta na magbibigay galing sa local government. Talagang mararamdaman. Hindi pwede magluko-luko ang governor kasi namomonitor siya. Saka lalong-lalo yung mga paaralan. Sana ipagpatuloy na ibigay na. Kung hindi lahat, kahit man lang yung kalahati, na implement na ng mga LGUs para mas madali.
0: Biruin mo, Governor Rosal, kapag umabot na sa inyo yung magandang pagkaka-reconstruct ng Maharlika Highway, tapos may PNR pa kayo all the way from Luzon dito sa Manila hanggang dyan, no? Yung Bicol Express hanggang Albay, tapos yung mga airports, eh baka makipagkompetensya pa kayo sa Quezon City at sa Manila pagdating sa sa local revenue, ha? Di ba?
11: Yun na nga. Alam mo Ray, pumunta kami kasi nag-meeting kami sa ano ba to, La Union, San Fernando. Ingit na ingit ako, Ray. Kasi 'di ba yung mga kalsada papunta diyan, may mga express. Kung meron sabi ko ang Bicol, siguro magaginhawa din ng Bicol, 'di ba? Alam mo, 4 hours na lang kami punta ng San Fernando, 'di ba? Ang ibig sabihin, kailangan talaga yung kalsada. Na iyan na nakita ko na yung aming mga local na, 'di ba, yung ako ayaw ko nang magsitong mga local natin na binigyan na ng opportunity ng pangulo before, pero hindi binigay yung dapat, no? Yung mga yung tinatawag natin mga flagship that will build, that will push the economy Albay in totality ng Bicol. Kailangan talaga, subaga, alsain natin, talagang dapat buhatin natin yung totoong kailangan. Yan ang nakita ko, kaya siguro hindi nakapagpigil na si Pangulo. Nakita niya na eh. Kaya nagsalita na siya. Nagsalita na siya kasi nakita ko, dahil dati siya ring local government official. Yes.
0: And with that, Governor Rosal, maraming salamat po, Governor, sa oras sa pinagkaloob. And like I said, ihihirit pa kami ng part 2.
11: Salamat po. Okay. Salamat din for having me. And regards na lang po sa Pangulo.
0: Maraming
11: and,
0: salamat
11: looking po. Forward for a successful SONA on Monday.
0: Okay. Thank you very much. Sa ating pong ama ng probinsya ng Albay, walang iba kundi si Governor Noel Rosal. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dantling kaalaman.
13: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong edisyon ito ng Global na Tayo. Of course, sa ating Four Peace Beneficiary, di ba? Si Miss Merle, ano ba ito? Pangalan niya? Si, well, yung una nating nakapanayam kanina, si Merlin. Si Merlin, tama ba? Si Merlin, Four Peace Beneficiary natin. Yan. Tingil naman yan po dito sa Uplift Assistance Program. At kanina, of course, tayo, we were very privileged and honored to have Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Yan. Para po naman dito sa ating pagbibigay pagtasa mula sa isang provincial governor, mula po sa isang LGU official, provincial governor at that Governor Rosal. Kasi alam naman natin, ang probinsya ng Albay has been beset with natural calamities. Bagyo, lindol, bulkan, di ba? Napakarami rin nilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na to, particular itong taon ding ito. Pero hindi lang naman Albay ang siyempre ang dumanas ng mga kalabidad, maging yung ating mga kapatid sa Mindanao, sa Region 11, sa Region 12. At makikipag-ugnayan din po kami sa kanila at kukunin din po namin ang kanilang pagtasa at pananaw kung ano ang mga nagawa ng administrasyong ito, ng Marcos administration, ng administration ni Ferdinand Marcos Jr. sa aspeto ng pagbibigay ng tulong sa ating mga local government units, sa ating mga local government officials, all the way from the province, all the way down sa bayan. First class man yan, second class man yan, o third class na municipality. Ano po? At kanina nga, tayo ay mapalad na tayo ay napagbigyan ni Governor Rosal ng probinsya ng Albay. Napakarami na rin po tayong narinig sa kanya na nagawa ng Marcos administration para sa probinsya ng Albay, para sa ating mga kababayan sa Albay na ika nga po sabi nga, lagi na lamang dinadaanan ng bagyo, lagi nakararanas ng kalabidad, nandyan pa yung bulkan. Ngayon, meron pa na naman tayong, di ba, matinding mga pag-ulan. May bagyo na naman tayo. May low pressure area na naman na binabantayan ang pag-asa. So, maraming salamat po kay Governor Rosal. At maraming salamat po sa inyong mga nakasubaybay at tumututok sa ating programa dito sa Global na Tayo. Sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, makikipag-ugnayan din po kami sa Department of Migrant Workers, sa OWA, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakatuon na magbigay ng serbisyo sa inyo. At kukunin din natin ang kanilang pagtasa at i-examinin din natin sila dun sa mga bagay at mga programa na naibigay ng administrasyon ito para sa kapakanan, benepisyo at proteksyon ng ating mga OFWs at ng ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo-lalo na para sa ating mga OFWs in distress. Pag sinabi nating OFWs in distress, yan po yung land-based at sea-based. Pag sinabi nating sea-based, syempre yung ating mga Filipino seafarers. Alam kong marami pa rin tayo mga Filipino seafarers na naiipit ngayon dyan sa Strait of Hormuz. At meron na namang isang panibagong problema, ha? Itong Houthi. Gustong sumama ng Houthi sa kaguluhan. Yung Red Sea, gusto nilang, mukhang may balak din silang magbarikada dyan sa Red Sea. So hindi lang po sa Strait of Hormuz ngayon na tinitignan na magiging malaking problema, pati ngayon itong dadagdag pa itong Houthi na sila naman ang magbablockade sa Red Sea. So pag nangyari po yan, mas malaking problema sa pagdaloy ng mga produktong petrolyo. Hindi lang produktong petrolyo mula sa Middle East, hindi lang yun, pati yung iba pang mga produkto na kinakailangan ng iba't ibang mga bansa sa kani-kanilang mga ekonomiya at pangangailangan. So, bantayan nating mabuti yan at tututukan din po ng Radyo Pilipinas World Service ang mga kaganapan na yan sa Red Sea para po sa ating mga Filipino seafarers. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam niyo ba na ang salitang karaoke ay mula sa wikang Hapon? Nagmula ito sa pinagsamang salita na kara, na ang ibig sabihin ay walang laman, at orchestra, na ang ibig sabihin ay orchestra. Naimbento ito noong 1971 ni Daisuke Inoue, isang musikero sa Japan. Ngunit ang mas kilala nating bidyoke ay imbensyon ng Filipino inventor na si Roberto del Rosario. Naimbento ito noong 1975 na kalaunan ay tinawag na sing-along system. Ito ang naging unang bersyon ng bidyoke sa buong mundo. Mapabidyoke man o karaoke ang tawag mo, hindi maikakaila na naging bahagi na ito ng kulturang Pinoy, mula sa handaan, kasal, pista, hanggang simpleng inuman.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Blowing you away with standout Filipino vibe. This is Radyo Pilipinas Worldwide. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
16: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
17: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
17: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
17: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
17: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Embracing Filipinos abroad. We are Radyo Pilipinas worldwide. Embracing Filipinos abroad. We are Radyo Pilipinas worldwide.

0: Representative at House Committee on Senior Citizen Chair Milagros Aquino Magsaysay sa Pangulo, aprubahan ang naturang kahilingan ng mga nakatatanda sa bansa. Maalalang tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi III ang buong suporta ng Kamara para sa panukalang batas. Ayon kay Magsaysay, halos isang dekada na niyang isinusulong ang panukala mula pa noong 17th Congress. Binigyan din niya na ang tulong na ito ay urgent, lalo na ipinapakita sa datos mula sa Commission on Population and Development at UP Population Institute na ang 10% ng mga nakatatanda sa bansa ay may chronic illnesses. Nagpaabot ng mensahe si Aquino Magsaysay sa Pangulo upang gawing pamanang batas o legasya na ang naturang panukala at hindi siya makakalimutan ng mga nakatatanda sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commuters Group umaasang mababanggit sa SONA ng Pangulong problema sa public transportation. Nagbabalita si D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Abangan ng Lawyers for Commuters and Safety Protection na mabanggita sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa public transport para kay Atty. Arilinton, pinuno ng LCSP. Hikaos ngayon ang sitwasyon ng public transport kung saan hindi pwedeng umasa sa ayuda. Naniniwala ang nasabing commuters group na dapat nababalase ng LTFRB ang interes ng mananakay at hanap buhay ng mga tagat public transport. Dapat din ikonsidera ang inflation rate sa impact sa posibleng ipapatubad na taas pasahe at ang taas pasahe rin ay dagdag gasto sa pamilya sa araw-araw na nagkukommute papunta sa trabaho, paaralan at iba pang pupuntahan. Ayon pa kay Inton na ang pagsususpinde sa pagpataw ng excise tax sa petroleum products ay hindi sayang dahil taong bayan din naman ang makikinabang dito. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Napabalitang shooting incident kaninang umaga sa Pasay City East High School, fake news. Detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nilinaw ng Pasay City East High School na fake news ang kumalat na balitang nagkaroon ng shooting incident sa kanilang eskwelahan kaninang umaga. Base sa opisyal na pahayag ng eskwelahan, kahit naman fake news, hindi ito dahilan para maantala ang klase at patuloy pa rin nakaantabay sa ngayon ang lokal na pamahalaan, Schools Division Office, PNP at City Disaster Risk Reduction Office para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Matatandaan na inakala ng mga estudyante na may shooting incident dahil kumalampag lang umano ang tulay sa loob ng paaralan. Nakiusap naman ang eskwelahan sa mga magulang na maging mahinahon at kung may matanggap na anumang impormasyon sa social media, agad na ilapit sa guro at pamunuan ang paaralan. Pinabulaan na naman ang Pasay City East High School na hindi umano nakahanda ang LGU sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Nilinaw nila na nagkaroon ng simulation exercise para rito. At katunayan, agaran ding dumating ang mga tauhan ng Pasay City LGU at police para i-monitor ang kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, nakaantabay pa naman sa abiso kung balik na sa normal ang klase. Pero gayet nga ng eskwelahan, hindi dahilan ang fake news para maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa Radyo Pilipinas, ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.

0: Isang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
11: Sports Radio 918,
0: Radio Magazine 1278,
11: at Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
5: Radio Pilipinas World Service.
11: Sports Radio,
6: Radio Magazine, Servicio Publico,
11: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas,
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Leslie Bocopo.
18: Leslie Bocopo.
15: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
18: Leslie Bocopo
15: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tingan ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar.
8: May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit ko?
22: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Ang oras po natin, 13 sandali makalipas ang alas 4.
28: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
29: Mark in!
28: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
29: Mark!
28: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Magandang hapon. It's Thursday, mga kababayan, na ika-23 sa buwan ng Hulyo, taon 2026. Muli, sumasa inyo po ang Mark In, Mark Out sa mga balita. On a Thursday edition, mga kababayan, once a week program dahil nito mga nakalipas sa 3 araw, tayo po ay tumutok sa impeachment proceedings dyan po sa Senado ng ating Republika ng Pilipinas. Ano? Kaya naman po ay dito samahan niyo po ako, ha? At tayo pa rin ho ay nakatulong.

0: Tinig tayo at ipakita natin, ibukas natin ang ating mga mata at puso para sa kanilang kalagayan. Yun lamang po. Lahat po ng aming programa ay nakatuon sa aming OFW, pero ang mahalaga dito, ang sabi ng aming secretary, no, dapat may puso at meron tayong pagmamahal sa ating OFW. Yun po yung aming patuloy na gagawin.
1: Ayan. Para naman po sa ating mga kababayang overseas Filipino worker at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, Yusek, ano po ang inyong mensahe sa kanila? Nasa inyo po pagkakataon para kausapin ang ating mga kababayan.
0: Muli, J. Mark, maraming salamat po sa paanyaya at sa programang ito. At kami po sa Department of Migrant Workers, makakaasa po kayo ng patuloy na malinis na serbisyo. Alam po natin ang hinaharap natin ngayon sa mga panahon nito. Pero ang integridad po ng bawat pinuno, bawat opisyal dito sa Department of Migrant Workers, mula taas hanggang pababa, ay nananatiling maayos. At kami po ay magbibigay ng tamang serbisyo lamang, at inaasahan po namin ganun din po ang ating mga stakeholders na kasama po namin kayo upang sa direksyon na patutunguhan ng ating bagong Pilipinas, ang serbisyo ng ating mahal na presidente para sa ating lahat ay ating pong ipagpapatuloy. Maraming salamat po.
1: Ayan, at lubos-lubos sila natin, Yusek, bukas mapakikinggan nila ang panibagong edisyon ng Tahanan ng OFW na maririnig alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Bukas yan, araw ng Biyernes, di ba? Anyanyahan nyo po ang ating mga kababayan, Yusek.
0: Yes, tuwing Biyernes po yan, no? May bagong oras po ang radio program ng Department of Migrant Workers, at doon sa aming radio program, lahat po ng programa ay maaari nating balangkasin doon at ipapaliwanag po ng ating mga guests mula po sa mga senior officials at saka mga program managers ng Department of Migrant Workers. Abangan po ninyo yan mula po sa aming puso, nagmamahal Department of Migrant Workers. Maraming salamat po.
1: Yan, tahanan ng OFW. Yan. Salamat, Yusek, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng oras sa paghimay nga po sa mga magiging ulat sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. coming Monday. At angad po namin, no, na sana ay magtuloy-tuloy pa at lalo pang tumatag ang tahanan ng OFW. Salamat po, Yusek. Maganda nga po.
0: Salamat po.
1: Attorney Bernard Olalia, mga kababayan, Undersecretary for Adjudication Services and Regional Operations, Department of Migrant Workers. Mark in, mark out. Oras po natin. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 4:48 ng oras.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng arbitration,

0: Central Tribunal nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Mabutan niya, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter, tapos mo kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Tapos ng barangay captain ng Santa Rosa, Olivia Baradas. Kung tinatanong niyo po kung gaano kalaki ang naitulong ng flood control na ito, malaki po. Dahil sa 2 taon na naipatayo na yan, ay hindi na po kami binabahas sa tuwing meron pong bagyong dumarating. Lati-rati po ang bagyo. Pag may bagyong malakas at binabaha kami hanggang bewang po dito sa kalsada ang tubig. Pero ngayon po hindi namin naramdaman ang bahan na yon. Lalo nung dumating yung emong, hindi po baka dito sa kalsada namin ang tubig. Hanggang doon lang po sa may ilog, sa may arko ng barangay namin ang tubig. Malaking pasasalamat namin sa project na ito na itinayo na ako, Congressman Paulo Ortega, sa tulong din ng aming munisipyo na noon ay si Mayor Valdez ang aming mayor at itinuloy din po ni Mayor Ortega.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
8: Fake news!
7: Disinformation! Mark out mo na yan!
9: Ay, ba alas 4:53 ang oras sa 30 segundos, 7 minuto po bago ang alas 5 ng hapon. Shoutout muna dahil kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Nakikinig ko siya ngayon eh. General Tuanyo, magandang hapon po sa inyo. Pinagmalaki po nitong si General Tuanyo, mahigit 129 milyong piso raw pong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng kanilang rehiyon. na nagresulta sa pagkakahuli po at pagkakaaresto ng 343 drug personality sa buong rehiyon mula Mayo 22 hanggang Hulyo 22. Sinabi po ni General Antonio, sa loob po ng 2 buwang operasyon, nakapagsagawa po ang PNP ng 275 anti-illegal drug operations na nagresulta ho sa pagkakakumpiska ng mahigit 18 o halos 19 na kilo ng pinaniniwalaan shabu, mahigit 350 gramo ng kush o marijuana at mahigit 100 at 60 o halos 170 gramo ng tuyong dahon ng marijuana. Batay ho sa paunang pagtaya, inaabot daw po ito ng 129 milyong piso o mahigit 129 million pesos. Ipinakikita po ng tagumpay na ito ang patuloy na pagsisikap ng Police Regional Office 6 na puksain ang pagpapakalat ng ilegal na droga sa rehiyon habang tinitiyak po ang bawat operasyon ng pamahalaan ay naaayon sa batas at may ganap na paggalang sa karapatang pantao. Binigyan din nito anyo na ang bawat tagumpay na sa pagkakahuli po ay bunga ng pagtutulungan ng mga unit ng pulisya at lokal na pamahalaan at ng mamamayang patuloy na nagbibigay impormasyon at suporta. Hindi po titigil ang Police Regional Office 6 upang yatid ang serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
9: Tanggapin na tayo ng mga pag-ulat. Talumpati ni Pangulong Marcos sa Sona o yung kanyang magiging ulat sa bayan. Malapit na rin humatapos ayon sa Malacanang. Detalye muna kay Raquel Bayan. Raquel!
8: Malapit nang makumpleto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalamunin ng kanyang talumpati para sa 5th State of the Nation Address sa Lunes. Ito ang kinumpirma ni Communications Undersecretary Clear Castro sa gitna ng patuloy na paghahanda ng Pangulo para sa SONA. Ayon kay Castro, priority topics pa lamang ang nasilip niya o yung mga paksa na posibleng bubuo sa talumpati ng Pangulo. Ang usapin sa kasalukuyang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, hindi anya kabilang dito. Gayunpaman, sa linggo paan niya posibleng ganap na makumpleto ang talumpati ni Pangulong Marcos at kung ano ang ma-accomplishment ng administrasyon para sa nagdaang taon at iba pang mahahalagang anunsyo, mainam na sabay-sabay na lamang mapakinggan ng lahat sa mismong SONA ng Pangulo sa Lunes. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple, ngunit dignified ang pagdaraos na 5th SONA ni Pangulong Marcos.
10: Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic, pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita. Lagi naman po ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin, definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Samantala, klase sa lahat ang antas sa pampublika at privado para lang sa Quezon City. Uy, uulitin ko ha, Quezon City lang. Walang pasok sa Lunes dahil nga po sa SONA ng Pangulo. Detalye niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
11: Yes, Jay Mark, inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Quezon City na suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa Lunes, July 27. Ito'y para bigyang daan ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batasang Pambansa Complex. Batay sa inilabas na Executive Order No. 23, Series of 2026 ng Lokal na Pamahalaan, maaring maapektuhan ang mga isasarang kalsada, yung mga residente, mga guro at motorista at mga commuter. Nakasaad din sa kautusan na hinihikayat ang lahat ng mga residente at mga estudyante sa lungsod na makinig sa SONA ng Pangulo. Inatasan naman ng mga lokal na pamahalaan o ng lokal na pamahalaan ng Philippine National Police, ang Department of Public Order and Safety, ang Traffic and Transport Department, ang Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng mga kautusan at mahigpit na ipatupad ang mga seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Ay, pero hindi lang ko sa Quezon City walang pasok, ha? maging sa lungsod ng Maynila, alang pasok. Walang pasok sa Lunes. Taugnay pa rin ang sona ni Pangulo Marcos. Ang iba pa mga detalye, iahati naman ni DK Sarate. DK!
12: Walang pasok sa lungsod ng Maynila sa lahat ng paaralan sa araw ng State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 ayon kay Manila City Mayor Esco Moreno. Layo nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga Manileño, lalo na ang mga mag-aaral at guro na masubaybayan ang State of the Nation Address ni President Marcos Jr. Taklaw ng suspension ng kinder hanggang senior high school, gayon din ang mga kolehiyo at universidad sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas report.
9: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian, iginit pong walang pondo ang Senado para sa hiling ng Office of Vice President na sagutin ang pagkain ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Huwag mo na ako question sa confidential fund na kailangan na sagutin ng Senado yan. May ano dyan, mayroong ano yan? Naku po. Ano ba to? Kailangan bang abonohan? Abono mail ba ito? Alamin nga natin ang ulat. Hindi pa Asuncion, hindi pa?
14: Giniti Sen. President Sherwin Gatchalian na walang pondo ang Senado para sa hiling ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ang gastos para sa pagkain at inumin ng buong defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, pinag-aaralan pa nila ang request ng OVP pero sa paunang opinyon ay wala silang pondo para dito. Pinaliwanag ng Senate President na nakatakda na kasi nilang talakayin ang panukalang 2027 national budget at kaakibat rin nito ang maraming committee hearings. At dahil kasalukuyan ng gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara ay nagagamit na ang mga kwarto sa Senado. Kaya naman tinitingnan na nila ang posibilidad na magrenta ng espasyo sa PICC. Doon ay niya gagawin ang ilang committee hearing para sa pagtalakay ng panukalang national budget. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
15: Actually, pinag-aaralan namin ngayon, but off top, dahil nga papasok ng budget, dahil marami kong committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. Dahil obviously, nagamit yung aming committee hearings sa
16: committee offices, sir.
15: Committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagdain sa prosecution.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, report.
9: Tadami niyong pera, hindi niyo pasagot nun sa isang senator judge yan. Lalaki ng sahod ng mga yan. Baka may sweldo na, may sahod pa. Samantala, hirit naman ang Office of the Vice President sa libreng pagkain. Magpa-deliver na lang kayo. Oo, meron namang delivery services, di ba? May mga fast food chain naman dyan malapit. Pa-deliver na lang kayo. Pwede magdala raho sa Senado ng procurement case ayon kay Prosecutor Teddy Redon. O, ayan. Yung pagpapalibre na pagkain, lalagay nyo pa sa alanganin ng Senado. Sus Mario Joseph naman kayo. O, detalye mula kay Mela de Valdez Reyes. Lan!
17: Babala si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na ang hirit ng Office of the Vice President na pasagutin sa Senate Impeachment Court ang pagkain at logistical expense ng defense team ni VP Sara Duterte ay maaaring maglagay sa Senado sa panganib ng isang procurement case. Ito ang nihayag ni Redon matapos hinga ng komento hinggil sa kahilingan ng kampo ng Vice Presidente na ang Senado ang magbayad ng catering at iba pang pangangailangan ng kanyang legal team sa gitna ng paglilitis. Binigyan din ni Redon na siya ring pinuno ng House Committee on Public Accounts na ang naging hakbang ng OVP ay tila lumagpas na sa isang karaniwang pakiusap dahil para na itong demand. Muling inulit ni Redon na walang anumang legal o moral na obligasyon ng impeachment court na sagutin ang gastusin sa pagkain ng magkabilang panig. Ipinaalala ng prosecutor na kapwa may nakalaang pambansang budget ang dalawang kampo upang suportahan ang kanilang operasyon sa impeachment trial dahil dito ipinauubayan na lamang ni Ridon sa pamunuan ng Senado kung paano nito formal natutugunan at pagdidesisyonan ang naturang hirit ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni Prosecutor Terry Ridon.
18: Parang walang obligasyon yung Senate Impeachment Court para bayaran yung pagkain ng kahit sino man, whether ng prosecution at ng defense. Kasi ang totoo naman, may sarili pong mga opisina, yung pong defense saka prosecution. So yung pong defense, meron po silang OVP general budget. Yung pong House, meron po silang general House budget, ano, para dito po sa paglalatag po ng impeachment trial po na ito. So hindi ko po maunawaan bakit meron pong it looked like a demand from the OVP, from the Vice President herself, for the Senate to actually pay for the food expenses of the defense panel, no. Ang pagtingin ko nga ho dyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case. Hindi ba kasi parang ang gusto nila, sarili nilang caterer, pero ang tagabayad, ibang tao. No? So I think yung Senate po dapat magpasya kung ano yung kanilang magiging posisyon dito po sa bagay na ito.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: China Coast Guard at Embahada ng China sa Pilipinas sumalma sa na sila ang nanguna sa agresibo at mapanganib na pagmamaniobra sa Baho de Masinloc. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
19: Matapos maglabas ng pahayag ng Philippine Coast Guard hinggil sa agresibong water cannon at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc ngayong araw, ang CCG umalma at sinabing ang Pilipinas umano ang pumasok sa jurisdiksyon ng China. Sa pahayag ni CCG spokesperson Jiang Lu, ang dalawang barko umano ng Pilipinas ang hindi pamansin sa kanilang paulit-ulit na babala dahil pumasok na ito sa Wangyang Dao na jurisdiksyon ng China. Kaya naman kinakailangan na ng CCG na i-track, i-monitor at kontrolin ang sitwasyon para naman sa China, professional na ayon sa batas ang kanilang mga ginawa. Nagbabala naman ang China na tigilan umano ang mapang-udyok na pagkilos dahil patuloy nilang poproteksyonan ang kanilang soberanya. Naglabas din naman ng video ang Chinese Embassy ng iba pang anggulo ng umano'y pag-water cannon ng CCG. Dito makikita na malayo mula sa barko ng Pilipinas ang water cannon mula sa China Coast Guard. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Yung daw pong insidente ng pamaril sa isang kagawad sa Barangay Santa Cruz, Makati City kanina umaga ay kinundi na po ng pamahalaang lokal. Makati City Police inatasang ayusin o aksyonan ang nasabing kaso. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
20: Yes, Tito J. Mark, maraming kinundi na ng Makati City Government ang isang insidente ng pamamaril ng isang kagawad sa Barangay Santa Cruz kaninang umaga. Ayon nga kay Makati City Mayor Nancy Binay na ang pamamaril ay maraming nitong kinukundida kay kagawad attorney John Lian o JYD Ocampo ng Barangay Santa Cruz. Ayon sa alkalde na nasa pangangalaga na ngayon ng mga doktor si kagawad Ocampo. Sabi ni Mayor Binay na inatasan na rin niya ang Makati Police na aksyonan ang nasabing kaso at gawin ang lahat para matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. Umapila rin ang alkalde sa sinumang nakakita sa pamamaril o may alam na makakatulong at ipagbigay agad o ipagbigay alam agad sa mga otoridad at siguruhin nilang ang kaligtasan ng sinumang titestigo sa krimen. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Uy, na-miss ko to. Maraming salamat po sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan ng mga kababayan. Muli bukas po at tabayanan nyo po ang tahanan ng OFW alas 4 hanggang alas 5. At sa Lunes, magkarinigan po muli tayo sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ha? Maraming salamat kay Engineer Marvin Toridana, ating co-pilot, syempre kay Miss Rose Ann Erno. Maraming salamat din kila Aiza, Myla, Bell at Ice. Yan. Mga patnugot po yan ang ating palatuntunan. Maraming salamat sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat din kay Yusek Bernard Olalia. Ang tabayan na po dyan, Mogol, postgame. Atin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po yung Lingkod J. Martikala. Bye!
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
21: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: It's ang iyong hanapin. Click follow para lagi kang updated sa sports balita. Sa mga sumusubaybay sa 2026 Tour de France, apat na stages na lamang po ang natitira, no? And sa puntong ito, na apat na araw na lang ang natitira sa karera na to, and with the exit na ni Jonas Vingegaard, talaga masasabi nating nakataga na sa bato ang panalo ni Tadej Pogacar. Ano po, bilang siya pa rin ang nagsusuot nung yellow jersey after ng stage kagabi. Pero hindi nangangahulugan yan na wala nang nangyayaring drama. Kasi for, I think, the last five editions ng Tour de France, yung drama talagang naka-focus dun sa rivalry ni Tadej Pogacar at saka ni Jonas Vingegaard. And not so dito rin sa 2026 edition na to, pero medyo maagang parabang natuldukan yung rivalry, yung drama between sa kanila, no? With a couple of massive victories kay Tadej Pogacar early on in this year's race, and yun ngang pag-abandon ni Jonas Vingegaard, unfortunately nagkaroon ng aksidente during the race and nagkaroon ng injury. And but like I said, hindi nangangahulugan yan na wala ng ibang drama, no, dun sa mga iba pang kumakarera dito. Katulad na lang ng nangyayari dito sa stage 17 na napanalunan ni Jasper Philipsen ng Alpecin Premier Tech. At dahil sa panalo ni Philipsen dito sa stage 17, ay umakyat siya sa second place sa points classification para dun sa green jersey. And it was a sprint finish para kay Philipsen to complete yung 174.7 kilometer stage mula Chambéry hanggang Voiron. Ito pa lang ang kanyang unang stage win ngayong 2026 edition na to. Pero overall, in his Tour de France career, ito ang kanyang ikalabing isang stage victory. Now, 65 kilometers ang natitira dito sa stage 17. Umatake yung kasalukuyang leader sa points classification, yung hinahabol ni Jasper Philipsen na si Mads Pedersen. With 65 kilometers, umatake itong si Pedersen. Binilisan niya para abutan yung lead group, and then maya-maya lang kasama siya dun sa grupo ng anim na siklista na kumaripas, ano, na humiwalay. Kasama niya si Ben Healy tsaka si Jasper Stuyven, and they built a 5-minute lead from the peloton dito sa stage 17. Maya-maya naman, etong si Jasper Philipsen, mayroon siyang mga kasama. Hinabol niya, nagkaroon uli ng isa pang chasing group. 26 kilometers to go sa finish line. Umatake naman etong si Jasper Stuyven. Nagkaroon siya ng 50-second lead. May mga 15 kilometers left in the race. Pero dun sa portion, may portion doon na pababa, yung chasing group na mas lumaki, kung saan kasama si Jasper Philipsen tsaka si Mads Pedersen, unti-unti binawasan nila, kinain nila yung advantage nitong si Jasper Stuyven at nahuli nila with 3.7 kilometers left. Now sa huling kilometro, Josh Tarling sinubukan niyang kumalas, pero itong si Matthew Van Der Poel, yung teammate ni Jasper Philipsen, sabi niya, "Ops, teka Brad, saan ka pupunta? Huwag kang kumalas sa amin, ha? Sama-sama pa rin tayo." And si Van Der Poel yung gumawa ng paraan para maka-atake dun sa dulo ng karera etong si Philipsen, who sprinted sa kanyang unang stage win in this 2026 Tour de France. So, in the points classification para sa green jersey, 7 points na lang ang naghihiwalay kay Jasper Philipsen tsaka kay Mads Pedersen na tumapos in 8th place dito sa stage 17. So, medyo matagal-tagal na rin, ano? Last 3 years ago pa nang huling napanalunan ni Jasper Philipsen ang green jersey dito sa Tour de France. That was in 2023. Finishing in second sa stage 17, Mauro Schmid ng Team Jayco Alula, and coming in third si Olav Koy ng Decathlon. So that means si Tadej Pogacar pa rin ang leader sa general classification. 4 minutes 32 seconds pa rin ang advantage na laban kay Remco Evenepoel, and I think more than a minute additional pa yung layo ng teammate ni Pogacar na si Isaac Del Toro sa GC. So with that 4 minute 32 second lead heading to the last 4 stages nitong Tour de France ngayong taon, I think anyone na nagbabalak na maagaw pa kay Tadej Pogacar yung panalo will have to be Superman, Batman, The Flash, sino pa bang superhero pwede natin pagsamasamahin para magawa yun, ano? Dahil I think it's going to be next to impossible, especially dahil itong sunod na tatlong stages, lahat mountain stages with a combined distance of 484 kilometers. Over the next 3 days of racing, merong 4 na Category 1 na climb, meron ding 4 na horse category, yung pinakamahirap. 3 dun sa 4 na horse category na yun mangyayari sa stage 20. So isang malaking good luck sa mga nagpaplano, nagbabalak na i-challenge itong si Tadej Pogacar. I think sa puntong ito, pinaglalabanan lang dito nung iba eh, yung second for in the general classification. So stage 18, mamayang gabi yan, o tonight, to start the last 4 stages ng 2026 Tour de France. Mangyayari pa kaya ulit, ano, in the last 4 days of racing, yung gigisingin ng madaling araw yung mga siklista para mag-doping test? Isang malaking issue yan eh, ngayong 2026 Tour de France, na I forgot kung anong anong stage ba yon, or prior to what stage, na I think it was a mountain stage yung susunod, and the morning before that, ginising ng alas 2 ng madaling araw, kasarapan ng tulog si Tadej Pogacar, of all people pa, tapos si Jonas Vingegaard. Kasi hindi na sila, I think pareho yata sila hindi na nakatulog. So talagang mahirap yun. Buong araw kang, di ba? Hindi naman buong araw, pero syempre yung pagtulog, malaking bahagi ng recovery ng mga ganitong klaseng atleta no, na nagko-compete sa ganitong klaseng tournament, pagkatapos alas dos ng madaling araw, gigisingin ka, aray ko, para tusukin ang karayom. Diba? Nakakainit ng ulo yun, ano? Diba? Imagine mo na lang, ang sarap-sarap na ng panaginip mo nun, tapos gigisingin ka. Alas 5:17 ang ating oras. Today is the last day ng WNBA bago mag-all-star break ngayong dalating na weekend. So, eto yung mga resulta ng mga laban ngayong araw in the WNBA. Ang Indiana Fever, kinuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo. 123-88 laban sa Connecticut Sun. At sa panalo na to, nagtala po ang Indiana Fever ng kanilang franchise scoring record. Yung 123 points. Caitlin Clark, double-double, 27 points, 11 assists. Si Kelsey Mitchell, merong 23 points and 4 rebounds. At si Aliyah Boston, merong 22 points, 6 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Etong big 3 ng Indiana, Clark, Mitchell, and Boston, lahat yan ay magiging starters in the All-Star Game ngayong darating na weekend na to. Now, dito sa naging panalo ng Indiana, first half pa lang, actually, sureball na yung panalo nila eh. First quarter, reverse layup galing kay Caitlin Clark. Abante sila ng 4, 10-6. Nung for the most part itong first quarter, itong Connecticut was able to keep up with the Fever. They were only 3 puntos lang yung nahabol nila, 24-27, 1 minute 46 seconds to go in the first quarter. But then dun sa dulo na yon ng opening period, nagkaroon ng 9-2 run ang Fever. Nagsimula sa hook shot ni Kelsey Mitchell, siya na rin yung tumapos niyan with a 3-point shot, and it's now a 36-26 lead for Indiana. Second quarter, dun sa umpisa, binulaga ng Indiana itong Connecticut. Back-to-back 3-point shots mula kay Caitlin Clark, palaman yung layup ni Aliyah Boston, at sa isang kisap mata, it's now a 20-point ball game, 46-26. Red hot shooting para sa Fever in the first half, 62.8%. Abante sila ng 22 puntos, 70-48. So, Fever ngayon merong 17-10 record. Nasa kanila ang best record in the Eastern Conference. Pero overall, number 5 itong Indiana Fever. Ang nangyayari kasi rito sa playoffs, Hindi na yung top ganito sa East, top ganito sa West. Nirarank overall eh. So yung top 8, yan na yung maglalaro ano in the playoffs. Samantala, eto namang Minnesota Lynx, the number 1 team in the league ngayon with an 86-76 win laban sa Seattle Storm. Nakakapitong sunod na panalo na ang Minnesota. Nafisa Collier, 24 points, 10 rebounds sa kanyang season debut. Opo, since last season kasi, nagkaroon ng injury during the playoffs itong si Collier, and that needed surgery. Siyempre, may recovery pa yan. Ngayon na lang ulit siya nakalaro, ano? Bago mag-all-star break, double-double kagad. Kayla McBride added 20 points at si Olivia Miles merong 13 points and 6 assists. Third quarter, dito bumuo ng double-digit lead ang Minnesota Lynx. May 3-point play etong si Nafisa Collier, making it 54-47. Tapos naka-fast break layup si Kayla McBride. And then Maya Caldwell, back-to-back 3-point shots, 64-53. In the fourth quarter though, dumikit etong Seattle Storm, 76-77 in the last 2 minutes. But Nafisa Collier with the big response. She got fouled while taking a 3-point shot. Pasok lahat ng 3 free throws. Meron pa siyang pabandang tira to extend the lead to 82-76, 37 seconds to go in the game, and that proved to be enough para ma-preserve nitong Minnesota yung kanilang panalo and improve to the best record in the league. 22 wins and 6 losses para dito sa Minnesota Lynx. Sa iba pang resulta today, ito pong Phoenix Mercury panalo laban sa Los Angeles Sparks, 86-82 ang New York Liberty. Dinaig naman ang Chicago Sky 95-94. Washington Mystics panalo sa Las Vegas Aces 100-99. And finally, we have the Dallas Wings defeating the Portland Fire 101-97. So this weekend, ang All-Star Game, ang regular season magpapatuloy sa July 29. Oras po natin, it's now 5:22.
0: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
29: We continue dito po sa post-game sa Sports Radio 918 Major League Baseball results ngayong araw na to. Ang daming laro nito. Ha. We have the Pittsburgh Pirates panalo sa New York Yankees 5-3. Boston Red Sox tinalo ang Baltimore Orioles 6-3. 5-4 win ang kinuha ng Kansas City Royals laban sa San Francisco Giants. 4-3 naman ang panalo ng Milwaukee Brewers sa New York Mets. 8-0. Hindi pinaporma ng Washington Nationals ang Colorado Rockies. Tinambakan ng Arizona Diamondbacks ang Athletics 15-5. Samantala, ang defending World Series champions Los Angeles Dodgers panalo sa Philadelphia Phillies 9-5. Minnesota Twins tinalo ang Cleveland Guardians 10-6. Ang ito namang Atlanta Braves nanaig sa San Diego Padres 7-6. So looking at the standings sa American League, ang may best record dito ang Tampa Bay Rays 59-42. Sila rin ang number 1 sa American League East. Samantala, sa National League, ang may pinakamagandang record not just dito sa kanilang division but in the whole ng Major League Baseball, etong Los Angeles Dodgers with a 65-38 record. Isang panalo lang actually yung advantage nila laban sa Milwaukee Brewers na merong 64-38 record. By the way, ito makuwento ko lang. Ito kasing Athletics, di ba? Dati Oakland Athletics. So, kaso ang alam ko lilipat ito sa Las Vegas. Eh. So, sa ngayon, Athletics lang talaga ang pangalan nila. Walang nagmamayaring syudad sa kanila. But they are having a tough season with the situation sa kanilang koponan. Nagkaroon pa lang ng misfortune yung isa sa kanilang mga players. Recently lang to, yung isa sa mga players nila, during the game, he was at bat. Pag palo niya nung bola, yung bola, tumalbog, tas tinamaan yung kanyang pangkabuhayan showcase, aray ko. Ang nangyari sa kanya, a ruptured testicle. Yun yung naging resulta. And he had to go to undergo surgery para doon. So, medyo indefinite pa yung kung kailan siya makakabalik. Sayang kasi maganda pa naman yung nilalaro niya in the games leading up doon sa fateful night na yun kung saan nagkaroon siya ng pambihirang injury. It's 5:26 in the afternoon. Nagsimula na ba? Itong, apang tagal naman ito. Okay, hinihintay ko po kasing magsimula itong game 2 ng San Beda at saka JRU sa Phil Oil. Ayan, okay na. Phil Oil, Eco Oil, Pre-Season Cup Finals. Kaso parang hindi yata gumagana yung live stream nila. Ewan ko ba? Lahat ng video was live eh. kahit sa YouTube eh. And hindi ko makita kung nagsimula na ba ito, ano bang resulta. But anyway, sige. Maya-maya, tingnan natin. Alamang dito ang JRU 1-0 after that 70-59 victory in game number 1. And pag nanalo pa rito ang Heavy Bombers, ito ang kanilang unang Phil Oil Eco Oil Pre-Season Cup Championship. Timeout muna tayo. Magpapatuloy po tayo dito sa post-game. Kaya tutok lang sa Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye.

0: Check your time. It's now 5:29. Nasa linya natin. Saktong-sakto para sa ongoing games dyan sa ITF J60 sa lungsod po ng Maynila sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex. Reporting to us live, si Timothy Tapales. Tim, go ahead.
1: Ganahapas sa mga tagapagdig natin sa Sports Radio 918 at kasalukuyan niya nagaganap ang ITF J60 Oscar J. Hilado Tennis Championship dito nga sa Rizal Memorial Sports Complex sa Alisimo Ampon Tennis Center. Alam mo dyan, kakatapos lang nung supposedly first half nung competition kasi di ba may morning and afternoon session, kakatapos lang ng mga games so far ng mga morning session ngayong bandang mga oras na ito at simula lang ng mga pang afternoon session. So medyo na-delay yung mga laban kasi medyo matagal-tagal. Maraming mga laban na naging 3 sets instead of 2 sets. At pinaka-latest update natin dito nga, John, yung isa nating inaasahan na abanting Filipino na si Kenzo Brodet ng Philippines ay yumukod kay Daksh Kureti ng India. So ibig sabihin nun, he will not advance to the quarterfinals dahil po si Daksh Kureti ng India ang advance sa quarterfinals. So far, dalawa pa lamang yung mga Filipinos na advance dito tulad ng ibinigay natin kayo sa Sports News Roundup. Ang top Filipino netters natin sa ages 18 and under na sila Steffi Aludo at si Miguel Lagak III dahil nga po sila po ay nanalo sa kanilang mga laban kanina. Si Steffi Aludo nanalo kay Shanner Gabaldon 6-1-6-1 habang si Miguel Bernardo Lagak III ay nanalo po 6-3-6-2. Ayun, kanina di ko pala nabanggit yung score nung kay Kenzo Brodet at kay Daksh Kureti. Si Brodet ay yumukod kay Kureti 1-6-4-6. So yun yung mga current na Filipino natin na abante pa kasi yung the rest dito hindi yumukod na sila yung mga ibang laban tulad ni Maristela Torrecampo ng ating palarong pambansa 2026 secondary girls champion. Siya po ay yumukod kay Sorvisa Kulpinsarat ng Thailand. Love 6, love 6. So, ibig sabihin po nun, si Sorvisa Kulpinsarat na ang abante na dito sa competition na ito sa quarterfinals. Pero, on the brighter note, tomorrow, magkakaroon pa naman ng doubles competition to si Maristela Torrecampo. Kaya, it's not yet the end para sa kanya dito sa week 1 ng ITF J60 Oscar J. Hilado championship. Pero bukod pa doon, dito gumanti rin ang number 1 seed sa kababaihan na si Yerin Lee na tinatalunan niya si Jana Nicole Diaz ng Philippines 6-1-6-love. Alam mo, para sa mga hindi pa nakakaalam nitong nangyayari dito sa ITF J60 Oscar J. Hilado Championships na week 1, hindi po ito yung usual na knockout na tennis ha. So for the past 3 days since Tuesday, 32 players po sila na naglalaban-laban dito and they are divided sa 8 groups and sa bawat grupong yun may 4 players na kabilang. Sa bawat grupo may isang seeded player na kabilang at they will have a round robin tournament dito, round robin competition dito at kung sino yung pinaka may magandang record at the end of the round robin, sila yung aabante sa quarterfinal. So, for example, kanina, yung binanggit natin si Steffi at saka si Lagak III, sila po yung nakatapos na walang bahid ng talo dun sa kanilang grupo. Si Steffi nanalo sa Group E dito sa competition na yun sa kaubaihan. Wala po siyang talo habang si Lagak tinalo niya. Si Wei Bo Wang ng Chinese Taipei ang 4th seed at siya po yung ubabante dito. So, aabangan natin kung sino po yung mga abante dito sa quarterfinals in the next few moments dahil medyo matagal-tagal ito. Tingin ko mga abutin pa ito ng mga alas 8 ng gabi sa daloy ng laro kasi talagang mainit yung mga nagiging laban dito. Walang gustong sumuko kasi last day of the knockout run and lalo na yung mga may chance na lumaban sa quarterfinals. So, talagang binibigyan na nila lahat yung kanilang best para makabante sa quarterfinals itong competition na ito, John.
0: All right, so tingin mo mga ilan pang Pilipino yung may pag-asang umabot sa quarterfinals, Tim?
1: Alam mo John, dun sa mga nakita nating resulta, medyo konti na lang talaga. Tingin ko mga isa or dalawa lang kasi The usual nung mga the past few games, nung the past few days talagang yumuyukod yung mga kababayan nating Pilipino kontra sa mga foreign players dito. Kaya medyo manipis na lang, slim yung chances natin sa ibang mga players na kabilang dito na Filipino representatives. Talagang malakas din talaga yung mga sumaling mga players from India, from Chinese Taipei, from Thailand, from Indonesia. Talagang especially sa boys competition talagang dinodomina nila yung ano, yung playing field kumbaga dun sa mga nagiging laban.
0: All right, maraming salamat Timothy Tapales mula sa Rizal Memorial Sports Complex.
1: Maraming salamat John at mula dito sa Pilisisimo Ampon Tennis Center. Nag-uulat para Sports Radio, ako si Timothy Tapales.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:35 in the afternoon. Maraming salamat, Team Tapales. Okay, nagsimula na sa Phil Oil, Eco Oil, sa lungsod po ng San Juan, itong labanang JRU at San Beda. Game number 2 ng Phil Oil Eco Oil 19th Pre-Season Cup Finals. Best of 3 po ito ha. So kung makatabla pang San Beda, it's going to be on Saturday. Siyempre, same venue to. Same time din, alas 5 ng hapon. And ano ngayon, 5:35 na. So nag-umpisa na rin yung unang laro ng PBA na nakaschedule ngayong araw. Pero bago yan, pakinggan natin itong naging assessment ng pinuno po ng Philippine Football Rugby Union matapos ang naging matagumpay na title defense ng ating Philippine Volcanoes sa Union's Cup. Ano bang significance itong panalo na to? And what does this say about the future? And I think the present na rin ng rugby, sport na rugby dito sa Pilipinas. So ito po yung naging panayam ni Mr. Jess Lide ng Sports Radio 918 kay PAFRU President Ada Milby.
3: Sports Radio 918, and this afternoon we have the president of our Philippine Rugby Football Union. And we have to congratulate them for another successful title defense, a back-to-back championship in the Union's Cup for Rugby 15s, courtesy of our Philippine Volcanoes, Ms. Ada Melby. Ms. Ada, good afternoon.
4: Afternoon, Jess. Thanks for having me on again.
3: Yes, congratulations for another successful. What's the reaction of the Union with this title defense? Did you expect to win it all again?
4: I think it's important to go into every tournament never expecting to win, but making sure that you do everything in your preparation to make sure that you can, that you're in the best position to win. And after speaking with the coaches and some of the players, you could really sense that was the energy that they were coming into. You could probably see on some of our social medias, the coach Josh, he says he doesn't like the word defending champion or defending the title because he wants to go out and destroy the competition. So I think that it's a shift in how you see it rather than having the pressure of needing to perform to defend something. You're going out there to perform to defend something. You're

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Para mas mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ang mga magsasaka, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng pinakamalaki at kauna-unahang reservoir-type irrigation project sa Palawan. Kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa mga Pinoy, Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at binigyang pugay ang mga nasugatang kawani ng Philippine Navy na nasa Ayungin Shoal. Iba't ibang tulong at suporta sa mga sugatang sundalo, ibinigay mismo ng Pangulo. Alamin ang mga benepisyong hatid ng proyektong Pax Silica na itatayo sa New Clark City. Prosecution panel, hiniling sa impeachment court na bigyang linaw ang patakaran kaugnay sa pagtatanong ng clarificatory questions ng prosecution at depensa sa senator judges. At sikat na American YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala sa tawag na Mr. Beast, ikinasal na.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bago, kauna-unahan at pinakamalaking irrigation facility sa Palawan.
3: Ayon sa Pangulo, ang naturang proyekto ay makapaghahatid ng maasang supply ng tubig sa agrikultura at mas malaking kita sa ating mga kababayang magsasaka. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ng daan-daang magsasaka. Yan ang target ng pinakamalaking irrigation facility sa Palawan na pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan niya ang inaugurasyon at pag-turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sampangan, Aborlan, Palawan. Ito ang kauna-unahang reservoir type irrigation project sa lalawigan at nagkakahalaga ng 886.12 million pesos. Sabi ng Pangulo, makatutulong ang proyekto sa pagpapatubig ng mga sakahan na malaking pakinabang sa mga magsasaka. Lalo't mahigit 1,000 hektarya ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaob sa Aborlan ang kaya nitong suplayan ng tubig.
5: Magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang anis sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka.
4: Kinukuha ng proyekto ang tubig mula sa Ibato Iraan River at mayroon itong 31 meters na taas ng earth fill dam, mga canal structure, concrete lining, access road at 350 meters na haba ng spillway. Kaya rin itong mag-imbak ng higit 3 million cubic meters ng ulan.
5: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Eh, dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka.
4: Ayon sa ilang mga magsasaka roon, malaking tulong ito para sa kanila.
6: Noon kami dito, mga taga-barangay at Sagpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irrigation ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. At ngayon, mag-inaugurate na. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan.
4: Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi rito matatapos ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa.
5: Ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan yung kung titignan kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan.
4: Sa pag-turnover ng proyekto, ang mga kinaukulang stakeholders na ang mga ngasiwa sa operational at maintenance expenses nito. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
3: In good faith ng pamahalaan, natatalima ang China sa mga umiiral na polisiya kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Shuwen matapos ang naging insidente sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Umabot sa isang oras at 20 minutos ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Chinese Ambassador Jing Chuwen noong Martes. Kasunod yan ang insidente ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon sa palasyo, ipinarating ng Pangulo sa Ambassador ang kagustuhan ng Pilipinas na hindi na maulit ang naturang insidente.
8: Nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan.
4: Sinabi rin ng Malacanang na wala itong impormasyon sa sinabi ni Chuwen na arrangement na nalabag umano ng Philippine Navy na nagresulta sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre.
8: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
4: Hindi na idinitalyo pa ng palasyo ang iba pang napag-usapan sa pulong pero sinabi nito na naging positibo ang outcome ng naturang meeting. Ipinunto pa nito na tiwala ang Pangulo na tutupad ang China sa mga umiiral na polisiya.
8: Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith.
4: Pero paano naman ito nagkakaiba sa mga naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na lantarang sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang China?
8: Nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaksyon ni Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the president talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, iba ang estado ng Defense Secretary.
4: Sa pagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na susunod lamang ang Pangulo sa proseso at batas kung sakaling kunin ang kanyang permiso sa pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Alam din daw ng Pangulo ang patungkol sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Hindi na raw bago yan ayon sa Malacanang, kaya obligasyon na ng law enforcement agencies ang pagprotekta sa Pangulo. Sa paglutang sa impeachment trial na may mga aktibong uniformed personnel umano ang kabilang sa persons of interest sa assassination plot sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, natanong ang palasyo kung kailangan nga ba ngayon ng loyalty check.
8: Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Nais ng prosekusyon na mabigyang linaw ang patakaran kaugnay sa pagtatanong ng clarificatory question sa mga Senator Judge. Ito'y matapos na sitahin ni Senator Judge o ni Senator Judge Robin Padilla si Lead Prosecutor Jervil Wistro na humingi ng paglilinaw sa tanong ng senadora. Yan ang mulat ni Vel Custodio.
9: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
10: Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong kay Senator Judge.
11: Nangyari ang pagsita ni Senator Judge Robin Hood Padilla kay Lead Prosecutor Jervil Luistro nang humingi ng paglilinaw si Luistro kay Padilla patungkol sa paksa ng tanong ng senador. Ito ang dahilan ng paghiling ngayon ng panel of prosecution sa impeachment court na bigyang linaw ang patakaran tungkol sa pagtatanong ng clarificatory questions sa prosecution at defense sa senator judges. Bago yan, kunestyon ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang kredibilidad ng mga testigo na sina NBI Senior Agent Mark Kalilum at Regional Director Jeremy Lotok dahil sa perjury case ng dalawang witnesses. Pero kalaunan ay napunta ang kanyang paksa sa mga senador na may kaso na nagdulot ng kalituhan kay Luistro.
12: Maganda lang din na maliwanagan namin kung mayroong mga katanungan na hindi masyadong maliwanag, no, para malaman namin kung mayroon ba kaming pagkakataon, no, na humingi ng clarification. But just the same, I think both were handled well by the prosecution.
13: Magandang makapaglinaw po with the Senate Impeachment Court kung yan ho ba talaga yung patakaran ng korte patungkol po doon sa pagtatanong po ng mga panel whether prosecution or defense, no? Kasi magkakasabi po niya Senator Robin Hood Padilla, wala kang karapatang magtanong.
11: Pag-uusapan pa ng panel of prosecution kung gagawin nila ang hiling na paglilinaw sa pamamagitan ng oral o manifestation sa impeachment court. Samantala, sa pag-uumpisa ng pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment na confidential funds, inaasahang tatayong testigo ang dalawang land bank managers na sina Violeta Constantino at Nimita Campuzano. Haharap ding testigo si House of Representatives Chief Legislative Archives Officer Maribic Pareja para sa authentication ng mga video at transcript na ginamit sa ginawang pagdinig sa Kongreso. Vel Custodio, para sa bayan.
3: Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang pakialam ang China sa aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng parata ng Chinese Embassy na mitya umano ng inkwentro sa Ayungin Shoal ang isinagawang construction sa BRP Sierra Madre. Yan ang ulat ni Patrick Desus.
14: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camp de Carte Station Hospital sa Palawan ang dalawang sundalo ng Philippine Navy na nasugatan matapos paghampasin ng bato ng China Coast Guard sa naging engkwentro noong Lunes. Kinilala ng Presidente ang kalilangtapang at kabayanihan para protektahan ang BRP Sierra Madre na tinangkang lapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ginawaran sila ng Order of Lapu-Lapu at binigyan ng 100,000 piso na tulong pinansyal habang tiniyak ang buong suporta sa sandatahang lakas sa Pilipinas na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Hindi naman napigilan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw ng matatapang na salita laban sa China patungkol sa insidente. Hindi kinumpirma o itinanggi ng kalihim kung may isinasagawang construction sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Yungin Shoal mula 1999. Ito ang naging paratang ni Chinese Ambassador Jing Chuen na paglabag umano sa umiiral na provisional understanding mula 2024 at naging bitya ng gulo. Pero giit ni Teodoro, walang pakialam ang China sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
15: Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh.
14: Kinontra rin ng Philippine Coast Guard ang tila pambibintang ng Chinese Ambassador sa Pilipinas sa pagkakaroon ng tensyon.
16: Comparing the military base in Mischief Reef and the so-called construction that they are allegedly claiming, who's driving tension? I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea.
14: Dagdag ni Teodoro, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang galit ng mga Pilipino sa nangyari sa Yungin Shoal nang ipinatawag niya noong Martes sa Malacanang ang Chinese ambassador.
17: The president is a very diplomatically proper person. However, it is important to state that unconditionally and unequivocally he stood for our rights under the Constitution, the welfare of our country in various activities that we have been threatened, and he stated in no uncertain terms the anger of the Filipino people over that unjustifiable incident.
14: Naniniwala si Secretary Teodoro na may kaugnayan ang insidente sa Yungin Shoal sa inilabas sa pahayag kamakailan ng Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes at ang AI-generated video ng isang Chinese-controlled state media na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
15: Isa lang ito sa tinatawag natin mga script para mapaglaruan nila ang Pilipinas makontrolan nila, no? Let us not view, huwag natin tignan ang mga insidente isa-isa. Meron itong disenyo at may timing ito. So, ano ba klaseng laro ito? Hindi karapat-dapat sa Pilipino ito.
14: Tiniyak naman ni Swedish Minister for Defense Paul Johnson ang suporta ng Sweden sa pagtataguyod ng Pilipinas sa rules-based international order at freedom of navigation alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Inaasahan din ang pagpapalalim pa ng defense cooperation ng dalawang bansa na natalakay sa kanyang pulong kay Teodoro. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Muling nagkaroon ng tensyon sa Bajo de Masinloc matapos harangin at bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga sakyang pandagat ng Pilipinas. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang misyon ng pamahalaan na maghatid ng tulong sa mga mangis ng Pilipino sa lugar. Kinaulat ni Elijah Canlas.
18: Muling umatake ang Chinese Coast Guard nang bombahin ito ng water cannon at gipitin ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa Bajo de Masinloc ngayong Webes. Naganap ang illegal at coercive actions ng China Coast Guard o CCG mismong sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas na nakapaloob sa Philippine Exclusive Economic Zone o PEEZ.
16: And this morning, while the Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, are proceeding to Bajo de Masinloc to locate all those Filipino fishermen, we were immediately challenged by the China Coast Guard 4301, claiming that the Chinese government, that we have entered their contiguous zone of the Chinese government.
18: Lumapit ang CCG-3302 sa distansyang 50 meters sa bow ng BRP Datu Dumangsil at nagpaputok ng water cannon ng higit 2 minuto. Bagamat walang naitalang nasaktan sa ginawang aksyon ng CCG, nagdulot ng matinding abala sa humanitarian operation ang pambobomba. Bukod dito, nagsagawa rin ng dangerous maneuver ang CCG-21579 nang humarang ito sa distansyang 500 meters sa harap ng BRP Datu Paiburong, bagamat walang naitalang nasugatan sa mga tauhan ng BFAR.
16: Despite of this kind of harassment of the China Coast Guard, the entire BFAR and Coast Guard vessels still proceeded to our mission, and we were able to locate those Filipino fishermen in Bajo de Masinloc.
18: Ipinadala rin ni PCG Commandant Admiral Roniel Hill Gavan ang Cessna Grand Caravan 2081 para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa airspace ng Bajo de Masinloc. Nakatanggap ng radio challenge ang Philippine aircraft mula sa Chinese Coast Guard sa distansyang 35 nautical miles west ng Zambales habang ito ay lumilipad sa loob ng PEEZ. Patuloy ang isinasagawang routine maritime patrol ng Philippine Coast Guard na kung saan kabilang ang PTV News sa naging operasyon ngayong July 23 upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naobserbahan din ang mamalakaya exercise o ang kolektibong ekspedisyon ng mga mangingisdang Pilipino habang ang 3 Chinese Coast Guard ships ay mabilis na hinahabol ang 2 B-4 vessels at 1 Philippine Navy vessel sa northeast ng Bajo de Masinloc. Sa kabila ng harassment at presensya ng mga CCG ships at Chinese Maritime Militia vessels, matagumpay pa rin na ipamahagi ng MV Mamalakaya at BRP Datu Kabaylo ang mga fuel at food packs sa mga mangingisdang Pilipino.
16: For me, this is just the usual harassment of the Chinese government. For me, it is just the usual China Coast Guard trying to waste their resources, flex their muscle, or get the public attention.
18: Giit ng PCG at BFAR, ang Bajo de Masinloc ay integral part ng teritoryo ng Pilipinas at ipagpapatuloy nila ang pagbabantay sa West Philippine Sea ayon na rin sa desisyon ng UNCLOS at sa mandatong protektahan ang ating teritoryo. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Samantala, maghahatid ng iba't ibang benepisyo sa bawat Pilipino ang planong Pax Silica na itatayo sa New Clark City. Mga magagandang dulot niyan sa bansa, alamin sa ulat ni Clazel Pardilia.
19: Ang mga nickel, tanso at raw materials na karaniwang ibinibenta ng Pilipinas sa labas ng bansa, dito na sa Pilipinas ipoproseso, gagawing pyesa at gagamitin para makabuo ng modern technology at digital products. Lahat ng yan target gawin sa planong Pax Silica na itatayo sa New Clark City.
20: Ang Pax Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No? Ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas.
19: Sa ilalim ng Pax Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa sa pangunguna ng Amerika na palakasin ang industriya ng artificial intelligence, semiconductor, data center at iba pang teknolohiya sa pamamagitan ng paggawa ng matatag na supply chain at pagtatayo ng data center. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na lumagda at nangako na susuportahan ang pagtatayo ng industrial hub. Ang benepisyo, sabi ng BCDA, maaring lumobo ng 40 hanggang 70 billion US dollars ang makakalap na investment ng Pilipinas, hanggang 75 billion pesos na makokolektang buwis at halos 200 billion US dollars na kita mula sa pag-i-export.
20: Ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high quality jobs. Kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement, to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits.
19: 30 kumpanya na ang nagpakita ng interes sa itatayong Pax Silica sa bansa. May lawak itong 1,600 hectares, 40% gagawing open space. Paglilino ng BCDA, walang masasagasa ang lupa ng mga katutubo. Sisiguraduhin din na susunod ang bawat investor sa environmental laws. E paano naman ang supply ng tubig at kuryente? Pagbibida ng BCDA, gagawa ng sariling impounding water dam sa proyekto.
20: una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day, no? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon.
19: Nagsasagawa na rin ng feasibility study ang isang Korean at Japanese company para tingnan ang pagtatayo ng mga planta ng kuryente. Sa unang quarter ng 2028, target ng BCDA na simulan ng konstruksyon ng PAC Silica. Kalei Zalpardilia para sa Bayan.
3: Samantala, ilan sa pinangangambahan ngayon ng marami ay ang posibleng epekto ng PAC Silica project sa supply ng tubig at mga komunidad sa paligid ng project site nito. Pero may paliwanag dyan ang National Water Resources Board o NWRB. Ang detalye sa ulat ni Jana Madrid.
19: Sa kabila ng pangamba ng mga residente sa paligid ng Clark at Karating lugar sa posibleng epekto ng PAC Silica Project sa supply ng tubig, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na nakapaloob sa mahigpit na pamantayan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., nakapaloob ang PAC Silica sa Sustainable Water Resources Management Framework ng buong New Clark City at kailangang dumaan ito sa detalyadong pagsusuri para matiyak na sapat ang pagkukunan ng tubig bago ito tuluyang maisagawa.
0: Po, no, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisiyatibo ng PAC Silica kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po diyan, no, sa New Clark City.
19: Sakaling maisakatuparan ito, patuloy nilang imomonitor ang paggamit ng tubig sa proyekto at kailangang mahigpit na masunod ang umiiral na water rights, gayon din sa mga regulasyon para sa pangangalaga ng mga watershed at kalikasan. Binigyang diin din ng ahensya na ang sustainable water management ay hindi lamang requirement kundi isa sa mga pangunahing batayan sa pagbibigay ng water permit. Bago pahintulutan ng isang proyekto, sinusuri muna ang kapasidad ng pagkukunan ng tubig para matiyak na hindi malalagay sa panganib ang pangangailangan ng mga mamamayan.
0: Sa ganito pong sitwasyon, ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko.
19: Samantala, nagpahayag naman ang buong suporta sa Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino sa PAC Silica Project. Ayon sa kanya, inaasahang magiging bagong paraan ito para mas lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa.
21: So, itong 1,600 hectares na lugar sa Clark, New Clark City na italaga na ay naglalayong mag-provide sa ngayon doon sa bumisitang U.S. Assistant Secretary of State ng almost a million jobs. At malaki po yan. So, ang tanong niyo po, suportado po ba dito ang DOLE? Definitely 1,000%.
19: Kaugnay nito, binigyang diin niya na kailangang maitayo muna ang mga kinakailangang infrastruktura kabilang ang sapat na pagkukunan ng tubig at kuryente para matiyak na magiging matagumpay ang pagpapatupad nito. Jana Madrid, para sa Bayan.
3: Binabaybay ngayon ng Bagyong Quiapo ang Philippine Sea sa silangan ng Hilagang Luzon. Nananatili itong mahinang bagyo o ang Tropical Depression. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan, 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan at may taglay ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour, pagbugso umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan pahilagang kanluran sa mabilis na takbo na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, direkta itong nagpapaulan at nagdadala ng kaulapan sa Hilagang Luzon. Papaulan naman ang habagat sa kanluran ng bansa. Maging handa sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula bukas hanggang sa Sabado ng umaga, partikular sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Cagayan, Batanes at Babuyan Islands. Makararanas din ng above normal na buhos ng ulan sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Maging alerto po sa posibleng pagbaha at pagpuno ng lupa. Sabado ng hapon hanggang Linggo, makararanas naman ng mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro. sanang mas mabuting lagyan ng panahon sa araw ng Linggo. Base sa pinakuling forecast track, nakikita na daanan ng bagyo ang extreme northern Luzon, pero hindi rin naalis ang posibilidad na madaanan ito ang Cagayan Province dahil sakop ito ng cone of probability ng bagyong Quiapo. Bago ito mag-landfall o lumapit sa kalupaan, posibleng mag-intensify pa ang bagyo into a tropical storm category bukas. Kaya naman nakataas na sa signal number 1 sa mga susunod na lugar. Makararanas na po ng malalakas na hangin ngayong gabi at bukas sa Cordillera Region, Ilocos Provinces at sa Extreme Northern Luzon. Kasama rin dyan ang Cagayan, Isabela at Hilagang Bahagi ng Nueva Ecija, Hilaga ng Quirino at Hilagang Bahagi ng Aurora Province. Samantala, nagpalabas ng gale warning ang PAGASA. Dala ng kondisyon din po ng ating karagatan sa seaboards ng Northern Luzon. Ang taas mga alon posibleng umabot sa 3 metro. 2 meters naman sa seaboards ng Mindanao. Kaya hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels, lalo ng maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ngayon.
2: Isa sa pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pagpapalawak at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Ang mga naging susi para makamit yan, silipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
1: Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho, at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino.
6: Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
1: Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE, kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day job fair, kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair site sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan, kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasifikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na litika ng mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSME sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa.
22: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
1: Samantalang patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ang pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded ng mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at Hanta virus. Samantala nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila.
5: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
1: Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration fair, field job net, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghahanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas.
7: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
1: Sa kabila ng mga hamong nakaaapekto sa ating ekonomiya, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta, nasa Pilipinas man sila o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
3: Patuloy na pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino, kabilang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4Ps. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyandahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap.
3: Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Para kay Leia Hiniza na 14 na taon ng miyembro ng 4Ps, aminado na malaki ang naitulong ito upang mapag-aral ang siyam niyang anak at mapaunlad ang kanilang pamumuhay.

0: conduct yung SWIDI administration, that is the Social Welfare and Development Indicator. So nandun yung mga tool natin para makita natin kung anong level na sila ngayon.
1: Bukod sa tulong pinansyal, natuturuan pa ang mga benepisyaryo ng financial literacy, paghahanda sa kalamidad at iba pa. Mayroon ring Sustainable Livelihood Program at Risk Resiliency Program upang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga residente at masigurong tataas ang antas ng kanilang buhay.
0: Lahat yan ay napaghandaan na at nagawa ng ating departamento. Sa Cordillera lang nakita natin yung kung paano naging successful yung implementation ng 4PS program. Madami tayong naging graduates na naging top-notchers, mga lisensyado na, at marami na silang may trabaho na sila ngayon.
1: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
2: Patuloy na pinaigting ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga hakbang para makamit ang food security sa bansa. Kasabay nito, patuloy ding ipinalalawak ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Cordillera Region, para makatulong sa mga mamimili at magsasaka. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
3: Noong 2025 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naging prioridad nitong tiyakin ang food security sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga programa ng Department of Agriculture. Isa rito ang kadiwa ng Pangulo na may layong magkaloob ng mas murang presyong mga agricultural products gaya ng gulay, prutas at iba pa.
4: At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan.
3: Sa Cordillera, ipinagmalaki ng Department of Agriculture Cordillera ang daan-daang kadiwa store at kadiwa on wheels na isinagawa sa iba't ibang lugar. Nagsagawa pa sila ng kadiwa ng Pangulo sa labas ng rehiyon. Sa datos, mayroon 2 kadiwa ng Pangulo na kinabibilangan ng kadiwa on wheels at mga kadiwa stores ng local government unit sa unang semestre ng taon. Umabot sa 13.355 million ang kinita sa mahigit 504 kilos na assorted agricultural products. 142 farmers cooperative and associations ang nakibahagi at nakinabang dito.
5: Mas pinalawig pa natin ito, lalong-lalo na noong panahon ng krisis. Simula ng March ngayong taon, upang mas matulungan pa ang mga magsasaka na malapit at maibenta ang kanilang mga lokal na produkto kung saan ito ay mas kailangan.
6: Yes ma'am, nakatulong po sila. Nagpapasalamat tayo sa mga LGU, Mountain Province, Benguet. Sila po ang nagsakripisyo para mabili yung mga gulay ng ating mga kasamang farmers, ma'am.
3: Bukod pa sa kadiwa ng Pangulo, pinalawak at pinalakas pa ni PBBM ang Benteng Bigas Meron na program.
4: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
3: Sa datos ng ahensya, aabot sa 44 na sites ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa rehiyon. Mahigit 3 million kilos na bigas ang naipamahagi sa mahigit 147,000 beneficiaries.
5: And then doon din sa P20, considering yung price ng mga commercial rice, which ay aabot sila na hanggang 50 to 60, eh yung P20 naman ay hanggang 20 pesos per kilo lang. So yung difference po nun ay malaking savings na yun sa kanila.
1: Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
2: Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA sa July 27 na gaganapin sa Batasang Pambansa. Mismo ang Pangulo ang sumusulat ng talumpating ihatid niya para sa SONA. Ang Kipalas Press Officer Attorney Claire Castro, halos tapos lang Pangulo sa pagrerepaso ng kanyang speech. Hindi naman nagbigay ng detalye ang Malacanang sa mga paksang tatalakayin ng Pangulo at hinikayat ang publiko na abangan na lang ang mensahe nito sa Lunes. Tiniyak naman ito na kabilang sa ulat ng Pangulo sa bayan ang mga nagawa ng administrasyon kasama iba pang mahalagang prioridad ng gobyerno. Nauna nang ipinahayag ng palasyo na magiging simple pero marangal ang pagdaraos ng SONA ng Pangulo.
7: Probably sa Sunday po namin malalaman, pero wala pang naibibigay.

0: sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
1: Inaasahang aabot sa 3,000 ang dadalo sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman kabilang sa mga paghahanda ay ang pagtitiyak ng seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa sa pangungunayan ng Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives kasama ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Nagsasagawa na ng walkthrough ang Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives sa Batasang Pambansa. 4 bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Sergeant at Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, kagaya noong nakaraang taon, simple lang ang pagdaraos ng SONA.
3: Kasi from what I learned, last year is mga previous years, kasama yata yung mga family of congressmen, senators. Ngayon, parang they are limited to the spouses na lang. And then, yun nga, sa mga important guests, it as mga diplomats, yun na lang, mga VIPs. Pero wala na yung mga masyadong magagbong preparations. Very simple, pero the grandeur is still there. The dignity of the SONA is still maintained.
2: Humigit kumulang 3,000 ang tansya niyang dadalaw sa SONA sa Lunes. Bagamat walang anumang natatanggap na banta, tinitiyak pa rin na OSAA ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa.
3: Actually, the Philippine National Police will be deploying accordingly about not sa 22,000 nga, although buong Metro Manila naman. And then the MMDA, who are in charge sa traffic flow, I think they will be deploying about 1,451 of their personnel, key personnel. And meron din silang command center, command vehicle that will be set up dito sa Commonwealth.
2: Nakaantabay din ang Armed Forces of the Philippines depende sa level ng banta. Handa rin ang mga otoridad sa anumang sakuna, kagaya ng malakas na ulan, lindol at sunog. Kasama rin sa pinagplanuhan ng OSAA ay ang pagpasok at pag-alis ng Pangulo, depende sa magiging panahon sa Lunes.
3: Yesterday, we had parang tabletop exercises din, which one of the scenarios is yun nga, yung ganun, ano, yung heavy rains, na yung approach or yung ingress ng ating Pangulo ay by land, kasi normally naman na nakasanayan through air na darating. So we are prepared also. The MMDA is prepared. The Philippine National Police is prepared also for those eventualities.
2: Magsasagawa ng final walkthrough ang OSAA sa Biyernes at Sabado. Samantala, ibinahagi na ilang mga mambabatas ang nais silang marinig sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inaasahan niyang tatalakay ng Pangulo ang estado ng ekonomiya ng bansa.
4: Bahagi ko naman, very important na mag-clarify siyempre yung Pangulo doon sa bago nating economic status bilang bansa, yung pong pag-abot ng upper middle income status. No? At ano ho yung ibig sabihin po nito sa mga ordinaryong Pilipino, kasi very important po na in the same manner na umunlad po yung estado ng atin po ang ekonomiya, eh dapat po ay maramdaman ng atin po nga mga kababayan nito. So, ibig sabihin, ano po yung mga aktual po nga mga dagdag pang mga intervention na gagawin ng atin pong Pangulo para maabot po ng iba't ibang mga sektor, lalo po yung mga marginalized sectors, mahihirap po natin mga kababayan, ordinaryong mga pamilya, yung pong inabot po ng ating ekonomiya.
2: Ay naman kininagat Islands Representative Kakabagaw, nais niyang ilatag ng Pangulo ang mga priority bills na magsisilbing gabay sa mga isasagawang programa ng gobyerno para sa mga Pilipino.
5: At dahil ina-address niya rin naman ang mga mababatas at mga priority policies, isa sa laging inaasahan sa SONA talaga ay magkaroon ng malinaw na paglatag ng priority ng mga batas na magiging guide sa mga programa sa buong bansa.
2: Sa ngayon, 26 na LEDAC priority bills na ang naipasa ng Kamara sa third and final reading. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan laban sa katiwalian sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Layunin anya nito na maiwasan ang maulit ang mga isyong tulad ng umaneng anomalya sa flood control projects. Inaasahan din ni Senador Gatchalian na ilalahad ang mga reformang ipinatupad ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos sa paggamit ng pondo ng bayan.
6: Gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 no? Doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable kung hindi ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
1: Nakatakdang ilagay sa full alert status ang National Capital Region Police Office bilang paghanda sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila nito, kasama sa pinaghahandaan ng PNP, ang mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
7: Walang nakikitang seryosong banta ang Philippine National Police o PNP para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw ng Lunes. Sa kabila nito, ay itataas pa rin sa full alert status ang alerto ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ipatutupad ito simula alas 5 ng hapon bukas. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat kung saan kabilang dito ang 10,000 Civil Disturbance Management o CDM.
8: We are now in the process of coordinating with all relevant and other agencies para po sa pag-aayos natin ng traffic. Now, yung sa rerouting po kasi, we still have to announce that after the finishing with yung coordinating meetings natin with all other agencies.
7: Tatlong grupo na ng mga militanteng grupo ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng kilos protesta. Kabilang dito ang grupong Bayan, San Lakas at Better Brighter. Papayagan ang mga ito sa harap ng St. Peter's Church hanggang sa harap ng Sandigan Bayan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
8: We believe that the information we received that there are still some groups who have pending application.
7: Bukod sa mga militanteng grupo, pinaghahandaan din ng PNP ang isasagawang kilos protesta ng isang religious group kasabay ng SONA.
8: We all have contingency plans wherever they will decide to hold their anniversary.
7: Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang umano'y tangkang pag-aresto ng mga pulis sa ilang photojournalist sa Pasay. Sinabi ni Ko, bagamat no rally zone ang lugar, hindi pa rin ito rason para madamay ang ilang miyembro ng media. Bagamat minura umano ng ilang media ang mga pulis, dapat pa rin anyang pairalin ang maximum tolerance.
8: Yung maximum tolerance namin actually is kasama na yan sa trabaho, di ba? So if this is a result of being cursed at or minura, ay lalabas din po sa ating ano yan and we will the appropriate.
7: Ang National Police Commission o NAPOLCOM, iniimbestigahan na rin ang insidente. Ryan Lasigas, para sa Bayan.
1: Dumalo ngayong araw mga foreign minister mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN kasama ang kanilang dialogue partners para sa ASEAN Regional Forum. Naging sentro ng pagpupulong ang seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Dumalo ngayong araw ang mga foreign ministers mula sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama ang kanilang dialogue partners para sa ASEAN Regional Forum kung saan sumentro ang naging pagpupulong sa seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng dialogo sa harap ng mga hamon sa seguridad. Anya, prioridad ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa international law, gayundi ng paglaban sa transnational crimes, online scams at cyber attacks.
10: Strategic competition continues to intensify while traditional and non-traditional security challenges are becoming increasingly enmeshed together. Maritime tensions, transnational crimes, terrorism, climate-related security risks, and humanitarian challenges are exacerbated by the negative implications and humanitarian challenges to these issues. These issues transcend borders and underscore the reality that no nation can address today's complex security environment alone.
9: Tampok din sa forum ang pagpapatibay ng ARF Manila Plan of Action 2026 to 2036 bilang gabay sa mas pinalakas na kooperasyon ng mga kasaping bansa habang tinitiyak ang pagtugon sa nagbabagong geopolitical environment. Ayon kay Lazaro, pagkakataon din ito para magkaisa ang mga bansa para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa 16th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, binigyan din naman ni Secretary Lazaro ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang rules-based international order upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon sa gitna ng mga geopolitical tensions. Binigyan din rin ito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon tulad ng mga sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo, krisis sa gitnang silangan, mga epekto ng sakuna at bagong teknolohiya at usaping pang-ekonomiya.
10: Given the interconnectedness and interdependence of our nations, it is shown that the only way we can navigate the increasingly volatile future is by working together. It is critical that we continue to work as one, not despite these challenges, but because of them. How we respond to the challenges of today determines how well each of us still will fare tomorrow.
9: Bukas ay nakatakdang isagawa ang signing ceremony ng apat na bagong contracting parties ng Treaty of Amity and Cooperation bilang bahagi ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Ginanap ng Institute for Solidarity in Asia ang 2026 Public Governance Forum kung saan tampok dito ang mga reforma sa pamahalan ng mga pampublikong institusyon. Nagsilbing highlight ng forum ang public revalida kung saan ang mga pinuno ng mga pambansang kagawaran, ospital at pangaparalan ay nagpresenta ng kanilang mga impact report sa isang multi-sector panel ng mga eksperto. Layunin ng taon ng forum na ito na palakasin ang mga institusyon sa pamagitan ng dapat at tapat na pamahala at mga makabuluhang talakayan kasama mga kasaping sektor ng pamahalaan at pribadong lipunan. Isang local government ng Baguio sa mga tampok at mga naging inspirasyon sa lokal na pamahala na patuloy na nakikisa sa transformative governance journey at patuloy na nagtataguyod ng mga reforma sa ilalim ng Performance Governance System Framework ng ISA. American actress na si Kaylee Hottle nasuwi sa edad na 18 matapos ang isang car accident. Samantala, American YouTube superstar at online content creator na si Mr. Beast, ikinasal na. Yan ang ulit showbiz ni Jana Madrid.
11: Opisyal ng mag-asawa ang sikat na YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala bilang Mr. Beast at ang longtime partner niyang si Thea Boysen. Ibinahagi ng bagong kasal sa Instagram ang ilang larawan mula sa kanilang intimate beach wedding. Nilagyan ito ng caption ni Mr. Beast na "I found Mrs. Beast and it was the best day of my life." Nagsimula ang kanilang love story noong 2022 matapos silang ipakilala ng isang mutual friend sa South Africa, ang bansang pinagmulan ni Thea. Makalipas ang ilang taon, inanunsyo nila ang kanilang engagement noong January 2025. Matatandaang nitong June, gumawa rin ng kasaysayan si Mr. Beast bilang kauna-unahang YouTube creator na umabot sa 500 million subscribers. Bilang pagkilala, ginawaran siya ng YouTube ng isang espesyal na play button. Pumanaw na ang 18-year-old hearing-impaired actress na si Kaylee Hottle na nakilala sa kanyang mga pagganap sa dalawang pelikula ng Godzilla matapos masangkot sa isang car accident sa Maryland, US noong madaling araw ng Martes. Ayon sa Frederick County Sheriff's Office, sakay si Hottle ng isang 1995 Honda Accord kasama ang dalawa pang katao nang mawala ng kontrol ang sasakyan, lumihis sa kalsada at bumangga sa isang kanal. Pinaniniwala ang naging sanhi ng aksidente ang sobrang bilis na pagmamaneho, bagaman patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad. Naitakbo pa sa ospital si Hottle, ngunit kalaunan ay idineklarang binawian ng buhay. Nagtamo naman ng mga pinsala ang 19-year-old driver habang tumanggi sa gamutan ng isa pang pasahero. Ang malungkot na balita ay unang ibinahagi ng kanyang amang si Joshua Hottle sa pamamagitan ng isang emosyonal na video sa Facebook gamit ang American Sign Language o ASL. Noong 2024, hinirang si Hottle bilang nominado sa Saturn Awards para sa Best Performance by a Younger Actor. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like naming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PPVPH. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Bahay kubo kahit munti.
15: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
16: Ang halaman doon ay sari-sari.
15: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
13: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
30: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
31: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
30: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
32: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang
30: Islam. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's 23rd of July, 2023. Six. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao, makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi. At for the meantime, again, ay tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM. Habang tayo ay off air pa sa 738 AM. At syempre, oy, 1.9 million na ang Radyo Pilipinas Facebook page. Road to 2 million na ba? Anyway, marami tayong balita, pag-uusapan, mga topic na pag-uusapan natin, balita na ihahatid sa inyo, syempre mula sa ating mga Radyo Pilipinas sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kumusta? Kumusta kayo on a Thursday? Alam nyo, medyo kakaiba ang Thursday na ito kasi medyo parang alam mo yan, cool lang, no? Chill lang. Oo, hindi masyado ma-traffic, hindi naman masyado mainit kasi umulan in some areas. There are some pockets. Sabi nga nila, pockets of rain that is happening in Metro Manila. Alam mo kung bakit ko nasabi yung pockets of rain? Kasi paglabas mo ng PIA, uulan. Tapos paglagpas mo ng Quezon Avenue, wala nang ulan. And then pagdating mo ng Araneta, uulan ulit. And then, makikita mo naman yun eh, di ba? Which is always nga natin dito nababanggit sa ating programa. That's one of the phenomenon na dati pa ay pinag-uusapan natin about the climate change. So, andyan na. Yan na yung mga pinakasimple pa lang. Pinakasimple pa lang. Ay, hindi nyo ba nakita yung ano yung video ng... I think that's a dike in Jensen na kung saan eh, parang tsunaming rumagasa yung... Hindi yun ano eh. Hindi yun flash flood eh. Ano yun eh? Mudslide eh. No? Or mud flood. Oh, mud flood. May gano ba? Basta grabe. Ang kapal na putik. No, may kasamang tubig na mula sa mga ang naalala ko is during the Undoy diyan sa amin sa Mindanao, sa Iligan technically nung grabe na ganun na ganun yung tubig na rumagasa, no, and these are coming from the high mountains of Lanao del Sur and then areas of Bukidnon. Kaya naman naipon. Anyways, marami tayong tututukan ng mga balita. Ito na po ang mga headlines.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Lalawigan na Pangasinan nakiisa sa pagdiriwang na ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa Season Auditorium, Lingayen. Publiko hati sa Articles of Impeachment ayon sa survey ng Momentum Research. Umano'y harassment o panggigipit ng PNP sa ilang photojournalist sa kasagsagan ng kilos protesta sa Pasay City, kinundina ng iba't ibang media organization. Darat DA PCC sanib puwersa sa para palakasin ang dairy enterprise ng Arbos sa Nueva Ecija. Bahagi ng kalsada sa mga bayan ng Kumalarang at Lakewood, Zamboanga del Sur na apektado ng pagguho ng lupa na daanan na. DOST Ilocos Region hinuhubog ang mauhusay na R&D proponents. Smart Mobile Kitchen opisyal na inilunsad ng DOST sa partisipasyon o sa probinsya ng Camiguin kabahagi ang mga aktibidad ng Northern Mindanao Regional Science Technology and Innovation Week 2026 sa isla. Zamboanga Sibugay PNP nagsagawa ng drug testing upang itaguyod ang integridad na at malaya sa droga ang presa ng pulisya. Kauna-una ang OFW ward sa Zamboanga Peninsula inilunsad sa Zamboanga City Medical Center. DOJ tatanggap na rin na reklamong bullying laban sa mga menor de edad. Pasay East High School binulabog ng peking gun threat. WPS o West Philippine Sea Block mariing inalmahan ang marahas na aksyon ng China Coast Guard sa Navy personnel. Illegal na droga na umano'y shabu na nagkakahalaga na 3.4 na milyon piso nasa kote ng mga operatiba ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa Balindong, Lanao del Sur.
26: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: At yan po ang mga balita na ihahatid namin sa inyo mamaya-maya lamang. For the meantime, eto, unahin muna natin ang ilang mga reports. Okay, sige. Lalawigan ng Pangasinan nakiisa sa pagdiriwang ng ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa Season Auditorium, Lingayen. Paalamin natin ang detalye mula kay Grace Acquar.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Grace. Nakiisa ang lalawigan ng Pangasinan sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa ginanap na bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 sa Cincinnati Terium Lingayen. Sa ilalim ng temang isang bansa, isang dagat, isang paninindigan, pinangunahan ni DILG Secretary June Bicrimolio at Governor Ramon Gico III ng aktibidad kasama mga natawan mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan at lipunan. Kinilala rin ng DILG ang pamahalaan palawigan ng Pangasinan bilang isa sa top 10 coastal LGU champions for the West Philippine Sea dahil sa mga natatanging inisyatibo nito para sa ating karagatan. Layunin ng aktibidad na patuloy na pag-alabin ang pagkakaisa at pananagutan ng bawat Pilipino sa pagprotekta at pagtatanggol sa ating mga karapatan at yamang dagat para sa ating mga mangingisda at sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
29: Maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, publiko hati sa Articles of Impeachment ayon sa survey ng Momentum Research. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Ray.
2: Wala pang malinaw na pagkakasundo ang mga Pilipino kung alin sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang may pinakamalakas na batayan. Ayon ito sa kauna-unahang National Momentum Survey ng Momentum Research na isinagawa mula Hulyo 13 hanggang 16 ngayong taon. Gumamit ang survey ng face-to-face at computer-assisted interviews sa 1,438 Pilipinong edad 18 pataas mula sa isang nationally representative sample. Batay sa resulta, 24% ng mga respondent ang nagsabing pinakamabigat na usapin ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Samantala, 22% ang nagsabing wala sa mga paratang ang kanilang itinuturing na kapani-paniwala, habang 16% naman ang tumukoy sa aligasyon ng grave threats o umano'y pagbabanta sa Pangulo at sa kanyang pamilya bilang pinakamabigat na issue. Ayon kay Momentum Research founder at CEO Clive Argillas, ipinapakita ng resulta na bagamat nangunguna sa pananaw ng publiko ang usapin ng confidential and intelligence funds, nananatiling magkakaiba ang pananaw ng mga Pilipino sa mga articles of impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, DAR at DAPCC sa Nipwersa para palakasin ang dairy enterprise ng Arbos sa Nueva Ecija. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Mildred.
6: Sa layuning palakasin ng kabuhayan ng agrarian reform beneficiary organizations, lumagda sa isang memorandum of agreement ang Department of Agrarian Reform Nueva Ecija, Department of Agriculture Philippine Carabao Center at DAR Regional Office 3 sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Project. Nilagdaan ang kasunduan ni Supervising Agrarian Reform Program Officer Ming Ocampo para sa DAR Regional Office 3. Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Ponyo ng DAR Nueva Ecija at DA Philippine Carabao Center Executive Director Dr. Liza Batad. Sa ilalim ng kasunduan, makatatanggap ang mga kwalipikadong ARBO sa Nueva Ecija ng technical assistance, capability building at institutional support para sa pagpapaunlad ng dairy enterprise. Layunin itong mapataas ang produktibidad, mapalakas ang kakayahan ng mga organisasyon at makalikha ng mas napapanatiling kabuhayan para sa agrarian reform beneficiary. Patuloy na ipatutupad ng mga ahensya ang programa bilang bahagi ng pagpapalawak ng suporta sa agrarian reform at pagsusulong ng food security at pag-unlad ng ekonomiya sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
29: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, bahagi ng kalsada sa mga bayan ng Kumalarang at Lakewood, Zamboanga del Sur na apektado ng pagguho ng lupa, nadaanan na mula sa Zamboanga, Sibugay. Alamin natin kay Lesti Cubol.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Lesti.
7: Yes, sir. Nadadaanan na ang bahagi ng kalsada sa Barangay Tubod sa bayan ng Lakewood at sa Barangay Gatub sa bayan ng Kumalarang, Zamboanga del Sur na apektado ng pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ito'y matapos ang isinagawang agarang clearing operations ng Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWS9 na nagpanumbalik ng ligtas na daan para sa mga motorista. ayon kay Engineer Basir Ibrahim, Regional Director ng DPWH 9, pagkatapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente, agad na nagpadala ang kanyang tanggapan ng mga tauhan at kagamitan upang magsagawa ng clearing operations at alisin ang mga debris o dumi ng landslide mula sa kalsada. Ganun pa man, pinapayuhan ni Director Ibrahim ang mga motorista at manlalakbay na patuloy na mag-ingat sa pagdaan sa naturang mga lugar dahil maaaring makaapekto pa rin ang lagay ng panahon sa kaligtasan sa kalsada. Ayon kay Director Ibrahim, ang DPWH 9 ay nananatiling naka-alerto kasama ang mga tauhan at kagamitan na nakapwesto upang matiyak ang agarang aksyon sa anumang insidenteng may kinalaman sa panahon at mapanatiling ligtas at madaanan ang mga pambansang kalsada para sa mga manlalakbay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
29: Ayan, maraming salamat mula sa Zamboanga, Sibugay, Leslie Cubol. Samantala, sa Mindanao pa rin, sa Dakong Iligan naman, Smart Mobile Kitchen, opisyal ng inilunsad ng DOST sa probinsya ng Camiguin, kabahagi ng mga aktibidad ng Northern Mindanao Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 sa isla. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Dandy, opisyal ng inilunsad ng Department of Science and Technology, DOST, ang Smart Mobile Kitchen, katuwang ang pamalang probinsyal ng Camiguin sa ginaganap ng Northern Mindanao Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 sa isla ng Camiguin. Bahagi ito ng commemorative program alay sa makasaysayang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok. Ang inisyatibang ito ay naglalayong paigtingin ang disaster response at kahandaan ng probinsya sa panahon ng emerensiya para makapaghanda at mamahagi ng ligtas, masustansya at bagong lutong pagkain sa mga biktima ng sakuna. Para sa maayos na pagpapatakbo ng operasyon ng pasilidad sa ilalim ng pagsasanay sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, ang mga personahe mula pamalang probinsyal magpapatakbo nito. Pinangunahan ng paglunsad ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., DOST Undersecretary for Regional Operations, Yusek Sancho Maborang, Camiguin Lone District Representative Congressman J.J. Romualdo, Governor X.J. Romualdo, Bambahaw Camiguin Mayor Iniego Jesus Romualdo at iba pang mga opisyal ng DOST at Camiguin. Ang Smart Mobile Kitchen ay isa sa mahalagang komponente o sangkap ng Disaster Risk Reduction and Management para sa mas pinalawak na whole of government approach sa pagtugon sa mga emerensiya, dulot ng kalamidad o sakuna. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa may northern part naman ng ating bansa sa Ilocos. DOST Ilocos Region, hinuhubog ang mauhusay na R&D proponents. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Mildred.
9: Nagsagawa ang DOST Ilocos Region sa pamamagitan ng Ilocos Consortium for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, katuwang ang DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, ng dalawang araw na capacity building on DOST R&D Proposals Development upang palakasin ang kakayahan sa pananaliksik at pagbuo ng research proposals sa Ilocos Region. Dinaluhan ang aktibidad ng mga mananaliksik, guro at kinatawan mula sa mga state universities and colleges, libadong higher education institutions at iba pang research organizations sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni DOST Ilocos Sur Provincial Director Jordan Abad ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga institusyon sa pagbuo ng R&D proposals na tumutugon sa mga prioridad na pangangailangan at inklusibong kaunlaran. Samantala, sinabi ni Mariano Marcos State University President at ICIEERD Chairperson Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. Jr. na mahalaga ang kolaborasyon sa pananaliksik, inobasyon at teknolohiyang nakatuon sa pag-unlad ng rehiyon. Kabilang sa mga tinalakay, ang prioridad at pondo para sa R&D, mga pangunahing sangkap ng fundable proposals, karaniwang hamon sa proposal writing at orientation sa DOST Project Management Information System. Nagkaroon din ng workshops, peer interview, coaching at mentoring para higit pang mapahusay ang research concepts para sa posibleng suporta sa pondo ng DOST. Tinapos ang programa ni Assistant Regional Director for Field Operations, DEC 1180 Libunaw, na muling iginiitalayo din ng DOST na maihatid ang agham na ramdam sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
29: Maraming salamat, Mildred. Tuloy-tuloy tayo. Balikan naman natin na Mindanao. Kauna-una ang OFW ward sa Zamboanga Peninsula, inilunsad ng Zamboanga City Medical Center. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bulanon.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
29: Report. Justine,
10: inilunsad ng Department of Migrant Workers sa pakikisa ng Overseas Workers Welfare Administration, Department of Health Regional at ng Zamboanga City Medical Center ang kauna-unahang OFW ward sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula sa natulang ospital. Ayon kay DMW Western Mindanao Regional Director Gay Iris Tangkalagan, layunin ng inisyatiba na mabigyan ng napapanahon at mabilis na atensyong medikal ang mga manggagawang OFW bilang pakilala sa mga sakripisyo at kontribusyon ng naturang sektor sa bansa. Maliban anya sa mga aktibo at na-repatriate ng mga OFWs, makikinabang din sa nasabing pasilidad ang mga distressed migrant worker, mga OFW na mula sa mga crisis-affected na bansa na bumalik sa Pilipinas, at mga kwalipikadong dependent na mga ito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagsilbing panauhing pandangal sa inaugurasyon ng OFW ward si DMW Secretary Hans Leo Cacdac, kung saan inihayag ng kalihim na ang pagkakatatag dito ay sumasalamin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong OFW. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
29: Yeah, maraming salamat, Justine. Samantala, dito naman sa Metro Reports, DOJ tatanggap na rin ang reklamong bullying laban sa mga menor de edad. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: DK.
11: Maglalabas ang Department of Justice ang isang department order sa susunod na linggo para tutukan at tugunan ang mga reklamo ng bullying laban sa mga bata at minor de edad. Sa press briefing sa Department of Justice, sinabi ni Undersecretary Ian Normandato, napapanon ito dahil nagbukas na o nagsimula na ang klase sa buong bansa. Sa ilalim ng department order, inaatasan ang local prosecution office at DOJ Action Center na tumanggap ng mga reklamo ng bullying. Paliwanag ni Dato, ito ay isang dagdag na mekanismo para matugunan ang mga problema ng bullying sa mga eskwelahan, lalo na kung ang pakiramdam ng mga batang biktima at ang kanyang mga magulang ay hindi masyadong natututukan o nabibigyan pansin ng reklamo. Ibig sabihin, maliban sa paaralan at pulisya, may iba pang ahensya ng pamahalaan na sila pwedeng malapitan. Ayon kay Dato, mandato ng local prosecution office na i-assess, mamagitan, i-refer sa eskwelahan o mga sa mga Women and Protection and Children Protection Desk ng PNP o kaya sa tanggapan at idakit na ang mga complaint kung meron mang kailangang case build up. Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, sa Zamboanga Sibugay PNP nagsagawa ng drug testing upang itaguyod ang integridad at malaya sa droga ang puwersa ng pulisya. Para sa detalye, nagbabalik mula sa Zamboanga Sibugay, Lesti Cubol.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
29: Lesti.
12: Nagsagawa ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa pangunguna ni Police o Provincial Director, Police Colonel Bernard Danny De Sugo, ng drug testing na naglalayong tiyakin na sumusunod ang lahat ng police sa mahigpit na patakaran ng PNP laban sa legal na droga habang pinatatag ang pananagutan, disiplina at tiwala ng publiko sa organisasyon. Ito ay linsunod sama sa pinaigting na programang internal cleansing ng PNP at sa dedikasyon nitong mapanatili ang isang disiplinado, profesional at malaya sa droga na organisasyon. Ang aktibidad na ito ay isa sa mga maagap na panloob na hakbang ng PNP upang mapanatili ang kredibilidad ng serbisyo ng pulisya at matiyak ng bawat opisyal ay angkop sa physical, mental at moral na aspeto upang gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang komunidad. Ang Zamboanga Sibugay Police ay nananatiling matatag sa pagsuporta sa bisyon ng PNP para sa isang may kakayahan, epektibo, kredibleng serbisyo ng pulisya at patuloy na nagtataguyod ng transparency, pananagutan at kausayan sa serbisyo publiko sa ilalim ng temang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
29: Maraming salamat, Leslie. It's now 7:29 in the evening. Mamaya po sa ating pagbabalik, magandang pag-uusapan natin about the West Philippine Sea, about yung mga recent na nangyari kasama ang ating PCG. Yan at iba pa sa ating pagbabalik, 7:29 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaroon nilang paalala.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, tapik ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Hi! Ako po si Norris Martinez ng Puerto Princesa, Palawan. Ano nga ba ang inaasang kong marinig sa darating na sona ng ating Pangulo ng Pilipinas? Siyempre, unang-una, hindi lang ako maraming umaasa na mapagbibigay ng magandang ulat ang ating Pangulo patungkol sa pag-unlad ng ating bansa. Siyempre, lahat ay nag-aantay, lahat ay excited sa mga magandang ibabalita ng ating Pangulo patungo sa pag-unlad. Maunlad na yung ating bansa, pero mas marami pang umaasa na mas magiging maunlad pa ito sa lahat ng aspeto ng ating bansa, sa lahat ng aspeto ng buhay, sa lahat ng aspeto ng pag-unlad ng isang bansa. So, bilang isang mamamayan, ako po ay umaasa na hindi lang po puro pangako ang ating maririnig, kundi kailangan makita natin ito sa gawa. So, ganun lang po. Maraming salamat. Abangan po natin ang sona ng ating Pangulo.
15: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
13: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
13: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
13: 2026.
16: Hayaan naman kayo!
17: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
13: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
13: 2026.
4: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
13: Tiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Good day. My name is Mimi Ascocabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility. I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
15: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
30: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: 7:35 in the evening at nagbabalik tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At upang talakayin yung recently na naganap sa pagitan ng China at ang ating mga bayani ng West Philippine Sea, makakasama natin mula sa Philippine Navy ang ating Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sir, magandang gabi po.
0: Lords, magandang gabi at sa mga taga-subayba ng sa Lam Radio, magandang gabi sa ating lahat.
29: Magandang gabi, Admiral. As the special spokesperson for the West Philippine Sea, ano po ang dapat malaman ng ating mga kababayan kaugnay nung recent video na kumalat all throughout the social media na talaga naman bawat Pilipino ay tila baga doon nagkaisa na nagalit, tumutok sa issue ng West Philippine Sea?
0: Yun, maganda yung katanungan mo, Lords, ano? Dapat malaman ng bawat Pilipino, number one, ang mga pangyayaring yun ay walang kinalaman ang Pilipinas sa pag-angkin ng ibang lupain o karagatan. Ang nangyari, inaangkin ang sa atin ng Partido Komunista ng China. Number two, dapat malaman nila na maraming lalabas na fake news, propaganda, false narratives, malign influence, kasinungalingan, in short, kagaya nung narinig nila recently na tayo nagpasimuno ng kaguluhan doon. Pangatlo, dapat maintindihan na ating kababayan, ang labang ito ay hindi lamang sa gobyerno. Ito ay dapat laban ng bawat Pilipino, ngayon at magpakailan paman.
29: Ayan. So, taliwas doon sa... ika nga ay naratibo ng China na sabing tayo ang nag-provoke, sila po talaga, yun po talaga yung nangyari. Ano ba talaga po yung nangyari according doon sa pinapalabas ng China na playing victim daw tayo, Admiral Roy?
0: Yun, bago ko sabihin ano nangyari, sasagutin ko muna na tayo ang nag-provoke. Ang mainland China o yung Hainan ay more than 600 nautical miles mula sa atin. Kumbaga, sila ang dumayo rito tapos tayo ang nag-provoke. Mukhang sala.
29: Oo, tama, no? Tama.
0: Oo, di ba kung sa atin lang, pumunta ka sa kabilang barangay, ikaw dumayo, ikaw nang gugulo. Hindi yung taga-barangay na yon.
29: Oo.
0: Ano nangyari nung isang araw na yan? 3 days ago, naobserba ng ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre ang isang China Coast Guard na barko na nakaangkla sa southern part ng Ayungin Shoal. Ito yung baba ng dalawang rigid-hull inflatable boat na lumapit up to 20 to 30 meters sa BRP Sierra Madre.
29: Nasa background yung Sierra Madre eh.
0: Background.
29: Kita-kita ang lapit
0: pati
29: eh.
0: Pati sa video nila, makikita mo malapit na siya sa barko natin.
29: Mm-hmm.
0: Nung tinataboy natin, doon nag-umpisa ang paluan. At sinasabi nila, tayo ang nag-provoke sa kanila.
29: Ngayon.
0: Yun ang kwento.
29: Okay. May sagot na po ba ang China Embassy o Chinese Embassy? Ayon po sa kanila, meron daw pong na-violate, nakasunduan. Enlighten us with regards to that, Admiral.
0: Eh, napalabas din sila ng video ng mga unggoy daw tayo.
29: Ayun.
0: Sinabi rin nga kanila, baho di masinlok.
29: Ayun.
0: Pati Batanes, kanila, di ba?
29: Oo.
0: Marami na silang nilabas na kasinungalingan. Pati ba naman ito, papanawalaan pa natin.
29: Oo, diba? Tama, no? tama naman. Ano po ang, kumbaga, pwede natin na araw-araw na maiwan na mensahe sa ating mga kababayan patungkol po sa patuloy na laban natin sa West Philippine Sea?
0: Okay. Magandang katanungan yan ulit, Norge. Number one, ang labang ito ay laban ng bawat Pilipino. It is an existential threat. Ibig sabihin, Norge, buhay natin bilang isang bansa, bilang isang tao, bilang Pilipino ang nakataya rito. Number two, ito ay intergenerational. Pati ang mga hindi pa naisila na Pilipino, nakataya na dito.
29: Mm-hmm.
0: Pangatlo, ang labang ito ay hindi yung alam natin na digmaan na pwersa sa pwersa. Ito ay labanan ng naratibo, ng propaganda, ng false narrative.

0: Pilipino. Bahagi po, Admiral, ng ating effort, and I know in a lighter note, on a lighter side, kumbaga, no? On a positive side rather, eh, meron pong effort ang ating sandatahan na mag-raise ng awareness sa mga Pilipino na kung saan ay meron tayong programang Hopecaster. Pwede pong pakilawak pa kung ano po yung programa na Hopecaster ng AFP?
1: Yes. Actually, Lords, marami tayong programa. Hindi lang yan. Meron pa tayong communications plan mulat. Meron tayong transparency initiative. May mga contest tayo sa mural, painting.
0: Wow,
1: meron
0: marami.
1: Meron tayong patakbo.
0: Umbaga, isa lang pala to.
1: Yes, oh, yung mural painting, yung Run for West Philippine Tea.
0: Oo.
1: Meron tayong advocacy sa mga eskwelahan. Marami tayong programa to raise awareness sa ating mga kababayan. Sapagkat, pag hindi mo alam ang pinaglalaban mo, maniniwala ka sa kahit anong naratibong ilalabas ng kalaban.
0: Mm-mm, tama naman. Doon po sa mga nabanggit ninyo, paano po tayo o paano makakasali yung ating mga lalo pat yung ating mga kabataan sa mga nabanggit nyo po?
1: Yun, number one, maging mapagmasid. Maging aware that this threat is already in our midst. Nasa kalagitnaan na natin ito. Kamakailan lamang nag-elect ang isang bayan sa northern part ng Luzon, ng isang mayor na yun pala, in-check. So dapat alam natin paano siya kumikilos. Awareness is number one.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Number two, involvement. Mag-involve tayo sa iba't ibang programa ng gobyerno at ng civil society when it comes to the West Philippine Sea. And pangatlo, tumiwala lamang sa mga official pronouncements. Gobyerno, mga civic leaders natin, mga ibang citizens na kilala, mga private individuals na kilala sa kanilang mga profesyon.
0: Ayan, okay. Balikan lang natin po yung saglit yung Hopecaster, ah, kasi naging viral ito at isa sa mga sasikat na content creator yung nasali doon, si Lance. Sa tingin nyo po, paano po ito din nakakatulong na mag-raise awareness ngayon na almost lahat ng kabataan ay tutok? Hindi lang kabataan, kundi almost everyone itutok sa social media.
1: Yes, itong programa na Hopecaster is we would like to involve yung mga kabataan natin, mga content creators, mga personalities to visit the remote features of the country, the West Philippine Sea. So kamakailan lamang nakapunta yung mga vloggers natin sa Pag-asa Island sa kain ng C-130. And then, namamagnify nila, na-amplify nila ang narrative natin.
0: Ayun.
1: So marami pang lakad na ganito at hindi lamang sa Pag-asa.
0: Isama niyo na po ang aming programa, pati yung aking producer, eh, sasama na din po dyan sa mga biyahin niyo po, in case, para at least maging isa. Kasi alam niyo po, dito din sa naratibo bilang isang Muslim, no? At mayroong mga naratibo na nalalaman natin, kumbaga patungkol sa South China Sea, na during the 1400s, humingi ng tulong ang China sa Sultanato ng Sulu upang bigyan sila ng proteksyon doon sa Maritime Silk Route. So, for us, being, kumbaga, alam na mayroong ganun na alliance or protection coming from ano, so, hindi nila masasabi na, kumbaga, sa kanila, ang tinuturing nilang sa kanilang karagatan kung humingi sila ng tulong mismo sa Sultanato ng Sulu during those times. So, gaya nga po na nabanggit nyo, yung mga naratibong ganyan, dapat alam ng ating mga kababayan, dapat na isusulong. At isa na po yan, yung paraan ng pagiging Hopecaster, kami po ay nakikisa at tutulong po dyan na para mas maipaibayo pa yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Bilang pangwakas, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga tagapakinig?
1: Nakikinig sa programa ngayon na Salam Radio, Salam Program ni Lords Maguindanao. Number one, dapat maintindihan natin ang labang ito. Ito ay para sa Pilipino, walang iba. Ang yaman dagat, ang dapat makinabang ay kapwa Pilipino. So ibang bagay, pwede tayo mag-away-away, lalo sa larangan ng politika. But kung pinag-uusapan ang interest ng bansa natin, ang kinabukasan ng bawat Pilipino, dapat ay nagkakaisa tayo rito.
0: Maraming salamat.

0: Rear Admiral ng Philippine Navy, ang ating special spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
1: You're welcome, Norge, at maraming salamat din sa mga tagapagbabay. Keep tuning in kay Norge Maguindanao. God bless us all.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan si Rear Admiral Sir Roy Vincent Roy Trinidad. 7:46 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio, pero iwan muna namin sa inyo ang asan para sa Asia Prayer at lang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7.52 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM at kaugnay ng ating interview with Rear Admiral kanina, si Sir Roy Trinidad. Ayan, kanina, no? Eto, may balita tayo regarding that. West Philippine Sea Block, mariing inalmahan ang marahas na aksyon ng China or China Coast Guard sa Navy personnel. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Melanie, mariing dinatikos ng West Philippine Sea Block ng kamera ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Iungin Shoal na tinawag nilang isang hindi katanggap-tanggap na intimidation sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Kabilang sa mga naglabas ng matinding reaksyon ay sinakbayan Party List Representative Shell Jokno at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na humihiling ng matatag na aksyon mula sa pamahalaan. Nagsagawa lamang ng legal na misyon sa loob ng EEZ ang mga sundalong Pilipino nang sila ay salakayin ng China Coast Guard. Sugatan ng isang miyembro ng Philippine Navy matapos maipukpok o pukpukin ng wooden baton sa ulo. Iginit naman ni De Lima na ang insidente ay isang hayagan na paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas at sa batas pambansa. Nidyan din ang dalawang mambabatas na kailangan gamitin ng pamahalaan ang lahat ng diplomatic at legal na hakbang upang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas, protektahan ang mga sundalo at papanaguntin ang mga nasa likod ng pag-atake. Ibinahagi din ni Diokno na inihain niya ang House Bill No. 1625 o ang West Philippine Sea Mandatory Education Act kasama sinakbayan Representative Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula, Dinagat Island Representative Kakabagaw at si De Lima, maging si Albay 1st District Representative Shelo Crisel Lagman Luistro. Sa lalim ng panukalang ito, isasama sa curriculum ng mga paaralan ang kasaysayan ng hidwaan ng West Philippine Sea, mga karapatang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS at ang makasaysayang 2016 arbitral ruling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Melanie Valdez Reyes. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sa Mindanao naman, illegal na droga, umano'y shabu, nagkakahalaga ng 3.4 na milyong piso nasa kote ng mga operatiba ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa Balindong, Lanao del Sur. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Dandy. Nasamsam ng mga operatiba ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR ang tinatayang nasa 500 gramo ng illegal na droga pinanghinala ang Shabu, nagkakahalaga umano ng 3.4 million pesos sa isinagawang buy-bust operation Hulyo 22 sa Barangay Lalabuan, Banindong, Lanao del Sur. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit sa pagkikipagkoordinasyon sa Provincial Special Operations Group ng Lanao del Sur Police Provincial Office, Balindong Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion 14A, 1403rd Regional Mobile Force Company, Marantao Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Sur PPO at 1st Provincial Mobile Force Company Lanao del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, na aresto ng mga otoridad ang suspek kinilalang si alias Khalid nang ipao ng isang poser buyer na nagpapanggap na customer. Nagkunwaring bibili ng 5 nakataling transparent plastic sachets na umano'y shabu, nagkakahalaga ng 500,000 piso, ginamit ang buy-bust money at doon na naganap ang pang-aresto sa suspek. Sinubukan po umanong manlaban ng suspek, subalit natimbog ito ng mga otoridad. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang operasyon. Pinuri ni PROBAR Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha ang operating unit sa kanilang ipinakitang tapang at dedikasyon. Ayon ka RD Abesha, magpapatuloy ang PROBAR sa walang humpay na pagpapatupad ng batas upang matiyak na walang puwang ang illegal na droga sa Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Dandy. Samantala, panukalang rebisahin ang IPIRA law tinalakay sa Senado kasabay ng panawagang palakasin ang kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Para sa detalye, alamin natin kay Nifa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas.
6: Isinusulong sa Senado ang mga panukalang magpapalakas ng pagpapatupad ng Republic Act 9136 o Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA law, kasabay ng panawagang suriin kung napatupad ba nito ang layunin na magbigay ng maasahan na tabot kayang supply ng kuryente. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na panahon na para magkaroon ng tapat na pagsusuri sa mahigit 2 dekada ang implementasyon ng IPIRA. Ayon kay Tulfo, dapat tanungin kung naihatid ba ng batas ang mga ipinangako nito o kung kinakailangan na itong amyendahan para matugunan ang kasalukuyang kalagayan ng sektor ng enerhiya. Binigyan din ng senador na nananatiling hamo na mataas ang singil sa kuryente at hindi matatag na supply ng kuryente. Anya, mahalaga ang maasahan na tabot kayang kuryente sa paglago ng ekonomiya, serbisyong pampubliko, edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, nanawagan naman si Senate President Sherwin Gatchalian na palakasin ang kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC para mas maprotektahan ang mga consumer laban sa labi sa singil sa kuryente. Sa Senate hearing, minungkahi ni Gatchalian na taasan ang multa na maaaring ipataon ng ERC sa mga lumalabag na power companies dahil hindi pa niya nababago ang mga ito mula nang maisabatas ang IPIRA. Iginiti ni Gatchalian na dapat tagdagan ang pondo at teknikal na kakayahan ng ERC para masusing masuri ang lahat ng ibinapasa na singil sa mga consumer at matiyak na makatwiran ang mga ito. Hinimok din niya ang ERC na ipagpaliban o paghati-hatiin muna ang pagpapatupad ng mga dagdag singil sa kuryente sa halip na isabay ito sa pagtaas ng presyo ng langis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, liquor ban ipinapatupad ng pamahalaang lungsod ng Quezon City sa Zona 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Den Lear.
4: Yes.
7: Magpapatupad ng liquor ban ang pamahalaang lungsod ng Quezon City sa July 27 kasabay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa inilabas na kautusan ng lokal na pamahalaan, ipatutupad ang liquor ban simula 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa QCLGU, ipatutupad ang liquor ban dahil maaaring makaapekto sa kaayusan ng komunidad at ng publiko ang mga insidenteng dulot ng pagkalasing kasabay ng pagdarap kaos ng SONA. Inatasan naman ng pamahalaang lungsod ang Philippine National Police, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department, Task Force Disiplina, at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng kautusan at patawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag dito. Nauna nang inanunsyo ng QCLJU na suspendido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Diane Leia. At yun na po, nagtatapos ang ating programa. Yan po ang kalipunan ng ating mga balita na hatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. And before we end, kanina po eh dumali tayo sa 80th anniversary ng Egypt-Philippines Diplomatic Relations and Egypt National Day na ginanap dyan sa Atencio Libunaw Hall College of Law, UP Diliman. Nandoon po ang mismong Ambassador His Excellency Nader Nabil Zaki Morcos, Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Arab Republic of Egypt to the Republic of the Philippines. Ito po'y paggunita sa 80th anibersaryo ng Egypt-Philippine Diplomatic Relation. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat, ating mga engineers, Engineer Marvin Toledana, Engineer Mateo Segovia, Miss Rose Ann Erno, at syempre, ang ating mga producer, Isa Dan, at sa ngayon, kasama natin, at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba sa Ripauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po tayo bukas. Jumaa Mubarak! Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
20: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
22: Good evening.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
23: Alright, magandang-magandang gabi po sa ating lahat, no? Sa ating mga followers, supporters, subscribers, at sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at syempre sa ating mga kababayan around the world, no? At syempre po, no, mga Lodi, nandito na naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan nyo kami tuwing Webes mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At syempre po, para sa isang makabulong talakayan tungkol sa mga itna issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitan, dapat nyo pong malaman. Kaya inhanda na ang inyong mga radyo, cellphone o live stream para po sa ating mga tatalakayan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya welcome po dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at makasama po natin muli ang ating co-host na si The Great Admin Rich. Good evening, Admin Rich, no?
0: Yan, yeah, good evening po sa lahat po ng mga kababayan natin sa lahat ng pinuod sa social media platform, sa pagkakita po Facebook live streaming, no, sa graduate students. Mga kababayan mo sa mga OFW, sa iba-ibang panitin, maraming maraming salamat sa pag-tutuning po ninyo dito sa graduate students, dito sa bloggers, bloggers. At syempre, napapanood din tayo sa free TV, sa mga mayroong TV Plus dyan, no? Sa channel din ng ABS-CBN at sa Accord Box channels 45-49 and GMA7. Papakitigan din tayo sa Radio Philippines 104.3 sa yes.
23: Alright, no, Admin Rich, medyo choppy lang yung audio mo, no? Pero ganun pa man, no? Siyempre, nagkapasalamat din po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office sa ating acting secretary na si Dave Gomez at syempre po sa ating at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo at syempre dito sa ating bansang Pilipinas sa Mega Manila, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at syempre nga katulad na sinabi dito po sa Mega Manila, no? At sa ating mga OFW around the world po, no? Magandang magandang umaga, tanghali at gabi kasi alam naman natin na magkakaiba ang time zone kaya ganun ang pagbati ko, no? Kasi sa katulad sa Middle East ay ano na yan, hapon pa, mga bandang alas 3, alas 5, alas 4 pa ang oras dyan, no, ng hapon. Sa US of A, umaga na dyan, no? At syempre sa may Europe ay hindi ko alam. So yun nga po, no, magandang araw po sa inyo, magandang gabi at syempre sa ating mga kapamilya dito sa Pilipinas, no, at syempre sa family ko, no, hello, maraming salamat sa especially mga tiyan ko, lagi naatutok yan at lagi sila sa mga comment section na alam mo na mga patola rin. Kaya yun, no, magandang gabi sa inyong muli at salamat po sa mga patuloy po ninyong pagsubaybay sa amin ni Admin Reed sa aming mga palatuntunan. Ako every Thursday tsaka si Admin Reed every Sunday po, ako naman yung co-host niya every Sunday, but since may bago na tayong programa at hindi na mabubungi ang buong linggo ng from Monday to Sunday, no, at syempre ang ating programa po ay may bago ng slot na aming inuupuan para kumpleto na pong mapapanood ang Vloggers ng Bagong Pilipinas sa buong linggo. So Monday to Friday from 8 to 9 p.m. And during weekends, Saturday and Sunday, 7:30 to 8:30 po ng gabi, no. So yun po ang aming bagong ano, no, ang aming mga slots. Ako ay inuupuan natin yung Monday, Thursday, Saturday and Sunday. Pero sa Sabado naman, every Saturday naman, iba-iba naman yung host na pwedeng umupo para mag-vlog dito sa ating himpilan. Si Admin Rich naman every Sunday, Saturday and Thursday, no, at ganoon din naman si Stephen Lee, ang kanyang programa doing Tuesday, Friday and Saturday. Ayun, maano niya, no? Kung ba papalitan kami sa Saturday eh. And si Rod naman ang program is Monday, Wednesday and even Saturday po, no. Yun po, no, ang aming buong programa sa buong linggo ng sa buong linggo na yan ang programa po namin. So abangan niyo po kami lagi at sana po lagi niyo po kami suportahan, kaming lahat ng vlogger na mayroon po slot dito sa Radio Pilipinas para sa aming programang Vloggers sa Bagong Pilipinas, no. At syempre meron kaming bagong yung The Vloggers Corner na aming susimulan, no. Although parang gayto na rin yun eh. So Admin Rich, anong balita sa araw mo ngayon, sa ngayong gabi? Ano balita sa'yo?
0: Okay naman, busy, no? Medyo busy sa paggawa ng mga gawain ko sa bahay, no? Hindi ako umalis kasi busy nga. Kasi, alam mo naman, di ba, medyo bagong ligpat, pero kung sasabihin ko saan, no? So, dito lang tayo sa Cavite.
23: Diyan ka pala sa Cavite.
0: So, medyo busy talaga. No? Kaya dito lang hindi ako umalis. Pero syempre, sa Sunday, sabi nga ni AJ, no, Sunday, abangan niyo po na tayo po ay nasa Sunday slot naman, 7:30 to 8:30 ng gabi. At saka syempre sa Monday, ha,
23: yes,
0: kita-kita tayo sa Sona. Oh, sa Sona ng Pamuli.
23: Yes, Monday po, okay. Sona. No? Tapos after ng Sona, diretso na kami dito sa Radyo Pilipinas para sa aming programa, no, every Monday. So again po mon, sa ating mga kababayan, no, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa mga supporters natin, no. Huwag niyo po kang kaligtaan ng nasubaybayan ng aming mga programa. Alam mo Admin Rich, the whole time na naburol ang labi ni Mima Alisa sa sanctuaryum, ay tayo ay nandoon, no. So 3 days din tayo nandoon. So 3 days siya nandoon, ako rin ay sumubaybay sa niya for 3 days. Although nung unang araw, medyo umuwi ako na mas maaga dahil meron pa akong programa dito nga, no. So after ng programa ko, bumalik ako doon pero hindi na pwedeng pumasok kasi for family na. Yung viewings talaga hanggang 9 lang talaga. So hindi na rin ako umakyat para alam mo para walang usapan, no. Ayaw ako naman mapahiya rin. So yun nga, no, on the second day, lumipat ng kwarto kasi mas lumipat, kumbaga ay lumipat sa mas malaking kwarto o malaking room kasi doon sa unang room medyo maliit talaga, siksikan at mainit pag ganun, pag marami masyadong tao, especially dumating doon si Senator Trillanes, si Risa, maraming dumating kaya nagkagulo, especially nandun si USEC Attorney Claire Castro, kaya naman lalong dumami ang mga tao. Tagang tinignan si USEC Claire Castro, Attorney Claire Castro, kung pangit nga ba siya, no? Kaya naman pinakita ni Attorney Claire Castro ang itinanggal niya ang kanyang face mask nakita at napatunayan ng maraming Pilipino na napaaganda ni USEC Claire Castro. Kaya nagsigawan mga tao nga rin.
0: Maganda yun.
23: Ang ganda. So maganda. Nga, no, kaya nung second day, lumipat na ng kwarto si Mima. At doon, tagang medyo malaki. Tapos, yung ano ba, yung mga bisitang pwedeng i-contain doon, malaki yung space. May mga upuan. Tapos, yun, nagdatingan ng maraming ano rin, mga guests. Nandyan si Rafi Tulpo, si ano pa ba, nalimutan ibang dumalo. Nandun din si ano, si Secretary Abalos, no, na kinagratulate din natin.
0: At si Sec Gadon.
23: Yes, nandun din, no. Nung first day nandun din si Sec Gadon, tsaka nung second day. Kahapon ba wala na yating kahapon. So nandun si ano, si Sec Gadon, tagang ano, no, pinipitiyang dumalo sa burol ni Mima, no. At syempre kahapon, maraming nagsalta do sa kanyang eulogy. At munting na ako mapaiyak na naman. Pinipigilan ko na kasi ba lumubos si Pun ko, eh. Pasabi ng mga DDS, ano, diba, laway, tsaka si Pun. Iniingat-ingatan natin. Ba tayo mabash dahil sa paglobo ng si Pun ko. Kaya pigil na pigil tayo sa ano, no. Halos isara ko na yung tenga ko para hindi ko marinig yung nakakayak ng mga pahayag ng ating mga kapabloggers at yung mga kakilala ni Mima. Ikaw, Admin Rich, nagsalta ba ng eulogy nung ano, second day ka?
0: Hindi ako nakapagsalita. Tinanong sinasabihan ako ng yung sa doon sa nag-organize na magsalita daw ako. Tapos biglang may dumating, tapos parang na busy, so mamaya na muna yung pagsasalita. Tapos siyang ano naman, labas naman natin, no? Lumabas tayo dun, eh. Lumabas tayo, yes, tapos parang nag-ano yata tayo. Basta nagkwentuhan tayo dun sa labas.
23: Oh, now, Admin Rich, kung bibigyan ng pagkakataon o chance na mapagsalita, it's your floor, no? Sabihin mo na kay Mima. Anong gusto mo sabihin kay Mima? Ngayon mo na sabihin. It's your chance.
0: Yung sa akin kasi, hindi siya para kay Mima.
23: No? Okay, no problem.
0: Naniniwala kasi ako na once na ang isang tao ay namatay na, tapos na, no? Tapos,
23: yes,
0: na yung
23: mission
0: niya sa mundo. Ang mas nagiging mahalaga na ngayon ay ang mga buhay para magkaroon ng
23: katuparan.
0: Lesson, no? Yes. Buhay, at saka para mas mapaigipa, no, yung buhay natin. Kasi yung patay, ano na yan, eh.
23: Wala na.
0: Kumbaga, nandito na yan sa piling ng Panginoon natin. No? Tapos na yung pag-ihirap niya dito sa mundo. Maayos na yung kanyang kalagayan. Pero tayo na mga buhay pa. Tayo yung nakakaranas pa ng mga struggle everyday sa buhay natin. No? Marami tayong struggle. At sa totoo lang, si Mima, hindi na natin dapat alalahanin. Kasi nandun na siya.
23: Yes.
0: Tapos na yung kanyang mission. Pero tayo hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Bukas, sa susunod na taon, the future, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya yung aking pananalita patungkol ito sa mga kapwa natin vlogger, hindi talaga kay Mima. Pero siyempre, para kay Mima, nagpapasalamat tayo dahil naging boses siya, no, para yes, sa pagtanggol sa ating pangulo sa administrasyon tuwing nakakaranas ng mga pagbabatikos, no? Sobrang pagbabatikos at sobrang pagpapakalat ng mga fake news.
23: Yes,
0: ng mga
23: totoo yan.
0: Ng ating pangulo, no? Grabe. So, si Mima, naging
23: instrumento, naging boses, no? Siya, instrumento talaga siya.
0: Para talagang masawata, no? Hindi man talaga totally na matanggal itong mga fake news ito. Pero si Mima, marami po siyang mga nagawa. Malaki po ang naitulong niya sa administrasyon ito, no? So, para sa akin din, hindi ko pa rin pinaalis, no, yung angulo ng politika dito sa nangyari kay Mima. Kasi,
23: yes,
0: madalas ko nga sinasabi ni AJ, no, na ang isang kaso, bagamat minsan tinutundukan na yan, no, sasabihin, okay, case close na,
23: yes,
0: kapitana, kung sino.
23: Pero hindi pa talaga close.
0: kung sino yung mga, ano, yung mga gumawa niyan, medyo alam na ang mastermind. Pero kahit close na yan, maraming mga naging kaso, AJ, na tinubuksan after 5-10 years, tapos nagkakaroon ng ibang lead.
23: Yes.
0: At the end of the story, nakikita na ibang-iba yung nangyari ng investigasyon nung una. Sa after 10 years,
23: yes,
0: may lumabas na ibang pala talaga yung mastermind.
23: Yes.
0: Hindi pala yung nauna. Kaya ako dito, AJ, hindi ko siya tinutultukan, no? Dahil naniniwala pa rin ako na meron itong politika.
23: Yes,
0: no?
23: Tama ka dyan, admin, no? At alam mo naman yung napag-usapan natin, di ba?
0: Oo.
23: Di ba?
0: Kaya ito, ang masasabi ko na lang ngayon, no? Mima, okay ka na dyan. Wala ka ng problem, no? Tapos na yung paghihirap mo sa mundo mo. Tapos na, natuntok ka na. At wala ka ng problem din sa mga anak mo, sa pagkaya mo, kasi hindi naman sila pababayaan, no, ng ating Pangulo at ng Administrasyong Marcos. At saka marami ang mga gustong talagang tumulong kay Ma at sa kanyang pamilya.
23: Yes.
0: No? Kaya wala ka ng problem ni Ma. So itong sasabihin ko ngayon ay para sa aking mga kapwa vloggers na katulad mo, AJ, no? Katulad natin. Sa aking kapwa vloggers, no? Isa-isip po natin na pag tayo po'y magpa-vlog, ito po ay kailangan truthful, no? Truthful tayo dito. At
23: fight fake news.
0: Oo, at kailangan na talagang panindigan natin kung ano yung ating mga sinasabi, panindigan natin, kaya natin ito ilaban kahit saan plataforma, kahit saan korte. At saka, medyo ano din tayo, no? Ingat din tayo sa mga sasabihin natin. Ingat tayo dahil alam natin na hindi lahat ng mga tao ay mapiplease natin. Marami tayong mga kalaban. Nandiyan, nakangiti sa harap natin, pero sa likuran natin ay pinaano na pala tayo, pinutubo na pala tayo.
23: So,
0: ito yung masasabi ko, no? Ingat-ingat tayo mga kapwa natin vlogger. Lalo-lalo na, no, sa mga kritiko ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., no, ingat-ingat din tayo sa pagbanat. Although tama naman yung sinasabi natin, binabanatan lang natin dahil binabanatan yun yung Pangulo natin, no, at pinagtatanggol lang natin yung tama.
23: Yes.
0: Pero ingat pa rin tayo dahil isa lang po ang ating buhay. At once ng buhay natin ay kinitin, hindi na po ito maaaring ibalik pa, no? At ang nakakalungkot kapag nawala kang bigla sa mundo ito pagkatapos meron kang pamilya na umaasa sa iyo. Diba?
23: Yes,
0: so,
23: tama ka dyan, admin.
0: So, hindi na po tayo kapwa vloggers, no? kasisihan po sa pag-gas, sa pananalita, at isipin po natin, isa lang po yung buhay natin sa mundo ito. Ingatan po natin dahil sa pag-iingat po natin sa ating buhay ay ito po, ibig po sabihin nito, mahal po natin ang ating pamilya.
23: Yes.
0: Dahil kapag bigla tayo nawala, tibok, no? Kawawa naman yung family natin. No? Mabuti sana po lahat ay malalaki na may mga trabaho, di ba?
23: Yes, tama yan, admin.
0: Pero kung maliligid pa at mga meron pa mga pinapaaral, di ba? So, yun ang masasabi ko, no, agent.
23: Yes, na napaikli ng sinabi ni Admin Rich. Kung sa eulogy yan, 2 minutes lang, admin. Overtime ka. So, yun nga, no, sa ating mga abayan, no, rest in peace, rest in paradise, Mima. At no worries, kasi yung mission mo is accomplished na. Automatic accomplished na. Even if sa, parang sa iba, tingin nila ay naputol ka ng maaga, pero sa dahilan ng Panginoon, ikaw ay mission accomplished na. At yung mga natuklasan ng mga kapulisan ngayon, ayun yung nagsisilbing accomplishment mo. Diba? Yung mga nalalaman natin ngayon, ayun yung ibig sabihin ng accomplishment mo, Mima, dahil meron natuklasan. Diba? Yun nga po, no, sa ating mga kababayan, no, ngayon, tungo naman tayo sa ating topic kasi dito sa ating PBBM Good News. So, panoorin po natin itong video.

0: ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Isa na rito, isa na ito ng ang Ibato Iraang Strip. Ito ang pinakamalaking irrigation project dito sa Palawan at ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong isla. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aburlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Nandito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin ang mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Higit pa sa mga ito, hatid din ng proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan. Angad natin na magamit ang reservoir ng pangmatagalan. Makakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito.
1: Kay President Bongbong Marcos po, Junior, salamat po sa paano nitong dam na matapos na para po kami, meron na po kaming pangkabuhayan dito sa Sangpangan, Aborlan, Palawan.
2: Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Marcos dahil natapos na itong patubig. Makakatulong po ito lalo na sa aming mga IP dahil sa makakapagsaka na kami ng tuloy-tuloy dahil may tubig na.
3: Kung para sa akin, napakalaking tulong po ito sa mga magsasaka na ito po ay magsisimula ng padaloy ng tubig dito sa Aborlan, dito sa Barangay Sangpangan, Isaoba at Tiran. Ang gusto ko lang ibigay ay parating na mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong salamat kay Presidente Bongbong Marcos na nabiyayaan kami ng ganitong proyekto para sa kapakinabangan ng aming barangay at bayan ng Aborlan dito sa aming mga magsasaka. Marami pong salamat.
4: Tuloy po itong ganitong proyekto. Dahil yung tulad po ng maraming proyekto sa buong Pilipinas na ganitong small reservoir irrigation project ay malaking tulong po sa mga magsasaka. Dito po sa Aborlan, Palawan, nasa 1,072 hektarya ng lupain ang masasakop. At ang ating mga magsasaka ay maabot sa 425 magsasaka po. Papasalamat po tayo at ang mga programa po niya ay naaayon talaga po sa, para sa mga ika-unlad ng ating magsasaka. So, lahat naman po ng ating ganitong proyekto ay tina-turnover natin sa mga magsasaka para sa operations. Sa tulong din naman po ng NIA. Hindi po iiwanan ng NIA. Dire-diretso po ang tulong sa ating mga asosasyon ng mga farmers po.
5: Alright, Admin Rich, no? Bago natin talakayin yan, no? Mag-break muna tayo. So, mag-break ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Ilang minuto lang naman po.
6: Dingdong Dantes po ito. Basta silabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Ako po si Romalisa Alfaro Pataksin ng Puerto Princesa City. Ako po isang empleyado ng pamahalaan. I have worked in the government for almost 38 years. At sa panahon ko ng aking paglilingkod sa gobyerno ay gusto kong magpasalamat sa pamahalaan. Unang-una sa pagbibigay ng sahod na unti-unti naman tumataas. na nakakatulong sa pagtataguyod ng aking pamilya. So, sa ating pong mga opisyalis ng pamahalaan, salamat po sa pagbibigay ng importansya para po sa welfare ng mga government employees.
0: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026.
9: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay paunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA, SONA 2026. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Pinaka gusto kong mahingi, reiterate na ni Presidente is yung pagpapanagot doon sa mga kinauulan na kailangan papanagutin sa nangyaring flood control issues sa bansa. Nakukulong na yung mga magnanakaw. Tama si Presidente. And we commend him for bringing out the flood control issue and I hope that the flood control issue will be investigated and we hope that managot yung mga dapat nanagot sa flood control scam na yan kasi dami yung buhay na naapektuhan dahil dyan na. Kawawa naman ang taong bayan. So, and sa akin ko na, masaya na ako dun sa mga nakita kong ginagawa niya ngayon na diretso na sa tako, diretso sa scholars, diretso sa pagbibigyan ng sector. Tama ko yun eh. Yun ang if, walang ano, wala nang dadaanan pang magdaan, di ba?
0: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
14: Navigating our future together.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix the flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.

0: natin ang sinasabi na ay malapit na magtapos yung kanyang termino, pero wala daw, no? Wala daw nagagawa, wala daw proyekto. Yan, ganyan palagi yung mga sinasabi natin. Pero nakikita nga natin na kabit-kabila, no? Yung mga proyekto ng ating pangkulo at mga programa na talaga namang pro-puro na makakatulong talaga sa mga may hirap. At itong proyekto na to, AJ, ay talagang ang makikinabang nito, syempre, ng mga may hirap kundi ang isang bayan ng Pilipino. Kaya itong masasabi ko, no, na yung the remaining year ng ating pangulo sa pagiging presidente, no, sa 2028 na July 30 ay bababa na siya. Pero nakikita natin na ang daming improvement, no? AJ, no? Kasi tagpo lang ngayon, eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Ito ko lang yung mga lugar, no, na mga bumabaha, ayun, makikita mo na hindi na siya bumabaha.
1: Yes.
0: No? Magkaroon na siya ng tubig, pero talagang hindi mo na makikita na katulad dati talagang bumabaha. Grabe talaga. Pero ngayon, makikita natin yung improvement. So, ito na yun, AJ, no? Pero sa kasamaang pala, din ito napapansin, no, ng mga saradong utak.
1: Yes, tama ka dyan, admin.
0: Yung po ng tao yung saradong utak na sinasabi, wala talaga ko ang pamilya. Pero kung i-open lang nila yung utak na makikita na ang ganda ng nagagawa ng pamilya natin, talagang ramdam na ng kaupayan yung pagbago, no? Kasi syempre, AJ, ilang dekada na bumabaha, no? Lalo-lalo na sa metro ng Manila. Pero ngayon, kita mo pagpunta, may mga garabing bahay na lugar na ngayon ay hindi na bumabaha, di ba?
1: Yes, tama. Admin Rich, tama ka dyan. At syempre, Admin Rich, no, right now ay yung cousin ko from Bataan na si Nick Quasay is watching, no, from Bataan. So, sa ating mga nanonood ngayon at ng live sa online sa ating Facebook, no, sa Facebook Live, si Miss Mirna Tumbangan, no, marami pong salamat sa inyong pagsuporta kay Benjamin Santos, kay Rosalinda Hanito, kay Nomer Bargaso, at syempre kay Mr. Romy Miranda. Maraming salamat po at sa aking pinsan dyan sa may Bataan, Maribeles. Maribeles Bataan. Salamat sa pananood na, at still watching pa rin siya, no? At yun nga, Admin Rich, no? Itong proyekto ng ating mahal na Pangulo dyan po sa may Palawan, sa Aborlon. Aborlon nga ba? Aborlan, Palawan, no? Ito yung silbing reservoir at syempre ito yung sinasabing nating patubig, no, irrigation. Kahit na umulan ng malakas, hindi na siya magbaba doon sa lugar ng Palawan dahil ginawa na siyang reservoir para magsilbing irrigation para sa mga magsasaka na makikinabang nito, no, sa buong Palawan. At syempre po ang gitong proyekto ay syempre ay parang 3-in-1, nandiyan na reservoir, irrigation, at syempre yung sa ating mga pangangailangan natin sa tubig, no, diyan sa ano, sa lugar sa Palawan, yung kanilang pangangailangan sa tubig na malinis o kung ano, saan man nila gagamitin ay meron ng katugunan, no. Ito nga ang isa sa napakagandang mga proyekto ng ating pangulo. At hindi lang sa Palawan may ganyan mga proyekto, nakita naman natin, no, kung saan sa ang probinsya ng ating bayan kung ang mga proyektong gito na irrigation, reservoir, at talaga namang napapakinabangan. At I'm very sure, no, ito ay mapapakinabangan ng ating mga kababayan for the longest years, no, sa mahabang panahon nila itong mapapakinabangan. Alam mo naman, pag tatak Marcos, especially sa mga proyekto, pag tatak Marcos, syempre, long lasting, di ba? Matatag, matibay, at maaasahan, at hindi kinurap, di ba? Doon mo mapapansin, okay, yung kagandahan sa isang proyekto. Kapag tumatagal ang isang proyekto na papakinabangan, meaning, hindi siya kinurap, doon talaga inilaan yung pondo para sa proyekto na yan. Di ba, admin? Yes, no. At siyempre, no, Admin Rich, meron pa tayo isang PBBM good news, so panoorin po natin.

0: nakita rin natin nagkaroon ng aerial inspection ang ating mahal na pangulo. Diyan pa rin sa Palawan, ito pa naman, ito naman yung malampaya, no? Ito para sa ginagawang alam natin na ang ating pangangailangan sa energy ay talagang mas malaki na, no? Hindi kasi maraming tao, mas maraming nangangailangan. 120 plus na tayo, 'di ba? 126 yata, something like that, no? So yung kaya pangangailangan natin sa langis at energy, ay talaga naman kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kaya naman ang ating gobyerno sa pamamuno ng ating mahal na pangulo ay talaga naman ginagampanan ang kanilang mga trabaho. So ikaw, Admin Rich, ano masabi mo sa ating mahal na pangulo?
1: No, yung maganda yan, malampaya, phase 4 ba yan, AJ?
0: Yes.
1: Phase 4 yan.
0: Yes, so, tama.
1: So, yan, yung ating, hindi, kumbaga, makakatulong yan, no, na hindi tayo masyado depend sa pagkuha natin ng langis, no, sa ibang bansa. Kasi makakatulong yan sa mga pangailangan nating lokal, AJ, no?
0: Yes,
1: sa,
0: tama.
1: Energy problem natin. Makakaampat yan, no? Kaya maganda ito dahil siyempre yung na-discover na yan na AJ ay talagang inaano siya, yung dine-develop siya lalo. At siyempre madadagdagan pa yung mga yan, no? At nakatuwa dahil sa Marcos administration, ito nangyari, AJ. After how many decades?
0: Four decades.
1: Oo, ngayon na lang ulit nangyari sa panahon.
0: Yes.
1: Nakakatuwa ang pangulo natin, patuloy, no, inaatasan niya yung Department of Energy na patuloy talaga na mag-explore, no, ng
0: yes,
1: mga natural gas, pwede nating magamit ang alternative, no, para hindi tayo masyadong nakadepende sa pagbili natin ang gas, no, sa ibang bansa. Kung maalala natin, tayo ng Ferdinand Marcos senior, si Akin, ito din yung ginawa niya, no, na talagang dinevelop yung ating mga resources, no? Mayaman tayo sa mga hydro hydro
0: hydrocarbon fuels, so ganyan.
1: Oo, sa mga ibang mga alternative, no,
0: na, yes, no, hydrogen gas, something.
1: Yan. So nakita natin na sa panahon noon, ako lang kayo, kasi nagka-crisis 1973, no, malawa kami crisis sa Dalmis, ang Pilipinas, hindi tayo masyadong nahirapan dahil hindi masyadong nawa. At the same time, syempre, meron tayong pondo, no, no, na para hindi tayo mahirapan sa pagbibili, no, ng Dalmis sa ibang bansa. So dito ngayon sa ating pangulo, nakikita natin na explore, no, talagang lahat ng resources natin, solar, wind, lahat pati sa na energy na nakukuha sa tubig,
0: yung yes,
1: lahat, no, engine, no, yung pwede sa pagkakaalam ko sa nuclear ay
0: yes, understudy na yan,
1: study na, tinatry na talaga na magkagamit din tayo ng nuclear kasi ito ay clean energy, no?
0: Yes.
1: Mura pa. So, nakakatuwa dahil alam natin na sa panahon ng pag-uusap, talagang minamaximize at gusto ng pangulo natin na dumating yung araw na makalaya na tayo, no, doon sa kahirapan natin sa pag-angkap ng oil, no, sa ibang bansa. Hindi naman na dapat na tayo ay palagi na lang nakadepende sa ibang bansa, sa mga oil producing na country. So, nakakatuwa, AJ, no? At kaya lang, syempre, may hangganan din na dito. 28 lang. Nakakalungkot lang. At sana yung susunod na magpangulo ay ituloy, no, yung kanyang mga ginagawa para sa ganitong tuloy itong mga nangyayari, magaganda ang mga discovery, no? Makakatulong sa taong bayan sa buong Philippines.
0: Yes, sa tama ka, Admin Rich, no? Alam mo ba, Admin Rich, nung college ako, nung meron akong thesis, no, so sa methodology namin, so nagpasa kami ng mga ano namin, proposal sa aming title ng aming mga thesis. So nagpasa ako. So ang sabi ng professor ko sa Pinas kung ano, title ng thesis ko, alam mo, sining ko niya ako. Too ambitious. Kasi ang thesis ko, yung paggawa ng fuel oil. So sining ko niya, palitan mo yan, sabi niya. Eh, masyado ako na-discourage naman nun. Pero saglit lang ako na-discourage. Pero yung sample na gusto kong gawing fuel oil, actually meron nang gumagawa nun sa UP Los Baños. Kay Engineer Dr. Hernandez. Pero ganun pa man, yung sample na gagamitin para sa paggawa ng automobile fuel, ay ayun din ginawa kong sample para sa ang nire-write kong title para sa aking thesis. Yun nga lang nangyari, ang imbis na automobile fuel ang gagawin ko, hindi ko siya nagawa, kundi isa ng ointment, no? Pero very effective ointment naman siya. Wonderful, tagang wonder talaga ang mano, kahanga-hanga ang aking naging thesis doon. So, yun nga, no? Since the, yung tanim na yun, o halaman, yung halaman na yun, ay ipinatanim ng ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos. Actually, siya nagpatanim noon na marami sa Bicol, kung saan-saan, no? Sa mga tropical provinces ng ating bansa. Yun nga, ito ngayon sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo sa pag-cultivate ng mga posibleng pagkukuhanan ng mga energy para sa ating energy security, ay talaga namang kahanga-hanga ang katalinuhan ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, no, alam mo, sa energy, itong ginagawa dyan sa may Malampaya ay isa yung napalaking tulong sa ating bansa, hindi lang sa ekonomiya, kundi para sa ating mga kababayan Pilipino. Dahil ito rin ay magkaroon ng yung dependency, hindi naman tayo magiging independent sa ano totally, no, meron pa rin tayong dependency sa ibang bansa sa pag-angkat o no, ng imported na langis, pero at least nababawasan na yung pangangailangan natin ng imported ano, 'di ba, gas. So gayon kagandahan noon eh, bukod sa magkakaroon tayo ng paano ng rasyon sa ano sa ating bansa, sarili nating ano, manufacturing o oil rigging na ganyan na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hindi lang sa Palawan yan, meron din ginagawa dyan sa may Zambales, sa Cebu, dyan sa may Batangas, at saan-saan pa pong probinsya ng ating bansa. At talaga namang naatuwa ang katalinuhan ng ating Pangulo dahil sa kanya lang administrasyon ginagawa ang lahat ng ito. So, ganun pa man, no, sa ating mga kababayan, maghintay lang tayo kasi hindi naman ganun kabilis gawin lahat yan eh. Hindi naman, wala namang magic wand si Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa isang aglap ay matatapos na lahat ng project regarding sa energy o sa pagkukuha ng langis, no? At syempre, no, bago tayo magtapos, meron pa tayo isang topic. So ito, panoorin muna natin itong topic nating isa.
2: Thank you for allowing me this privilege to co-sponsor along with my colleague, Congresswoman Margarita Nograles, to this August Chamber House Bill number 3917, entitled An Act Amending Sections 3 and 4 of Republic Act number 10845, otherwise known as the Anti-Smuggling Act of 2016, and for other purposes. Given that any nation is faced with the economic problem of having finite resources while catering to unlimited needs, coupled with the exogenous economic headwinds that are occurring all over the world, nearly 10% of cigarettes sold are considered illicit. House Bill 3917 aims to spread a wider net that will allow our law enforcement agencies to catch not only the illegal importers themselves, but also their cohorts or collaborators, facilitators, forwarders, and even warehouse lessors. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.
0: Yes, no, narinig naman natin sinabi ni Congressman Sandro Marcos na napagaling, no, manang-mana taga sa pinagmanahan sa kanyang tatay at sa kanyang lolo, no. Admiral Rich, ano masasabi sa naging itong pahayag ni Congressman Marcos?
1: Ayun nga, no, yung mga feel, no, AJ, na talagang magpapakinabangan ng mga Pilipino, no, katulad natin, na itong si Congressman Sandro Marcos ay napakabata pa, pero dami na niyang nagagawa, AJ, ng mga batas, no? Na ipapasa din ng mga batas sa talaga naman napapakinabangan ng mga Pilipino, no? At katulad natin. Kaya nakakatuwa dahil sa mura niyang edad, AJ, bata pa siya, pero ganito na, no? Talagang namamayagpag siya sa Congress. At sabi ko nga, kakapag-inayan nila kasi masyadong siyang bata, no? Hindi pa siya pwede pumalit sa kanyang tatay, no? Sa 2028, no? Pero kung ako, AJ, gusto ko sana na pakatakbo siya, no? Bilang pangulo, kasi hindi pa nga pwede dahil sa kanyang edad, no? So, yan na, AJ, no? Kita-kita natin na dito sa Kongreso ay hindi siya yung katulad ng iba na, ay, anak ng presidente o may privilege, no? Pero itong si Congressman Sandro Marcos, na ano kasi siya, AJ, bago siya na napunta siya, ay nag-OJT na siya. At marami siyang nalaman na pag-aralan, no? Sa pag-OJT niya. Kaya itong kanyang trabaho niya ngayon as congressman, alam na niya, gamay na niya, AJ, kanya natawa. At talagang kita natin, no? Kapag meron siyang gustong pasa na batas or draft na bill at ito ay nagiging batas, AJ, no? Kasi talagang nadedepensahan niya ng maayos. At hindi katulad ng iba, no? Ang tagal-tagal na sa Kongreso, pero hanggang ngayon, ang nagawang bill, dalawa, tatlo, no? At halos wala pang naisa batas sa kanila.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. So,
1: ang dami-dami ng mga bill na kanila draft at talaga ng mga
0: Yes, tama ka, Admin Rich, no? At syempre po, itong House Bill number 3917 ay nagalayong itong yung anti-smuggling, no, ng agricultural products, na ito yung panukalan na itaas pa nila yung parusa sa mga mahuhuling gumagawa ng mga ito sa ating mga tobacco products especially, no. Syempre ang maapektuhan diyan ay yung kita ng mga magsasaka at syempre ang mga duties and tax ng para sa gobyerno. At nandahil diyan ay napakagaling taga ng ating congressman, no? Ang ating majority house leader na si Sandro Marcos. At dahil diyan, Admin Rich, no, yung pabaan ng batok, pag-goodbye mo sa ating manonood, sa ating supporters, dahil tayo ay time na.
1: Yan, maraming po salamat sa mga nanonood sa ating PJ, no, sa kay Amir Rizul, kay Rosita Nakaya, maraming po salamat sa panonood, sa lahat po ng mga nakasubaybay sa amin, no, sa Branch TV. At panoorin din po kami, no, sa Sunday, si AJ naman po yung post po sa Sunday po, 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. At saka maraming po salamat sa mga staff, no, ng Radyo Pilipinas sa pag-uwi po na pag-assist sa amin din po kami nagla-live. Maraming po salamat din po si Alvin Rich, alam po ang page sa TikTok, sa YouTube at saka sa Facebook. Maraming po salamat.
0: Yes, maraming salamat, Admin Rich. At syempre po, no, nagpapasalamat tayo sa ating mga nanonood until now, si Rebecca Morales, ang ating kapwa vlogger, no. At syempre sa iba pa pong ating mga kababayan na nanonood around the world sa ating mga OFW. Maraming pong salamat. Ito po si AJ 13 Vlog. At syempre po, magandang gabi po sa inyong lahat at subaybayan niyo po kami this coming Saturday and Sunday. Salamat po.
3: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio stream.

Streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: tensions, including the ongoing war involving Iran. For the United States, the deal provides a strategic advantage in competing with China and Russia for influence in nuclear energy development across the region. China had previously pursued a similar agreement with Saudi Arabia, while Russia has already built nuclear facilities in countries like Egypt and Turkey. However, the deal is likely to face scrutiny in Washington, particularly from lawmakers concerned about safeguards against nuclear weapons development. Despite expected opposition, analysts say Congress may lack sufficient votes to block its implementation. And finally, United States President Donald Trump paid tribute to a fallen U.S. soldier after attending a dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. CNN reports the ceremony honored four American troops killed in the war with Iran, an experience U.S. President Trump described as one of the most difficult aspects of his presidency. Speaking at an event in Georgia, President Trump singled out First Lieutenant Tyler James Feehan, praising his service and potential. The president also shared that he invited Feehan's family to travel with him aboard Air Force One after learning they were headed to Georgia. The crowd applauded the family as President Trump expressed gratitude for their sacrifice and support. He then reflected on the emotional weight of such ceremonies, calling them the toughest responsibility he faces as Commander-in-Chief. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang ang ating producer si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonella at Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, kasama naman natin si Hero and of course, gayon na rin si JP. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po'y napapakinggan. Yan po'y sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters na through the courtesy of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede nyo pong masubaybayan ng ating mga programa sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan, plataforma o platforms, both sa shortwave at sa social media at maging sa internet. para kami masubaybayan ano po ang ating mga programa. Ngayong araw pong ito, tututukan po natin ito pong ikang sinimulan na nung Lunes, and then umabot na ikalawang araw, and of course hanggang ngayon nagpapatuloy po yung pamimigay ng uplift assistance, cash assistance program bilang tugon po dito sa ikang emergency o energy emergency at sa patuloy na ikang nagiging resulta ano ho ng matinding ikang mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagiging resulta, naging mataas sa mataas na mga pangunahing bilihin dahil po sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan at iba pang mga issue na patuloy na nagbibigay ng pabigat at pahirap sa ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag na sinabi ko nga kanina, yung Uplift Assistance Program. At alam nyo ba na humigit kumulang sa 7.5 milyong kabahayan sa buong bansa ang target na makinabang dito. Nahahati po yan sa tatlong grupo ng benepisaryo. Yung unang grupo po, 3.5 milyong pamilya mula sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang po dyan ang mga kasalukuyang benepisaryo ng social protection programs. Yung ikalawang grupo na nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan ang target, hindi kasali sa kasalukuyang social protection programs at nakabatay sa 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority. At yung ikatlong grupo, tinatayang nasa 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya. Ano po? Na natukoy din mula sa talaan naman ng SSS. Makatatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso na ayuda kada buwan. Saklaw po ng ayuda ang panahon mula Hulyo hanggang Disyembre. Ayan. At layunin po ng programang ito na ikang matulungan ano po, ang ating mga pinakamahihirap na mga kababayan. And speaking of that, alamin natin mula mismo sa benepisaryo ng isa sa mga benepisaryo nitong Uplift Assistance Program. Beneficiaries po ito, nakatanggap na po ito, alamin natin mula sa kanya ano po, kung paano ito nakatulong o makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya at paano siya nabigyan nitong Uplift Assistance Program na ito, paano yung naging proseso, nahirapan ba siya, sino ba ang ikang nilapitan niya o kung may lumapit man sa kanya, paano yung naging proseso, naging madali ba. At higit sa lahat, paano nga po makakatulong itong Uplift Assistance Cash Program na ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Makakasama po natin live si Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, isang 4Ps beneficiary. Magandang umaga po, Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, at welcome po sa programang Global na Tayo.
5: Hello po. Good morning din po sa inyo, sir.
4: Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At ma'am, pwede ko bang tawagin kayo Marilyn na lang?
5: Okay po, okay.
4: Okay. Marilyn, so nakatanggap ka na ng Uplift Assistance Cash Program na worth 2,000 pesos?
5: Opo, sir, pero...
4: Mm-hmm.
5: Hindi ko pa po siya nakiklaim, pero andag pa po siya sa
4: Hindi mo pa siya nakiklaim?
5: Opo, kasi late ko na po siyang nalaman eh.
4: Mm-hmm. Ngayon mo lang nalaman na meron ganitong...
5: Kahapon lang po.
4: Ah, kahapon lang. Eh, paano mo nalaman na meron ganitong cash assistance?
5: Ang totoo niya po, sir, napapanood ko na po siya sa FB, sa TikTok, pero hindi ko po siya in-expect na totoo po yun. Akala ko po kasi mga bali-balita lang, fake news, ganun.
4: So hindi
5: pero
4: mo...
5: Nung nag-chat po si yung city namin sa Gise, doon ko na po siya na-inform na totoo na po pala yun.
4: Okay. Nabanggit mo CityLink. DSWD yan, di ba? DSWD CityLink, tama?
5: Opo, sir.
4: Okay. At may mga ano yan eh. Alam ko may mga case managers dyan. So, sinong tumawag sa'yo mula sa DSWD CityLink?
5: Yung CityLink po namin. Doon po sinabi sa GC namin.
4: Okay. Sinabi sa inyo mismo ng DSWD. So, nag-reach out sila sa inyo na para mabigyan maging beneficiary, nag-reach out sila sa inyo.
5: Opo.
4: Okay. So sige. So ngayon nag-reach out sila, ano paano ang ano paano mo in-applyan? O paano ka nag-apply para dito sa Uplift Assistance Program? Okay. Sige.
5: Pumasok lang po siya sa sa ATM ko.
4: Mhm. Ah, pumasok lang sa ATM mo.
5: Okay. Eh, agad ko pong tiningnan nung sinabi po sa DC, agad ko po siyang tiningnan.
4: Mhm.
5: Yan nga po, totoo nga po, meron.
4: Pumasok. So, ibig sabihin nasa iyo na, nasa ATM mo na.
5: Opo.
4: Okay, hindi mo pa lang kinukuha, ganun ba? Ganun ba 'yan? Ano? Ayun. So nasa ATM mo na. Yung 2,000. All right. Eh matanong ko lang Marilyn, ilan kayo sa pamilya?
5: Anim po kami, sir.
4: Anim. Pero 'di ba ano, nabanggit ko kanina four piece beneficiary. Ka matagal ka na bang four piece beneficiary?
5: Opo, sir.
4: Ilang taon
5: matagal
4: na?
5: Matagal na po. Mga 13 taon na po, o 14 years.
4: Okay. So maliliit pa yung mga anak mo nung nagsimula ka maging four piece beneficiary.
5: Opo, sir.
4: Eh yung ilan yan? Apat na anak, tama
5: opo,
4: ba?
5: Opo.
4: Gano'n na kalalaki, nag-aaral pa rin yung mga anak mo?
5: Opo, sir. Yung isa po grade 12 tsaka 11 and 9 po.
4: Ayun. Okay, so 11 and 12. So, eh, si Mister, anong matanong ko lang? Ano bang hanap buhay ni Mister?
5: Construction po, sir.
4: Yun, construction. Sige, wag kang kakabahan, ha? Yan, relax lang tayo. Okay, sige. Anyway, so may si Mister, construction worker, ikaw, housewife lang, nasa bahay lang.
5: Ano po, kasambahay.
4: Kasambahay, okay, sige. So, kamusta naman? Kamusta naman yung pag-aaral ng mga bata? Matanong ko lang.
5: Okay naman po, sir.
4: Mm-hmm.
5: Pag-aaral naman po.
4: So, ibig sabihin, for 14 years, tama yung dinig ko, no? For 14 years kanina, for 14 years, ha?
5: Okay.
4: Ah, 13 ba? 13 years, tama? So, sabihin na natin okay. Mahigit 10 taon. Sabihin na natin mahigit sa 10 taon, four-piece beneficiary ka. Sa ilalim ng DSWD. So, nakatulong ba itong pagiging four-piece beneficiary mo?
5: Sa sir, sobrang malaking tulong po sa pamilya namin.
4: Okay. So, sa paanong paraan?
5: Kasi kung pagbabasihan po yung kita namin, sobrang kulang na kulang po sir eh.
4: Oo.
5: Kaya malaking tulong talaga yung four-piece po.
4: So, sa paanong paraan sa pag-aaral ng mga bata?
5: Sa pag-aaral ng mga anak ko, tsaka yung pangbili ng mga gamit sa school, sa pamasahe araw-araw.
4: Okay.
5: Tsaka sa pagkain po, tsaka doon din po sa pambili rin po ng gamot pag may pag may nagkakasakit.
4: Okay.
5: Yun, nakakabili po kami.
4: Alright. So ngayon, meron ka ng karagdagan kasi nadagdagan pa 'yon bukod doon sa four piece na financial assistance na nakukuha niyo sa four piece, ano? Meron pa kayong additional ngayon na 2,000 pesos. Since qualified ka naman hanggang ano 'yan, hanggang December, ano? Ngayong taong ito. So paano niyo nakikita makakatulong itong karagdagan 2,000 piso na ito kada buwan? Paano niyo 'to gagamitin?
5: Magagamit po namin to sir sa sa pang-araw-araw na lalo pampamasahe ng estudyante ko.
4: Mm-hmm.
5: Saka pambili na rin po ng mga pangangailangan namin sa bahay.
4: Mm-hmm.
5: Saka ayun, pambaon na po ng anak ko na nag-aaral.
4: Ayun, okay. So karagdagan ano. Pero siyempre, 'di ba? Ang ano kasi
5: karagdagan sa
4: Ang hirap kasi sa totoo lang, ang taas kasi ng mga bilihin ngayon, ano? Marilyn? Mahirap mag-budget ng pera, ano? Kaya ito napakalaking...
5: Sobrang mahirap.
4: Napakalaking kasi,
5: halos buwan-buwan na lang po tumataas yung mga bilihin.
4: Mm-hmm.
5: Buwan-buwan, taon-taon, ganun.
4: Mm-hmm. So malaking tulong talaga, malaking tulong. yung 2,000 piso kada buwan pandagdag, okay? So sa ngayon marami nang nabibigyan ito eh, itong 2,000 pesos na ito mula sa Uplift Assistance Program. So hindi lang ikaw, milyon-milyon pa tayong hanggang ano, malaki ang target kasi tatlong grupo 'yan. So tatlong grupo classified under 3 classifications, no? So sa tingin mo ano ang dapat na ikang maging mensahe? Kung ikaw ang tatanungin ko, ha, Marilyn, bilang isang four-piece beneficiary, anong gusto mong maging, you know, maging mensahe sa ating mga kapwa four-piece beneficiary na nakatanggap na at tatanggap pa nitong Uplift Financial Assistance Program? Paano nila ito dapat gamitin at saan nila ito dapat dalin?
5: Ang mensahe ko po sa kapwa ko four-piece ay yung pera kong natanggap nila namin ngayon sa Uplift ay magamit nila sa tamang ano, sa tamang pagbabudget, na huwag kong nasayang, huwag kong sayangin sa mga walang ibig kong sabihin eh, doon po sa karapat dapat na ano,
4: na dapat
5: karapat dapat na pagkagastusan po.
4: Yan, oo. So, tama naman 'yon, tama naman 'yon, ano. Huwag 'yung ano, 'wag 'yung huwag 'yung dadalhin sa online sugal, 'di ba? Sugal, okay. Minsan ganun. Tapos dadalhin lang sa inom-inom diyan or okay. Kung ano-ano lang binibili, mga gadget, kinakailangan talaga nakatuon sa basic needs, yung pangunahing pangangailangan ng pamilya. Yun naman talaga ang layunin eh, nung additional na 2,000 pesos na yun eh, no, Marilyn? So, okay. So, sa pamahalaan, sa DSWD, sa administrasyong ito ni Pangulong Marcos, sa pamahalaan, ano ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila? Kung meron man.
5: Unang-una po sir, lubos po kaming nagpapasalamat ng mga kapwa ko. Mahihirap kasi po, eto nga po, binigyan niya kami ng karagdagang financial. Sobra pong nakakatulong, lalo po sa ngayong buwan po, ang laki po ng binayaran po.
4: Mm-hmm.
5: Hindi lang po sa ano, sa bahay, kundi sa kuryente.
4: Mm-hmm.
5: Sa totoo lang po, ang laki po ng tulong niya.
4: Mm-hmm.
5: Gusto ko pong ipaabot sa Pangulo na at sa DSWD na maraming salamat po sa karagdagan na financial na binigay sa amin mahihirap.
4: Mm-hmm.
5: At sana po'y magtuloy-tuloy itong tulong na binigay sa amin.
4: Mm-hmm.
5: Ayan po.
4: Okay. So matanong ko lang, para lang magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, nabanggit mo kasi napakalaki ng mga binayaran mo, no? Sa mga utilities. Ano ba ang pinakamalaking bahagi ng pera ninyo ang napupunta sa pang-araw-araw? Halimbawa, sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa upa ng bahay. Matanong ko lang, para lang magkaroon tayo ng idea, gaano kalaki ng bahagi ng porsyento nung perang napupunta sa inyo, kinikita ni Mister, kinikita mo, pati sa nabibigay ng four-piece, saang malaking, pinakamalaking bahagi nito ang napupunta sa gastusin ninyo bilang pamilya?
5: Sa ano po sir, sa pagkain, sa pagkain po, lahat po, pagkain, kuryente, lahat po ng gastusin, din po siya napupunta.
4: Lalo pa ngayon, medyo nagtaasan ng presyo ng singil sa kuryente. Hindi nyo, naramdaman nyo rin yun, sigurado, yung pagtaas ng singil sa kuryente.
5: Sobra po talaga.
4: Uh-huh. Okay. Sige, enough ko sa pagkain. At least, sigurado na tayo, makakasiguro tayo, at least makakasiguro tayo sa pamamagitan ng four-piece, pati yung Uplift Assistance Program na yan, may mailalatag tayo, maihahapag tayo sa pagkainan ng pamilya natin. Tama ba ako doon, Marilyn?
5: Opo, sir.
4: Ayan. Well, dahil dyan, maraming salamat, Marilyn, ha. Alam kong this is your first time na ma-interview at alam kong medyo ninenervyos ka, pero nagpapasalamat kami sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa pagkikipag-usap mo sa amin ngayong araw na ito bilang ikaw nga beneficiaryo ng 4Ps plus nitong Uplift Assistance Program. At nagpapasalamat din tayo sa DSWD CityLink sa pagbibigay sa atin ng assistance para makapanayam ka ngayong umagang ito, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan. Yan. Thank you very much po, Ginoong William Bantilan ng DSWD CityLink. At sana tulad nung sinabi mo nga, Marilyn, sana lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng mga beneficiary ng 4Ps, lalo na kung qualified, kasama dito sa mga kategorya na banggit ko kanina, ay tuloy na nga matanggap na nila itong karagdagang financial assistance na ito hanggang Hulyo. At who knows, baka sakali ma-extend pa way beyond December. Ah, di ba? Okay. Maraming salamat, Marilyn. Thank you very much.
5: Okay po. Salamat din po, sir.
4: Okay. Thank you very much sa ating pong unang ikangapanauhin ngayong araw na ito dito sa ating programang Global na Tayo. Si Ms. Marilyn Villanueva Alcon Windas, isa sa mga 4Ps beneficiary at nakatanggap na ng ikang Uplift Assistance Program o yung Cash Assistance Program mula sa Uplift na 2,000 pesos. Nagpapasalamat din tayo sa ating Department of Social Welfare and Development, CityLink, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan for the assistance given to us. Okay. So, yun po. So, yun, doon nalaman natin gano'ng kahalaga yung karagdagan. Sabi kasi, alam nyo kasi, meron akong iba narinig kasi na medyo gusto ko nang makipagtalo, pero ayoko dahil hindi naman kinakailangan pagtalunan. Kasi marami nagsasabi, narinig ko, 2,000, saan mapupunta yung 2,000? Di ba? Kulang na kulang yan, 2,000 na yan, kung tutuusin mo. Di ba? Baka pambili lang ng bigas, kulang na kulang na yan, pamasahe, kulang na kulang na yan. Pero tatandaan po natin, itong 2,000 kasi is only an additional doon sa natatanggap ng mga 4Ps beneficiaries natin. So meron na po silang natatanggap na financial assistance mula sa 4Ps, at may trabaho, tulad na nabanggit nga ni Marilyn, may trabaho naman si Mister, meron din siyang trabaho. So pangkaragdagan lang yon. Engdos, tatagdagan pa ngayon entonces ng 2,000. Pero hindi yun ang punto eh. Ang punto is, para sa isang pamilyang Pilipino na ika nga kinakapos talaga sa pagdating sa pinansyal, kahit na gano'ng kaliit na halaga, ay napakalaking bagay na para sa atin. Kahit siguro, kahit sino ang tanungin mo. Sabi nga nila eh, di ba? Maski na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pag niregaluhan mo ng kahit nakapiranggot, tuwan-tuwa yun. Natutuwa yun. Dahil alam niyang galing sa puso o galing sa talagang buong loob mong ibinibigay sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, maski na yung ating mga kababayan na nakatatanggap nito, malaking bagay po sa kanila ito. At hindi po ika nga ito minamaliit, hindi ito dapat tinitignan kung gaano kalaki, kundi paano ito nakakatulong para makadagdag sa kanilang pinansyal na kapabilidad para maitawid ang mga pangangailangan. At yun yung ginagampanan ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Marcos Administration, ng Department of Social Welfare and Development, at ng iba't ibang mga ahensya na nakatoka na tumulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang nahihirapan. So, sana nga lahat mang makatanggap na ng kanilang, yung mga qualified 4Ps beneficiary. And of course, sana nga, tulad nung dalangin at o hiling ni Marilyn, sana lumawak pa. Kasi hanggang ano po ito eh, if I'm not mistaken, hanggang nag-start ngayon July, magtatapos hanggang December, pero syempre yung hiling ng iba nating mga kababayan ay sana, lalo na doon sa mga mahihirap na beneficiaries natin, ma-extend pa hanggang 2027. Malay natin, hindi natin malalaman. Depende siguro sa pondo. Anyway, dyan dapat na pupunta, di ba? Kembes na, kesa naman mapunta sa corrupt, imbes naman mapunta sa mga bulsa ng mga corrupt na government officials, kaysa naman sa mapunta sa mga anomalous flood control projects, kung ano-ano mga anomalous infrastructure projects. Ah, kaysa naman mapunta kung kani-kanino lang dyan ng mga politiko o mga private individuals yung pera ng taong bayan, kaban ng taong bayan, edi ibigay natin dapat dun sa mga tao talaga, mga kababayan natin nangangailangan. Diba? Hindi lang sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pati na rin, of course, marami na rin po tayo. Total, napag-uusapan na rin lamang po natin. Pati mga middle income families, kailangan din ng ayuda, kailangan din ng tulong. Hindi lang po ng mga nasa lower income bracket. Hindi lamang yung mga minimum wage earners. Maniwala po kayo, pati mga middle income families, nahihirapan na rin po. Nahihirapan na rin dahil nga po lahat tayo apektado eh. Kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, domino effect na po yan. Domino effect yan. It doesn't matter kung mayaman ka o mahirap ka. Ang epekto po niyan, pangkalahatan. Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. It can cause inflation to quicken. It can cause manufacturing to go down dahil sa mga expenses at logistics. At pag sinabi natin yon, taas lahat na pangunahing bilihin. It doesn't matter kung nasa middle income ka o nasa lower middle income ka o mayaman ka. Di ba? Mararamdaman at mararamdaman mo rin yan. Maliban na lang kung ultra-rich ka, katulad ni Elon Musk. Anyway, maraming salamat kay Ms. Marilyn Villanueva Alconbindas, ng ating 4-piece beneficiary. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
10: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating programang Global na Tayo, tanggapin natin ang report mula kay J. Mark Dagala, dating BIFF bomber, sangkot sa pananambang sa Sharif Aguac at Mama Sapano Massacre, arestado sa Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
3: Global na Tayo! Global na Tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Arestado ng pinagsalim ng puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang dating bomber ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang naturang dating BIFF bomber na si Muslimin Amil na naaresto kahapon sa Purok 3, Barangay Tukonaripao sa Mamasapano. Inaresto si Amil na batay na rin sa warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder na ilan ay walang inirekomendang piyansa. Sinasabing sangkot si Amirilla sa March 28, 2026 sa ambush sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac kung saan lima ang nasawi. Gayun din sa 2015 Mamasapano Massacre na ikinasawi naman ang 44 na miyembro ng Special Action Force o tinaguri ang SAF 44. Dagdag pa ng pulisya, dating BIFF bomber ito si Amarilla sa ilalim ni Zainuddin Kiaro at naging estudyante umano nila Abdul Basit Usman, gayon din na Malaysian terrorist na si Marwan. Itinuturing din siyang senior advisor ng Paninikelan Criminal Gang na at iniugnay din sa Daula Islamiyah Hassan Group. Kasalukuyan na nasa kustodiya ng Mamasapano Municipal Police Station itong si Amiril para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, sa iba pang balita, tanggapin naman natin ang balita ni AJ Ignacio, Department of Energy, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para sa patas na pagpapatupad ng oil price adjustment ngayong Linggo. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
13: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis kasunod na ipinatutupad na oil price increase kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang matiyak na patas at pantay-pantay ang ipinatutupad na presyo ng mga kumpanya ng langis sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. Mahigpit din binabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering o hoarding sa mga industriya at gasolinahan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Yan po ang mga report mula kay J. Mark Dagala at AJ Ignacio. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. Ngayong araw pong ito ay meron tayong special na panauhin. Ano po? At ito po ay sa katauhan, walang iba kundi ni Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Minarapat po nating makapanayam si Governor Rosal hinggil po sa kanyang pananaw at pahayag. Hinggil po dito sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa susunod na sa ano na po yan? Sa 27, sa Monday. So may State of the Nation address na po ang Pangulo. Kung di ako nagkakamali, pang-lima. Okay? Pang-lima, tama. Pang-limang State of the Nation address na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. So, minarapat po natin mga kapanayam si Governor Rosal ng probinsya ng Albay bilang ama ng probinsyang ito para malaman natin kung naramdaman ba ng local government o ng probinsya ng Albay ang mga programa at serbisyo ng Marcos administration at para malaman na rin natin ang maaring nating asahan mula sa kanya kung ano ang mga inaasahan nilang mababanggit o plano ng Pangulo sa kanyang State of the Nation ngayong 2026. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Governor, Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Magandang umaga po, Governor Noel Rosal.
14: Magandang umaga po. Si Kuwan pa to, si Ray?
4: Si Ray Sampang po ito, Gob. Si Ray Sampang.
14: Ray Sampal, magandang umaga po sa iyo at magandang umaga sa lahat ng mga viewers at sa listeners natin dito sa Radyo ng Pilipinas. Alam mo, Ray, dito sa amin, siyempre busy kami dito sa pag-aalaga sa ating mga kababayan sa pag-alboroto ni Mayon. Although, sabi ko nga, I would like to assure everyone that we are on top of the situation.
4: Okay.
14: So, sa tulong po ng ating pamahalan, lalo ng ating sangay ng ating DSWD, may instruction ng ating Pangulo. Nasa kaya, ika-anin man tayong buwan, alaga natin, lalo na sa mga pagkain, ang ating mga kababayan na nasa evacuation center.
4: Buti po't nabanggit po nyo yan, Governor Rosal. Dahil napakahalaga po nang nabanggit ninyo, dahil alam naman natin ang probinsya ng Albay is ilang beses dinadaanan ng bagyo, nakakaranas ng kalamidad.
14: 9 to 10 typhoons a year.
4: Yes, huh? Yes. So, ito pong State of the Nation address ni Pangulo na sa Lunes na ito, sa July 27.
14: Yes po. Yes po.
4: Ano pong nakikita niyo maaaring sabihin niya nito, lalong-lalo na pagdating sa pagtugon sa ganitong klase ng mga kalamidad, lalo na para sa probinsya ng Albay?
14: Yes, hindi lang bilang gobernador, I was also appointed baga ng ating Pangulo bilang Regional Development Council Chair ng Bicol, buong Bicol yan. Meaning lahat ng mga proyekto, mga Regional Development Investment Plan dumadaan bilang chairman sa amin through DepDed. No? Alam mo Ray, ito ngayon ang nakita ko bilang, kasi pinatawag kami ni Pangulo, I think a year ago, no, na kami mga gobernador. Nakita ko sa kanya bilang isang gobernador, alam niya ang mga kung paano tugunan at ano ang mga problema sa ground. No?
4: Mm-hmm.
14: Ang in-expect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units. Inumpisahan na po niya yan. As a matter of fact, ang Albay, isa sa nabiyayaan, ano? A total of 274 million, biro mo yan, ang naibigay sa amin. Ngayong taon lang yon, and meron na naman kami. Ang kalahati niyan, maganda yung panukala ng Malacanang na sinabi sa amin, kailangan ng taong bayan yung mga poorest of the poor, yung bigas.
4: Mm-hmm.
14: So, hindi lang one time, ano? First time ito na nakita ko na continuing ang program dapat natin, no? Kaya maraming natutuwa dito ng mga kababayan at saka mga local government officials. Kasi itong programa natin sa LGSF, hindi lang one time, magbibigay nga tayo ng 10 kilo. Mm. Hindi, ito every other month, yung talagang declared at saka nag-identify, hindi politiko, yung DSW, saka yung mga social welfare office natin. Kung sino yung mga poorest of the poor, bali 25% of the population inaalagaan natin.
4: Mm-hmm.
14: So we are giving 10 kilos every other month, no? And siyempre, katabay pa diyan yung walang gutom, yung poor peace, at yung iba pang mga benepisyo na binibigay natin lalo na sa mga senior citizen.
4: Yeah.
14: So ito ang ini-expect ko na nung nakipag-usap kami kay Pangulo na i-strengthen natin ito kasi direct ang benefit, no? Kasi alam natin na yung mga manggagawa eh meron din tumutugon diyan ng mga programa, siyempre sa ating programa sa negosyo. Pero ang napakalaga dito ng ginagawa natin, yung Local Government Support Fund, we're living to the definition na ito'y talaga suporta sa ating mga local governments.
4: Mm-hmm.
14: Pangalawa, yung kalahati, sabi niya, sige, bahala na kayong kalahati. For example, sa Albay, yung 137 million, inallocate natin sa bigas. 1 year po yan.
4: Mm-hmm.
14: No?
4: Mm-hmm.
14: 6 times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari.
4: Okay.
14: Gaya for example, may mga tulay or kalsada or multipurpose or tubig, streetlights, gamot na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung NTA niya, yung share niya sa national treasure. So ang big sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating fundo ng ating mga local government. Ito talaga ang dapat palakasin. Ito ang nakita ko kay Pangulo bilang dating gobernador.
4: Mm-hmm.
14: The development should start in the countryside,
4: okay,
14: by giving them more funds to implement para may inclusive growth tayo. So ito ang, kaya man ako, I'm invited, so manonood ako nito para tingnan ko na ipagpatuloy niya ito.
4: Alright.
14: At masasabing isa sa mga gain niya to, yung ating mga paralan, no? Hindi niya lang binigay yan sa DPWH. I'm not saying na hindi kaya ng DPWH. Pero Ray, sinadjust namin kay Pangulo yan na yung DPWH, ang dami ng proyekto nila.
4: Yes, okay.
14: Tulay, lahat. Yes. Diba? Sa kanila lahat. Ngayon, itong paralan, kung maibigay sa local government, direct kami. Hindi kami pwede magluko-luko dahil nag-observe ang mga tao, mga magulang, mga teachers. Diba? Kaya ngayon, inumpisa ng ating Pangulo. So Albay, we were given 94 million. Although sa tingin ko, may mga kailangan pa kami. Pero at least for a start, may 94 million. Then kasabay na yung mga armchair, yung mga upuan.
4: Yes,
14: pag binigyan ka ngayon ni Pangulo ng isang bagong room, kasabay na yung mga armchair kasi luma-luma na talaga. So in Albay, masaya akong i-announce that out of 94 million, meron kami napawa na more than 30 na an average of 3 million ang isang building. So at least Ray, ako, alam mo na, matagal akong mayor. Ray, yes. 20 years ako. Hindi naman siguro ako abot ng governor. So more ako sa output. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kaya pag nakapanayam ko palagi sa Pangulo, palagi ko sinasabi na ang mahalaga dito, sabi ko, Mr. President, yung output ng bawat gobernador, mm-hmm. yung mayor, mm-hmm. kung saan pupunta para mamaya mm-hmm. pag-isain natin ito, napagawa natin lahat sa perang ito. Kaya ito nakita ko na pwedeng mga maisabi niyang gains at saka mga way forward niya pa mm-hmm. na dagdagan pa niya through the office of the executive secretary. Si secretary, executive secretary,
4: Recto.
14: Recto, siya ang kaharap namin. Pinatawag okay. talaga kami lahat. Kaya mm-hmm. for the first time, tuwang-tuwa ang mga gobernador.
4: That's good.
14: And
4: then
14: iba rin yung mga mayor. No? Mm-hmm. Iba rin yung mga munisipyo. Mm-hmm. Ako, ang ginagawa namin mga gobernador, kasi yung mga city, minsan marami na yan. Ano? Ang tinutulungan namin, yung mga maliliit na munisipyo, lalo na yung mga isla.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: Gaya kami dito sa Albay, may mga island kami like Rapo-Rapo, Batan, mm-hmm. San Miguel, mga ganyan, Cagraray, na talagang makita mo pag tinamaan ng bagyo, sabi mo nga Ray, ubos talaga.
4: Yes.
14: Kaya ngayon, nagpa-design ako ng slab. Alright. Inalis ko na yung mga yero. Kung konti lang naman ang diferensya, Ray, makipapakita ko to kay Pangulo na it's doable.
4: Okay.
14: I-slab na natin para lifetime na.
4: Yes. So yung nababanggit yung mga slab na yon na governor, saan yon, sa mga government facilities natin o
14: hindi, school building?
4: School building. Ay wow, lahat na slab yung na lahat yon.
14: Oh, kung lahat pang kaya lang naman ng TM kasi ng allocation natin. So pwede pa natin yung dugtungan later on, 'di ba? Mm-hmm. Kasi kung ang lupa kasi natin di na dumadami, ano?
4: Mm-hmm.
14: Naniniwala ko na pwede natin 2 to 3 floor ang mga building.
4: Mm-hmm.
14: Para kung bawa, ngayon, ito lang ang pera natin, next year naman, dagdagan niya ako ulit, idudugtong ko lang. Mm-hmm. No? Eh, hindi na tayo papagawa ng pundasyon ulit.
4: Kung slab na yung mga bubong ng mga school buildings, kahit na anong lakas siguro ng bagyo, hindi na matatanga yung bubong, yung slab.
14: Ay,
4: na yan.
14: Po. Ay, hindi na.
4: Marami pang, panghabang na buhay na yan.
14: Marami po akong pinagawa yung sa legacy. Marami kami yan. Nang gusto ko lang i-replicate sa Albay.
4: Mm-hmm. That's nice. Okay. Pero nabanggit nyo nga po, Governor Rosal, napakahalaga, napaka-relevant nitong LGSF, ito, Local Government Support Fund, na nakatulong ito ng malaki sa inyo sa probinsya ng Albay. Pero ang tanong ngayon dyan, Governor Rosal, kamusta naman kaya ang pagtasa ninyo pagdating sa accountability and transparency sa paggamit ng pondo?
14: Yes.
4: Paano ito, paano nyo masusukat ito sa ilalim ng Marcos administration?
14: Yes, Ray, magandang katanungan yan. Yung nga ang sinasabi ko, pag ang mayor o ang isang local government o isang gobernador ang binigyan mo, ano mo, subject kami lahat? O lahat naman kami, lahat naman tayo. Eh.
4: Mm.
14: Pero ang malaga dito, yung listing, kailangan i-post mo. So ito ngayon, ako pinost ko lahat ng, ito ngayon ang mga school buildings natin. Kasi meron na tayong Facebook, ano? So ino-open ko online. Ito ngayon ang na-awardan natin, priority, then next year ito naman. So ang ibig sabihin, yung building, alam ng mga bata o alam ng mga teachers na meron sila. Minsan nga, pag ako umiikot, Ray, Gob, salamat ha, kasabay kami dun sa lista. Meron naman sa akin, Gob, wala kami dun. Hindi, huwag ka mag-alala. Next year, kayo naman. Kasi nga, sebe, yung resources natin, Ray, kailangan na yung order of priority. So dun sa atin, isisiguruin natin, nagpagawa ngayon si Secretary Sunny Angara ng parang template na talagang pinag-aralan na. Kahit ng anong mga iningyero, pinag-aralan na ito ngayon ang standard na susundin ng ating mga local governments. Kaya yan ang maganda sa ginawa ngayon ng ating DepEd.
4: Yun, okay. Yan eh, sa ngalan ng transparency, ano po, and accountability.
14: Yes. Okay. Kita ko naman ngayon, minomonitor ko ngayon. Eh, so far, hindi ko naman kami nakapag-compete. Baka mauna kami sa DPWH.
4: Okay.
14: Diba? Kasi kami, pag-posting lang namin. Ako nga, kung hindi lang na-delay, ngayon, puga-puga na kami.
4: Mm-hmm.
14: Then sabi ko nga kay ES, kung mauna kami, baka October, November, mayroon na tayong i-inaugurate. No?
4: Mm-hmm.
14: Huwag lang tayo tamaan ng mga bagyo. No? Pero tingin ko naman ngayon, medyo kalmado ang Albay. No?
4: Mm-hmm. Alright. I'll go back to Bulcang Mayon later, ano po, Governor Rosal. Pero matanong ko lang po, alam naman natin ang Albay is also an agricultural region, ano, powerhouse din ang
14: yes.
4: Albay. So
14: yes,
4: paano po ang matatasa yung naging assistance naman o tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng Marcos administration para sa ating agricultural workers, sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda at sa iba pa na ikang nakakatulong para umangat ang agrikultura natin sa Albay.
14: Yes, Ray. Alam nyo, yung ako mayor pa, isa yan sa mga trust ko, kaya siguro tumagal ako bilang mayor. Ngayon bilang gobernador ng Albay, ang Albay po is, I would like to proudly announce because of the program initiated by the Marcos administration, we are now 85% rice sufficient. Meaning niya, Ray, yung 85% na kinakain ng mga Albayano, sa amin ang produkto yan. So 15% na lang ang ini-import namin. Mm-hmm. Hindi literally, pero ang ibig sabihin, yung produkto namin, kung besabi yung kinakain namin, 85% of ng aming kinakain, sinusuportahan ng aming produkto. Mm-hmm. Although hindi direct na doon natin kinukuha. Ang ibig sabihin, Albay now is 85% sufficient. Now, wow. Why? Mm-hmm. Maganda yung programa na linabas namin with DA kay Secretary Kiko Laurel, no? Ganito yan, nagbibigay tayo ng mga hybrid sa inbreed na mga seedlings, no? Mm-hmm. Pero may dapat may usapan, no? Mm-hmm. Kailangan may kuwang ka, may kota ka. Mm-hmm. Kailangan not less than 100 mm-hmm. hectare, 100 cabans per hectare. Kasi mm-hmm. kung hindi, sayang yung ating binibigay. Tsaka, meron tayo say 50% of the requirement for fertilizer, binibigay na ng DA yan.
4: Mm-hmm.
14: Para may counterpart, nagbibigay din ako ng additional 20%. So, tulong-tulong. Kasi napakamahal ngayon ng urea, tsaka mm-hmm. yung TREP 14. No? Mm-hmm. Alam po rin yan kasi, Ray, kasi meron din yung lolo ko noon na namana sa akin, matagal na, okay. Na 2 hektarya. Kaya memorize ko rin yan, napakamahal talaga. Uh-huh. Kaya ngayon, pinupulong ko sila. Kung hindi tayo magkakaroon ng kota, walang mangyayari sa atin. Kaya tingnan mo ngayon, 85%. And I'm eyeing next year. Pag hindi lang kami tagatamaan ng kalamidad, I think makukuha natin ang 100%. Meaning, wow. Lahat lang kinakain ng mga Albayanos, kaya nang suportahan ng ating mga farmers.
4: And sana,
14: so ito ngayon ang maganda kasi ang DA, hindi lang yung mga dati bagay, yung Pelmec, yung mga harvester, yung mga tractor, eh yan, talagang nandiyan na yan. Binigay na yan eh. Pero ang malaga dito ngayon, because of the high fuel natin, may direct impact yan sa ating mga magsasaka.
4: Mm-hmm.
14: Kaya nga nung nag-usap-usap kami noon, mga gobernador kasama sina ES, saka yung iba pang mga representative ng DA, ito ngayon ang maganda natin na dagdagan. Kaya mm-hmm. po, ang provincial government, kinausap ko rin ng sanggunian, sige, mag-counterpart tayo. 150 ang DA, 40 million ang provincial government. Ito ngayon ang sana marinig ng ating mga tao ni Pangulo na ma-relay niya to na i-way forward natin ito, 'di ba? Tsaka yung ating sa LGSF.
4: So yun bang kung kayo tatanungin, Governor, yun ang gusto niyong marinig o ma-highlight ng Pangulo na karagdagang trust and program niya doon sa nabanggit niyo sa darating na zona.
14: Kasi ako naniniwala ko, Ray, we have all the land.
4: Mm-hmm.
14: We have all the technology, meron tayo. Ano ba ang mga inbreed namin, yung mga local, lumalaban na sa hybrid. Ha?
4: Uy.
14: Kung kaya nila ng 140, kaya din ng inbreed. Kaya wow. din. Mga mm-hmm. dahil nga, through the years, mga kumbaga, mga veterano na to. Sabi mm-hmm. sa akin, kaya nyo ba to? Kaya. Kaya ang ginawa namin sa DA, hindi lahat hybrid. Buibili din kami ng hybrid para yung ating mga local
4: mm-hmm.
14: na mga yung mga local natin producer na naggagawa ng mga seedlings, meron mm-hmm. din sa opportunity. Alright. At saka meron pa, yung panukala baga ni Senator Kiko
4: mm-hmm.
14: na ngayon, kung pareho lang naman ang presyo sa NFA, ito maganda pa ngayon na ginawa ng ating administration. Pwede nang bumili ang ating local government sa mga programa. Gaya nitong binibigay niyang 137 million.
4: Mm-hmm.
14: Kung competitive ang price ng mga farmers, doon na kami bibili.
4: Okay.
14: Kasi hindi naman kaya i-deliver yan lahat
4: mm-hmm.
14: ng NFA. Kukuha kami ng certification, so direkto kami, nakikipag-negotiate kami. Kung mataas, iko-course to bidding dapat.
4: Mm-hmm.
14: Pero kung kapareho lang, ay hindi na kasi the price of the NFA now is the standard ceiling
4: yes.
14: na ginawa ng ating national government.
4: Alright. Now I'm going back to yung sitwasyon ng Bulkang Mayon, Governor Rosal. Patuloy pa rin naman kasi na nagpapakita ng sign ng activity ang Bulkang Mayon at makailang beses na rin naman itong nagdulot ng hamon sa inyo sa probinsya ng Albay at sa buong Bicol Region. So, ano na po ang latest na assistance o tulong na binigay ng pamahalaan through DSWD, maging ng NDRMC at ng iba pa mga ehensya sa ilalim ng Marcos administration para maibsan yung epekto nitong Bulkang Mayon sa inyo pong mga konstituwente?
14: Yeah, Ray. Actually, ako baga dati, sabi ko nga, pero palaging pinagmamalaki ko na ang mayor, direkta talaga yan. Kung kaya namin magpunta talaga, talagang ginagawa namin. Ganito ang nangyari tayo, 6 months for the first time, no? Na sa tagal-tagal ko ng mayor. Ngayon lang, sustainable, yung ating food packs. Halimbawa, for 15 days, binibigyan na natin. Nung yung mga, hindi lang bigas, pati delata, pati iba pang mga pangailangan, every 15 days, binibigyan natin yung ating mga 1,200 families. Sila kasi ang nasa permanent danger zone. Pangalawa, nung pumunta ako ng Malacañang, nakiusap ako kay Secretary Rex Gatchalian na hindi lang naman pagkain. Kailangan din natin yung mga matrikula, kung anong mga gamit. Kasi nga, binawal natin ang pagtanim. So ngayon, more than 12,000 na farmers na affected ang nabigyan natin ng 10,200 each para sa pagpa-enroll ng mga bata para hindi na talaga sila pumunta. Ngayon, kulang pa yon, so umingi pa ako, course through naman sa DOLE, yung tinatawag na tupad. I think this is better because sabi nga, nagagamit daw ng mga local government itong tupad for election advancement. Pero ngayon, sabi ko itong pagkakataon natin. Sabi ko, kaya natutuwa ako, in-approve to kagad ni Pangulo no, na mabigyan. Would you believe, binigyan kami ng 150 million.
15: Wow.
14: So about more than 20,000 na farmers and fishermen ang nabibigyan ngayon, nag-umpisa na kami ng 4,530, meaning 10-day na trabaho. Kasi ang regional wage board namin dito is 453 ang daily namin. So kung ilang day, at least pangdagdag yan, pinapatrabaho lang namin sa evacuation o kung anong iba sa hindi doon sa 6 kilometers. So kaya pwede silang kumobra. No? So at least ito, nakakatulong to dahil hindi lang naman pagkain. At least ngayon, ang pagkain, for the first time, sabi ko nga, ngayon talagang busog na busog sila. Wala kang marinig na reklamo. Okay. Maski saan ka magtanong ngayon dito, maski magtanong ka, mag-interview ka, wala kang masabi. Hindi lang yan. Kami, nagbibigay pa kami. Pero ang kailangan talaga pera.
15: Yes.
14: Yung pang mga added. Kaya masaya po ako that hindi lang siguro na nakakadirekta tayo, pero ngayon talaga bumababa. Especially si Secretary Rex Galician, inuutusan siya. Secretary Vince naman, pag may asphalt, personal na pupunta siya dahil kailangan na mabilis ang ating clearing operation na nangyari baga yung 2 months ago, yung ginubata na nag-zero. Pero would you believe, in just 3 days, na-clear natin. That paved the way na hindi maapektuhan yung ekonomiya ng Albay.
15: Alright. Inasmuch as I want to extend itong aming panayam sa inyo, Governor, pero siguro baka sa mga susunod na araw, hihirit pa kami ng part 2 dito.
14: Yes, right. Pero I'm just here.
15: Pero bago kita bitawan, Governor, kung makakaharap mo ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung makakaharap mo siya ngayon at sasabihin niya, kung tatanungin ka niya, okay, Noel, ano bang maari kong masabi sa taong bayan na pwede nilang mapakinggan at marinig sa SONA? Na
14: yeah.
15: Ano kaya ang maire-recommend niyo sa kanya, Governor?
14: Anyway, alam mo, Ray, sa ngayon din, mga issues natin, Ray. Ano? Pero ako, kung ako tatanungin ni Pangulo, pwede niyang sabihin na sa kanyang pamumuno ngayon, yung kanyang reforma na siya mismo ang namumuno, na gusto niya talaga, hindi lang sa salita, kasi bira naman magsalita ang Pangulo, na sabihin niya na ngayon in-actionan niya lahat. Yung mga basic na kailangan natin sa baba. Gaya nung ginawa niya itong LGSF at pagpatuloy niya to, kasi talaga nararamdaman to. Pangalawa, yung mga binibigay niya sa mga ating mga marginalized, kailangan maramdaman ng tao. Tsaka yung ating trabaho. Kailangan i-strengthen natin na ang ating local governments, yung ating mga localities, bigyan niya ng oportunidad na magkaroon talaga ng mga flagship program para ma-strengthen natin yung mga probinsya, para hindi na pumunta ng Manila. Yan ang nakita ko as RDC Chair, dahil ng Albay, kailangan namin yung highway. Di ba? Nababalitaan mo yan, di ba? Yung Andaya Highway na naging pamoso. Kung maayos yan, tingin ko maraming pupunta sa amin ng mga bisita. Pangalawa, yung airport, salamat po, nandiyan na. Pero marami pang airport like Ignaga na kung mabibigyan ng opportunity yan, malaking bagay yan sa mga Bicolano. Pangatlo, yung PNR. I think the cheapest means of transportation is still the railway. Kung mabibigay yan sa mga Bicolano, I think this will be a big push na magkaroon ng magandang anak buhay ang mga kababayan natin. Kaya although marami to, pero nakita ko basic to yung mga flagship na may bigay niya. Saka yung LGSF, sana mas patatagin niya pa. Kasi ito direkta na magbibigay galing sa local government. Talagang mararamdaman. Hindi pwede magluko-luko ang governor kasi namomonitor siya. Saka lalong-lalo yung mga paaralan. Sana ipagpatuloy na ibigay na. Kung hindi lahat, kahit man lang yung kalahati, na implement na ng mga LGUs para mas madali.
15: Biruin mo, Governor Rosal.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Teacher ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
3: Seaman ako.
4: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
4: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Okta Research kaugnay sa bagong survey na may kinalaman po sa China. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
3: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Sa pagpapatuloy muna ng ating balitaan, lalo pang lumakas ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito'y matapos mapagkasunduan ng dalawang panig ang pagpapalakas pa sa balikatan ng dalawang bansa pagdating sa iba't ibang linya ng kooperasyon. Taos-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos kay Secretary of State Rubio dahil sa partisipasyon nito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at ang paglalaan din nito ng oras upang mapag-usapan nila ang ilang mahalagang usapin. Ilan sa mga paksang binuksan sa pulong ay ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict, mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon din ang economic cooperation. Napag-usapan din ang mga kooperasyong maaari pang buksan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific, trade and business cooperation at disaster response.
1: I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN. But I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news and we are surprised that you are still able to find time to visit with us. We are. It's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the president holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
1: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Pasadahan muna natin ang ating interview ngayong araw. Nabanggit ko po kanina na meron po tayong makakausap mula sa Okta Research kaugnay po sa inilabas nilang survey na nagpapakita ng distrust o kawalan ng tiwala ng mga Pilipino pagdating po sa China. Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang Pangulo ng Okta Research and Development Incorporated, si Professor Ranjit Rai. Prof. Ranjit, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Yes, magandang hapon po sa inyo at magandang have a nice day to all our televiewers, no? Those listening and watching us.
1: Opo, Prof. Rai. Ito nga po, inapatawag kami dahil nga po naglabas ng bagong survey itong Okta Research about po dito sa tinatawag na distrust na lumabas pagdating po dito sa China. Sa bago pong survey ng Okta Research nga po, lumabas nga po na 64% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng distrust o kawalan ng tiwala po sa China. Bali, Prof. Rai, maaari niyo po bang mahimay sa amin itong bagong survey po na nilabas po ng Okta?
3: Okay, unang-una, sinagawa ang survey. Nationwide survey po ito, 1,200 respondents. Ang margin of error ay plus minus 3%. Malawakang survey ito sa buong bansa. At nakita namin na tumaas, lalo pang tumaas, ang distrust, no?
1: Mm-mm.
3: Okay, or pagkawalang tiwala, no, sa China. Tumaas siya from 264%. Now, kailangan malaman ng mga kababayan, 9 percentage points po ang tinaas. Napaka isa pinakamalaking pagtaas. Pag tinitingnan namin lahat ng survey namin tungkol sa China, no. So, kagaya ngayon at kagaya rin dati, mayorya talaga ang hindi nagtitiwala sa China. Ang nagtitiwala or nagtatrust ay around 14%, hindi ho lumalaki, bagkos bumaba pa nga, no? Pero ang undecided natin, 21%. So, to sum it up, yung ating mga kababayan, klarong-klaro ang mensahe, hindi sila nagtitiwala sa China. Number two, pag isasama natin lahat ng survey na ginawa ng Okta Research, Okta Research ho, isang survey company, like yung naglalabas quarterly ng reports, ano yung mga lumabas over the last 3-4 months, no?
1: Mm-hmm.
3: Number one, naglabas kami ng survey, tinanong natin mga kababayan natin, may alam ba kayo tungkol sa West Philippine Sea? Ang lumabas, 87%.
1: Mm-hmm.
3: Halos lahat ng Pilipino may awareness sa issue, sa problema natin sa West Philippine Sea, lalo na with China. Number two, tinanong namin, kayo ba willing to defend, ipaglaban ang ating teritoryo, lalo at mga interest natin sa West Philippine Sea? Ay napakataas ho, 76% ang nagsabing, oo, halos 8 out of 10 Filipinos are willing to defend our interest in that area. So klaro sa ating mga kababayan, ang West Philippine Sea, atin to, willing tayo mag-defend. Okay, tinanong natin ngayon, masaya ba kayo sa pagtugon ng ating gobyerno sa issue ng West Philippine Sea? Ang sabi nila, 66%. Hindi kasing taas kasi may mga iba hindi masaya sa pagtugon, no?
1: Hmm.
3: Tinanong rin namin yung mga kababayan natin, sige, ano bang sa tingin nyo ang dapat natin gawin? Ano yung top 3 na dapat gawin ng gobyerno para masolusyonan ang problema natin sa West Philippines? So, number 1, 6 out of 10 Filipinos are saying, dapat ho, mas assertive, mas matigas ang ating posisyon sa West Philippine Sea.
1: Hmm.
3: Number one option na sinusuportan ng kababayan natin ay i-expand yung naval at troop presence sa lugar. Damihan ang tropa natin doon. Damihan yung mga barko natin doon. Number two, diplomasya. Diplomasya pa rin para i-diffuse yung tensions natin dyan. At pangatlo, i-modernize ang ating armed forces.

0: of the Philippines. So, klarong-klaro lahat yan. Ito yung panghuling tanong. Tayo ba ay nagtitiwala sa China? At ang sagot ng mayori ng ating kamabayan ay hindi. Now, kailangan natin ilagay sa konteksto to, no? Ang China ang most distrusted country sa ating mga Pilipino. Siya rin ang nakikitang greatest threat. Lalabas rin naman yung report na yan. And ito yung kabubuan, no? Isang probe to, no? Na or isang series of studies to pag-aaral na funded by the armed forces of the Philippines.
1: Philippines.
0: Yeah, para lang may transparency po ang ating ang pukbong sandatahan ang nag-subscribe ho, nagbayad ho dito sa survey na to at maganda ho ta every quarter lagi sila nagsasubscribe, no? Inaalam nila kung anong pananaw ng ating mga kababayan. Na ito ang tanong. Dapat ba magalit tayo sa mga kapatid natin in check? Hindi. Ang lumalabas sa survey, ang everyday Pilipino ho, hindi ho, wala ho diskriminasyon sa mga kaibigan namin in check. Number two, sa survey siya, lumalabas, no? Although hindi namin pwede pag-usapan, gustong-gusto ng Pilipino makipag-kalakalan, makipag-trade sa ating mga kapatid sa China. Pagdating lang dito sa West Philippine Sea, hindi tayo nagkakaintindihan. Pagdating lang sa West Philippine Sea, ang gusto ng ating mga kababayan, mas astig. Okay? Mas alerto. Mas pinaglalaban natin ang ating mga karapatan dito.
1: Yun nga po, Prof. Ranjit, sa nasabi pong mga figura niyo po kanina, nakita nga po natin yung pagtaas po ng kawalan ng tiwala. Tapos bumaba naman po yung mayroon pang tiwala tsaka yung mga undecided pong mga Pilipino. Kung iahambing niyo po dun sa first quarter survey nga po na sinasabi niyo nga po kanina. Sa tingin niyo po ba, Prof. Rai, may signifikong impact po ba yung pagpapalabas ng isang AI video dyan po ng Chinese state media? Lalo't nangyari po itong survey, kung di po ako nagkakamali, July 4 to 11. At pagkakaalam ko po, lumabas po yung video nung sa China Daily mga around na July 10 before
0: Tama,
1: ba
0: tama,
1: iba
0: tama. July 10 lumabas.
1: Before.
0: Maari ho may epekto siya. Maari ho may epekto. Pero nasa dulo na siya ng survey namin eh. Ang ibig sa ang most likely effect niyan ay doon sa third quarter natin. Mas lalo, pwede natin sabihin, lalo pang bababa to. Mas lalo pang lalala ang hindi pagkakatiwala no? O hindi pagtiwala sa China.
1: Opo.
0: Kasi nga, naglabas sila ng video na yan, nagkapukpukan na naman
1: Tama.
0: Sa Ayungin Shoal, no? Alam mo, tandaan natin, atin yung teritoryo na yon.
1: Tama.
0: Ang Ayungin, atin yan. Hindi dapat sila naghihimasok dyan sa lugar na yan, pero ganun pa man, nasaktan yung isa natin na sundalo, sana ko hindi na lumala yung mga tensyon. Kaya nga, nagkaroon na ng meeting the last few days, ng ambassador ng China at si President PBBM, nag-meeting na yung mga foreign ministers natin. Kailangan ho huminahon ang sitwasyon dyan. Pero tama ang presidente, hindi natin alam mo, 10th year anniversary ng arbitral ruling natin,
1: Opo.
0: no, noong July. Yun rin ang kasagsagan ng survey namin, July 4 to 11. July 10 ho yung anniversary. So, nagkasabay-sabay lahat yan. Malaki ho ang impact ng information drive dito sa pagtaas ng distrust. Gusto ko ikwento sa inyo na pag tinignan natin year on year for the last 3 years, sabi na, last 4 years, yung trust, distrust sa China ho, ay highest siya noong 2024. Almost more than 90% ho ng ating kababayan ay walang tiwala. Eh ngayon, ano na lang? 64. So bumababa. Yes, mayorya pa rin. Marami pa rin. Karamihan pa rin na hindi nagtitiwala. Pero yung bilang na yan, pababa ho. Pababa. Now, yung decline na yan, tuloy-tuloy yan for the last 2024, 2025, 2026, hanggang first quarter ho, pababa pa rin yung trend. Kasi titignan lang huli natin yung numero, final number, pero yung trend, yung galaw ng numero, pababa siya.
1: Opo.
0: Until the second quarter of 2026, itong bagong sinasabi ko sa inyo, biglang pumpabulusok yung mga numero sa distrust, eh biglang tumaas naman. So ang key dito, tanong, bakit bumababa ang distrust? Bakit pumupunta yung mga Pilipino from distrust to ambivalence? Ang malaking explanation ng armed forces sa akin ay dahil ho marami hong black propaganda, marami hong fake news na kumakalat sa internet, sa social media, kaya nalilito yung mga kababayan natin sa issue. Kaya ang iklaro ho ng media, ng gobyerno, alala through our education system, at saka yung mga kasama natin sa ano, sa paglaban sa West Philippine Sea, civil society, na iklaro na number one ng West Philippine Sea, atin to. Number two, may naghihimasok, may illegal na nagkiklaim, at meron tayong desisyon, no? Yung arbitral ruling. Kailangan malaman ho ng mga kababayan natin yung kasaysayan nito. At ang importansya ng paglalaban, na ipaglaban to. Okay? Bakit? Kasi ang kababayan natin nadadala sa fake news, kaya nga pababaho yung distrust eh.
1: Opo.
0: Kumalat ho kasi yung fake news. So susceptible siya, nalilito siya. Ngayon, imbis na distrust, nagiging undecided. Okay? So, naintindihan niyo yung panawagan ko is we have to go through, we have to have an information campaign on this to inform our kababayans about the true nature of the situation in the West Philippine Sea. Dapat ma-inform yung mga bata. Doon pala sa eskwelahan, ano yung kasaysayan dito at bakit natin pinaglalaban to? Kasi hindi lang pwede feelings, no? Strong feelings ang set.
1: Hello po, Prof. Right?
0: Na base sa malalim na kaalaman at matigas na advokasya. Mangyayari lang yan pagka natutunan ng mga kababayan tungkol sa inform sila. So ang pag-inform yung ating kababayan, empowered yan. Pag-inform yung ating kababayan, hindi ho basta-basta maapektuhan ng fake news yan. Pag-inform yung kababayan natin, magiging advocate sila. Sila mismo makipaglalaban yan. At hindi ho sila maapektuhan ng fake news na talagang laganap ngayon. Nakita niyo naman yung fake news, kasama na lang ngayon Batanes sa teritoryo ng China, di ba? So kailangan ho labanan natin yan. Eh malalabanan lang natin yan kung meron mga kababayan natin kaalaman. Malalabanan natin yan kung ang gobyerno mismo mangunguna doon sa education campaign dito sa issue na to.
1: Apo. Prof. Rai, may relasyon po ito sa sinasabi nyo nga po. Kapansin-pansin po yung distrust o kawalan ng tiwala sa China ay mas mataas po sa Class E o 67%. Sumunod po yung Class A, B, C, 66%. Tapos yung Class D na 63%. Para po sa ating mga tagapanood tsaka tagapakinig, ano-ano po ba itong mga class na ito? Sino-sino po ba yung bumubuo po sa kanila?
0: Okay, yung class A, B, C, yan yung mga, that's around 5% ng ating population. Sila yung mga mayayaman, may kaya sa ating lipunan. Karamihan sa atin, yung middle class, lower middle class, nasa class D tayo. At dun ho sa class E, maraming levels yan kasi income-based yan. At ginagamit namin yung pamantayan yung sa Philippine Statistics Authority, no? Na mga pamantayan. Yung class E, yung mga medyo mahihirap sa atin lipunan. Ang nakakarami ho yung class D. Marami ho ang ambivalent dyan sa class D at saka A, no? A, B, C. So, siguro kailangan natin ano, i-up, no? O gawing mas laganap, mas malakas, no? Mas epektibo, no? At mas malawak ang information campaign natin tungkol dito sa West Philippine Sea. Eh, wala ho kasing ano eh. Kahit website nga ho ng gobyerno tungkol sa West, wala ho tayo makita. Kailangan ho talagang pag-aralan yung EO 57, yun ho yung executive order, no, na na framework diyan sa executive branch para mag-coordinate, mag-collaborate at saka mag-cooperate lahat ng agencies sa West Philippine Sea. Pero pag tinignan mo, walang isang salita, walang isang naratiba, yung media efforts to combat fake news halos wala. Habang sa kabila ho, may mga kababayan tayo, may mga na humingi ng suporta sa labas ng bansa para kalat ng fake news. So yan ang isang kailangan natin labanan eh. Hindi lang natin kailangan labanan sa barko, di ba?
1: Tama.
0: Hindi lang natin kailangan labanan sa tropa. Hindi lang tayo kailangan maging assertive, no? Sa kinetic o physical presence natin doon. Eh kailangan rin natin labanan ho yung fake news na hinuhubog ho yung hearts and minds ng mga kababayan natin sa maling impormasyon, maling advokasya, at pinagwawatak-watak tayo. So importante ho yung labanan yung fake news dito sa West Philippine Sea na kinakalat ng mga kalaban natin.
1: Nabanggit nyo nga po kanina, Prof. Ray, na ang yung pamahalaan po ay nagpapalaganap nga po ng ating mga side pagdating po dito sa West Philippine Sea. Tsaka batin naman na po natin nga po yung patuloy nga po na kampanya ng pamahalaan. Nandiyan na rin po yung Armed Forces of the Philippines, yung DFA, para po mulatin yung ating mga kababayan sa ating pong karapatan dyan sa West Philippine Sea. At yung usapin pong yan ay isa sa po sa masasabi siguro nating may malaking influence sa kung ano po yung estado po ng relasyon natin sa China. Sa tingin nyo po ba, bukod po ba dito sa aktual na ginagawa ng China na labag sa Pilipinas, particular po dyan ng yung pang-aagaw niya at pangihimasok po sa teritoryo ng bansa natin, masasabi niyo po bang nagiging epektibo po yung kampanya ng Armed Forces, ng DFA, ng PCG para po sa transparency at saka disinformation po hinggil po dito sa usapin po ng West Philippine Sea?
0: Doon sa Transparency Initiative, napakalaki ho ng tulong niyan kasi ho yung pinapakita sa ating mga kababayan, sa ating lahat, yung katotohanan na nangyayari sa West Philippine Sea. Iba pag nakita mo ang video eh. Iba talaga. Gaya yun, pukpo ka nung ilang araw, no? Kaya sabi ng China, may nagpukpukan daw ng martilyo sa barko natin, in-inspection natin. Ang tanong ko, bakit naman sila mag-i-inspection doon? Eh, hindi naman kanila yun. Ang ayungin atin yan. Ang West Philippine Sea atin yan. Klarong-klaro yan. Okay? Unang-una, mali sila doon. Ba't sila pumunta doon? Pangalawa, ang pinagkakinalat nila, tayo doon nagsimula ng gulo. Eh, nakita naman natin sa video, sinong pumukpok eh.
1: Tama.
0: Sino nag-ano? Unang-una, dapat wala sila doon. Eh, hindi na teritoryo. Alam mo, yung kailang teritoryo, 1,000 kilometers away. Hindi na husakop talaga ng kailang teritoryo yan. Yung lugar na yan. At sila nang gugulo dyan, nag-i-inspection sila. So, dapat ho eh, klaro sa ating mga kababayan, tayo ho ang ginugulo, hindi tayo nang gugulo.
1: Opo.
0: So, balik sa tanong mo, okay yung Transparency Initiative, pero kailangan palaganapin palalo yan. Number two, hindi ako masyado kontento doon sa response o pagtugon ng ating gobyerno sa fake news. Wala akong malambya, hindi epektibo, hindi ho pwede ibigay sa Armed Forces of the Philippines yan kasi marami na nga silang ginagawa eh. Dapat ho interagency yan. Magtayo na ng website, magtayo ng mga resources, magtayo ng mga bloggers, magtayo ng mga taong mag-amplify, mag-extend ng magtutulong, no? Para implement yung education campaigns natin. Kulang ho eh. Kulang po talaga. So, sasagot mo, eh wala ka na mahihingi sa Armed Forces kasi nagbabantay na nga sila eh. Silang ang napupukpok. Andiyan rin yung Coast Guard natin na dami-daming ginagawa. You know, they can only do so much. Pero kung hindi ho, kung wala akong koordinasyon, wala akong paraan o plano para improve yung information campaign natin, lalamunin tayo ng fake news. At lalong malilito yung mga ating kababayan tungkol sa issue na ito, mawawalan sila ng lakas, no? I-advocate yung ating mga karapatan, mga interest natin dyan sa West Philippine Sea.
1: Yun nga po, yung binabanggit nyo nga po kanina, Prof. Ray, na yung China nga po nagpalabas mismo ng kanilang video at may kanya-kanya rin po silang naratibo na sabi nga rin po ng Armed Forces of the Philippines ay spliced. Kaya kagandahan na lang din po dito sa Armed Forces of the Philippines, naglabas sila ng iba't ibang anggulo nga po ng video kung saan kung ano po yung mismong nangyari dyan po sa may Ayungin Shoal. Kasama na rin po yung kanilang detalye kung ano yung mismong ginawa ng China pagdating dito sa ating mga tropa dyan po sa may malapit po sa may BRP Sierra Madre. Prof. Ray, siguro hingin ko na lang po ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan.
0: Ang unang mensahe ko, ang West Philippine Sea, atin yan. Atin ito. Tayong problema diyan sa lugar na yan kasi marami hong bansa ang nagki-claim. Ang importante sa atin, mag-aral tayo, pag-aralan pa natin lalo yung issue na yan, bakilahok tayo sa mga usapin tungkol diyan sa issue na yan. At talagang pigilan natin, no? Pigilan natin magkalat ng fake news, no? At maging mapanuri tayo sa fake news na kumakalat diyan sa West Philippine Sea. May paninindigan tayo, klarong-klaro sa ating mga kababayan. Naintindihan nila yung issue, marami pa sa kanila naintindihan ng issue, marami sa kanilang willing ipaglaban ang ating interest sa West Philippine Sea. Maganda po yan. Pero ang manindigan ay dapat nakabase sa tamang pag-unawa, no? At tamang impormasyon. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno, lalo pang palakasin yung information campaign natin sa West Philippine Sea, lalong ipag-alam, no? Ipaalam sa ating mga kababayan yung kasaysayan nito, yung interest natin dito at bakit natin pinaglalaban, para lalo pang lumaganap, no? Yung kamulatan. Pag mulat po ang kababayan natin, lalo siyang makikibaka, makikilahok at makikibaka dito sa issue na to.
1: Opo. Maraming maraming salamat po, Prof. Ranjit, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
0: Maraming salamat po.
1: Ayan po. At yan po ang ating naging panayam kay Prof. Ranjit Rai, ang pangulo po ng Okta Research and Development Incorporated hinggil po sa kanilang bagong survey patungkol po sa distrust o kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa China.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Balik po tayo sa ating balitaan, mas malakas na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang pinagtibay mula sa isinagawang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ito ang binigyang diin ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kasunod ng mga napag-usapang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular sa linya ng ekonomiya at seguridad. Dagdag pa ni Romualdez na kabilang sa main points ng usapin ni na Rubio at Pangulong Marcos ang Pax Silica Project at ang Luzon Economic Corridor na kapwa magiging daan sa economic prosperity ng bansa. Senyalis na rin anya ito ng mga posible pang kooperasyon na maselyuhan ng Pilipinas at Estados Unidos.
3: Yes, of course, Pax Silica and the Luzon Economic Corridor is one of the main points that President Marcos has expressed. I wouldn't say gratitude, but he's very pleased with that. It's moving quickly, and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us.
1: Si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Kaugnay pa rin sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ito ang unang foreign minister level meeting sa pagitan ng dalawang bansa makalipas ang dalawang taon. Sa pulong, ipinaabot ni Lazaro ang matinding pagtutol ng Pilipinas sa mga hindi katanggap-tanggap na aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal, gayon din ang AI generated video ng China Daily na nagkukumpara sa mga Pilipino bilang unggoy. Muli ring iginiit ng kalihim ang pag-aalis ng China sa mga estruktura sa Bajo de Masinloc. Binigang diin pa ni Lazaro ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa South China Sea kasabay ang panawagang iwasan ng mga aksyon na nagpapalala ng tensyon at resolbahin ang mga issue sa mapayapang paraan sangayon sa international law. Nagkasundo naman ang dalawang opisyal para sa patuloy na komunikasyon at sa pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taong ito.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, Malacañang tiniyak na malayang makakapagpahayag ng kanilang saloobin ang mga realista sa Lunes. Ginawa ng palasyo ang pahayag mula sa inaasahang mga demonstrasyon kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Para sa kabuang balita, nag-uulat mula Malacañang si Alvin Baltazar.
4: Tiniyak ng Malacanang na malayang makapagpapahayag ng kanilang saloobin ng iba't ibang grupo sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang igagalang kundi poprotektahan pa ang karapatan ng bawat isa sa ngalan ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Pagsangayon man o hindi, ang magiging sentimento ng mga magkikilos protesta, sabi ni Recto, ay dapat galangin. Idinagdag ni Recto na pangunahing prioridad din nila sa zona ay ang kaligtasan ng publiko, kaya sisiguraduhin anya nilang magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan o anumang kaguluhan. Ipinuto ng Executive Secretary na hindi lamang ang seguridad sa loob ng zona venue ang dapat na matutukan, kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paggalaw ng publiko sa mga nakapaligid na lugar. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Kaugnay pa rin sa zona, Quezon City Police District, na ilatag na ang mga hakbanging pangseguridad para sa State of the Nation Address o zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Para sa detalye ng balita, narito si Mary Ann Bastasa.
5: Nakalatag na ang security measures ng Quezon City Police District para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga personnel na susuportahan pa ng ibang unit ng PNP at ng ibang civil organizations para tigikin ang kapayapaan at kaayusan sa araw ng SONA. Magsisimula ang skeletal deployment ng QCPD sa July 26, habang ang full deployment naman ay nakalakda alas 3 ng madaling araw ng July 27 para matiyak ang maximum police presence. Inihanda na rin ng QCPD ang mga mobile patrol, communication equipment, barricades, first aid teams at mga checkpoint at border control points para sa mahigpit na pagbabantay sa mga itatalagang security zones. Magtatayo rin ng multi-agency coordinating center ang QCPD na magsisilbing sentro ng real-time monitoring at koordinasyon ng mga kalahok na ahensya. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, kasado na ang traffic plan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1 kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, ibinahagi nito na aprobado na ng Office of the Sergeant at Arms ang nasabing traffic plan at sasailalim na lamang ito sa rehearsals at stress tests na pagaganahin bukas at sa darating na weekend. Ilalagay rin ng MMDA ang mga abiso patungkol sa traffic rerouting plan, gayon din sa mga dapat tandaan pagdating sa dadaan ng main routes, alternate routes, zipper lane at mga ipatutupad na blockade. Ibinida rin ni Yusek Torre ang mga napagtagumpayan ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, partikular sa larangan ng traffic management plan.
6: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of the SONA of the President. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, na mga utilities, at ang iba pa na pwede maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
1: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, patuloy ang pagpapahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang mga serbisyo at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa, sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pagpapababa ng job mismatch sa mga manggagawang Pilipino upang mas maayos na magampanan ng mga working professionals professional ang nararapat na trabaho para sa kanilang kakayahan, specialization at talent. Binigyang diin din ni Tolentino ang pagtutok nila sa upskilling, reskilling at job reintegration and trainings ng overseas Filipino workers o OFWs na na-repatriate sa bansa o di kaya ninais ng umuwi ng bansa at dito magtrabaho. Maging ang mga kaanak ng mga OFW ay kwalipikado rin sa mga serbisyo ng DOLE sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang mabigyan sila ng disenteng trabaho.
7: Tamang job skills, yung tamang jobs match. Kung yung pinag-aralan mo ganito, ganito yung pasukan mo at pwede ka pang ma-upskill, ma-train. So, kabilang na rin po yung nilagdaan namin kamakalwa together with the Department of Migrant Workers, yung ating mga OFW na pauwi, umuwi na dito. Ang sabi ko nga noon, the role of government is not just to provide protection to them while they are overseas, but to welcome them back home when they return home with the proper environment that would provide training.
1: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Karampatang tulong ang ipaabot ng Department of Labor and Employment o DOLE sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na maapektuhan ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng DOLE ang Adjustment Measures Program o AMP upang ponduhan ang mga kagamitan at hakbang na magpapataas sa productivity ng maliliit na negosyo. Saklaw rin ng AMP ang capacity building, business enhancement, product development at labor compliance assistance. Maaari ring maghahain ng mga kwalipikadong negosyo ng aplikasyon para sa sa exemption sa DOLE sa loob ng itinakdang 75 araw.
7: Meron din ang DOLE na tulong. Meron kaming programa na AMP kung saan tutulungan po yung mga maliliit na magkaroon ng Adjustment Measures Program, AMP. Matulungan sila na hindi kaagad makusyon yung impact. Halimbawa, ang DOLE po ay pwedeng magbigay ng mga kagamitan nila, pondohan yung kagamitan nila para yung panggamit nila ng capitalization ay magamit sa pagbigay noong wage adjustments.
1: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Suportado ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino ang United States-led PAC Silica Project na itatayo sa New Clark City sa Capasterlac. Ang PAC Silica ay isang international economic at technological coalition na inilunsad upang ma-secure ang supply chain para sa artificial intelligence o AI, semiconductors at mga critical minerals. Ayon kay Tolentino, isa itong napakalaking oportunidad sa bansa upang mapalago ang economic standing nito. Dagdag pa ng kalihim na kung matapos na at mapagana ang PAC Silica Project sa bansa, ay tiyak kakambal nito ang pagbuhos din ng trabaho para sa mga Pilipino na direkta namang sasalamin sa magandang employment rate sa bansa.
7: We fully support that. In fact, andito pa ata si Secretary Rubio, nakaalis na, pero PAC Silica is envisioned to really not jumpstart, but to create a better economic growth area similar to what Taiwan is experiencing right now.
1: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na sapat ang supply ng tubig para sa operasyon ng PAC Silica sa New Clark City sa Tarlac. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr. na hindi rin ito makaaapekto sa pangangailangan sa tubig ng mga residente sa nasabing lugar. Ginawa ng NWRB ang pahayag sa gitna ng pangamba ng environmental groups sa posibleng epekto ng operasyon ng PAC Silica sa kapaligiran at supply ng tubig sa Pilipinas. Tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang pinag-aaralan ang planning at development activities bago ang pagsasakatuparan sa isang proyekto at sisiguruhing masusunod ang mga inilatag na kondisyon.
8: Wala po silang sumunod, no, sa lahat ng kondisyon ng water, ng itong kung mga water rights po, umiiral sa mga regulasyon po natin, kasama na rin po yung mas sustainable, no, pangalaga po ng ating kalikasan. At yung watershed po, binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at Makarating lugar po.
1: Si NWRB Executive Director Dr. Sevillo David Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Palitan naman kaugnay sa impeachment trial. Senate Impeachment Court iminungkahay sa prosekusyon at depensa ang pagtatalaga ng mga bagong tagapagsalita na hindi miyembro ng kani-kanilang legal team. Ito ay paalala ng korte kaugnay sa tinatawag na sub judice rule. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
9: Minungkahiin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero sa depensa at prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ikonsidera ang pagtatalaga ng mga bagong tagapagsalita na hindi bahagi ng kani-kanilang legal teams. Sa kasalukuyan kasi, ang tagapagsalita ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. ay bahagi ng prosecution team, habang si Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng defense team ay isa naman sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Alala ni Escudero ang Rule 18 ng Senate Impeachment Court tungkol sa sub judice rule o ang pagbabawal sa magkabilang panig at mga testigo na magkomento sa publiko tungkol sa merito ng kaso. Batid naman anya ni Escudero na naging maingat sina Attorney Tolosa at Attorney Poa sa mga public statements nila nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, sa pag-usad anya ng paglilitis ay maaaring mahirapan ang mga abogado na tukuyin ang mga komento tungkol sa merito ng kaso at ang procedural observations of facts lamang. Giniit ni Escudero na babantayan ng impeachment court ang mga pahayag na magkabilang panig. Samantala, nilino naman ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na walang nasabi sa kanya si Escudero na maaaring pinagmulan o trigger ng naturang paalala sa defense at prosecution. Ayon kay Tunggol, friendly guidance lang ito mula sa presiding officer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Kontento at masaya ang House Prosecution Panel sa naging takbo ng paglilitis para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang Grave Threats at Inciting to Sedition. Inilarawan ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na powerful o napakabigat ng naging testimonya ni na NBI Agent Mark Kalilong, NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at NBI Director Melvin Matibag na humarap sa pagdinig. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng Prosecution Panel ang kasunod na paglalatag ng mga ebidensya para naman sa Article 1 na tumatalakay sa issue ng confidential funds.
10: We are already preparing for the succeeding articles. Ang susunod natin, of course, is confidential fund, no? And the prosecution is always ready for the upcoming trial. We are positive because in this article, naging napakaganda at kompleto ng testimonya ng ating mga testigo. We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses.
1: Yan ang payag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, depensa ay giniit na hindi patapos ang paghimay sa grave threats o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon sa defense panel, wala pa ang panig ni Vice President Sara Duterte kaya hindi pa ito maituturing na tapos. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Luisa Erispe.
11: Hindi patuloyang tapos ang paghimay sa grave threat o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon yan sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Gayet ng abogado, hindi pa naririnig ang panig ng Vice Presidente dahil ang nagagawa pa lang nila sa ngayon ay mag-cross-examine sa mga testigo na ipinepresenta ng House Prosecution Panel. Pagkatapos naman ng prosecution sa presentasyon sa lahat ng articles ay sakalang sila makakapagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kahit naman cross-examination pa lang ang ginagawa ngayon ng defense team, kontento sila sa takbo ng paglilitis. Ipinauubayan na ng depensa sa impeachment court anuman ang interpretasyon at desisyon sa mga inilalatag na punto ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, 8 contractors ang susunod na sasampahan ng kaso ng ombudsman kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Ito ang sinabi ni Senior Deputy Majority Leader G.V. Ejercito sa gitna ng paghahabol ng Senado sa mga nasa likod ng anomalya at pagiging abala sa impeachment trial. Ayon kay Ejercito, dapat matukoy at papanagutin ang totoong may kasalanan, lalo na ang mga contractors at nagsimula ng paglalaan ng pondo o allocables. Una nang sinabi ng ombudsman na sasampahan ng kaso ang 8 House members na umano'y sangkot sa mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno para sa flood control projects sa kabila ng conflict of interest.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Pumalag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pahayag ni Chinese Ambassador Jin Kwan na may construction work ang mga Pilipino sa BRP Sierra Madre kaya pumunta ang China Coast Guard para magsuri bago mangyari ang panibagong tensyon sa Ayungin Shoal. Walang nakikitang mali si AFP Chief Lieutenant General Antonio Navarrete sa panig ng mga sundaling o sundalong Pilipino dahil military outpost ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Sinasabi kasi ng Chinese Ambassador na nakita ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino na nagtatayo ng barrier nets sa barko kaya nagpadala ng 2 bangka para tingnan ito. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing permanenteng military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, narito naman po ang mga balita sa probinsya mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Una sa ating balitang probinsya, 125 pamilya sa lungsod ng Lawag nagtapos ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
12: Kagadan ti panagraduar dagiti anakday ti panagadal, nagraduar matan iti 125 pamilya dito siyudad ti Lawag iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program 104 Peace na iwayat ti graduation ceremony dagiti 4 Peace Families iti SMC ti Lawag. Ano sa dino dinakayan da ito ay iti Department of Social Welfare and Development ken lokal a gobyerno dito siyudad. Dinayaw ni Mayor James Brian Alasig Tinaso programa gapotadon ti napanaknagan ana itulong ti programa para kadagiti pamilya dito siyudad ti Lawag. Gapoy presidenta na kimaisa ti mayor karigiti nagredwar kat impasigurado na nga addalata iti lokal a gobyerno at tumulong kadakwada no agkasapulan da. Ti 4 piece kat may salang karigiti programa ti gobyerno amang ipaay ti tulong karigiti kasapulan na pamilya kas iti education subsidy, rice subsidy, health assistance, edukasyon para iti panagduras ti pamilya, ti sustainable livelihood program ken dadumapay. Manipod dito yung siyudad Dilawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga pataba at pestisidyo ipinagkaloob sa mga magsasaka ng bayan ng San Juan sa La Union. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
13: Kas pasatag tultuloy a panakapapig sa sector ti agrikultura. Balegi anay waras dagiti farm inputs wenno mausar iti panagtalon iti 248 benepisyaryo ijay San Juan, La Union. Personal nga indaulwan ni Mayor Marikita Ortega, ti distribusyon kas parang ipakita ti lokal a gobyerno iti suporta kadagiti mannalon. Naipay kadagiti benepisyaryo a mannalon ti 288 abag ti abono, 48 abote ti foliar fertilizer ken 84 abote ti insecticide. Nagtitinulong itry ito yung inisyatiba ti Department of Agriculture, Provincial Government of La Union, kenta lokal a gobyerno ti San Juan. Kagiddan itry ito yung inkariti lokal a gobyerno, tagtultuloy a panakipadanon dagiti programa para iti panagduras iti pagbiyagan dagiti mannalon. May tunos da ito iti tarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapabilag ti sector ti agrikultura. Manipod ago o La Union. Glenda Bakungan Sarac para ito Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Glenda. Mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Pagtutulungan ng Eastern Samar Police at Department of Education Borongan City Division para sa ligtas ng mga paaralan mas pinagtibay. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
14: Ginpakasugpahan Eastern Samar Police Provincial Office ng Department of Education Borongan City Division and Ira Cooperation para siguradadan mga estudyante ng pagpatuman ng mga programa ng mga panpubliko ng eskwelahan. Hanaglabay ng adlaw ginatendera ni Police Major Aldwin Baliete, Chief and Police Community Affairs and Development Unit in usang a coordination meeting kaatbang Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. Iniinbahin ang pag-andam para hangging kasabutan a synchronized school-based lecture and awareness program. Pinaagihin ni mas mapapaspas ngan magiging epektibo ang pagpaabot ng mga lecture by na crime prevention, paglikay illegal nga droga ngan mga isyu pangkababayenan ngan sosyedad. Iginpahayag ando ang opisyal nga dako ini nga bulig ang mga estudyante agud masiguro nga hirarayo hiraha peligro ngan magpapadayon ang taluwas nga kalibungan hasilud ngan gawasan eskwelahan. Mula sa Borongan City, ako si Daisy Lalosa Belizar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Daisy mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Youth Resiliency Enhancement Training isinagawa sa Bayan ng Malitbog sa Southern Leyte. Ang kabuang ulat hatid ni Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod.
15: Ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte pinagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa panguna ni Engineer Brian Javier nagpahigayon og Youth Resiliency Enhancement Training kanatong Hulyo 18 hangtod 19 tuig 2026 aron nga mapalig-on ang kaandam sa mga batan-on sa panahon sa krisis. Ang mga pagbansa gitambungan sa mga student leaders gikan sa Malitbog National High School, Santo Niño Academy, Santa Cruz National High School, Concepcion National High School ug Kadaruhan Integrated School. Pinaagi sa panabang sa mga guest speakers nga sila si Kathleen Ponce Cocharo ug Engineer Jason Lua gikan sa LGU Hinundayan. Natun-an sa mga kabatanunan ang mga importanteng kahibalo sa basic life support, standard first aid o gusto nga pagtabang sa emerensiya. Gipadayag usab ni Mayor Kenneth Oben ang iyang tibok nga suporta sa mga kalihukan nga nagtumong sa paghatag og kaalam ug kaisog sa mga batan-on aron sila magsilbing maayong ehemplo sa komunidad sa panahon sa katalagman. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Roel mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Divisoria sa Cagayan de Oro, may malaki ng pagbabago. Si Romy Capinpuya ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
16: Dako nang nausab sa Divisoria din sa Cagayan de Oro, kinang ibutsyag ni Patrick Ebutina atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club ug tipik lamang kini sa mas dako pang development sa lugar. Matod pa ni Ebutina, ang Project Lunhaw, ang flagship environmental program sa Cagayan de Oro City, LGU, ubos sa Urban Greening and Beautification Program. Ang Lunhaw nagpasabot og lush, green og fresh. Tumong din nga himuon nga mas berde, limpyo og climate resilient ang atong syudad. Nagtinabangay nini ang mga barangay, tungaan og mga establishment sa dalan. Apil usab sa proyekto ang urban gardens og bagong pavements, lahom nga drainage og mas dako usab nga ikatabang nini aron malikayan ang pagbaha sa lugar. Gikan din sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Romy mula Cagayan de Oro. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Department of Agriculture Region 9, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
17: Kontinua el dalida de ayuda financial con el mga sembrador y pescador estamos na gobyerno por medyo del Departamento de Agricultura na Zamboanga Peninsula. El ayuda amubaho na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program kita kontinua implementa na diferente mga probinsya na Rehiyon 9. Miles siya de mga sembrador y pescador elia puede recibir asistencia na mga serie de payout kaya kundusi el DA na rehiyon. El mas reciente amo el 1,705 mga beneficiaryo desde Municipalidad de Alicia na probinsya de Zamboanga, Sibugay. Objeto del mention ng programa de gobyerno amo para dale directa ayuda con el mga beneficiaryo na di ila busca vida. Desde na RP Zamboanga, iya si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Shirley mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Surigao. Department of Social Welfare and Development Caraga inilunsad ang flexible food redemption para sa walang gutom beneficiaries sa Surigao del Norte. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
18: Gilunsad sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga, pinaagi sa Walang Gutom Program ang Anytime Anywhere Food Redemption kung AAR Pilot Implementation sa Claver, Surigao del Norte kagahapon Hulyo 22, 2026. Ang bagong pamaagi nagtumong sa paghatag ug mas kombinyente ug mas flexible nga paagi sa paggamit sa food assistance alang sa mga benepisyaryo. Pinaagi sa AAR, mahimo nang gamiton sa mga benepisyaryo ang ilang binuwan nga 3,000 pesos food credits sa daghang higayon sulod sa redemption periods imbis nga usa lamang katransaksyon. Kini nagtugot kanila sa pagpalit og presko og masustansyang pagkaon sama sa karne, isda, prutas ug utanon base sa ilang tinuod nga panginahanglan sa panimalay. Gilauman sa DSWD nga pinaagi sa maong inobatibong sistema, mas daghang pamilya ang makapahimulos sa ilang food assistance ug mamenosan ang wala magamit nga food credits. Nagpakita usab kini sa padayon nga paningkamot sa Walang Gutom Program sa pagpalambo sa serbisyo aron mas epektibo ug mas dali maabot sa mga pamilyang nanginahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Dayanara mula Surigao, tunguhin naman natin ang Lanao. Maayos na supply ng tubig, infrastruktura at trabaho, inaasahan ni Iligan City Mayor Xiao sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
19: Gipabot ni Iligan City Mayor Frederick Xiao nga hisgutan sa 2026 State of the Nation Address kon sona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lakang aron masiguro ang ligon nga supply sa tubig, mas luwas nga mga katilingban, mas maayong serbisyo publiko ug dugang dekalidad nga mga trabaho sa Northern Mindanao. Sumala ni Mayor Xiao, nagkinahanglan ang Iligan og mas dako nga suporta gikan sa nasudnong gobyerno alang sa mga proyektong direktang makatabang sa katawhan sama sa long-term water supply. Husto nga pagdumala sa basura, mas digon nga mga tulay, maayong drainage ug uban pang infrastrukturang andam sa mga katalagman. Gihangyo sab niya ang igo nga pondo, teknolohiya ug uban pang suporta alang sa mga lokal nga pangagamhanan aron mapaspasan ang paghatag og serbisyo publiko ug masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa mga proyekto nga walay mausik nga pondo sa gobyerno. Naglaumsab si Xiao nga magpadayo ng suporta sa national government sa pagpamuhunan sa Northern Mindanao aron makamugna og mas daghang dekalidad nga trabaho ug hatagan og higayon ang mas daghang kabatan-unan nga makaeskwela, makatrabaho ug makatukod og kaugmaon sa ilang kaugalingong rehiyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ng kabuuan 4.42 billion pesos na benta ang programang kadiwa ng Pangulo sa ilalim ng inisyatibang Benteng Bigas Meron Na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay ayon sa Department of Agriculture o DA. Ipinakita ng ahensya na mahalagang programa sa pagbibigay ng murang bigas sa mga sektor na higit na nangangailangan kasabay ng pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mangisda. Mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hulyo 20, 2026, umabot sa mahigit 12 milyong mamimili ang natulungan sa mahigit 22,000 aktibidad ng kadiwa sa buong bansa. Malaking ambag sa tagumpay ng 20 peso rice project na inilunsad noong Mayo ng taong 2025 kung saan nakapagbenta ng 2.4 billion pesos at nakapagpamigay ng mahigit 121,000 metric tons ng bigas sa tinatayang 12.1 million na beneficiaries. Sa kasalukuyan, pinalawak na ang programa sa daan-daang kadiwa outlets at benteng bigas selling sites sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa DA, pinatutunayan ng direktang ugnayan ng mga producer at mamimili na mas napababa ang presyo ng pagkain habang napalalakas ang kita ng lokal na sektor ng agrikultura.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, inlunsad naman ng Department of Agriculture o DA ang isang bagong digital platform na binuo katuwang ang South Korea upang pabilisin at paghusayin ang paghatid ng suporta sa ating mga magsasaka. Tinawag itong Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE platform na gumagamit ng real-time data at Artificial Intelligence o AI upang mapalitan ang mabagal at hiwa-hiwalay na sistema ng datos. Layunin itong mapabuti ang monitoring sa supply chain, mapabilis ang pagdedesisyon at makatulong sa pagpapatatag ng presyo ng pagkain sa bansa. Ayon sa DA, pinagsasama-sama ng platform ang iba't ibang datos sa iisang sistema upang magkaroon ng mas maasahang impormasyon ang mga gumagawa ng polisiya at mga nasa frontline. Malaki rin ang naging epekto nito sa operasyon dahil nabawasan ng 80% ang oras sa pagpapatupad ng mga programa mula 26 na araw ay kaya na itong gawin sa loob ng 5 araw. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco

0: ipagpapatuloy ang pagpapahusay ng Department of Labor and Employment o DOLE sa kanilang mga serbisyo at pakipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mas mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa sangayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, isa sa mga tinututukan nila ngayon ang pagpapababa ng job mismatch sa mga manggagawang Pilipino upang mas maayos na magampanan ng mga working professional ang nararapat na trabaho para sa kanilang kakayahan, specialization at talent. Binigyang diin din ni Secretary Tolentino ang pagtutok nila sa upskilling, reskilling at job reintegration and trainings ng mga overseas Filipino worker o OFW na na-repatriate sa bansa o di kaya'y ninais ng umuwi ng bansa at dito na magtrabaho. Maging ang mga kaanak ng mga OFW ay kwalipikado rin sa mga serbisyo ng DOLE sa pagpagnaya naman ng sa pakipag-ugnayan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang mabigyan sila ng disenteng trabaho.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, abot sa mahigit 340 projects ang nakatakdang isulong sa ilalim ng ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ito ay ayon sa Public-Private Partnership o PPP Center. Sa pinakahuling tala, umabot sa 3.07 trillion pesos ang kabuuang halaga ng 347 projects na nasa pipeline. Karamihan dito ay pangunahan ng national government na may 164 projects na nagkakahalaga ng 2.94 trillion pesos, habang 83 projects na aabot sa 124.16 billion pesos ang ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan. Nangunguna sa pinakamalaking bahagi ang sektor ng riles na tinatayang aabot sa 1.97 trillion pesos, kasunod ang property development at edukasyon. Karamihan sa mga proyektong ito ay matatagpuan sa National Capital Region, Central Luzon at Ilocos Region. Samantala, kasalukuyan lang ipinatutupad ang 303 projects na may kabuuang halagang 3.56 trillion pesos, kung saan mas malaking bahagi pa rin ang hawak ng national government kumpara sa local government units.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 23 ng taong 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 75 centavos, habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga naman ng 47 pesos and 85 centavos, habang nasa 4 centavos pa rin ang halaga ng South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 11 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound ay nasa 82 pesos and 60 centavos, habang nasa 70 pesos and 49 centavos naman ng euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 85 centavos, habang nasa 16 pesos and 45 centavos ang Saudi Arabian Rial.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Nagpasiklab muli ang San Miguel Beer sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos tambakan ang Converge Fiber Xers 128-122 Miyerkules ng gabi sa Inari Center, Antipolo. Umarangkada si George King ng 41

0: isang puntos habang si CJ Perez ay kumamada ng 31 upang manatiling walang talo ang Bearmen sa Group A at sabayan ang pagbuwag sa 3-game win streak ng Fiber Xers. Nagdagdag naman si Marshall Lassiter ng 18 puntos mula sa 3-3 samantalang sina Don Trulliano at Junmar Fajardo ay nagambag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Lumobo pa sa 17 ang kalamangan ng Bearmen matapos ang matinding third quarter run. Sa panig ng Converge, hindi nagpahuli si Justin Arana na may 29 na puntos at 5 rebounds habang si Justine Baltazar ay nagbigay ng 16 na puntos at 12 rebounds. Ngunit kinapos ang Fiber Xers sa huling yugto nang pasabugin ni Perez ang depensa, pinalawak ang 4 na puntos na abante tungo sa 11, 102-91 sa bisa ng 10-3 run bago matapos ang 3rd quarter.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa isa pang laban sa PBA, nakatikim na rin ng panalo ang Titan Ultra Giant Risers matapos padapain ang Token Text Tropang 5G 103-87. Nanguna si Terrell Brown para sa Giant Risers na may 29 na puntos, 10 rebounds at 5 assists, tinapos ang kanilang 3-game losing streak at sabay ibinigay ang unang talo ng Token Text sa 2 laro. Nagambag naman sina Jeric Balanza, Joshua Munzon at Brian Sajonia ng tig 13 puntos habang si Aris Junicio ay kumana ng 10 puntos mula sa 3-3. Sa 2nd quarter pa lang, lumobo na sa 22 ang kalamangan ng Giant Risers. Nag-orchestrate ng opensa si Fran Hughes sa 11 assist at 5 puntos na walang turnover. Samantalang sina Roy Sumang at Pau Haviloniar ay nagdagdag ng tig 9 na puntos. Sa panig ng TNT, may 21 puntos at 6 na rebounds si Darius Days, ngunit kinapos ang tropang 5G sa pagpapanatili ng kanilang maagang abante. Dagdag pa sa dagok ng TNT nang napaalis si head coach Chot Reyes sa maagang bahagi ng 4th na quarter matapos masapol ng 2 technical fouls.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Handa nang sumabak ang Alas Pilipinas Men sa 2nd kampanya sa 2026 CV Cup laban sa Cambodia ngayong Huwebes sa Jakarta International Velodrome. Pinangungunahan ng veteranong si Jude Garcia, target ng Alas Men na makabawi kontra sa mga Cambodians na naging kampyon ng Leg 1. Noong nakarang laban sa pool phase, nabigo ang Pilipinas sa 5 set, 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 laban sa tropa ni Vorn Vesna. Kasama muli ng Pilipinas sa Group A ang umuusbong na Cambodia at ang reigning 2026 ABC Men's Cup champion Indonesia. Pagkatapos ng laban kontra Cambodia, susunod na makakarap ng Alas Men ang home team Indonesia sa Biyernes. Ayon kay head coach Angelino Frigoni, pareho pa rin ang lineup na dala ng Pilipinas para sa Leg 2 ng Regional Tilt.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nakatutok ang Jose Rizal University Heavy Bombers sa inaasam na korona sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Preseason man o hindi, titulo pa rin ang habol ng JRU at pagkakataon ding makuha ang respeto ng mga kalaban. Para magtagumpay, kailangan nilang gawin ang bihirang nagawa ang mas-sweep ang San Beda Red Lions. Nakatakda ang Game 2 ng Best of 3 Finals ngayong Webes sa Phil Oil Center sa San Juan. Galing ang Heavy Bombers sa matikas na 70-59 panalo noong Martes, mga transferee na sina Lawrence Mangubat at Chris Hubilia nagpakita agad ng championship pedigree kung saan nagsanib sila sa 41 puntos at 18 rebounds para sa unang dagok sa Red Lions. Hindi rin basta-basta ang San Beda na sandata sina Aldous Torculas, Zed Etulie at Jomel Puno para makabawi.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, undefeated pa rin ang University of Santo Tomas matapos dominahin ang Southern Storm Melbourne 25-20, 25-14 at 25-9 sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Binaliwala ng Golden Tigresses ang height advantage ng mga Australians sa mabilis at anggulong atake tuloy sa 4-0 kartada at number 1 seeding sa semifinals. Nanguna si Angge Poyo sa nalikom nitong 14 puntos mula sa 13 kills at isang ace habang nagbalik aksyon si Regina Jurado at nagdagdag ng 8 puntos. Si Marga Altea may 8 puntos din at si setter Arlene Wahe naglatag ng 8 excellent sets. Sa ikatlong set, sumabog ang Tigresses sa 14-1 run para sa 24-7 abante bago tinapos ni Bianca Plaza sa mabilis na tira. Walang Aussie ang nakapagtala ng double digit, si Cleo Anastasias nanguna lang sa 9 na puntos. Haharapin ng UST haharap sa Ho Chi Minh City Volleyball Club ng Vietnam sa Webes para tapusin ang eliminations. Southern Storm bumagsak naman sa 3-1 record at babawi kontra College of St. Benilde para sa number 2 seed. Sa ikalawang laro, muling nabuhay ang Final Four bid ng Enderan College's Lady Titans matapos talunin ang Vietnamese squad 25-16, 29-27 at 25-16. Kumamada si Altea Botor ng 14 puntos habang sina Micaela Ma at Ederlyn Alba ay nagdagdag ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Enderan may 1-3 record at susunod na mga karap ang Letran.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para po sa balitang negosyo at kalakalan. Kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan. Sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao. Sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo. Sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kami mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Syempre, dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayo mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Teka, may correction tayo regarding that.
0: Ay, okay.
1: Oh, English service.
0: English service pala yan, sorry.
1: Yung ano, yung 10 a.m. to 11:30 a.m.
0: Oo, ano, ulitin natin kasi mamaya i-note nila tapos mamali. Okay, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ito na po yung Filipino service ng madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m.
1: Yes.
0: Hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito pero araw yun sa kanila.
1: Oh, oh.
0: So that is 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Eto pa, marami tayong mga channels ngayon. Dahil, unahin na natin ang capital, no?
1: Yes.
0: Dahil ngayong araw, Sunday, May 3, 2026. Particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3.
1: Yes.
0: Yan, sa FM. Eto naman po yung isa pa, di ba? Marami kaming estasyon.
1: Tayo.
0: Nari-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band 1278 kHz tuwing Sabado't Linggo,
1: yes,
0: alauna hanggang alas dos ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band,
1: oo,
0: meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming.
1: Yun,
0: okay. Nalito na siguro yung mga ano sa dami ng mga numerong binanggit ko, pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw ay meron tayong pag-uusapan, ibabahagi sa atin ni Steph ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap.
1: Ayun, so ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na emptiness syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason, RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po at ako po'y nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it is your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bago siya sa ating, bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman, gusto namin ay educate natin ang ating mga tagapakinig. And kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So, ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc?
2: Okay, I actually found it online then when I was scrolling and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or in Facebook.
0: Yes.
2: So a lot are posting about that. So yung emptiness, first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis.
0: Okay.
2: So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh di ba pag pinakinggan po nating syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit.
0: Yes,
2: like burnout
0: that's true.
2: Syndrome. Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya ng in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs o baka may meron tayong mga sinyales, may mga symptoms tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of role, na wala yung kanilang parang role bilang mga magulang, nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong emptiness syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions.
0: Okay.
2: No, na magkakasamang lumalabas pero hindi ibig sabihin na sakit siya. Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, mas mahaba ang aking explanation. ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions.
0: Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa phase ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging magulang, no? So mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag.
1: Doc, ito naman po, no? Ano-ano po yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome? At paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila?
2: Yan, napakagandang katanungan niyan kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga sinyalis nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness, parang napalipad mo na sila, parang ibon ba?
0: Opo.
2: Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yon na yung grief, pati yung pride, nangyayari siya nang sabay. So may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time ay parang wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na 'yung anak. So ganito po sa atin pong tagapakinig kahit saan po man ko 'yung lupalop ng daigdig, normal pong magsabay 'yung pagiging 'yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief and at the same time may pride. So parang nami-miss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So my difference po, normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya. And then, nakaka-apekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mali-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon.
0: Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome?
2: Yeah, if we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil
0: bakit?
2: Siya yung primary caregiver. That's
0: Ayun.
2: The basic thing.
0: Okay.
2: Primary caregiver. Pero recent research, nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So, hindi gender.
0: Okay.
2: So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So, that's the thing.
0: Okay. Steph?
1: Ito naman po, Doc. Bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay?
2: So, marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig, ano? Sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nababuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat. So, kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So, kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun. O nawawala yung central role or identity na yon. So, sabi po sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yon, may kasama rin namang role relief or freedom later on. So, dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala, pero may bagong space po para doon sa sarili ng mga magulang.
0: Opo.
2: Kaya ang tunay po na tanong dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose? Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga ang ginagawa nila is para sa anak, para sa kinabukasan ng mga anak nila.
0: Mm-mm. Okay. Ito naman po, Doc, RJ, paano po naapektuhan ng yugdong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa face na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before?
2: Most of the time po, it happens. No? Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So it will return to themselves as husband and wife. So sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then meron naman pong nangyayaring deeper connection again. So kasi nawala po yung distraction ng parenting, so parang nawala yung role ng parenting. So kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung foundation, yung relasyon nila.
0: Okay.
2: Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang ala, wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So, mas maigi po siguro na i-focus nyo kung gaano, paano nyo palalimin yung relasyon nyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak.
1: Ito naman po, no, sa kultura ng Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan eh, kasama din lolo't lola,
0: opo,
1: mga tito't tita. Eh, gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome?
2: Yeah, that's very true. Especially in the Philippines. It's a very close, neat family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasing family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po may separation due to work, you know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support kahit may communication, may chat, may video call. So hindi po napapalitan yung presence at shared daily life. Kaya po ang challenge is paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-affect po ito sa atin later on.
0: Okay. Doc RJ, ito naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup?
2: Yan, yun po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano ba katagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito? So, ang ENS po ay maaring tumagal ng several months to 2 years.
0: Okay.
2: So, depende po sa adjustment process yan ng mga magulang. Pero hindi po to linear. Kasi minsan, meron pong ups and downs sa mga magulang. So, mas nagiging healthy po ang adjustment kapag ang isang magulang ay mayroong positibong interpretasyon o pagtingin sa mga pangyayari. So, ibig sabihin, kapag maganda yung outlook ng isang magulang, mas magiging maganda yung adjustment at coping mechanisms ng isang magulang.
0: Mm-mm.
2: So, nakikita din nila yung independence ng anak bilang success. Parang, napalipad ko ng maayos itong anak ko na to. At sabi pa nga po sa isang pag-aaral na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang, you know, pagandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila. Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang kasi it's their time together again.
0: Okay.
1: Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS? At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety?
2: Yeah. Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat na maintindihan natin yung proseso ng emptiness syndrome para hindi po tayo parang mag-misdiagnose or hindi tayo malito kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa o sa ating sarili. Tandaan po natin na hindi po lahat ng emptiness syndrome ay delikado.
0: Okay.
2: Normal po ito sa simula. So ang mahalaga po yung timeline pati yung trajectory niya. Gumagaan ba o lumalala? Yan ang tanong po ninyo. So meron po tayong timeline. Mayroong 0 to 3 months, normal adjustment pa yan. Yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So, 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So, meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito.
0: Okay. Ayun, malinaw yun na. So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating ihingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So paano po iyon, sir?
2: Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila. So yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents kasi ang focus po nila is the identity ng anak nila. So mas kaunti yung emotional support nila. Pero hindi ibig sabihin forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano
0: okay.
2: pong protective factor ng kulturang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family and community support. So kahit single parent ka, but then the family that you have is very supportive of you, whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well.
0: Mm-mm.
2: So that's the thing with single parent. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang emptiness syndrome.
0: Mm-mm.
2: So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot.
0: Okay.
1: Ito naman po, Doc RJ. Maaari ba natin paghandaan ang emptiness syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak? At ano po ang mga dapat gawin?
2: Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them, we need to be actively engaged with them. We find hobbies that are very important. Kaya may mga nakikita po ako, nag-join ng Zumba.
0: Ayun.
2: Nag-join ng mga, mga groups.
0: Plantito, plantita.
2: No? Yeah, that's correct. You know, if they are engaged with hobbies, and then later on, kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga plants.
0: Oo,
2: and then
0: totoo
2: mga
0: yun.
2: Iba't ibang mga kung anong mga hobbies na meron sila. They need to create a routine. You know, they need to create something that they will continue doing even though nawala yung mga magulang nila.
0: Mm-hmm.
2: You know, social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang mga, kunyari, yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga ganitong pakiramdam. So, hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ng sarili nating identity. So, when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang.
0: Ayun.
2: We'll spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy.
0: Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnayan ang magulang sa kanilang mga anak na bumukod na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc?
2: Yeah. Common din yan sa Filipino culture. May mga magulang na mapanghimasok. You know, most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, you know, the family culture that we have in the Philippines, sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ang ibig sabihin ng connection, more on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So that's the thing with when it comes to that specific question.
0: Okay.
1: Ito naman po, no? Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa emptiness syndrome?
2: Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, when we need to have friends, you know, friends that will help us go through with the process, because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have, you know, the feeling of parang ma-process mo siya nang maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups. Mm-hmm. You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms.
0: Ayun.
2: You know, another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
2: Marami po tayong pwedeng sandalan.
0: Oh.
2: So sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa.
0: Mm-hmm.
2: Marami po pwedeng tumulong sa kanila.
0: Okay. Alright, Doc RJ, dami namin natutunan. Sige, ito na lang po hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details niyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po.
2: Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas marami ng, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas dapat po nating i-focus kung ano yung makakatulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung puso po ng mga magulang, hindi po nagiging empty yan. So dahil bawat sulok po ng bahay, bawat sulok ng inyong mga mga kwarto, puno po yan ng alaala, sakripisyo at pagmamahal na hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. So, yun po ang emptiness syndrome. And you can contact us at Sinag Psychological Services. We're located at Puerto Princesa City. But I also have my practice at Silang Cavite. I'm a child psychologist. So, I deal with children and families as well, handling kids with neurodivergent needs. So, you can also contact me through my Facebook page, Dr. RJ Guangco. That's it po. Maraming maraming salamat.
0: Ayun. Maraming maraming salamat, Dr. RJ Guangco. Ayan. Nako. Actually nga, dalawang beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una at tuloy natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at Private Practice. Thank you po.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude. Gratefulness.
8: Gratefulness.
7: Gratefulness.
8: Joy.
7: Joy.
8: Joy.
7: Appreciation.
8: Appreciation.
7: Appreciation.
8: Attitude.
7: Attitude
8: of gratitude.
7: Of gratitude.
0: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart.
1: Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan nakatanungan, what can I celebrate today?
0: Ayan, okay. Steph, gusto mo ba mauna?
1: Parang kayo muna.
0: Oh, sige. Sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nilook forward mo in this coming days or month. Ayun. So may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart. Papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Mm-hmm. Si Drizel Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome, nakaka-relate din ako kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay nagbe-build ng life outside the province. Pero ako eh, gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. siguro it's time na meron na silang makasama. Ganon. So, ako ay uuwi na. Si Steph na ang bahala sa Warm Heart. Sana patuloy nyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kinoconceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sari-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo, diba? So ang tema ng Warm Heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita nyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So kung napanood nyo mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta, tayo din ay nag-i-educate. Kaya ang atin po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon. Ano ang dapat gawin? Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved, pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted eh. Ay sana na-check ko siya. Sana mas naging, meron tayong mga ganon eh. And yun, gusto ko lang sabihin na ito po sanang warm heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. So thank you at itong warm heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya eh. Project lang siya sa aking masters sa MDC, Development Communication sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, pinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya, na-e-ere po sa Filipino Service. Kaya na-e-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong ano, pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ako sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron ako mga sponsor, ayoko naman yon. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-ere yung ano mo, pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng Warm Heart kung hindi ko siya i-share. Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So yun siya. So maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsistart pa ito na gawing regular program at thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth, yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako, isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph.
1: Ayun. Sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito.
0: Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday, eh.
1: Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi sinama mo ako dito, no? Kasi actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag... commit din ng
0: trigger warning
1: ng suicide. And yun nga, no, mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba, hindi ka ba nagkulang
0: sa... Totoo yun, may ganun eh.
1: Oo, may mga what ifs tayo, no, kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And of course, syempre marami din akong mga, yung mga matatawag na mental breakdowns, no, at some points of my life na mas, kumbaga mas naging malalim yung pang-unawa ko sa... hindi lang sa aking kapwa, kundi sa aking sarili sa pamagitan ng programang ito. At syempre, dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no? Naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos tapos na...
0: Kaya mo yan,
1: na
0: Steph.
1: Thesis.
0: Naniniwala ako
1: sa'yo.
0: Kasi,
1: pero ano siya, more on...
0: guidelines.
1: Guidelines siya, no? So, hopefully matapos yun para I could share din, no, dito sa programa. Kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Although, syempre, itutuloy pa rin naman ito ng team. May bago tayong makakasama, si Drizel. Pero, malaki ang, kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart. Ay, si ka warm heart, Bea.
0: Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay... hindi natin kinecredit solely sa sarili natin. Mm-mm. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or may yun nga, may sarili-sarili din problema, pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun.
1: Uh-oh.
0: Okay, so meron pa tayong public service announcement.
1: Pero bago yun, dahil nasa attitude of gratitude tayo, pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment. Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, aalis ka na po madam with crying emojis.
0: Pero nandito si Steph tsaka si Drizel. Panoorin nyo pa rin po sila, pakinggan nyo po sila. Marami pa po mangyayari sa warm heart. Marami pa po kayong matututunan. Yun naman po ang dapat i-look forward ninyo. Yan.
1: Mm-hmm. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga
0: single na senior citizen.
1: Tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala in your life. So talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections na mga makakasama sa buhay, no? Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama. Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, 'di ba? Kasi mahirap yung kinikimkim yan eh.

0: Okay, sige, magbabalik po pala tunto ng warm heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Warm heart.
4: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
5: Alamin ang ilang mga self-help tips.
3: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
4: Warm Heart.
0: Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcement hatid ni Steph Vicente.
6: Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH dahil alam naman natin na ang arts, ang sining ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, kumbaga, a means to heal. Diba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey na dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply offer space to pause, notice, and create. You don't have to figure anything out. You don't have to create anything good. You only need to show up as you are. So sabi nga nila dito, no, may requirements ba? No experience needed, just openness. Sharing is always optional and you are welcome as you are. Ayan. At kung kayo ay naghahanap ng isang space na kumbaga na, nararamdaman nyo na gentle, creative at grounded, baka ito na ang para sa inyo. Ayan. So gaganapin itong magsisimula itong 3-month expressive arts journey na ito sa June 6. So medyo matagal-tagal pa naman, no? Pero magpa-reserve na kayo ng slots. Ang venue pala nito ay sa Cebu City. So yung session 1 is June 6, session 2 June 20, session 3 July 4, session 4 July 18, session 5 August 1 at Session 6, August 15. Ang oras po niyan ay 2 p.m. to 5 p.m. Meron po silang early bird rate na 4,444 until June 1. At kapag tapos na, no, pag nakalipas na itong June 1 ay 6,000 po. So para dun sa mga gustong makatipid ay i-avail yun na po yung early bird rate na yan. Sa pangalawa nating PSA, galing naman to sa isang estudyante kay Karil Brina dahil naghahanap-hanap na naman po tayo ng mga respondent, no, para sa isang thesis. Ang thesis po nila ay pagbuo at validasyon ng Filipinisadong kwentong pambatang nakatuon sa iba't ibang emosyon. So naghahanap po sila, no, ito po ang mga hinahanap nila na respondent. Una dyan, registered guidance counselors. Pangalawa, registered psychologist who caters to children. At pangatlo ay registered psychometrician under the supervision of a registered psychologist or registered guidance counselor. So, voluntary naman po itong participation na ito at all information collected will be treated with strict confidentiality. Kung kayo po ay qualified o kung may kakilala kayo na qualified, ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa, no, ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PS,

0: PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines, pero iba't ibang sectors ito.
1: Mm-mm.
0: No, una dyan, yung PAP, Industrial Organizational Psychology, dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok, no, dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais namin kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, decentralisasyon ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. No, sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 PM to 4 PM. Meron silang ipaprovide na Zoom link dyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pinrovide doon sa kanilang post. At matatagpuan niya yan sa FB page ng PAP, no, para mas madali. Ito naman, no, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, no, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung di ako nagkakamali, June is Pride Month.
1: Yes, it is.
0: So, yun ang ano nila, no? Yun ang kanilang project for Pride Month, no? Particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership, no, with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Ito po, itong event na ito ay dinisenyo po, no, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang I think yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo lamang po sa page ng PAP, kasi lahat po yan nakapost, no? Lahat ng mga events nila, at kada event may mga code yan, no? Para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga PAP members, 2,000 pesos po ang fee. Non-PAP members, 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. At tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 AM to 5 PM. Limited slots available, kaya mag-register na. Especially yung ating mga, kumbaga mga interested, no, pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa PAP, itong panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So, kada interest groups, meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong PAP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8, 2026. Fully online po yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon. Pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online. Tulad ng ating nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration with the UST Department of Psychology. Ayan. So ano ba yung mga dapat asahan sa event na ito? Ito po ay kumbaga itong Asia Plat XNPTC 2026 na conference na ito ay isa po itong dynamic space for critical dialogue, knowledge exchange, and co-evolving practices in psychology education. Ayan, with the theme Reimagining Psychology Education Global Perspectives, Decolonization, ayan, and Indigenization in Teaching and Learning. So, para sa mga nagtuturo ng psychology dyan, no? Kasi sabi nga nila, no, talagang hinuhubog kasi ng ating mga guro, no, ang mga ating estudyante sa kanilang profesyon. And sa mental health community ay mahalaga na tama yung paraan ng pagtuturo dun sa ating mga future mental health professionals para ma-feel talaga yung gap ng mental health dito sa Pilipinas. So, yun lamang ang ating mga PSAs para sa araw na ito.
1: Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa produksyon, sa ating master control, si Ma'am Susan Aison, kay Sir Leo Magpayo na ating co-producer. Ay, Warcast pala si Justine. Yan, yes. Justine Osias. At antabayanan niyo po mamayang 3 p.m. ang Discarding Wise ni Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Quiapo lumalakas habang papalapit ito sa extreme northern Luzon.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nag-usap sa telepono hinggil sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Seguridad sa batasang pambansa higit pang pinaigpit bago ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Mga plano ng Administrasyong Marcos para mapasigla muli ang ekonomiya ng bansa, inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian sa State of the Nation address ng punong ehekutibo.
4: Headlines.
3: Imbestigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan hindi maantala ay kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 24, 2026. Muli sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalakas ang Tropical Storm Quiapo habang papalapit ito sa extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo 820 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Ang Quiapo ay may pinakamalakas na hangin na 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 80 kilometers bawat oras. Tumatahak ito sa kanluran, Hilaga kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang northern portion ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang northern at central portions ng Aurora.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon nakahandang tumulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Quiapo. Darito ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakataas na ang alerto ng Philippine Coast Guard o PCG habang mapalapit sa northeastern Luzon ang Tropical Storm Quiapo. Nagsagawa ang Coast Guard District northeastern Luzon ng inspeksyon sa mga tauhan at kagamitang maaaring agad i-deploy sa oras ng Maritime Emergency o Disaster Response. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard sa Coast Guard Substation at Local Disaster Risk Reduction Management Office para sa patuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan. Tiniyak naman ng PCG na nakahanda itong magbantay o magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nagkausap sa telepono hinggil sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea. Trump nangakong babanggitin kay Chinese President Xi Jinping ang concern ng Pilipinas sa China. mula sa Malacañang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Nag-usap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump sa telepono. Umikot ang usapan ng dalawang leader sa global economic at security situation. Sa pag-uusap ay nagbigay din naman ng katiyakan si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin ito ang concern ng Pilipinas sa China sa kanilang susunod na pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ding pagkikita ng Chief Executive at ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Palasyo ng Malacañang. Ito ay nagbigay ng update ang punong ekutibo hinggil sa pinakahuling na italang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard sa naganap na konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Defense Secretary Gilberto Teodoro giniit na walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Walang hiya talaga. Ganito na lamang inilabas sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang galit at pagkadismaya sa Chinese Communist Party. Ito yung magandang isisi ng China ang ginagawang konstruksyon umano sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nagimit siya ng naging tensyon sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard nitong Lunes. Idinagdag pa ng China ang paglabag umano ito sa Anilay Provisional Understanding o kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas noong 2024. Sa panayam kay Teodoro, iginit ito wala siyang alam sa naturang kasunduan at hindi niya maaaring kumpirmahin o itanggi iyon dahil mismo ang China ang nagsusubo nito sa Pilipinas. Puro na lamang pang-iimbento ng mga kwento ani Teodoro ang ginagawa ng China upang tuluyang makontrol ang kabuuan ng karagatang kanilang inaangkin.
11: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi. Kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero sinasabi ko, wala silang pakialam. Gusto nilang kontrolahin yung area. Manginginvento yan ng violation.
10: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Order of Lapu-Lapu at 100,000 peso cash assistance, personal na pinagkaloob ni Pangulong Marcos sa dalawang Navy personnel na sinaktan ng Chinese Coast Guard mula sa Malacañang. Narito ang balita ng atin ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City ang dalawang personnel ng Philippine Navy na nasugatan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Ayungin Shoal. Personal na nagpasalamat si Pangulong Marcos sa kahanga-hangang kabayanihan ni Nasiman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Makaraang magtamo ng injury ang mga ito matapos silang hampasin ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong Lunes. Sa pagbisitang ito, ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu ang dalawang miyembro ng Philippine Navy bilang pagkilala sa buong tapang na pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, binigyan sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal habang nagpapagamot. Kasabay nito, ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Ginagawaan niya ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang ihatid ang pangangailangan ng mga sundalo at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Seguridad sa batas ang pambansa, higit pang pinahigpit bago ang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsimula nang magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at lockout ang House of Representatives sa Batasan Complex bago ang nakatakdang ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ilalim ng umiiral na protocol, limitado at pili na lamang ang mga individual na pinapayagang makapasok sa loob ng compound. Kabilang sa mga pinahihintulutan na makapasok ay ang mga essential personnel na may direktang tungkulin sa preparasyon ng SONA, pati na rin ang mga miyembro ng accredited media. Kasabay nito, mahigpit ring ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sasakyang walang opisyal na car pass mula sa pamunuan ng kapulungan. Nangunguna sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong batasan complex ang mga tauhan ng House Sergeant at Arms kasama ang Presidential Security Group o PSG. Habang pinahihigpitan ang seguridad, tuloy-tuloy naman ang mga huling paghahanda, paglilinis at pag-aayos sa loob at labas ng gusali. Nagsimula na rin mag-set up ng kani-kanilang mga broadcast booth at OB vans ang mga kinatawan ng media. Inaasahang mas lalo pang higpitan ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa mga susunod na araw hanggang sa mismong ulat sa bayan ng Pangulo sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mas pinaigting ang pagbabantay sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online patungkol sa isa sa gawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Narito ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
14: Radyo Pilipinas Report. Bukod sa paghihigpit ng seguridad sa Metro Manila, mahigpit ding binabantayan ngayon ng mga otoridad ang cyberspace laban sa anumang banta kaugnay ng isasagawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, kinumpirma ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na may mga online threats silang binututukan kaugnay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Anya, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng CICC sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at iba't ibang social media platform na maaaring makagambala sa pagdaraos ng SONA. Narito ang pahayag ni Undersecretary Aboy Paraiso.
15: Pinapatayan din natin yung mga threats na ginagawa ko at binavalidate natin how credible these threats are. So 24/7 na po natin ginagawa hanggang sa pagdating na SONA. Although nakikita natin mostly talaga ang open threats lang yan at saka yung mga FB threats lang yan. Pero hindi po nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
14: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magatubiling isumbong sa CICC ang anumang cybercrime at online scam sa pagtawag sa hotline 1326 at tiniyak na agad nilang tutugunan ang kanilang mga reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Senate President Sherwin Gatchalian hindi inasang mababanggit sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagpalago sa ekonomiya at anti-corruption measures, nais marinig ni Gatchalian. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
16: Radyo Pilipinas Report. Hindi inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na mabanggitin o tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Giit ni Gatchalian, ang impeachment ay eksklusibong tungkulin ng Senado at kasalukuyan naman na itong gumugulong. Sa halip, umaasa ang Senate President na matatalakay ni Pangulong Marcos ang tungkol sa pag-usa ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng issue ng flood control anomaly. Anya, bukod sa panagutin ng mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
17: The impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ni-expect na pag-uusapan ng Presidente yan sa mga responsible constitutional responsibility yan ng Senado. At ongoing naman siya. Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ng Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
18: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan ni Senate President Sherwin Gatchalian na marinig mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang magiging ikalimang State of the Nation Address ang mga plano ng administrasyon para mapasigla muli ang ekonomiya ng bansa. Pinunto ni Gatchalian na malaki ang naging hamon sa bansa ngayong taon dahil may mga analyst at rating agencies na nag-downgrade sa economic growth ng bansa. Hindi rin anya nakamit ang original projection sa economic growth na 5-6% dahil na sa 3.5-4.5% lang tayo ngayon.
17: Challenging itong year dahil nadami mga analysts, rating agencies na downgrade yung ating economic growth. Ang ating original projection, 5-6%, ngayon nasa 3.5-4.5%. So, with that, makaka-apekto yan sa poverty reduction natin, makaka-apekto yan sa employment. So, yan naman ang magiging trust ng Senate. Yan naman yung aking expectation sa SONA na how do we jumpstart our economy so that we get back to the company.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatupad ng liquor ban ang Quezon City sa July 27 kasabay ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nilabas na kutusan ng lokal na pamahalaan. Ipatutupad ang liquor ban simula 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi ayon sa QCLGU. Ipatutupad ang liquor ban dahil maaring makapekto sa kaayusan ng komunidad at ng publiko ang mga insidenteng dulot ng pagkalasing kasabay ng pagdarawas ng SONA. Inatasa ng pamahalang lungsod ang Philippine National Police, Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Department, and Task Force Disiplina at iba pang opisina na tumulong sa pagpapatupad ng kautusan at patawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag dito. Nauna nang inianunsyo ng QCLGU na suspendido ang klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa araw ng Lunes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Maynila sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27 ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno. Layunin ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga Manilenyo lalo ng mga mag-aaral at guro na masubaybayan ang SONA ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting naglabas ng joint communique para sa mas matatag at nagkakaisang rehiyon. Yan ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Naglabas ng joint communique ang mga foreign minister ng ASEAN matapos ang 59th na ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila na naglalaman ng mga pangunahing hakbang upang palakasin ang kapayapaan, seguridad, paglago ng ekonomiya at kooperasyon sa rehiyon. Sa naturang communique, muling pinagtibay ng mga bansang kasapi ang kanilang pangako sa pagpapatupad ng ASEAN 2045 Our Shared Future. Kabilang ang pagpapalakas ng connectivity, pagpapanatili ng kapayapaan batay sa international law at pagpapalalim ng kooperasyon sa gitna ng umiiral na geopolitical at economic challenges. Ating painggan ang bahagi na naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isinagawang briefing pagkatapos ng mga pagpupulong.
20: The 59 ASEAN Ministerial Meeting reaffirmed ASEAN's shared commitment to advancing the ASEAN Community Vision 2045. During the meeting, we adopted important documents including 1. The 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting Joint Communique, which reflects ASEAN's common positions and priorities on issues affecting our region.
19: Sa kapare sa dokumento, binigyang diin din ang pangangailangang palakasin ang seguridad sa pagkain at enerhiya, supply chains, digital transformation at regional resilience upang matiyak ang matatag na pag-unlad ng ASEAN. Kasabay nito, inihayag ng ASEAN ang patuloy na pagsulong ng pagkakaisa at centrality ng organisasyon habang naghahanda ang rehiyon sa mga susunod na ministerial at high-level engagements na magpapalalim pa ng kooperasyon sa loob at labas ng Timog Silangang Asya.
20: ASEAN's engagement with our external partners reaffirmed the strength and breadth of our external relations. Through the post-ministerial conference with our 11 dialogue partners, ASEAN reviewed the progress of the comprehensive strategic partnerships and discussed ways to further deepen cooperation across a wide range of areas.
19: Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ugnayan nito sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng trilateral meeting na ginanap sa Manila kasama ang Turkiye, Norway, Switzerland at Brazil. Sa pagpupulong, muling pinagtibay ng Turkiye ang pangako nito bilang pinakabagong dialogue partner ng ASEAN. Samantala, ginatuwa ng Norway ang pagpapatupad ng Norway-ASEAN Practical Cooperation Areas Agreement 2026 to 2030 na magpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime affairs, energy transition, kalakalan at sustainable development. Kumpiyansa rin ang South o ang Switzerland na patuloy nitong pakikipagtulungan sa ASEAN sa pamamagitan ng mas pinaigting na kooperasyon sa sustainable development, inobasyon at ekonomikong ugnayan. Samantala, ipinahayag naman ng Brazil ang hangarin nitong maging ASEAN Dialogue Partner at palawakin pa ang pakikipagtulungan nito sa organisasyon bilang tanging sectoral dialogue partner ng ASEAN mula sa Latin America.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
0: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
22: Navigating our future together.
23: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Arcito na hindi maantala ang investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa mga flood control projects sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ejercito, naghahanda ng Office of the Ombudsman sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa iskandalo. Anya, walong tinawag niyang contractors ang susunod na kakasuhan. Git pa ng senador, dapat ding mapanagot ang iba pang mga tunay na responsable, kabilang ang mga contractor at mga sinasabing nagpasimuno ng sistema ng alokasyon ng proyekto. Matatanda ang sinabi ng ombudsman na magsasampay ito ng kaso laban sa hindi bababa sa 8 miyembro ng Kamara na umano'y may conflict of interest sa mga flood control project.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinabulaanan din ni Senator Ehel itong mga pahayag na ginagamit ang impeachment proceedings para matabunan ang issue ng flood control anomalies. Binigyan din ng senador na magpapatuloy ang investigasyon at walang dapat na makalusot sa paglustay ng pondo ng bayan. Sinabi rin ng mambabatas na habang sinasagawa ang impeachment trial, ipagpapatuloy ng Senado ang iba pang mga tungkulin nito, kabilang ang pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Hels ito na isusulong ang isang malinaw at may pananagutang proseso sa pagbuo ng budget. Ito'y para matiyak na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa mga programang tunay na pakikinabangan ng mga Pilipino.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang pondong Senado para sa hiling ng Office of the Vice President na sagutin nila ang gastos para sa pagkain at inumin ng buong defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ginit ito ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, pinag-aralan pa nila ang request ng OVP pero sa paunang opinyon ay wala silang pondo para dito. Paliwanag pa ng Senate President na nakatakda na nilang talakayin ng panukalang 2027 national budget at kaakibat rin ito ang maraming committee hearings.
5: Actually, pinag-aaralan natin yun but off top dahil na papasok ng budget, dahil maraming kaming committee hearings ang gagawin. Napikita ko na kakailangan rin namin pag-rent na space sa PICC at type of state na nagamit yung aming committee hearing sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kami pondo para magbigay ng pagkais sa prosecutor.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Dante Marcoleta, pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung bakit hindi dapat masuspinde bilang miyembro ng Senado. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senator Dante Marcoleta kung bakit hindi dapat siyang maisilalim sa preventive suspension kaugnay ng kinaharap na kasong plunder. Sa inilabas na kautosan anti-graft court, binigyan ito ng 10 araw si Marcoleta na magsumiti ng paliwanag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Tinukoy ng korte ang Section 5 ng RA 7080 o ang Anti-Plunder Act na nagsasaad na dapat isailalim sa preventive suspension ang sinumang opisyal ng gobyerno na haharap sa kasong plunder. Matatandaan nitong Miyerkules nang maghain ng not guilty plea si Marcoleta sa kasong plunder at sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa sinumang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ibato Iran Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang proyekto, ang kauna-unahang reservoir type irrigation system sa buong Palawan at pinakamalaking proyektong pang-irigasyon sa lalawigan sa kanyang talumpati. Sinabi ng Pangulo na inaasahan ang proyekto na magbibigay ng sapat na supply ng irigasyon sa buong taon para sa 1,072 hectares ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Isaub at Iraan. Anya, layunin din ng proyekto na mapataas ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops. at madagdagan ang bilang ng pagtatanim mula 2 beses hanggang 3 beses bawat taon. Samantala, dagdag pa ni Pangulong Marcos, makakatulong din ang proyekto sa kabuhayan ng mahigit sa 400 benepisyaryong magsasaka habang pinatatatag ang supply ng pagkain sa lalawigan. Narito ang tinig ng Pangulo ng Ibato Ilaan Irrigators Association na si Ronnie Baron.
9: Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Bilang magsasaka, pangalagaan namin ito upang magamit ito ng susunod na salinlahi.
3: Yan po ang Pangulo ng Ibato Ilaan Irrigators Association na si Ronnie Baron.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng modernisasyon ng agrikultura. Anya, ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga proyektong pang-irigasyon at ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang mga solar-powered irrigation pumps, AI satellite-assisted monitoring at fertigation systems. Dagdag pa ng Pangulo, mas mapapalakas ang sektor laban sa epekto ng El Nino, mga bagyo at iba pang hamon dulot ng climate change.
11: Hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Hanggang dati, alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Eh dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sagradong Bundok Banahaw, tuklasin sa Adyo Banahaw Tourism Package ng Tayaba City, Quezon. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguerra.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mas makabuluhang karanasan kasama ang kalikasan ang tampok sa bagong tourism package ng Tayaba City na Adyo Banahaw. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Tayaba City Tourism Officer Coco Patauña na layo nitong iparana sa mga turista ang ganda at kasaysayan ng Bundok Banahaw. Sa pagbisita ng mga turista sa paanan ng Sagradong Bundok, naghihintay sa kanila ang mga lokal na puno at halaman, Malagaylay at Tomloy Falls, Dalagun at mga pagkaing inihanda ng mga Tayabasin. Bahagi rin ng programa ang pagsusulong ng responsableng turismo at paglalakbay ng may malasakit sa kalikasan. Paalala ng Tayaba City Tourism Office sa publiko, direktang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa mga kaukulang permit na kailangan sa pagbisita sa Mount Banahaw. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, sa Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, sinimbisiga ng posibleng papel ng Russia sa pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Patuloy na iniimbestigahan ng mga intelligence agency ng Estados Unidos ang posibleng naging papel ng Russia sa mga drone strike ng Iran na tumama sa ilang pasilidad ng Central Intelligence Agency o CIA sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, pinaghihinala ang gumamit ang Iran ng mas pinahusay na shaded drones na maaaring nilagyan ng Russian technology upang maging mas eksakto ang pag-atake. Sinisiyasat din ang mga opisyal ng Amerika kung nagkaroon ng pagbabahagi ng targeting information mula sa Moscow. Kabilang sa mga tinamaan ng pasilidad ng CIA sa embahada ng US sa Riyadh, Saudi Arabia at isa pang lokasyon sa silangang Iraq. Ngayon man, iginiit ng mga opisyal na wala pang matibay na ebidensya ang magpapatunay sa direktang pagkakasangkot ng Russia. Hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang CIA at iba pang sangay ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kaugnay nito, patuloy ang pangamba ng Washington sa lumalalim na ugnayang militar ng Russia at Iran na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon at banta sa seguridad sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
13: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa Formula 1, Hungarian Grand Prix idanaos ngayong weekend para sa huling karera ng 2026 season bago mag-annual summer break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Ngayong Linggo, ang round number 11 ng 2026 Formula 1 season na gaganapin sa Hungaroring para sa Hungarian Grand Prix. Ang huling karera bago mag-summer break ang sport. Inaasam ni Kimi Antonelli ng Mercedes na mas lalang mapalago ang kanyang lamang sa driver standings kontra kina Lewis Hamilton ng Ferrari at ang teammate ni Antonelli na si George Russell. Susubukan naman ni Hamilton at Russell na matapisan ang lamang ng teenager na Italiano upang maging manageable ang deficit sa pagpasok ng second half ng season. Samantala, hinahanap pa rin ni reigning world champion Lando Norris ng McLaren ang kanyang unang panalo ngayong 2026. Nakatakda ang qualifying ng Hungarian Grand Prix sa Sabado ng gabi, 10 PM Philippine Time, samantalang ang karera mismo ay gaganapin sa Linggo, 9 PM Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
16: SONA,
15: SONA 2026.
18: Iyan naman kayo.
25: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
15: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
16: SONA,
15: SONA 2026.
26: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
27: Napapasalamat po kami kasi kahit papaano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter. Tapos mo, kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
28: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
15: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
26: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
29: Ginugunita ngayong taon ang 20th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa limang kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bihayang dagat sa Batanes, sinuspindi muna ng Coast Guard Station bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Quiapo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza De Guzman.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bea.
20: Pansamantala muna sinuspindan ng Philippine Coast Guard o PCG Station Batanes sa lahat ng biyaheng pandagat para sa mga maliliit na sasakyang dagat. Ito ay bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Quiapo. Ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes ang opisyal na kautusan. Sakop ng suspension ang lahat ng mga barko at watercraft na may bigat na 250 gross tonnage pababa dahil sa inaasahang mapanganib na lagay ng karagatan. Mananatiling epektibo ang pagbabawal hanggang walang ibinababang bagong abiso ang otoridad. Pinapayuhan ng PCG at PDRRMO ang mga mangingisda, commuters at mga maritime operators sa Batanes na huwag nang pumalaot para sa kaligtasan ng lahat. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Mga Local Disaster Management Council sa Region 2, handa upang tumugon sa epekto ng bagyong Quiapo sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
19: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
6: Report.
3: Dina.
22: Nakahanda na ang lahat ng local DRMO, Disaster Member Agency, pati na ang mga nasa uniform group kasama ang kanilang mga asset upang tumugon sa bantang panganib na hatid ni Tropical Cyclone Quiapo sa Region 2. Sa isinawang pre-disaster risk assessment, nagkakaisang tiniyak ng 502nd Brigade ng Philippine Army, Philippine Air Force Tactical Operations Group 2, MBLT-10, PNP, Philippine Navy, PCG at BFP ang kanilang kandaan para sa anumang banta ng bagyo. Sa nasabing meeting, pangunahing ipinamomonitor ni Chair Albert Mogol ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang mga ilog at mga streams na pangunahing sasalo sa ulan mula sa kabundukan ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges. Samantala, sa kanila namang panig, tiniyak ni Ginong Bonnie Espiritu ng PDRMO na kumikilos na ang 7 teams mula sa Task Force Lingkod Cagayan, kasama ng lahat ng land and water assets sa mga ito, lalo na sa coastal towns kung saan lalapit ang bagyo. Aniya, pinaghahalan nilang relief and rescue, WASAR medical response para sa mga mamamayan na posibleng maapektuhan sa dalang panganib ng bagyong Quiapo. Para sa Bagong Pilipinas, din ato Dawilia Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
6: Radyo Pilipinas.
17: Radyo

0: serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Pinangunahan ni Mayor Darwin Estranyero ang inaugural ceremony kung saan ay binigyang diin niya na isa sa kanyang top priorities ang pagtatayo ng health facilities dahil makakatulong ito para mapagaan ang sitwasyon sa central hospitals, mabawasan ang gastusin sa pagpapagamot ng mamamayan, gayon din ang kanilang travel time sa pagtungo sa pinakamalapit na paggamutan. Maiiwasan din anyang overcrowding sa mapagamutan dahil ang mga minor ailments o health concerns ay nasosolusyonan na ng mga BHS. Ayon kay City Health Officer Dr. Henrietta Sarol Bagayaw, 10 barangays ng Tabuk City, kabilang na ang Dagupan Weste, Kasigayan, Dilag, Balawag, Kabaritan, Dupag, Lukog, Kalakad, Laya West at San Juan ang nangangailangan ng improvement ng kani-kanilang health station. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Maigpit na monitoring sa dengue fever cases pinatutupad sa Bagulin, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atid ni Antoniette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas Report.
2: Antoniette.
4: Maigpit pa rin ang isinasagawang monitoring ng Municipal Health Office ng Bagulin, La Union sa sitwasyon kaugnay ng kaso ng dengue fever kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang upang sugpuin ang nasabing sakit sa komunidad. Sa huling talaan ng MHO ay umaabot sa 325 ang kumpirmadong dengue cases mula Enero hanggang July 21, 2026 kung saan 3 ang naiulat na dengue-related death. Kaugnay nito ay patuloy na hinihikayat ang mga mamamayan na makiisa sa pagpapanatiling malinis at ligtas ng komunidad laban sa nasabing sakit. Maliban sa tulong ng DOH at Provincial Health Office ay nagsagawa ang Philippine Red Cross La Union chapter ng Project Beat Dengue Health Caravan sa ilang barangay sa Bagulin upang ihatid ang essential health services at awareness campaign upang hadlangan ang pagtaas ng kaso ng dengue fever. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Si Pocot Camarines Sur, dineklara ng nasa stable internal peace and security status. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga Sadhi. Narito ang report ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas Report.
2: Jerome,
5: idineklara na ang munisipalidad ng Sipokot Camarines Sur na nasa Stable Internal Peace and Security o SIPS status noong Hulyo 20. Sa ilalim ng deklarasyon, pinapatunayan nito na ang communist insurgency sa nasabing bayan ay neutralized na at mayroon ng katahimikan sa lugar. Nangunan sa deklarasyon na ito ang 81st Infantry Battalion ng Philippine Army at LGU ng Sipokot sa pamuno ni Mayor Tomas Bocago. Dumalo rin sa proklamasyon ang mga matataas na opisyal ng PNP Camarines Sur at iba pang partner agencies tulad ng DILG at Philippine Coast Guard. Kinilala ng mga ahensya na ito ang nakuhang tagumpay ng Sipokot upang makamit at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, puwersa ng seguridad at ng mismong komunidad. Sa isang pahayag, tiniyak ng Camarines Sur Provincial Police Office na patuloy ito makikipagtulungan sa militar, lokal na pamahalaan at mga mamamayan upang maprotektahan at mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa buong munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Occidental Provincial Government, sinimula na ang pag-spray ng mga pestisidyo para labanan ang mga insekto sa mga tubuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni JP Harvas.
6: Radyo Pilipinas Report.
2: JP,
6: sinimula na ng Provincial Government of Negros Occidental ang pag-spray ng Metarizium bilang bahagi ng kampanya laban sa Red Stripe Softscale Insect o RSSI na umaatake sa libu-libong tubuhan sa lawigan gamit ang mobile sprayer, nagsagawa ng operasyon ang Provincial Biosecurity Task Force for Agriculture sa isang tubuhan sa Baguio City kung saan 5 litro ng PSR Metersium Premix ang hinalo sa 1,000 litro ng tubig. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magpapatuloy ang spraying operation sa iba pang apektadong lugar kung papayagan ng panahon. Layunin ang programa na mapigilan

0: paggalat ng RSSI at maprotektahan ang mga tubuhan at kabuhayan ng mga magsaka sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Paganda laban sa climate change at kalamidad, binaigding sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ria.
3: Pinaigting ng lokal na pamalaan ng San Juan, Southern Leyte ang paghahanda ng mga barangay laban sa epekto ng pagbabago ng klima at kalamidad sa pamamagitan ng pag-update ng Climate Change Adaptation at Disaster Risk Reduction Mainstream Barangay Development Plan. Lumahok ang mga opisyal ng barangay sa mga talakayan at workshop na nakatuon sa pagbuo ng mas matatag na papanatili at angkop ng mga plano para sa kani-kanilang komunidad. Sinagawa aktibidad alinsunod sa DILG Memorandum Circular Number 2020-228 na nagtatakda ng pagsasama ng hazard data sa lokal na development planning. Pinangunahan aktibidad ng MLGOO San Juan sa pamuno ni MLGO Officer Iris Villarin kasama sina DILG Southern Leyte Provincial Director Danilo Lagitan, Mayor Naldo Saludo at mga punong barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Fisher Folks Association sa Tandag City na binipisyuan ng Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
4: Hindi mababa sa 32 membro ng San Agustin Norte Fisherfolk Association sa lungsod ng Tandaga dito sa lalawigan ng Surigao del Sur ang nakinabang sa Cage for Livelihood Project ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR. Ang nasabing proyekto ay nagbibigay sa mga miyembro ng pagkabuhayan sa pamamagitan ng aquaculture habang nakatutulong sa pagpapataas ng lokal na supply ng bangus. Opisyal na nakatanggap ng mga miyembro ang 10,000 bangus fingerlings at 32 bags ng starter crumble feeds. Dahil dito, masisimula na ang pagpaparami ng bangus sa kanilang 10 meters Norwegian high density polyethylene fish cage. Sa nasabing kaganapan, pinangunahan ni Officer in Charge sa Provincial Fishery Officer Julio Sabino ang grupo ng DABFAR Provincial Fisheries Office, ang mga kinatawan mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at sa Barangay Local Government Unit ng San Agustin Norte ay dumalaw rin sa okasyon na nagpapakita ng matatag na pagtutulungan sa pagitan ng mga national agencies, LGU at ng komunidad ng mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kadiwa ng Pangulo, nakisa sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bless.
5: Nakibahagi ang kadiwa ng Pangulo sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations o PCR Month na ginanap sa Provincial Police Office sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang pagdiriwang ay may temang sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Bilang bahagi ng programa, layunin ng kadiwa ng Pangulo na higit pang mapalakas ang ugnayan ng mga magsasaka, mangingisda, lokal na mga producer at mga mamimili. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nabibigyan ang publiko ng mas madali at direktang access sa mga dekalidad, sariwa at abot-kayang produktong lokal. Kasabay nito, natutulungan din ang ating mga magsasaka at mangingisda na maipagbili ang kanilang mga ani at produkto ng mas maayos at may patas na presyo. Ipinapakita rin ng pakikilahok ng kadiwa ng Pangulo sa pagdiriwang ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng samahan ng kapulisan at ng komunidad at sa pamamagitan ng ganitong mga programa, higit na napagtitibay ang tiwala, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat sektor tungo sa isang ligtas at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, July 24, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit?
11: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po ng Biyernes, Friday. Ngayon ay 24 ng buwan ng Hulyo, July 24, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, TGIF. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Santolon Annapolis Station. Then masusundan naman po ng moderate traffic simula rin po dito sa may Highway 54 hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po niyan, makakaranas na naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Taft Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Taft Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may H hanggang dito na rin po yan sa may C.P. Garcia Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Aurora Katipunan flyover. Then pagkalagpas po niyan, masusundan naman po ulit ang moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Makiling Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Aurora Katipunan intersection hanggang dito na rin po yan sa may C.P. Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may UP Land Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo ipapatupad ng number coding mamayang 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati, natuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Nagsimula na po a few minutes ago yung number coding. 7:12 ng umaga ngayon. Kaninang alas 7 ng umaga ho nagsimula. 9 and 0 yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan sa PhilHealth, yan, sa PhilHealth at siyempre hingi tayo ng mga update, no, sa National Capital Region Police Office kaugnay ng mga paghanda para sa SONA sa araw ng Lunes. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Napapakinggan din, of course, sa 104.3 The Capital FM. Dahil po'y makikibalita muna sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin this morning ang NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Major, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
5: Makikibalita lang kami, ma'am, of course, sa mga preparasyon ng ating National Capital Region Police Office para sa SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa araw ng Lunes, ma'am.
9: Yes, sir. Sa ngayon po, ang ating pong NCRPO ay nakahanda na. Meron po tayong kabuuang 23,878 police personnel na ready po nating i-deploy para sa seguridad ng SONA. Bukod pa po dyan, yung mayroong nasa 3,000 po natin na naka-standby na personnel mula sa ating mga kalapit region na naka-ready po kung sakaling kailanganin natin ng dagdag na puwersa. Ang bilang po na ito ay base sa naging security assessment at sa ilang linggong paghahanda ng NCRPO kasama ang iba pang government agencies. At layunin po nito na matiyak ang seguridad ng lahat mula po sa ating Pangulo, mga opisyal ng pamahalaan, mga delegado, mga realista hanggang sa mga motorista at commuters na maapektuhan po ng mga activities po natin sa araw ng SONA.
5: Opo. So dito sa bilang na ito, meron kayo nabanggit na posibleng augmentation force around 3,000 officers and men sa mga kalapit region. So in Region 3 and Region 4, Major, ma'am.
9: Mula po sa Region 2, Region 4B at Region 5 po yung ating mga naka-standby po na mga police personnel.
5: Opo. So ang ibig sabihin din po nito, Major Asilo, ma'am, magtataas ng alert level ang ating National Capital Region Police Office, ma'am?
9: Yes po. Sa kasalukuyan po, simula po kaninang 12:01 ay naka-full alert status na po ang NCRP.
5: Ayun. So, okay. At dito, of course, kumusta ang coordination ng ating NCRPO with the other agencies like the local government unit of Quezon City, for example, at ng MMDA kung sakaling may mga kailanganin na pansamantalang isarang kalye kung mayroon at yung mga stop and go na procedure sa mga major thoroughfares po, Major Asilo?
9: Yes po, patuloy po yung ating koordinasyon sa ating mga partner agencies, ganun din po sa ating mga LGUs para po sa maayos nating pag-ensure na magiging mapayapa at orderly yung ating SONA sa Lunes. Magkakaroon po tayo ng mga temporary road closures at traffic rerouting sa paligid po ng Batasan Complex, maging sa ibang lugar na bahagi po ng ating security coverage. So magdidepende po yan sa actual na situation sa araw ng SONA. Kung kaya po yung ating po mga kababayan ay hinihigayat po natin na patuloy na mag-monitor, lalo pa po yung may mga lakad or may babiyahe po sa paligid po ng area ng Batasan para po maaga nilang ma-schedule yung kanilang biyahe or kung hindi naman po ganun kahalaga ay maaari po nilang ipagpaliban.
5: Opo. Medyo Asilo, ma'am, this early, meron na po bang mga napagkasunduan na mga areas o mga pangunahing kalye o portions of these roads na isasara pansamantala sa araw po na Lunes?
9: Sa ngayon po, yung pong eksaktong mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa ng agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po or yung mga permits po, mga grupo na nabigyan po ng permit kung saan po sila magse-set up para sa kanilang mga program sa Monday.
5: Ayun, yung mga magsasagawa ng mga rally, ika nga kung sakali, Major, ano po?
9: Yes po, tama po. Meron po kasi tayong mga nabigyan ng permit ng Quezon City Government kung kaya't isasaalang-alang po natin yung mga area na ipapagamit po sa kanila kung kaya't ayan po yung huling paplansyahin mamaya sa ating meeting.
5: Ayun. At syempre kung sakaling may mga rerouting o road closures ang mga tauhan naman natin ng National Capital Region Police Office would be there to guide our motorists kung sakasakaling sila'y mapapadaan sa mga areas na yan, ma'am?
9: Yes po, katulong po natin ang MMDA at ang ating HPG para po ensure na yung ating mga motorista ay alam po nila, mag-guide po sila kung saan po sila maaaring dumaan para po hindi naman po sila, kumbaga po hindi po sila maabala doon sa mga lugar na posible pong pagdausan ng mga pagtitipon.
5: Ayun, okay. At nabanggit niyo po, Major Asilo, na mayroong mga grupo na napagkalooban ng permit na makapagsagawa ng kanilang pagtitipon, ika nga, on Monday. Pero ang mga ito po, of course, ay nandoon sa mga lugar na hindi naman masyadong makakaapekto, ika nga, sa daloy ng ating mga sasakyan, Major.
9: Meron po tayong mga mga kalsada po na posible pong maapektuhan itong mga iseset up nitong tatlong grupo na ito, kung kaya po magkakaroon po tayo ng pagbibigay ng daan sa kanila. Ganon din po yung ating mga motorista, isa sinasaalang-alang natin yung commuters natin, kung kaya po isasaayos po natin yung pagsasara na yan at magkakaroon po tayo ng kaukulang announcement para naman po hindi po mabigla yung ating mga kababayan kung sakaling dun sila madaan sa rutang yun.
5: Ayan. At syempre, meron ding mga do's and don'ts, ika nga, para dun sa mga magtitipon-tipon. Baka mamaya meron na namang mga magtatangkang magsunog ng kung ano, ng mga FG, mga ganon, at maring makapagdulot ng abala sa iba pa nating mga kababayan, Major.
9: Tama po, kasama po yan dun sa kanilang Memorandum of Understanding at sa mga permit na ibinigay po sa kanila, yung mga alituntunin na kailangan po nilang sundin, kagaya po ng pagsasagawa lamang ng programa dun sa itinakdang lugar at oras, wala pong pagmamarcha palabas ng designated rally areas, walang total road closure, pagpapanatili ng kalinisan, ang well, hindi po pwedeng hadlangan ang normal na daloy ng trapiko for security reasons po. At syempre, ang pagsunod pa po sa ibang permit conditions gaya po nung pagbabawal sa vape at sigarilyo sa ilang rally areas at iba pang itinakdang restrictions po.
5: Ayan. So, ibig sabihin nito, Major, yung pagkakaloob ng permit sa mga magtitipon-tipon on Monday in some areas of Quezon City, nakapaloob doon sa permit yung mga terms and conditions na dapat sundin nila ano bago sila mapagkalooban ng kaukulang permit na magtipon-tipon, ma'am.
9: Tama po. Sa pagbibigay po sa kanila ng permit ng Quezon LGU, is kasama po dyan yung kasunduan at naka-enumerate naman po yan doon sa permit na ibinigay sa kanila kung ano ang mga dapat po nilang sundin. Kasi po, nakalagay din po doon na yung paglabag po doon sa mga conditions na yun ay yung possible po na revocation ng permit nila at pag-disperse po sa kanilang pagtitipon.
5: Mm-hmm. And itong mga permits na ito para makapagtipon-tipon o makapag-rally yung mga grupo, ay ito po ano, during daytime lamang ba ito, ma'am, based on initial info?
9: Meron po tayong mga group, yes po, meron pong binigay na from 7 a.m. hanggang 6 p.m. at meron naman pong from 12:30 hanggang 6 p.m. So at most po hanggang 6 p.m. po ang ibinigay na oras dun sa ating mga grupo na pinayagan pong mag-rally.
5: Ayun. And paano? So pag binigay na halimbawa until 6 p.m., inaasahan naman po na kusa, ika nga, based on initial agreement, ang pagdi-disperse nila pagdating ho ng time limit. Ganun ba yon?
9: Tama po. Ano nakaraang sona naman po, although lumampas po sila sa 5 p.m. na ibinigay po sa kanila, itinakdang oras sa kanila, ay kusa din naman po silang nag-disperse matapos po ang kanilang programa.
5: Ayun. At syempre, ang panawagan ng lahat na maging mahinahon, di ba, para maiwasan ang anumang di inaasahang mga pangyayari. Sa panig po ng ating mga tauhan ng National Capital Region Police Office, so nandyan ang mandato to exercise maximum tolerance kung sakaling kung ano't ano man, ika nga, Major, ano ho?
9: Tama po, patuloy naman po nating in-remind sa ating mga personnel na naka-deploy sa ating mga CDM contingents yung pong ating maximum tolerance. Ganun din po yung ating paggalang sa karapatang magpahayag, karapatang pantao, at syempre po yung pag-observe sa police operational procedures. Pero para rin po sa kaalaman ng lahat, yung pong maximum tolerance ay may maximum po yun. Hindi po ibig sabihin na unlimited po yan. May maximum tolerance lamang po.
5: Ayun. At ang mahalaga rito, of course, Major, ang mga officers on the ground ng ating National Capital Region Police Office are constantly in touch with the organizers and the leaders of these rallies o pagtitipon-tipon para from time to time, maayos palagi ang koordinasyon ng magkabilang panig, Major.
9: Yes po, meron naman po tayong kasama na nandiyan on the ground. Nandun po yung ating negotiating team. May ground commanders po tayo na palagi pong in touch dun sa ating mga organizers para po patuloy po yung ginagawa nilang pag-uusap at koordinasyon habang nagagalak po yung kanilang mga pagtitipon.
5: Ayan. Okay. In closing, Major Azilo, ma'am, ang panawagan o mensahe ninyo para sa lahat, ano, lalo na para sa araw na Lunes, para manatiling maayos ang sitwasyon na limbawa ng traffic at iba pa dyan po sa gawi ng Quezon City at iba pang bahagi ng National Capital Region. Please, Major, ma'am.
9: Yes po, paalala po natin sa mga motorista at mga commuters, planuhin po natin mabuti yung biyahe natin ng mas maaga, lalo na po kung dadaan tayo sa mga lugar po na apektado po ng security at traffic arrangements. Excuse po. Subaybayan din po natin yung mga advisory po ng NCRPO at MMDA. Sundin natin ang traffic signs at mga traffic enforcers at gumamit po tayo ng alternatibong ruta kung kinakailangan. At syempre po, nais po namin ipaalam sa publiko na kami po sa NCRPO ay nakahanda para sa pagdaraos ng SONA sa Lunes. Malawak po ang aming paghahanda at patuloy ang ating koordinasyon sa lahat ng partner agencies para matiyak na magiging ligtas, maayos at mapayapa po ang buong aktibidad. Ang hiling lamang po namin ay ang pakikipagtulungan ng lahat. Sundin po natin ang mga ipinatutupad na security advisories. Panatilihin po natin maging kalmado. Igalang po natin ang karapatan ng bawat isa at iwasan po natin ang anumang kilos na maaaring magdulot ng panganib sa atin o sa ating kapwa. Kung sama-sama po tayo magtutulungan, makakamit po natin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng SONA. Maraming salamat.
5: Opo. Nako, Major, may umahabol lang dito. Nag-text, mayroon na bang may anunsyong detalye kung sakali tungkol sa mga zipper lanes dyan sa gawi po ng Commonwealth at maaring iba pang bahagi ng Quezon City, ma'am?
9: Pagdating po dun sa ating mga zipper lanes, yan po ay pag-uusapan po mamaya since kahapon lamang po natin nalaman kung ano po yung mga grupo at saan po yung mga magiging venues nila. Kung kaya po yung ating pong koordinasyon mamaya with MMDA, HPG ay mamaya po magaganap. So after po ng meeting na yan, ilalabas po na agad ng MMDA at ng Quezon City, maging ng aming opisina, yung mga ipapatupad po na zipper lanes.
5: Yan. Okay, Major Hazel Azilo. Ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Capital Region Police Office, ma'am.
9: Maraming salamat po. Good morning.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng NCRPO, National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilo.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Maya-maya, tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Uy, ang baka kausap natin mismo ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Yan po ha, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Good day. My name is Mimi Asco Cabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility. I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
12: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
13: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
14: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 7:38 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ang ating makakausap this morning, ang President at Chief Executive Officer ng PhilHealth, si Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, good morning po.
16: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay.
5: Yes, sir. Una, nice naming magpasalamat sa opportunity na ito na kayo'y aming makapanayam ng maaga. No? Of course, President, Sir, habang papalapit na ang araw ng sona ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Monday na ho, ano po ang sa inyong pananaw ang mga usapin, ika nga, na dapat malaman ng ating mga ordinaryong Pilipino may kaugnayan po sa kalusugan at lalo na sa ating PhilHealth, sir?
16: So, Alan, napakagandang tanong yan. At alam natin ang nakakabalisa, kumbaga, o nakakapagbigay ng alinlangan sa ating mga miyembro ay yung halaga o yung cost of healthcare at saka kalimitan ang nagiging sanhi ng hindi pagpapunta sa ating mga paggamutan ay yung access dun sa ating mga paggamutan. So nais ko pong ipaalala sa ating mga miyembro na una po tayong lahat po ay automatically miyembro po ng PhilHealth. Yan po ay ayon dun sa Universal Healthcare Law.
5: Opo.
16: Pangalawa po ay hindi po kailangan magkasakit para po tayo ay maka-access sa ating pong mga benefits. Kaya po nilunsad natin yung tinatawag po nating primary care program na nasa ilalim po ng yakap o yaman ng kalusugan para ay mailayo tayo sa sakit. At pangatlo po ay hinihikayat ko po yung ating pong mga doktor at mga healthcare facilities na tayo po ay sumali dahil ang pagpapahatid po nitong pong mga pangkalusugang programa ng PhilHealth ay hindi lang po PhilHealth kundi po it's a whole of nation approach, kaya kailangan din po naka-align yung ating mga doktor at lalong-lalo na po itong ating mga local government units at saka ito pong ating mga pag-abutan.
5: Opo, yun yung binabanggit yung mga pinagtutuunan ng pansin, ang higit na pagpapalawak at pag-improve ng access ng ating mga kababayan sa healthcare. Hindi man walang sakit, pero maiba na yung nakahanda kung sakaling hingi ng pagkakataon, sir, di ba?
16: Tama yan, kasi doon sa aming pagsasaliksik, mas magandang unahin yung primary care at bigyan halaga yung preventive at saka yung population-based healthcare. Dahil ang 30% o hanggang 33% ng mga kaso na naho-hospital ay maaring nagamot nung una pang lumabas yung sakit.
5: Opo.
16: At hindi na dapat lumala. At doon din sa ating mga tala ng gastusin ay ito ay magbubunga ng mas magandang return on investment. Kaya hindi kailangang gumastos tayo kapag malala na ang sakit. Dapat doon pa lang sa unang pagkakataon ay maagapan na at mabigyan lunas.
5: Opo. Well, sa patuloy po ng pagpapalawak ng mga benepisyo para sa ating benepisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan ito na yung tinatawag na yakap. Ano ho? Itong proyektong ito, paano nito ika nga nababago ang experience ng mga kababayan nating Pilipino pagdating ho sa aspeto ng healthcare, Mr. President Mercado, sir?
16: So yun nga yung gusto nating baguhin dun sa pag-uugali ng ating mga kababayan, na bigyang halaga yung yakap o primary care. At kung kaya, ito'y pinalalawig namin. Sa kasalukuyan, meron na tayong mga 4,434 na yakap clinic nationwide.
5: Opo.
16: At ang aming target ay may akyat pa yan ng almost 4,800 to 5,000 ngayong taong ito. Yung yakap clinic ay meron kang access doon sa tinatawag na primary care doctor. Na yan yung datihan nating tinatawag na family doctor.
5: Mm-hmm.
16: Na siya nagtitimon kung saan na pwedeng ipadala at anong dapat na gawin doon sa ating pasyente. So kasama din dito sa yakap yung basic laboratory. Meron tayong 13-14 na laboratoryo na pangkaraniwan nating ginagamit doon sa pagmomonitor ng ating mga sakit, lalo na yung mga chronic disease like diabetes, hypertension,
5: opo,
16: mataas na cholesterol, sakit sa bato, sakit sa atay. So yun ay sakop ng yakap. At kasama din dito yung cancer screening, kasi nakita rin namin ang pinakamalalang sakit at pinakamahal na uri ng sakit ay cancer. Kaya kung ating makita doon pa lang sa namumuo pa lang at hindi pa kumakalat, ay mas maganda po at mas mabilis at saka mas maganda po yung kahihinatnan ng ating gamutan. So ang yakap po, kasama po dyan yung konsultasyon sa primary care doctor, yung gamot pong yung pong mga laboratorio, cancer screening, at pang-apat po ay yung gamot. So meron po tayong 75 gamot na kasama po dito sa ating yakap, at ito po ay pwede pong ma-avail natin yung pong 21 doon po mismo sa yakap clinic, at yung 54 po ay meron po kaming na-develop na app kung saan po ang pasyente ay pwede pong dalhin yung kanilang reseta na may QR code doon po sa almost 2,536 po naming accredited na pharmacies para po mabigyan yung pong ating mga gamot. Hanggang 20,000 po yan na halaga ng gamot taon-taon. At ito po kahit po saan sa Pilipinas, kung kayo man po ay nakita sa Maynila for example, at kayo po ay nagawi sa Cebu, ay pwede rin pong ma-avail nyo yung gamot na yon doon po sa mga pharmacies na ating accredited.
5: Ayun, okay. Dr. Mercado, of course, ang isa pa sa mga realidad sa kasalukuyan, ano, napakalaking bagay nitong zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan, at mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagtulak, nag-push nitong idea na ito, zero balance billing para sa ating mga kababayan. Eh marami ho kasi tayong mga kababayang Pilipino na hindi natatakot na magkasakit. Eh mas natatakot daw noon sa bill na makukuha nila sa mga ospital. Insofar as PhilHealth is concerned, Dr. Mercado, sir, ano pong update na may pagkakaloob nyo sa ating mga kababayan tungkol dyan, sir?
16: So ito pong zero balance billing ay programa po ito ng Kagawaran ng Kalusugan, ng Department of Health.
5: Opo.
16: At ito po ay doon sa kanilang 84 na DOH retained hospitals. Kapag ang isa pong pasyente ay napiling doon po sa tinatawag na basic accommodation, yung pangmaramihang mga silid na kung saan po sama-sama sa isang kwarto, dapat po ay wala nang binabayaran na labas sa bulsa ng ating mga kababayan. So ito po ay programa na tinutustusan po ng PhilHealth, kasi ito pong mga DOH hospitals, priority po nating i-process yung claims nila at mabayaran po ng agaran. At may mga karagdagan naman po silang mga budget mula po dun sa kanilang GAA o General Appropriations Act budget. Ang susunod pong taon ay tinitingnan po namin paano po natin matulungan naman yung mga local government hospitals. At yun po yung pinag-aaralan natin, dahil malaki na rin po yung aming pong support value na tinatawag. Umaabot na po ng 80 to 85%. Kaya parang konting konti pa na tulong ay maaari na rin po siguro umabot doon sa tinatawag nating no balance billing. Bagamat yun po ay pinag-aaralan pa po natin.
5: Ayun. At meron din pong konsepto na tinatawag na zero co-payment. Ano po ibig sabihin nito? Tsaka paano po ito nag-a-apply? Sino ang kanino ika nga applicable ang ganitong pamamaraan po, Dr. Mercado, sir?
16: So yun po yung ating medyo nagkakahawig na po itong mga terms na yan, yung pong zero balance billing, no balance billing, no co-payment, no out-of-pocket payment. So yun po ay halos pare-pareho po. Yung legal terms lang po ang nagkakaiba ng bahagya, pero ang konsepto po doon ay dapat po wala nang inilalabas. At yung pong kung ano po yung kino-cover ng PhilHealth ay siya na pong dapat na nagko-cover ng buong gastusin po sa pagkakahospital ng ating mga miyembro.
5: Okay. Well, babalikan ko ng konti yung yakap, Dr. Mercado, sir. Ano? May mga iba't ibang benefit packages eh. Meron tinatawag na Z benefits at yung iba pang mga packages na mga benefits. Ano? Paano po ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Halimbawa, ang isang nabanggit nyo kanina, ang cancer, isa sa mga matitindi o malulubhang karamdaman. Kindly walk us through kung paano nagtutulong-tulong ika nga itong mga ito, yakap at iba pang mga health benefits para sa ating mga kababayan, Dr. Mercado, sir.
16: So, alam, yung yakap ay outpatient. So, yun ay okay. Para nga hindi tayo lumalaan sakit. Kapag tayo ay pumasok na ng hospital sa for whatever reason, maaring nagtuloy-tuloy ang ating sakit, doon pa lang po sa emergency room, meron na tayong tinatawag na outpatient ER benefit package.
5: Opo.
16: So, datihan po, kailangan makonfine ang isang miyembro at kailangan umabot po ng isang araw ang pagkaka-confine bago po makapag-avail ng PhilHealth benefit. Ngayon po, inalis na po natin yan. Basta po pumasok ng emergency room, ay meron na po makukuhang benepisyo ang ating mga miyembro. Ngayon po, pagka ang miyembro po ay kailangan talagang i-admit, meron pong dalawang uri po nung aming rules-based coverage.
5: Opo.
16: Ang una po dyan yung all case rates na nakatakda po base po doon sa diagnosis kung magkano po yung mako-cover namin. At meron pong yung tinatawag na Z-Ben package. Yung Z-Ben po ay doon na po sa pinakamalalang sakit gaya po ng cancer na nabanggit nyo. Meron po kami sa breast cancer. Umabot po tayo ng hanggang 1.4-1.5 million dyan. Meron po tayong colonic cancer, meron po tayo sa iba't ibang uri po ng cancer. Meron din po tayo para sa mga open heart surgery. Meron din po tayo dito sa mga renal transplant. So yung Z-Bend package po ay yung pong talagang catastrophic kung tinatawag namin o yung pinakamalalang uri po ng mga sakit. At yun po, umabot po ng milyon o daang libo ang aming coverage. So yung pong ordinary all case rates, yun po yung pangkaraniwang sakit, eh meron po tayong nakatala na kung magkano po yung ating babayaran kada diagnosis. Yung Z-Bend po, dahil may pagkakaiba, yung hindi po pare-pareho yung mga presentasyon ng mga sakit ng mga malalala, kaya nagkakaroon po ng iba-ibang coverage. Depende po dun sa limbawa, stage ng cancer. Iba po ang coverage ng stage 2 sa stage 3, sa lalo na po kung metastatic. So yun po yung kaibahan po nung isang Z-Bend package at saka po nung all case rates.
5: Ayun, okay. Nako, Dr. Mercado sir, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Friday. Please, go ahead sir, Doc.
16: Una po, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin para po maipaliwanag itong aming mga programa. Ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo, President BBM, ay talaga pong nilalatag namin yung pagpapalawig ng ating mga benepisyo. Nung nakaraan pong mga buwan, nilatag na po natin yung expansion ng ating maternity care package. So itinaas na po natin yung coverage ng panganganak at isinama po natin kahit po yung bagong mga anak, yung prenatal, walong ano po yan, konsultasyon, kasama rin po yung mga kailangang gamot na inumin habang tayo po ay nagbubuntis. Kasama rin po yung mga lab test na kailangan pong gawin para matiyak natin yung kalusugan na mag-ina at saka po kanyang dinadalang sanggol. At pati po yung mismong panganganak, whether it's cesarean, whether it's normal delivery, kung sa kasamang palad na kunan, ay kasama rin po yung ating DNC. At yung pong postnatal, pagkaanak po, kasama po yan. Pinalawak din po namin yung pong coverage natin ng leptospirosis. So ngayon pong nagtag-ulan, nakikita na po natin medyo tumataas na po itong incidence ng leptospirosis.
5: Opo.
16: Pero doon pa lang po sa insidente na kayo po ay nababad sa baha, ay agaran pong dumulog doon sa yakap clinic kasi po yung doxycycline na atin pong binibigay para prophylactic, para hindi nga po umabot sa kayong ma-hospital, ay pwede hong kunin nyo doon sa gamot na ino-offer doon po sa ating yakap clinic.
5: Yun.
16: At tayo po ay tuloy-tuloy na nagpapalawid ng benepisyo at tuloy-tuloy po tayong nakikipag-usap dito po sa ating mga provider para po i-align natin at maibigay po sa ating miyembro yung pong financial risk protection o yung pong katiyakan na hindi naman po sobrang laki ang kanilang kailangan ilabas kapag sila po ay nagkasakit.
5: Opa.
16: So yun po ay pagtulungan po nating pagsama-samahin, pagtulungan po nating gawin.
5: Yes, sir. Nako, Dr. Edwin Mercado, sir, salamat po na marami for the information, for the updates mula po sa PhilHealth, sir.
16: Salamat din, Alan. At salamat din at maganda.

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastaza. Mary!
2: Alaan mismong mga residente na ng Barangay Tatalon dito sa Quezon City ang nakapansin na mas mabilis na paghupa ng tubig baha sa kanilang lugar kahit na nakaranas ng malakas na pag-ulan kagabi. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, malaki nang ipinagbago ng sitwasyon matapos ang ginawang pagsasaayos ng drainage system, particular dito sa Araneta Avenue. Bahagi ng proyekto yung mas pinalawak ng mga drainage canal na triple na ang kapasidad, kaya napapabilis na ang daloy ng tubig baha patungo ng San Juan River. Kwento ni Nanay Lelian, nabawasan na ang kanyang pangamba tuwing umuulan dahil hindi na rin nagtatagal ang baha sa kanilang lugar. Ganito rin ang napansin ni Tatay Ernesto na sinabing bukod sa mabilis na paghupa ng tubig baha, ay nakatulong din yung mabilis na pagkilos ng mga tauhan ng DPWH na agad naglinis at nagtanggal ng mga basurang posibleng magbara sa mga drainage. Para naman kay Vandolf, isang tricycle driver, malaking bagay ang mas mabilis na paghupa ng baha dahil hindi na gaanong naaantala ang kanilang pamamasada. Pakinggan natin ang ilan sa mga nakausap ko kanina alat.
3: Opo, malakas po ulan. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan, pero nung bandang huli po, humupa rin po ulit siya.
4: Binahaba kayo, Tay?
3: Sa ano lang, parte lang po doon. Pero saglit lang po ano yung tubig, humupa rin.
4: Dati ba, Tay, ganun ang sitwasyon, hindi?
3: Hindi po. Umaangat pa ng pataas.
4: Kahit konting ulan lang.
3: Opo.
4: So ngayon, Tay?
3: Okay naman na. Dahil linis po ng mga yung mga DPWH kagabi, saglit din po. Opo, naglinis po sila.
5: Ginawa yung isang drainage, yun, mabilis na pumupa, mabilis na mawala yung tubig.
4: Saka malalaki.
5: Malalaki. Hindi lang isang ginawa, maraming ginawang drainage. Hilera dito, mula Rodriguez hanggang Araneta. Yan ang ginawa yan, yun. Okay na yung ngayon. Hindi na siya binaba, dinabahan.
4: Ano yung kinakabahan niya?
5: Hindi na, kasi komportable na kami kasi simula nung ginawa yung greenish din sa Rodriguez, nawala na yung alinlangan ng tao kasi mabilis na yung mupa yung tubig.
2: At alan para nga dito sa mga residente, no, bagamat hindi pa tuluyang nawawala yung mga pagbaha sa tuwing may matinding pag-ulan, malaking pagbabago na raw na mas mabilis na yung pag-alis ng tubig kumpara noong mga nakalipas na taon. At matatandaan mo nga, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon dito kamakailan lamang para silipin yung drainage improvement dito sa Araneta Avenue. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Thank you, Marian Bastaza. Ngayon makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration. Makakausap natin this morning ang NIA Administrator, si Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
6: Sir, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Nako, mismong ang Pangulong Marcos ang nanguna dyan po sa inaugurasyon na itong Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project. Bigyan nyo nga kami, Engineer Guillen, sir, ng dagdag na mga benepisyo, ika nga, ng mga areas sa paligid po ng proyekto na yan para sa ating sektor ng agrikultura, Engineer Guillen, sir, admin.
6: Ay, sir, talagang napakalaki ang pakinabang po dyan. In fact, kahapon, nung kinakausap ni Presidente yung mga farmers natin, mangiyak-iyak pa sila, yung isa umiyak talaga na nagpapasalamat sa kanya. Dahil matagal na daw po nila yan pangarap, ano po, at siyempre alam naman natin, isla ang Palawan, so talagang mahal ang pagkain dyan, lahat imported, so laking pasasalamat po ng ating mga magsasaka sa kanya, at yun po kasi ang mapatubigan niya is nasa 1,000 hectares mahigit,
1: Yes.
6: So talagang, at ang additional po na pakinabang dyan, siyempre alam natin, Palawan, siyempre tourist destination po yan,
1: mm-hmm.
6: So pwede po yan na gawin din ng local government unit na tourist destination. Napakaganda po ng lugar yung mag-fishing ka lamang doon, mag-coffee ka doon, may aquaculture, diba? So

0: Yun na yung isang pakinabang doon. At ang laman po ng dam ay nasa 3 million cubic meters na tubig.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin po niyan, malaking panangga rin po sa yung flash floods, yung pagbaha ng ating dam. Ano po? And eventually,
1: yes,
0: pwede rin lagyan yan ng, ano, ng hydropower.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang mahal po ng kuryente sa mga isla. Eh. Ano po? So, pwede rin po ngayon dyan na hydropower. At marami pa po kaming project na naka-connect kami sa ibang agency like itong Project Lawa at Project Binhi na tinatawag natin. Yung Project Lawa, lalagay po tayo ng mga isda, no? Katulong po ang DSWD dyan.
1: Opo.
0: At ibinibenda rin po natin sa DSWD. And then nagtatanim po kami ng mga high-value crops sa tabi ng irrigation canals natin. Yun po yung isang malaking pakinabang para ng ating mga farmers. So,
1: yes, sir.
0: Marami po. Multi-purpose po yung project natin, sir.
1: Opo. At saka, admin, kung titingnan natin sa kabuuan, itong ganitong uri ng mga proyekto ay napakalaki ng kontribusyon ni Kanga sa mga food security initiatives ng ating pamahalaan, Administrator, sir.
0: Tama, totoo po yan. Dahil pagka may irrigasyon na po, tumataas talaga ang productivity ng ating mga farmers. Tumataas ang yield, tumataas ang cropping intensity. Kaya, you know, ang dami pong mabibigyan ng trabaho niyan, sir. Eh. Kasi, tingnan po ninyo, tulad ng lugar na yon, aba, nagtanim sila ng palm oil. Sabi ng farmer, lugi daw sila. Mm-hmm. Dito sa tanim ng palm oil, no?
1: Opo.
0: So, ngayon, may pambawi na kami, sabi po nila. At kapag, alam kasi ng presidente yan, eh. Sabi ko nga sa speech ko po kahapon, noong siya ay governor sa aming probinsya, tinutukan niya talaga yung agriculture kasi pag nag-uusap po kami, ang bukang bibig po niya, bihira kasi ang mabigyan mo ng trabaho sa probinsya dahil limited yung employment opportunities. Ano po? Ang nandyan lang, sabi nga, yung eskulahan, DepEd, ilan lang naman ang teacher, ilan lang naman yung pwedeng pumasok dyan. Munisipyo, limited din. Usually, ganun po kasi ang nandyan eh. Ngayon, alam po niya na kapag in-improve niya itong agrikultura, yun, maraming matutulungan ngayon, maraming magkakaroon ng trabaho. Dahil pagka may mga produkto tayo, may mga traders, yung mga farmers natin, hanggang sa mga nasa market, ano, nagkakaroon po siya ng value chain creation, ano. At hindi lang yan, nare-retain mo yung iba ang project ng Pangulo ngayon, yung paano mo i-retain yung value chain ng agriculture sa isang lugar, ano?
1: Opo.
0: Makakatulong po niyan, magkakaroon po yan ng economic multiplier effect sa lugar.
1: Yes, sir. Okay. Nako, engineer, salamat na marami sa mga impormasyon na ito at mga update mula po sa inyo sa National Irrigation Administration, sir.
0: Thank you, sir. Just yan na po.
1: Thank you, sir. Bye. Good morning, Administrator ng NIA, National Irrigation Administration, si Engineer Eddie Guillen.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oy, good morning muna at salamat sa panonood. Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din, Fatima Frando Francillo ng Las Piñas City. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito, ngayong umagang ito ng Friday, July 24, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milius, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo